0: Sports Radio 918.
1: Radio Magazine 1278.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
3: Radio Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radio Magazine. Servicio Publico.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
8: Killer Joe, go! Holding her so tight.
7: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
0: World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Known to tourists as hanging rice, Buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang Buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog. Dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na! Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawal sa mga bata at pagbili ng ulam. Libre na po yung bigas namin.
13: Radyo Publiko.
14: Servisyo.
15: Bayan. Bayan.
14: Mahal.
15: News.
14: Nationwide.
16: Balitang ang bansa.
17: Sa ulo ng ating
16: pinakamalawang pagbabalita.
14: Ang Radyo ng Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
19: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
14: Ang Radyo ng Publiko.
18: Radyo Publiko.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan.
18: Sa sambayanan.
14: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM Band.
20: Magkaisa.
21: Pagtulungan.
20: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
14: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
14: Sa 104.3
18: The Capital.
14: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko,
14: and The Capital.
18: Ang boses ng Pangulo.
14: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
16: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
14: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko,
14: sa 104.3 The Capital.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
23: Singin mo na lang ako.
22: May OPM na makaluma.
23: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
22: May OPM na rock.
23: Oh, hey! Pinoy ako!
22: May OPM na rap.
24: Guess what you know last night? Yo, it was the best.
22: May OPM na mabagal.
23: Agad magaganda ang mga tinay.
22: May OPM na mabilis.
24: Ay, mga katay, mga katay.
22: May OPM na Tagalog.
23: Ang himig natin.
22: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
6: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
25: Oras sa buong...
14: Ito ang presidential.
25: Oras sa buong kapuluan, 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
14: Bangon, bayang mahal.
26: Bangon,
14: bangon, bayang mahal.
26: Pag-uusapan,
14: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
26: Tatalakayin,
14: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
26: At sasagutin,
14: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
26: 738 AM.
25: 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bago tayo magsimula, mga kababayan, tagapin muna natin ang isang nagmamadaling balita. Yellow rainfall warning nakataas na rin sa Metro Manila dahil sa epekto ng kabagat. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
14: Radyo Pilipinas Flash Report.
26: Flash Report.
27: Ay, tama ka, nakataas na rin ang heavy rainfall warning sa Metro Manila at ang kalapit lugar nito dahil sa nararanasang patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Sa rainfall warning ng pag-asa, at 8 ng umaga, umiiral na ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila, gayon din sa ilang bahagi ng Cavite, Zambales, Batangas, Rizal at Bataan. Sa mga oras na ito ay malakas na pag-ulan ang nararanasan natin dito sa bahagi ng EDSA Quezon Avenue. Mga ilang minuto na rin ito ay halos mag 15 minutes na rin tayong nakararanas ng malakas na ulan. At para sa mga motorista, medyo mahirap na rin yung visibility dahil nga sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. At kanina, sinasabayan pa yan ng mga pagkulog at pagkidlat at malakas din yung bugso ng hangin. Kaya mag-iingat po sa ating mga motorista. Pinag-iingat din ang pag-asa yung mga residente sa mga lugar na madaling bahain dahil nga dito sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantala, light to moderate rains naman na may paminsang malalakas na buhos ang nararanasan sa ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Cavite, Zambales, Bataan, Rizal, Quezon at Batangas. Ayon sa pag-asa, maaaring magpatuloy ang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar sa susunod na 3 oras at maaaring makaapekto sa mga kalapit na lugar. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo. Radyo Pilipinas Flash Report.
26: Flash Report.
14: Bangon, bangon, bayang mahal.
26: Bangon, bayang mahal.
14: Dito sa Radyo Pilipinas
26: 738 AM.
25: Bingapat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa atin pong Facebook page, Radyo Pilipinas. And of course, sa atin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas pa rin sa inyong mga search bar. Minamalas ka nga naman, oh, Lunes na Lunes! Napakalakas po ng ulan dito po sa may bahagi ng Quezon City. Malakas ang hangin. Ay yung ilan sa ating mga kababayan na papasok pa lamang po sa kanilang mga trabaho, eh papasok ng basang sisiw. Ay nga po sa ulat ng ating kasamahang si Miss Marian Bastasa, taas po ang yellow rainfall warning dito po sa mga bahaging nabanggit. Ano po? Calabar Zone area dito po sa may Metro Manila at sa mga karatig bayan po nito. Ipaman tayo natatapos ano po doon sa nakalipas po na epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Gayun na rin ng epekto ng dalawang nakalipas na bagyo, si Bagyong Luis at si Bagyong Maymay. Mukhang tuloy-tuloy pa rin ang mararanasan po nating sama ng panahon. Makakausap po natin ngayong umagang ito upang alamin kamusta nga po ang datos na natanggap, ang mga ulat na natanggap mula po sa Office of the Civil Defense. Makakausap po natin ang Deputy Spokesperson Ginoong Diego Mariano. Sir Diego, magandang umaga po.
3: Yes, so magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig.
25: Yes sir, at isang maulang umaga po sa ating lahat. We understand na napaka-busy po ngayon ng Office of Civil Defense. Makikibalita po kami ngayon sa nararanasan pa rin natin na sama ng panahon. This is going for several weeks now. Kamusta po ang paghahanda natin ng Office of the Civil Defense sa nakaamba pang mas malakas na epekto ng habagat dito po sa ating bansa?
3: Opo, tuloy-tuloy naman po ang ating paghahanda dito sa mga paparating pa pong pag-uulan. Dahil alam naman po natin, ang Pilipinas naman po is hindi po nilulubayan ng pag-uulan dahil taon-taon po may 20 bagyo pong dumadaan po sa atin at meron din pong banta ng hanging habagat na siya po mismo naghahatak ng pag-uulan. Kaya ating ang preparasyon naman po ay tuloy-tuloy ang pag-stockpile po ng mga relief goods, mga family packs. Isa tuloy-tuloy po yung pag preposition para maihatid agad mga tulong na kung kinakailangan sakaling ito po ay magkaroon po ng kahirapan sa pagpapadala, eh madali na po may abot, no? Yung ating naman po mga uniform personnel, isa patuloy pong naka-standby. And tayo po dito sa Office of Civil Defense, isa patuloy pong nagmamonitor at nagko-coordinate po sa mga kanumang kakailanganin po ng ating mga kababayan.
25: Opo. At Sir Diego, kanina nabanggit natin yung tungkol po doon sa dalawang nakalipas na mga bagyo. At a few weeks ago, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dito po sa ating bansa. Are you able to receive reports coming in from all disaster risk reduction management offices? Kumusta po ang initial assessment natin sa mga nakalipas na araw?
3: Opo, na patuloy po tayo nakatanggap ng reports mula po sa ating mga regional offices. At ito nga po yung huling report po or huling latest report po sa epekto po ng Bagyong Luis, Maymay at itong pong patuloy po nagpapaulan na hanging habagat, no? Sa ngayon po, nagkaroon na po ng epekto po, naapektuhan po ay nasa 1.5 million na pamilya po or 5.1 million na katao po is ngayon po ay naapektuhan po nitong mga nagdampag-ulan. Sa numero po iyan is nasa 7.2 thousand po na pamilya or 24.9 thousand na katao po. Ay siya pong nanunuluyan po sa ating mga evacuation centers po natin. Sa kasamaang palad naman po is nag-iwan po ng casualties itong mga nakarampag-ulan. Meron na po tayo na itala na 23 na namatay, 17 na injured at isa pa pong nawawala.
25: Opo. At when it comes to damages naman po sa ating iba't ibang mga sektor, sa ating infrastructures, sa atin pong, of course, pinagkukunan ng ating kabuhayan, ang karamihan sa ating mga kababayan, agriculture sector, gaano po karami yung damages ayon sa ating initial assessment?
3: Opo, no, sa nakapagtala na po tayo ng 3.45 billion worth of damage sa ating infrastruktura. Sa agrikultura naman po is meron na po tayo na itala na 689.7 million na worth of damage. Sa mga kabahayan naman po or sa bilang po ng mga kabahayang nasira, meron na po tayo na itala na 1.9 thousand na nasirang kabahayan. isa 182 doon, isa totally na nasira talaga at 1.7 isa partially damaged lang po.
25: Opo. At natukoy na po ba natin ano nung yung mga areas na pinaka-apektado ano po dito sa nakalipas na mga bagyo at sa habagat?
3: Kung ang pagbabasihan po natin is yung numero po ng mga kababayan natin na apektuhan, ang nakikita po namin pinaka-apektuhan po talaga is ang bandang Region 3 na nakapagtala po ng 838,000 na pamilya po na apektuhan. Sumunod po dyan ang Region 1 na meron pong 253,000 na pamilya mahigit. Then Calabarzon po na meron po 213,000 na pamilya naman po na apektuhan. So yun po yung tatlong region po na nakita namin na pinaka-apektuhan po. Kung titingnan po natin is yung numero po ng ating mga kababayan na apektuhan po.
25: Opo. At Sir Diego, ano po yung mga tulong naman na ipinaabot natin at naipaabot ng mga response clusters po ng National DRRM Council?
3: Opo. Ang ating nabigyan naman po ng assistance ang ating mga kababayan. Patuloy pa rin po natin binibigyan po ng tulong yung ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga kababayan na sa loob ng ating mga evacuation centers, yung mga relief goods, yung mga family kits, yung mga hygiene kits, sleeping kits, is patuloy po yung naibibigay po sa ating mga kababayan. No? Sa panguna po yan ng ating mga LGUs, then tinutulungan po yan ng national government agencies, kasama na po dyan ang DSWD at Office of Civil Defense at iba pa pong ahensya ng NDRMC po. No? Sa katunayan nga po, is meron na po tayong naipamahaging worth 734 million worth of assistance ang naibigay na po sa ating mga kababayan na apektuhan, and meron pong 1.4 million na naibigay naman pong tulong sa ating mga LGUs naman po.
25: Mm-hmm. Opo. At Sir Diego, gusto na rin nating malaman ano po, para dun sa ating mga kababayan, well, gaano po karami naman ang may mga tao pa ba tayo na naipaulat sa OCD na nasa mga, how do you call this, mga evacuation centers pa rin?
3: Opo, no, sa numero po ng ating mga naapektuhan, 7,200 na pamilya or 24,000 na katao po ang kasalukuyan po nanunuluyan sa ating 332 evacuation centers po.
25: Opo. At on another note, nabanggit nyo nga po kanina, ano, mga 20 bagyo ang talagang dumadaan sa atin pong bansa taon-taon. Dahil na rin ano, sa public clamor at kadalasan ito naman ang napapag-usapan din when it comes to talking with the local chief executives, yung effectivity ng mga flood control projects natin. Are we also able to assess kung nag-perform itong mga flood control projects natin as intended?
3: With regards po sa flood control projects, no, hindi po nakikialam yung Office of Civil Defense po dyan dahil more on response po kami. Dahil ang pag-assess naman po ng mga flood control projects is more on LGUs and DPWH po.
25: I see. Apo, ano pong inahanda natin ngayon? Dahil hindi pa rin natatapos ang epekto po sa atin ng habagat. And in fact, mas nag-i-intensify pa ito. Dahil humahatak pa ito ng iba't iba ring mga weather systems, ano po in particular ang mga inihahanda natin para tugunan po ang nakaambana namang mas malakas na epekto ng habagat?
3: Opo, no? Recently lang or kahapon lamang po is nagkandak po ng pre-disaster risk assessment ang Office of Civil Defense at ang buong NDRC upang tukuin yung paparating na mas more na pag-ulan at tukuyin din yung pangailangan po ng mga rehiyon na tatamaan. No? So, dahil dyan is patuloy po tayong naghahanda. Ang Office of Civil Defense po ay patuloy po nag-monitor. Ang ating mga response classes, especially ating mga uniform personnel, is naka-standby na po. No? Pati yung mga gagamitin po pag-rescue. Ang DSWD naman po, nakapag-stockpile na po ang kanilang mga relief goods at iba pa pong pinapamahagi sa ating mga kababayan. At kung nakapag-stockpile po sila sa mga areas na maaaring tamaan or maaaring ma-isolate. Kaya hindi na po poproblemahin yung pagdala po ng tulong dahil na doon na po yung tulong na kakailanganin just in case na itong pag-uulan ay lumala pa po at magsanhi po ng pagsasara ng mga kalsada or pagsisira po ng mga tulay po.
25: Opo. Nabanggit din natin kanina, Sir Diego, ano, yung disaster response. Ang unang-una na laging nasa ground kapag may tumatamang kalamidad dito po sa ating bansa, bukod do sa ating mga kasamahan from different local government units, ay nakatutok din ang ating NDRRMC at ang OCD. Kamusta naman po yung ating mga kasamahan? Gusto ko pong maitanong, may mga binibigay ba tayong hazard pay para naman dun sa mga rescuers natin na sa ating mga kasamahan na 24/7 nakatutok in times of calamity?
3: Unfortunately po, wala pong hazard pay ang kawani po ng Office of Civil Defense at iba pa pong mga disaster workers po natin. Ang benefits naman po ng disaster workers natin sa mga LGUs is conforme po kung nasa decision po yun ng kanilang mga LGUs. Pero generally po, wala po kaming natatanggap na hazard pay. No? Kaya ito po yung isa naming pinupush, yung Magna Carta for Disaster Workers, na siya po magbibigay protection po sa ating mga disaster workers na nagre-respond din at inalagay sa panganib yung kanilang mga buhay, ta iba pa po ay nasawi pa po, no? Dahil sa pagsunod sa kanilang tungkulin, no? Kaya patuloy po naming pinupush o kinakampanya yung pagpasa sa ng Magna Carta for Disaster Workers para ito po ay protection at yung baga mas madaling tumulong yung ating mga disaster workers dahil hindi nila iniisipin yung maiiwan nila o yung sa kanilang sarili dahil sila ay protektado ng pamahalaan or ng batas ng Magna Carta for Disaster Workers po.
25: O nga, Sir Diego, that is precisely the reason bakit natin naitanong. Kasi nakakalimutan minsan ng ating mga kababayan na kung natutulog, halimbawa yung ating mga kababayan in the safety of their homes, minsan nakakalimutan na meron tayong mga kababayan na sumusuong sa panganib para lang mailigtas yung ilan sa ating mga kababayan. Nakakalungkot man. I hope sa lalong madaling panahon maipasa na po yung Magna Carta for Disaster Workers. May tatanong lamang po kami. Gusto ko pong malaman kung ang inyo po bang tanggapan magbibigay na ng rekomendasyon para magdeklara ng State of National Calamity?
3: With regards po sa State of Calamity, ito po ay pag-uusapan pa po ng iba't ibang ahensya po ng NDRMC bago po makapagbigay po ng suggestion or makapagbigay po ng rekomendasyon. Pero sa ngayon po is nagkakaroon na po ng kanya-kanyang deklarasyon po yung mga cities or municipalities po dahil sa ngayon po meron na pong 49 na cities and municipalities na nag-declare po ng State of Calamity na maaari po maging basehan just in case na magkaroon po ng recommendation po for the National State of Calamity kung magkaroon man po.
25: Ayun nga po. At pending that recommendation, iantay na lang po natin mga kababayan kung ano po magiging suggestion at magiging aksyon ng ating pamahalaan. Lastly, Sir Diego, ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan? Lalong-lalo na po, no? Nakaitala na pala, naka-yellow rainfall warning na ang Metro Manila at ang ilang mga karatig bayan po nito. Ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan ng atin pong... pasensya na po, may in-studio question lamang po tayo. Magre-recommend rin daw po ba ang OCD na magkaroon ng suspensyon sa trabaho at sa pasok sa mga paaralan ngayong araw po na ito?
3: Ayun po, ikukonsulta pa po namin sa iba't ibang ahensya kasama na pong Pag-asa para malaman po kung anong po yung extent nitong pagulan, kung haabutin ba po bata ng hapon or saglit lang po ba. Definitely kung meron man po, isasabit po agad namin ito sa Office of the President kung magkaroon man po ng recommendation ng suspension po.
25: Opo, and lastly, ang inyo pong mensahe sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na po, maraming mga kababayan natin ngayon, basa na pumasok yung ating workforce this Monday morning. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
3: Opo, para po sa ating mga kababayan, ilan lang po ang hinihiling po ng Office of Civil Defense sa ating mga kababayan. Una po is maging cooperative lamang po tayo, no? Sakaling ang ating authorities ay maghingi or magsabi po na kailangan na po mag-evacuate, sana po tayo po ay sumunod para makaiwas pa po tayo sa mga dagdag na casualties or injuries sakaling tayo po ay lumigas habang papataas pa ulit ang tubig baha. Then tayo po ay sana maging informative naman po na alam on our end is alamin po natin yung hazard sa ating kapaligiran kung bahain po ba o malapit po sa fault line o malapit po sa landslide prone areas. mas naalam na po natin ito is makapag-prepare po tayo accordingly at magiging kalmado tayo dahil alam natin ang gagawin natin dahil ika nga namin is panatag ang mailam. Ngayon, pag alam natin ang gagawin natin is mas magiging ligtas tayo dahil alam na nga natin gagawin natin at makapagligtas pa tayo ng iba pa nating mga kasama sa buhay. Then huli na lamang po, ang pating pamahalaan naman po sa utos ni Presidente Bongbong Marcos na patuloy po ang pagbibigay po ng assistance at tulong sa ating mga kababayang naapektuhan po nito mga nagdadaang pag-uulan, no? At kung sino nga ma po ang nangailangan po ng tulong, ikagyat po na bibigyan po niya ng tulong ng ating pamahalaan dahil wala po tayong iiwanan dito, sama-sama po tayo dito, no? Itong pagdaan ng pag-uulan na to is dadaan lamang po ito pero sama-sama po tayo dito.
25: With that, maraming salamat po Sir Diego Mariano. Sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa Office of the Civil Defense.
3: Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.
25: Mag-ingat po tayong lahat. Isang magandang umaga po, mga kababayan.
26: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: At 30 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Imagine, mga kababayan, ang unang-una lagi ano, sa bahaan. Pag may ire-rescue tayong mga kababayan, yung mga DRRM workers natin, Disaster Risk Reduction Management Office workers natin. Pero walang hazard pay. Nakakalungkot isipin, ano po? Dahil itong mga taong ito ay nagbububwis na kanilang buhay, sumusoong sa panganib. Imagine, tapos hindi ka pa makikipag-cooperate, makikipag-matigasan ka pa eh, mataas na yung baha. Let's do our due diligence, ano po mga kababayan. Help us, help you. Lalo na, ano, hindi naman bagong bagay sa atin mga kababayan na lagi pong umuulan dito sa Pilipinas. Hindi rin bagong bagay sa atin na bumabaha at lagi tayong tinatamaan ng bagyo. Kaya lang, sa ganun pong mga pagkakataon, we have to ask. Ako nga na itanong kanina eh. Bakit nga ba, well, bakit nga ba hindi nakikialam ang NDRRMC doon? Yeah, we understand that it is the project of the DPWH. Pero parang ang dating kasi, well, at least sa akin, ang parang dapat tumatanggap, nag-a-assess nung performance noon, those people no, na nakikinabang dapat doon. Namely, from the local government units, and of course, yung ating mga rescuers. Sino dapat yung nagbabantay in times of disaster, in times of, well, yung mga sakuna, eh sila dapat yung nagbabantay din doon. Ano po, sa lalong madaling panahon, maipasa na rin yung Magna Carta for Disaster Workers. Samantala, tanggapin natin ang isang flash report. Nasa 7 international flights ang na-divert ngayong umaga dahil sa malakas na pag-uulan dulot ng habagat. Ayon po yan sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
26: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Yes, kinakapatid na yan sa kapapasok lamang na balita, umabot sa 7 flight ang na-divert ngayong umaga. Ibig sabihin, hindi ito kansilado, kinakapatid na yan, ito ay na-divert mula sa Ninoy Aquino International Airport dito sa Maynila, ay na-divert ito patungong Clark International Airport. Ito ay dahil sa patuloy na sama ng panahon dulot ng habagat. Ayon nga sa inilabas na advisory ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, na-divert patungong Clark International Airport ang flight ng Air Canada. Ito yung flight ACA-17 mula Vancouver patungong Maynila, habang na-divert din sa Clark International Airport ang flight PAL o Philippine Airlines flight PAL-105 mula San Francisco, USA papuntang Maynila sana. At ang flight APG mula sa Asia Philippine Air Asia mula Bacolod at papuntang Maynila, at flight EK336 ng Emirates mula sa Dubai. Habang tatlong flights naman, kinakapatid na alyan, ang nakapagtala ng miss approach o yung nahirap mga lapag mula sa mula sa kanilang destinasyon patungo sa kanilang lalapagan sana dito sa Clark International Airport ang mga airlines ng Jean Air, Jeju Air at Scott Airways na naging ligtas naman kinalaunan, kinakapatid na Alian, ang paglapag sa Clark International Airport. Samantala ngayon, kinakapatid na Alian, as of this moment, wala pang nakakansilang biyahe ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines ngayong umaga. Kinakapatid na Alian, yan muna pinakauling balita mula pa rin dito sa KAAP para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
25: 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.

0: Punto pong ito, mga kababayan, makipag-ugnayan naman po tayo mula po sa Department of Social Welfare and Development. Kasama po rin ang ating butihing Assistant Secretary, Irene Dumlao. Asik Irene, isa pong magandang umaga sa inyo.
1: Magandang umaga, maulan na umaga po sa lahat. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Isang maulang umaga po ngayon, Asik Irene, para sa ating mga kasamahan din ano po, na nakatutok dito po sa mga naging epekto sa atin ng dalawang nagdaang bagyo at ng habagat. Makikibalita lamang po kami. Kamusta naman po ang ating pamamahagi ng mga family food packs sa mga naapektuhan po ng ating nakalipas na dalawang bagyo at ng habagat? Kanina nga po sa aming panayam with the OCD, 49, if I'm not mistaken, na mga bayan dito po sa ating bansa ay nagdeklara na rin ng state of calamity. Sa aspeto naman po ng pamamahagi ng family food packs, kamusta po ang initial assessment dito ng DSWD?
1: Well, tama po. Nitong nagdaang bagyong Luis, bagyong Maymay at ng Southwest Monsoon, nanguna po ang Department of Social Welfare and Development sa pagtulong sa mga local government units para matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Sa katunayan nga po, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., natiyakin natin yung mabilis, maagap at sapat na pagpapaabot ng tulong. Mahigit 1,000,000 family food packs po ang na-distribute ng DSWD sa iba't ibang mga LGUs, again, para matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Gayun din po, the total cost of humanitarian assistance already extended by the department ay nagkakahalaga na po ng mahigit 690 million pesos. And yan nga po yung binubuo ng mga family food packs, non-food items, at gayun din po yung cash assistance na naipaabot sa mga apektadong mga pamilya. Sa kasulukuyan, patuloy pa rin po kaming nakikipag-coordinate sa mga iba't ibang mga local government units to ensure na ma-address na po lahat ng pangangailangan ng mga affected families.
0: Opo, Asik Irene, gusto ko lang rin pong malaman, are there particular areas na kinailangan ng mas maraming family food packs? Identified ba natin itong mga lugar na to? What specific local government units are these?
1: Well, dito po sa Luzon, marami po tayong naitala ng mga affected families, lalong-lalo na po sa Cordillera Administrative Region, sa Region 1, gayon din po sa Region 3 at sa Calabarzon. But all of the requests have been addressed by the department, and dahil nga po sa kahandaan ng DSWD through the implementation of the Buong Bansa Handa Program, we were able to immediately provide or extend the needed assistance.
0: Opo. Asik Irene, well, maraming mga kababayan sa atin, ang hindi naiintindihan that in times of disaster, minsan pahirapan din ang pagpapaabot ng tulong sa kanila, especially far-flung areas at lalo na kapag nakakaranas tayo na sasaraduhan yung daan dahil sa mga tumumbang debris or tumumbang puno. Pero paano po pinaabot ng DSWD ang mga tulong nito, particularly siguro yung mga family food packs? Nagiging issue ba sa atin yung logistics in times of these disasters?
1: Well, actually, hindi natin nagiging challenge yung logistics sapagkat ang ating mga goods ay nakapreposition na po on the ground through the implementation of the Buong Bansa Handa Program. Ang ating pong supply chain ay mas na strengthen. Under supply chain 1, we have intensified or strengthened the production of family food packs and the prepositioning of the same. Nagagamit po natin ang mga facilities ng iba't ibang mga local government units by virtue of a relief

0: paano po ba natin ito kinocourse through? Ito po ba ay binibigay mismo ng DSWD sa ating mga kababayan? O ito po yung pinapadaan natin sa mga local government units?
1: Well, ang DSWD po mismo ang nangunguna sa pamamahagi ng cash assistance. Halimbawa, ano po, nung nagtungo po si Secretary Rex Gatchalian sa Baguio City para po bisitahin yung mga pamilya na naapektuhan nung landslide sa isang barangay, tayo po mismo ang nagpaabot ng tulong pang medikal at tulong pang pampapalibing ng kanila pong mga pamilya. At again, ito po ay sa pamamagitan ng isinagawang assessment ng ating pong mga social workers sa field office Cordillera, and then na-release nga po natin ano yung kinakailangan tulong. This is the same process being adopted in other areas dahil kamoy po mismo ang pumupunta o nagtutungo sa mga apektadong mga pamilya, and then nagkakaroon po tayo ng intake or ina-accomplish natin yung intake sheet as basis also for the release of our financial assistance.
0: Opo, Ate Kirin, we will not take too much of your time. Alam namin, busy ngayon ang DSWD sa pagtugon pa rin sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ano po ang commitment natin sa ating mga kababayan? Ano po mensahe natin? Especially, ano po, dito sa mga talagang malalang naapektuhan ng nakalipas na dalawang bagyo at ng habagat. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
1: Well, lagi pong paalala ng DSWD, tamang tulong sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official communication platform ng DSWD para po sa karagdagang kaalaman hinggil sa mga programa na ipinapatupad po namin para malaman papaano po ma-access ang mga ito. Now, para naman po sa mga kababayan natin na apektado ng mga kalamidad, makipag-ugnayan po tayo sa ating pong mga lokal na pamahalaan para sa maayos, organized, and well-coordinated na pamamahagi ng tulong.
0: Opo, with that, maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumlao. Mabuhay po kayo, ma'am, at ang ating mga kasamahan mula po sa DSWD.
1: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Isang magandang umaga po, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Mga kababayan, yan po ang panayam natin kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. E bukod dun sa ating mga DRRM workers, ang pinaka-abala rin, kumbaga, yung pinaka-punong abala, of course, ang ating mga social workers mula po sa DSWD. Hindi na po nahihirapan sa pagtanggap yung ating mga kababayan. Patuloy po ang supply ng pinaabot na tulong mula po sa DSWD. Dahil po nakapreposition na yung mga family food packs, non-food items na ipinamamahagi po ng DSWD sa ating mga kababayan. At hindi na po natin kailangan magantay. Ano po, nakahanda na lagi yung mga tatanggapin na lamang po ng ating mga kababayan. Bago tayo magpatuloy sa ating mga reports, tayo natin ilan sa mga komento ng ating mga kababayan. Sabi ni Ms. Belda Becerra Borse, good morning. Good morning po, ma'am. Happy watching. And of course, sinabi ni Seth Nam Mahal, may pasok pa din ba ang QC? Well, inaantay pa natin kung magkakaroon po ng suspensyon ng pasok ang Quezon City. Then ang inaabangan ng ating mga kababayan. Yan din daw ang tanong ni Ethan. Tabayanan po natin, pero para sa pinakahuling mga balita po, mga kababayan, tumutok lamang po dito sa Radyo Pilipinas. Hanapin niyo po sa aming Facebook page, meron doon mga nakapin na post, nandun po yung mga suspension ng pasok. Doon na lamang po natin ang tabayanan at tignan. Doon na lamang po natin ang tabayanan na tignan kung suspendido po ang pasok doon sa aming Facebook page. May nakapin na post, yung pinaka-top post na nakapin sa aming pong Facebook page. Samantala mga kababayan, yan.

0: Sige. Samantala mga kababayan, narito ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Pinalakas na crop insurance para sa agricultural sector, pinagtibay ng Kamara. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala magpapalakas sa agricultural insurance system para higit na maprotektahan ang mga magsasaka at mangingisda laban sa kalamidad at iba pang panganib. Ang kay House Speaker Faustino D. III, isa sa mga may akda ng panukala, mahalaga ang hakbang na ito dahil maaaring mawala sa isang bagyo o baha, hindi lang ang ani, kundi pati puhunan at kabuhayan ng isang pamilya. Sa ilalim ng House Bill 10365, palalawakin ang saklaw ng Philippine Crop Insurance Corporation upang isama ang high-value crops, livestock, aquaculture at fishery products, agroforestry, pati na rin yung forest plantation. Maisasama na rin dito yung makinarya, kagamitan, transport facilities at iba pang infrastruktura na ginagamit sa produksyon ng agrikultura. Layunin din ang panukala na isama sa insurance ang production inputs, halaga ng paggawa at bahagi ng inaasahang ani, habang papayagan ng PCIC na mag-alok ng parametric o index-based insurance products. Ayon kay D, makatutulong ang pinalawak na insurance coverage para mas mabilis na makabangon ang mga magsasaka at mangingisda, makapagtanim muli at mapatatag ang ating food security. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ayaw patinag sa bantang retaliation ng China laban sa mga Pilipino sa kanilang bansa. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Manindigan nga al ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na kanilang ipatutupad ang batas sa kahit sa sinumang lahi o lipi ng walang diskriminasyon. Ito tugon ni PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. sa banta sa kanya ng isang opisyal ng China na maghihiganti sila sa pag-aresto sa kanilang mga kababayan. Ang tinutukoy dito ng opisyal ng China ay ang pag-aresto ng PAOC, NBI at ang AFP sa may 69 na Chinese national na iligan ng katrabaho sa isang fabrika ng Sanja Steel Corporation sa Taluan, Misamis Oriental noong Mayo. Nabatid na pinagtatrabaho di umano ang mga naturang Pino sa naturang pabrika na gumagawa ng mga substandard, gayon din ay nagtataglay ng mga radioactive at hazardous materials na lubang mapanganib sa kalusugan ng tao. Ayon kay Acorda na hindi nilalayo na kahit anong nasyonalidad o lahi, kundi maprotektahan lamang ang mga Pilipino sa mapanganib na mga produkto o servisyo. Bago ganitang inalmahan ni Defense Secretary Gilberto Joto Jr. ang immigration actions na ito ng China kontra sa may 100 field workers at tinawag itong extortion at blackmail. Bago ganita at nauna rito ay ginawa ng opisyal ang pahayag at tapos sa pansalakayin ng PAOC at NBI ang isa pang pabrika ng bakal na nagtataglay din ng mga mapanganib na chemical at sa standard na mga nakaligad sa naging operasyon nito sa Davao City noong isang linggo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
4: Yung result ng opisina at saka ng together with the National Bureau of Investigation, we look at these things as purely law enforcement issue and it's something that is we are standing on the moral and legal ground. That is to protect the Filipino people. Yun ang pananaw natin. And considering also that the effects of this problem, pagpabayaan natin, is moreover, it will take generations to correct it. Eh, kawawa naman pag pinabayaan natin.
3: Al 21 nga ang kakasuhan ng pamahalaan dito sa mga opisyal nitong Davao Mighty Steel Corporation na sinalakay nga kamakailan ng mga otoridad. Kung saan 10 sa mga incorporator na ito ay pawang mga Chinese national. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Bossing J. Mark Dagala. Pinatutupad o mga reforma ang ipinatutupad sa Bureau of Customs suportado ng pribadong sektor. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ginawaran ng Federation of Indian Chambers of Commerce Philippines Incorporated o yung FCCI ng Golden Peacock Award for Excellence in Government Service si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Iginawad ang pagkilala sa ika-anim na Customs Industry Consultative and Advisory Council General Assembly dahil sa pamumuno ni Nepomuceno at mga reforma sa Customs Administration at Trade Facilitation. Kabilang sa isusulong ng Bureau of Customs ang digitalization ng payment, accreditation, container tracking, x-ray operations at customs processing system. Tinalaki rin sa pagtitipon ng accreditation ng importers at customs brokers, congestion sa mga pantalan at paliparan gayon din ng mga hakbang para mapababa ang cargo clearance cost. Binigyan din ni Pomoseno ang patuloy na pakipagtulungan ng BOC sa pribadong sektor upang mapabilis ang lehitimong kalakalan at suportahan ang pagbabago at paglago ng ekonomiya. Mula pa dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: As prosecution adviser, binatikos ang patuloy na pag-iisnab ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling paglilitis. Ngayong papasok na sa ikapitong linggo ng impeachment trial. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Binatikos ni House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Ace Barber si VP Sara Duterte dahil sa patuloy nitong hindi pagdalo sa sarili niyang impeachment trial sa Senado. Ngayong araw, ang ikapitong linggo o day 16 ng paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Barbers, ang pagtanggi ng Vice Presidente na humarap sa korte ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa proseso ng saligang batas na dati nitong ipinangakong igagalang. Binigyan din ni Barbers na hindi maaari nga pumili lamang ng oras ng pagdalo sa impeachment court kapag pabor sa isang opisyal. Pinalagan din ng solon ang mga aligasyon ng kampo ng pangalawang pangulo ukol sa pambabastos o pagkiling umano ng mga imbestigasyon. Anya tila ang tanging forum na katanggap-tanggap para sa kanila ay ang lugar kung saan walang magtatanong. Muling nanawagan si Barbers sa Vice Presidente na wakasan na ang pag-iwas at personal na humarap sa Senado na tumatayong impeachment court upang direktang sagutin ang mga aligasyon sa halip na iasa ang lahat sa kanyang mga abogado at tagapagsalita. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Sa ibang mga balita, Senador Joel Villanueva nanawagan ng agarang tugon sa 85 pesos wage hike injunction. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nanawagan si Senate Labor Committee Chairman Senator Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na magpatupad ng pansamantalang programa para matulungan ang mga minimum wage earner sa Metro Manila habang nakabindin ang pagpapatupad ng 85 pesos dagdag sahod dahil sa injunction ng order ng korte. Ito ay matapos maglabas ang Pasig Regional Trial Court o RTC Branch 152 ng writ of preliminary injunction na pansamantalang pumipigil sa pagpapatupad ng NCR Wage Order No. 27 na nagtatakda ng 85 pesos wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Villanueva, dapat manatiling buo ang suporta sa National Wages and Productivity Commission at Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR at igalang ang prosesong itinatag sa ilalim ng Republic Act 6727. Anya, nilikha ang Tripartite Wage Setting System para balansihin ang interes ng mga manggagawa, management at pamahalaan sa usapin ng sahod. Ginit ang senador na ang mas kailangan ngayon ng wage setting process ay isang komprehensibo at mahinahong dialogo sa ilalim na itinatag ng mekanismo. Muling binigyang diin ng Senate Labor Chief na nakasaad sa labor code na hindi maaaring pigilan ng korte ang proseso ng NWPC at mga regional wage board at doon dapat idulog ang mga pagtutol sa kanilang mga desisyon. Mabala ni Villanueva, maaaring lalo lang maantala ang beripisyo ng mga manggagawa kung mauuwi sa mahabang paglilitis ang usapin sa wage order. Pinahayag rin ni Villanueva ang patuloy niyang suporta sa NWPC at RTWPBNCR sa paghingi ng kaukulang remedyo sa Office of the Solicitor General. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pagkapin natin ang isa pang flash report. Elsa Magallanes Tunnel sa lungsod ng Makati, pansamantalang hindi madadaanan ng lahat ng sasakyan dahil sa pagtaas ng tubig baha. Ayon po yan sa Makati City Local Government Unit. Ang ulat niyan mula pa rin kay kinakapatid na AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
8: Yes, kinakapatid Dalia, nabiso sa mga motorista sa mga babaybay sa EDSA Magallanes Tunnel Makati ay pansamantala na pong hindi madadaanan sa lahat ng uri ng sasakyan sa mga oras na ito dahil nga sa malakas na pag-uulan at pagtaas ng tubig baha sa naturang lugar. Inaabisuhan naman ng Makati LGU ang mga motorista na mag-isip na ng alternatibong ruta upang hindi na maipit sa bigat ng daloy ng trafiko sa naturang daanan. Kinakapatid Dalian, mula pa rin dito sa Makati City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio at sa pamamagitan po ng ulat na yan. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong maulang umaga na ito. Lunes, August 17, 2026. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam ganina. Diego Mariano, Deputy Spokesperson po ng Office of the Civil Defense. Assistant Secretary Irene Dumlao mula pa rin sa DSWD. And of course, ang ating mga kasamahan dito, ating walang sawang mga katuwang dito po sa ating palatuntunan, Arnel Villamor, Mark Bukiron at Ms. Merian Melos. Maraming salamat din sa ating mga production division team mula kay Christopher Tirambulo at kay Ms. Glorife Bagon. Ang tabayanan po mga balita ay hatin sa atin ni Ms. Zef Bosongan mula po sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang inyong lingkod. Isang magulang umaga sa ating lahat, mga kababayan. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 8:57.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga Pilipinas, narito na mga balita sa oras na ito. Pilipinas, hindi kailanman nagkaroon ng polisiya upang putulin o bawasan ang ugnayang pang-ekonomiya nito sa China. Ayon kay Pangulong Marcos, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang distansya sa pagitan ng Pilipinas at China sa usapin ng kalakalan at iba pang aspeto. Sa kabila ito nang nagpapatuloy pa rin usapin sa teritoryo gaya ng West Philippine Sea. Pagbibigay din ni Pangulong Marcos, hindi kailanman magkaroon o nagkaroon ng polisiya ang Pilipinas na dumistansya sa China lalo na sa aspeto ng ekonomiya. At sa katunayan, sabi ng Pangulo ay patuloy na nakakakita ang bansa ng maraming pagkakataon na magkaroon ng economic cooperation dito. Binigyan din ng Chief Executive na nananatili isa sa pinakamalaking investors ng Pilipinas at China at isa din na ito sa nakaugnayan ng bansa ng unang sumiklab ang Middle East conflict. Kaya pagbibigay din ng Pangulo, walang hakbang ang pamahalaan dumistansya sa China na isa sa dalawang bansa na wala tayong tinatawag na visa policy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: I don't think that that's in any policy statement that we are distancing ourselves from China. We are continuing to find many instances where we are very much in cooperation with China. China is one of the biggest investors still in the Philippines.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Paggalang sa Office of the Vice President, mananatili kasabay ng pagsusuri sa 2027 budget ng ahensya. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ibibigay pa rin ng kamera ang nararapat na paggalang sa Office of the Vice President o OVP sa pagtalakay sa panukalang budget nito para sa 2027 sa kabila ng papatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Zia Alonto Adyong, nananatili ang kortesiya at respeto ng kamera sa OVP kahit pa hindi ito sumipot noong mga nakaraang budget deliberations. Punto naman ng mamabatas na hindi nangangahulugan ng paggalang na magiging exempted ang OVP sa masusing pagsusuri ng mga mamabatas. Paalala niya na bahagi ng responsibilidad ng isang ahensyang humihingi ng pondo ng bayan ang humarap sa Kongreso at sagutin ang mga tanong tungkol sa paggamit ng budget nito. Anya magiging dereliction of duty sa bahagi ng Kamara.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
12: Sa mapagpalang pagbati ngayong maulan na araw na ito ng Lunes. Welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service po, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters through the facilities of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo sa ating Global na Tayo, yung ating Executive Producer, Ms. Jam Season, sa Master Control, Susan Ison, at si JP. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Pag-usapan po natin sa unang bahagi ng ating programa ay ang ating kukuning pananaw mula sa isang kilalang ekonomista. Ano po? Ito po ay patungkol sa National Expenditure Program for 2027. Kasi po, for deliberation na po ito sa House of Representatives. Ano po? At ang House Committee on Appropriations po, nakatagda na pong simulan nga po ang deliberasyon sa Proposed National Expenditure Program o NEP. Yung po kasing NEP, galing po yan sa Executive Department. Yan yung budget na pinopropose ng Malacanang for fiscal year 2027. Ang House of Representatives, tinatarget pong ma-approve ang national budget by October 9. Ano po? Gamit ang temang people-centered growth para sa for an inclusive and resilient future, ang proposed 2027 national budget ay 21.7% ng gross domestic product at nagre-representa ng 6% pagtaas kumpara sa 2026 budget. Kasama sa National Expenditure Program 2027 ang mga sumusunod na proposed allocation budget. Ano po, 111.984 billion sa unprogrammed appropriations. Unprogrammed appropriations, 111.984 for 2027. Ito naman daw ang pinakamaliit o pinakamababa sa in terms of nominal terms since 2019. Ayon po kay Acting Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon, ang lowest proposed unappropriated o yung tinatawag na unprogrammed appropriations sa National Expenditure Program, ang nominal terms since 2019 at yung lowest na unprogrammed appropriations and may total expenditure program ratio since 1991. Ayon pa kay Kalihim De Leon, ang proposed unapproved program o itinatawag na UA would restore, i-restore daw po yung fund balance na nire-remit ng tinatawag nating Philippine Deposit Insurance Corporation noong 2024 at mag-provide ng funding para sa mga foreign assisted projects. Subject yan sa conditions prescribed by law. Sinabi rin ng Kalihim na itong mga unprogrammed funds ay hindi nagbibigay ng unlimited spending authority sa mga ahensya ng gobyerno. Ano ba yung mga top agencies na pinondohan o napopondohan ngayon ng National Expenditure Program for 2027? Ito po yung Department of Education. Nasa top list lagi dapat ito eh. Ang Department of Education is 976 billion pesos ang nakaalat sa kanila. Ang Department of Public Works and Highways, 644 billion pesos. Ang health sector, ibig sabihin kasama na po dyan ang Department of Health, specialty hospitals, including PhilHealth, 353.8 billion pesos. Ang Department of Local, Department of Interior and Local Government o DILG, 332.5 billion pesos. Ang Department of National Defense, 328.8 billion pesos. Andi ang transportation sector that includes DOTR, pati yung mga ano natin, rail authorities natin, yung mga rail agencies, 302.2 billion pesos. Ang agriculture, mayroon pong 261.7 billion pesos. Ang Department of Social Welfare and Development, 241.6 billion pesos. Ang CHED at saka mga yung mga state universities and colleges natin, binigyan po ng 176.5 billion pesos. At ang hudikatura ay binigyan po ng 86.3 billion pesos. Ayan. Okay, pero bukod dito sa National Expenditure Program, may maganda ring balita ano po na natanggap tayo dahil nakakuha ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Finance na tinatawag na 200 million euros o mahigit kumulang sa 14 na bilyong piso na pondo mula sa French Development Bank na Agence Francaise Development o AFD. Ang pondo ay gagamitin para sa marine ecosystem para sa Blue Economy Development One Program. Inaasahang magbibigay ang naturang programa ng mas matatag at pinalawak na kabuhayan para sa mahigit 3 milyong Pilipino, kabilang ang mga mangingisda, operators ng aquaculture at mga manggagawa sa sektor ng turismo. Sa mga baybayin, gagamitin din po ang loan facility upang pondohan ang mga reforma sa patakaran at mga konkretong proyekto gaya ng proteksyon sa marine ecosystem, solid waste management at blue economy investments. Ayan. So ito na, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating RCBC Chief Economist. Walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, magandang umaga at welcome back to Global na tayo.
13: Hey, magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Nice to be back po.
12: Thank you very much po for gracing again our program Global na tayo. Unahin ko muna itong ang inyong assessment, lalo-lalo na dito sa National Expenditure Program na 2027. Mag-i-start na po kasi ang deliberation nito. 7.2 trillion pesos ang nakalaang budget for 2027 under DNEP. At sa tingin nyo po ba, sa inyo po bang pag-aaral, ito po bang budget na ito ay maituturing tulad na sinabi po, people-centered ito. Do you agree on this based on your evaluation?
13: So far, Sir Ray, kasi yung nasa yung highest po eh talagang edukasyon, no? Basic education, pag sinama pa yung higher education, 1 trillion 'yan, no? So, syempre nandoon din yung other social services, yung healthcare. So, 'yun talagang ano 'yun. Well, dapat ramdam talaga ng ordinaryong Pilipino, lalo na yung poorest of the poor. At investment approach 'yan kasi pag maraming makatapos sa pag-aaral, maraming aangat sa kahirapan, no? Mas maraming tao yung may oportunidad na ganun binubuksan, no? So, syempre, importante rin po, Sir Ray, kasi that's faster than economic growth, yung ano na yan, no? Budget ng bansa natin. Tapos, ano yan, yung more than 20% yan ng ekonomiya natin, no? Kaya, well, kasi ganito, yung challenge po talaga ngayon, Sir Ray, yung catch-up spending, kasi medyo, lalo na sa infrastructure, medyo since last year, may underspending pa po eh, no? Early this year, down pa ng siguro as of May mga down ng 30%, no? Yung earlier than that down ng almost 50% year on year. Kaya bunsod pa rin po yun dahil doon sa anomalous flood control project. So, yun po kasi yung hinihintay na lang ng lahat, no? Although narinig naman natin sa FOCAP last week, no? Pati doon sa EDJAP na pa-prioritize yung catch-up spending to make up for the underspending late last year. Kasi yun po yung magpa-pamprime ng ekonomiya natin, Sir A. Lalo na, kasi yung prinsipyo dyan, dapat it's based on better governance standards, no? Kasi kahit nga nitong taon na to, yung January 5 na passing budget this year, wala na yung mga controversial insertions. No?
14: Mm-hmm.
13: Ano na yun? Based on better governance standards. Ngayon, yung catch-up spending, kasi maaring yung iba, may pangamba, may takot, no? Dahil nga, dahil may mga nakasuhan, may mga, di ba? May mga nakulong. So, kaya medyo maingat, no? Pero, ganun pa man din po, importante, kasi kailangan talagang, ano yan eh, kailangan paandarin yan, no? Nandiyan na yung pondo. Eh, it's just a matter of, well, bukod sa infrastructure, pati rin po yung ibang budget items, no? Eh, yun po kasi talaga yung challenge, yung utilization, no? Mm-hmm. At syempre, dapat walang, based na yun and hinge on anti-corruption measures, meaning to say, walang nasasayang, walang nawawala. Kasi, unang-una, Sir Ray, bibilis yung ekonomiya natin kung indeed, kasi ano yun, pinramis yan early this year, first half. Eh, let's see kung ito, second half of the year. Kaya nga po yung economic growth, 2.3% ang huli. Kasi yun po yung missing element, missing link, no? Yung accelerated na spending, yung okay. Catch-up spending.
15: Pero Sir Mike, itong 2027, itong proposed 2027 national budget, amounts to 21.7% ng GDP, gross domestic product. Do you think yung tama lang yung ratio na yun, 21.7% sa GDP natin? Kasi lately medyo lalo pang bumaba ang gross domestic product natin, 'di ba? Sa huling pinalabas na datos.
13: Ayo po, Sir Ray, kasi hindi naman yan nalayo sa mga nakaraang mga taon. Kumbaga, mabilis naman yung growth eh. Kung 6% growth yan, yung economic growth, so far, 2. Ang average yung mga 2.5, no? Yung first half of the year. So, yun na lang po talaga yung nintay, Sere, yung, kasi nandiyan naman yung mga budget, yes. Yung paggamit na lang po na yung utilization, yung rollout na medyo mapabilis, no? So, and understandable kaysa naman mapunta sa corruption, eh, medyo maingat na lang muna, no? Kundi, yung ba, natatakot yung baka makasuhan, no? Kaya sobrang ingat nila sa pag-disperse. Pero yun po yung hinihintay. Yun po yung bottom line. Dapat po talaga umandar yung para mapamprime economy. Kasi ibigay nyo, nabinbin yung mga infrastructure projects na dapat umaandar na since late last year. No? Dapat ano yan, maraming may naglikha na trabaho. Maraming economic activities. Yung supply chain yan, yung mga suppliers yan, raw materials, tsaka yung kung saan dumadaan yung mga various infrastructure projects yun. Kasi may iba-ibang supply chain yan eh. Ultimo small businesses na nag-cater doon sa mga nagbibuild niyan. No? Kaya mabagal ito yung economic growth. Yung missing element po si Ray. Kahit yung mapa this year, hanggang next year, ganun din po yung talagang kailangan, medyo bilisan na yung rollout para umanda rin ating ekonomiya. Bukod po doon, Sir Ray, kasi pag, kadugtog po niyan, Sir Ray, kung talagang mapasa pa po yung priority reform measures na to level up the governance standards, yung anti-political dynasty bill, yung reforming the party system, yung condena bill, tsaka yung creation of an independent people's commission, well, that's greater transparency and accountability on government spending. Babalik yung maaangat yung kumpiyansa, yung investor sentiment and confidence. Kasi isang drag din po yan, Sir Ray. Kumbaga kadugtong yun eh.
15: Okay.
13: Parang pero what bibilis will, what, talaga lahat.
15: Opo. So, in sabihin na natin in layman's term, Sir Mike, what can entice investors to invest again dito sa Pilipinas? Kasi itong latest GDP for GDP figures, medyo kinagulat ng iba, 2.3% lang ang GDP compared pa doon mas mababa pa ito sa 2.6 I guess yung huling yung pinakahuli and then yung sumunod is 2.3. So meaning, hindi nakapagpo-produce ng ganun ang ekonomiya, kaya 2.3%. So may pagkukulang sa investment, and so paano, how can this budget 2027 entice more investors in the Philippines? Hindi lang yung pledge, hindi lang yung commitment, kundi talagang foreign direct investment.
13: Ayun po talaga, Sir Ray, yung kasi magmula na yung anomalous flood control project, nag-wait and see po muna yung ibang investors. Kaya bumaba po yung investment sa 9%. Eh. Wait and see po muna sila. Tsaka may options din sila na ibang bansa sa buong mundo. Kaya importante talaga na, although before the war, nasapawan lang kasi ng gera, Sir Ray. Eh. Kaya bumagal po lahat. Pero before the war, yun na po yung commitment. Diba? Economic team, punto mo yung Pangulo mismo. Late last year pa, November till December, ipapasa yung reform measures na yun. Kasi yun ang magpapabalik ng kumpiyansa. At kung umubuo na, bibilis na yung economic growth, no? Dapat ang potential natin, 5-6%. Eh. We were one of the fastest growing economy. So yun na lang po yung inihintay. Yun na lang po talaga yung catch-up spending na yun. And kung talagang, ano rin, syempre, pinaprioritize na rin sa Kongreso yun, yung pagpasa nun, no? Eh, let's see kung mapasa na rin yung mga reform measures na yun, no? To alleviate the governance standards. Eh, kasi yun po yung mag-improve ng sentiment and confidence, at lalo mag-invest po uli yung mga, lalo yung mga both local and foreign investors, no? Yung mga foreign direct investments. Kasi yun po eh, medyo, tas hindi pa po nakatulong yung gera sa Middle East.
15: Oh, no? Oh.
13: Nasapawan eh. Nasapawan po na siya eh. Kasi maayos na lahat dapat bago mag-gera.
15: No? Mm-hmm.
13: Maganda na yung markets natin, yung nasa more than one year high na yung stock market, yung interest rates among the lowest in more than a year. Mm-hmm. Yung peso, mm-hmm, the strongest in 4 months. Eh, nantala ng gera si Ray eh. Kasi kahit buong mundo, nagambag din yun na, kasi pagka yung tumaas yung crudo, tumaas yung inflation buong mundo, so yung mga tao, yung mga negosyo, mas mabilis yung pagtaas ng presyo kaysa sa kita. So nagtitipid sila. Ito yung medyo painful pace na buong mundo yan, no? Mabagal yung consumption muna, no? Kasi conservative po muna.
15: Okay. Pero okay. Sir Mike, ito, meron din nakapasok sa proposed NEP ng NEP na unprogrammed appropriations. Ano? Meron silang UA, unprogrammed appropriations fund. Ibig sabihin, medyo malaki-laki din yung pondong nakalaan dito. 100 doon sa NEP, ang nakalagay is 111.984 billion pesos in unprogrammed appropriation. Hindi ba ito dapat tignan din ng mga ekonomista, o ito ba yung sinasabing makatutulong upang maibalik sa sigla yung government spending?
13: Part of which, actually transparent naman po sila, Sir Ray, kasi noong Biyernes, yung economic team nag-present sa EJAP, Economic Journalist Association of the Philippines, ha? In-attendant ko rin naman, no? Tapos sa POCAP din naman ng Pangulo, no? With the foreign correspondents, mga foreign journalists, no? So, in-clarify naman po ng economic team yun, nabawasan naman yun in recent years, no? That's part of good governance and transparency. And nakalaan talaga yung karamihan doon sa PDIC. Kasi dahil tumaas yung deposit insurance eh, to 1 million pesos per depositor per per bank, no? Mm-hmm. So, yun po, nakalaan po talaga yun doon sa tinatawag na deposit insurance fund nila. Kasi nag-remit na sila eh. Pero kailangan din po yun dahil nga tinaas yung deposit insurance from 500,000, yung insured deposit sa ating general, yung depositing public, ginawang 1 million pesos per depositor per bank. Kaya kailangan po ng kaya yun po yung adjustments na kailangan gawin na ibabalik po uli yun, nakasama po sa inallocate yun, no? Yung sa UA na tinatawag na yun.
15: Okay.
13: No? Parang ang plano, 57 billion this year na ibabalik yung nirepeat earlier, kasi nagre-remit yung mga GOCC, yung mga profitable eh. So, dahil nga special case to na dahil nga tumaas yung deposit insurance, 57 billion this year and 50 billion next year.
15: Mm-hmm.
13: So, total of 107 billion. So, consistent naman po doon sa figure, Sir Ray. Maka-transparent naman po yung pagkasaad po doon sa UA na yun.
15: Alright. So, ibig sabihin itong UA na sinasabi is related para ma-restore yung balance ng remitted ng Philippine Deposit Insurance Corporation noong 2024.
13: Tama well, po ba? Yung gano'n po, yung previous years po. Okay. No, parang yung dati dun, nila nirimit, ibabalik lang naman.
15: Doon pupunta, doon ibabalik lang doon. Okay.
13: Opo. Saan, okay. Sa kailangan, doon sa deposit insurance plan, na nakasahan din po sa batas yun, sir, na dinoblihan yun. Kasi kailangan talaga yung ano na yun, as a matter of financial prudence.
15: Pero ito rin bang UA na sinasabi, makapagbibigay din ba ito ng funding para sa foreign assisted projects, Sir Mike?
13: Well, yung kasi karamihan yung bakit po nun sa PDIC talaga eh, no? Yung ito at least yung kanina yung naibalita din po, no? Eh kasi yung maybe in another form, yung mga ODAS, yun po yung tinatap ngayon. Mm-hmm. No? Kasi dahil mura yung ODAS eh. Yan, yung mga tulong ng mga sovereign countries like sa France, yung binanggit ko kanina. Malaki din po yun, no? Pati yung ibang countries na nag-commit din, pati ibang multilaterals, iba yung lately, yung mga ADB, yung kasi, talagang strategy rin yun kasi mas mura yung ODAS. Tapos alright, mas may grace period, tapos mas sa better terms, no? Okay. Tapos sa murang interest. So, yun po yung tinatap din. Well, sige, medyo tamas yung kategory ng bansa natin, upper middle income country. Pero may eligibility pa po yung bansa natin. At least, yung alright, ating assessment for the next 2 years, pwede pa naman po karamihan dun sa
15: you mentioned,
13: developmental programs.
15: You mentioned, Sir Mike, yung bansang France at yung blue economy. Nakakuha tayo ng ika nga humigit kumulang sa ika nga 14 na bilyong pisong pondo or 200 million euros equivalent to 14 billion pesos na pondo mula sa French Development Bank. Ito ay para sa tinatawag na blue economy. Pwede bang maipaliwanag mo sa amin kung ano ibig sabihin ng blue economy at paano makakatulong itong ika nga pondong nakuha na ika nga 14 billion pesos na pondo mula sa French Development Bank sa blue economy?
13: Yeah, Sir Ray, kasi syempre yung ano rin natin, iniingatan natin yung marine resources natin, yung mga water resources natin, no? Dahil ano yan eh, lalo na ngayon, di ba, kailangan sustainable po lahat at kasi yun po yung advocacy yan din ng iba't ibang bansa, no? Na lalo pa nating ma-harness mabuti ang mga marine resources, no? Mga kasi we're on an archipelago eh. So malaking ambag yan. Isa rin yung sa gap na kailangan mas malaki pa yung ambag ng agriculture and fishery sector, no? At the same time, protektado po dapat yan kasi nga yung kasi merong ang ibang claims in recent years na yung ocean and water pollution, no? Eh dapat talaga pagtuunan po ng pansin yun. Kita naman natin itong huling mga bagat, no? Kasi medyo indirectly, yung mga pasura, doon papalabas din sa mga waterways, eh, natitreten yung ibang marine resources. So, medyo integrated po yun, yung sustainability, no? Yung, yan, kasama din doon. Siyempre, dapat mamanage din mabuti yung, kita naman natin, no? Yung nilinis naman yan, di ba? Daang-daang truck ng basura yung kailangan din isend, di ba?
15: Eh, lalo na, Sir Mike, ngayon, itong mga tag-ulat, pagbaha, di ba? Katakot-takot ang basura, pumapasok sa mga estero sa loob ng mga syudad, galing sa dagat. Nakita mo yun, yung halos pwede na maglakad, eh, ang tao sa ibabaw ng basura doon sa mga ilog natin.
13: Po, integrated po yan, Sir Ray. Exactly. Tapos, syempre, dugtong-dugtong po yan eh, from the upstream to the downstream. Kasi water resources din natin, yung dapat sufficient, no? Lalo na ngayon, dapat marami rin dapat handa tayo sa mga opportunities na binubuksan na pinto, no? Kasi, yung mga investments sa paparating, no? Yung related sa AI, gagamit yan ng mga utilities eh. Well, yung kahit tayo-tayo pa lang dito, yung water resources natin, di ba? Yung supply ng, yung security ng supply ng sa Metro Manila, sa mga key cities, at syempre sa agriculture din, sa no? Kasi lalo na ngayon, tingnan nyo, kasi from time to time, we have a monster El Nino, the strongest El Nino na paparating, ngayon, hindi pa natin naramdaman, nagbabaha pa po eh. Pero nag-uulan pa, nag-abagat. Pero itong later this year, this would be the strongest El Nino in 76 years since 1950. Kasama po yan doon. Itong
15: pera na mula sa First Development Bank is considered as what? Foreign Assisted Project, ODA?
13: Opo, multilateral.
15: So, ito yung multilateral. Ito yung mga ganitong klase ng programa na poponduhan o at least partly poponduhan sa ilalim ng National Expenditure Program ng 2027.
13: Opo, kasi at least tutok, specifically tutok doon kasi otherwise at least yun na, tumutulong na yung mga donors na mga mababait na countries na nagbibigay sa atin ng assistance, no? Eh kasi that's ano rin eh, talagang targeted eh, na identify nila na may foresight sila eh. Dapat may abang tayo dyan. No, hindi yung kung kailang huli na, ubus na. Ikita naman natin yung, di ba, yung reports nga recently, yung angat daw below the normal level. No? Yung mga, dapat ma-secure yung water supply natin eh. From the upstream pa lang yun.
15: So, so when we say blue economy, that means yan yung mga marine resources. And of course, when we say marine resources, yun yung iba't ibang mga nakukuhang yamang dagat sa karagatan. And probably even sustainable sources of energy na manggagaling sa karagatan. Tama ba yung assessment ko na yun, Sir Mike?
13: O, Sir Ray, kasi doon talaga future eh, foresight eh. Kasi una, dun sa dagat, meron din mga ano eh, yeah, bukod doon sa lamang dagat, no? Kasi kita naman natin ngayon, nagkaka-dispute pa, di ba? Yung territorial dispute dahil siya sa mga marine resources na yan, pati marine territorial waters. Kita-kita, na-acknowledge din po nila yan, Sir Ray. Kasi yung food supply, doon din nakadepende. No?
15: Alright. Okay.
13: Kaya integrated yan from upstream to the oceans. No? Integrated po yan yung pag-manage ng waste. No? Yung, kasi yun nga yung claims na one of the biggest polluters yung Philippines sa ocean. So dapat matugunan po yun habang may pagkakataon pa at maging sustainable. Kaya nga po ina-harness din po yung ano rin. Eh. From time to time may mga, ano, yung mga yung ibang-ibang bodies of water. Meron ding ano yan. Minsan merong may sinasara temporarily para paramihin yung marine yung ano po doon yung halimbawa okay. Pagka yung mga isda no tapos at the same time kasi yung food security nakadepende rin po doon pati livelihood din ng ating fisher folk right. Kasi may gaps pa po talaga sa agriculture
15: right. Sir Mike, you mentioned food security. Okay, food security, pag sinabi nating food security, ang unang-unang dapat makinabang dyan yung ating mga mahihirap na mga kababayan, di ba? Yung talaga nasa laylayan. May lumabas po kasi na National Social Weather Survey noong June 20 to 29 na nakita na itong self-rated poverty ng mga Pilipino family sa kanila sarili, ika nga, bumaba ng 3 points. Ibig sabihin yung mga mahihirap natin mga kababayan, yung ating mga kababayan, nire-rate nila yung sarili nila as mahirap or poor. Bumaba ito ng 3 points from 52% noong Marso, ngayon po 49% na lang ng June. Okay? Sa tingin niyo po ba itong pagpapakita ng pagbaba na ito ng self-rated poverty ay sumasalamin sa mga hakbang na ginagawa ngayon ng gobyerno? Sir Mike?
13: Sorry, kasi alam naman po talaga ng ano eh yung naka-identify naman po lahat. Dapat consistent ka, Sorry, sa dami ng intervention measures. Lalo na itong taon na to, 'di ba? Yung mga targeted na subsidies, no? Dapat nag-reflect 'yon. Yung targeted, yung meaning yung pinaka vulnerable sectors like 'di ba, yung transportation, agriculture, pati rin yung sila yung binigyan ng targeted na subsidies para well, maari naka it helped them ano. Kumbaga parang get by, no? Yung makaraos sila sa mga pangangailangan sa araw-araw, no? Kasi otherwise kung wala 'yon, tumaas yung kahirapan, no? Pati rin po yung syempre, yung mga temporary po 'yan, mga ayuda. Sige, fine, maari nakatulong din po 'yon. Parang relief measure mm-hmm. yun to tie them over eh. Mm-hmm. Given this challenging environment sa inflation, pataas na presyo ng crudo. Pero, Sir Ray, wala pa nga po yung wage hike dyan dahil na TRO, no? Diba? Wala pa po yun. Pero at least yung mga, yan, kasi mas sustainable po talaga. Right. Kitang pero yung budget items eh.
15: Meron pang isang lumabas na resulta mula dito sa survey na ito, Sir Mike. Yung self-rated,
12: not poor, o yung kinoconsider nila yung mga kayong mga kababayan natin na kinoconsider nila yung sarili nila na hindi mahirap, ano, or not poor. Batay dito sa survey na ito, tumaas ng 2 points from 35% to 37% ang nagsasabi na hindi nila kinoconsider ang sarili nila bilang mahirap. Tumaas ito ng 37% from 35%. So, ibig sabihin, ito ba'y resulta rin ng mga fiscal reform, financial reforms at yung mga availability ng mga financial programs and assistance ng gobyerno para sa ating mga kababayan. Ito ay sa kabila, ha? Sa kabila ng mga kinakaharap natin mga problema sa ekonomiya, both inside and outside the Philippines. Sir Mike.
13: Matutulog po yun, Sir Ray, kasi kahit paano, di ba, na-manage yung presyo ng local rice, di ba? Nakap yan at some point, eh. So, tapos yung bukod sa subsidies, sa mga assistance program, at yun yung, ano, di ba, dadagdagan din yung social spending, no? So, tapos, at syempre, Ms. Sherry, mas sustainable yung mga hanap buhay at trabaho. Kasi habang maanggat, maraming may kabuhayan sila, yun talaga yung tunay na, ano, yung masasabi talaga na umangat sila sa kahirapan. At yung self-rated poverty, bumaba. At yun nga, i-consider, kasi yung mas sustainable po yung ano eh, bigyan mo silang hanap buhay. Di ba? Meron din mga programa na nagbibigay ng hanap buhay sa ating, lalo na sa mga poorest of the poor na kababayan natin. No? Kaya, po, yung nakatulong din po yun kasi kikita sila. No? Kahit paano, sir eh. So, kasi laki ng budget na allocated to sa social services bukod sa edukasyon. Eh. So, yun po yung importante, sir eh, yung paglikha ng maraming oportunidad na kumita sila. At gaganda pa po yan. Pagka yung catch-up spending po na yung gap do sa infrastructure, no? Lalong lalago yung ekonomiya at susunod-sunod po yan, sir, eh. Sa, kasi sa kalagayan na to, di ba, mababa pa yung economic growth. Lalo pa mag-improve yan, sir, eh. Pagka na-accelerate yung mga proyekto na yun at naglikha na maraming trabaho na nadilay lang naman kasi dapat talaga umaandar na po talaga yan si Sri.
12: Alright, so, Sir Mike, so, based on your assessment, as an economist, together with, of course, siguro, nakikipag-usap din naman kayo sa iba pa natin mga ekonomista, ano po, sa banking industry. So, you see this budget as proposed by the executive department. Sa ano kasi yan, eh? Galing sa executive department yung NEP. So, you see this as a, sabi na nating budget that could really help push the Philippines next year para makabangon tayo sa nararanasan natin ngayon sa ekonomiya, lalo-lalo na makabawi tayo sa gross domestic product, sa manufacturing, at lalo pang ma-promote ang kapakanan at kabutihan ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng national budget na ito 2027.
13: Ideally, siya, kaya talagang ano, kung ma-deploy yan, ma-roll out yan kaagad-agad, ma-utilize mabuti. Kasi minsan ito yung challenge, yung nandoon na yung budget, yung paggastos na po talaga ng mabuti. At syempre, more important, sir, yung anti-corruption measures. Okay. Yung good governance. Kasi parang cancer sa lipunan yung corruption. Well, para ano, parang in many years eh, kung alam mo, efficient yung pag-collect na ng revenues ng pamahalaan natin, no? Dahil nga sa good governance. Tapos yung more disciplined yung spending, yung ano, mga yung anti-losses, anti-corruption, anti-wastage. So, nandun yung fiscal discipline. Yes. So, yun, kukunti, mas kukunti yung ninipis yung budget deficit.
12: Right.
13: Yung kailangan utangan, mas kukunti. So, at babalik yung kumpiyansa ng foreign investor. So, right. Time and again, it has been proven, sir. So, right. And the ideals are already in place and to make everything conducive. Di ba?
12: Okay.
13: So, it's really a matter of implementing it well. And of course, yung priority reform measures. Kasi ngayon, syempre, yung right. Kailangan timely mapasa yan on a timely basis. Importante po yung sir, kung mapasa yan, dapat ano. Okay. Kasi minsan nagiging drag yan sa economic growth pag delayed. Yeah, so, although itong, in fairness, this year, January 5, napasa naman po almost on time. Kaya yun po, pati yung isabay na rin yung reform measures na magbabalik ng kumpiyansa sa ating ekonomiya. Kasi right, syempre, nasa scoring yan ng ano eh. Foreign investors, yung governance eh.
12: Okay, sige. With that, Sir Mike, gusto ko mapahabain tong ating usapan. We're running out of patira time. Pero as usual, we appreciate very much your deep insights, professional deep and objective insights on this budget. And hopefully nga, sabi mo nga, yung mga positive at encouraging outlook para dito sa budget na ito will be, something to look forward to in 2027. Thank you very much, Sir Mike. Maraming salamat.
13: Maraming salamat, Sir Ray, at sa inyo mga taga-subscribe. Magandang umaga po sa inyo.
12: Si Mr. Michael Recaport, ang ating RCBC Chief Economist. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.

0: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balik po ang programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magnitude 7.7 earthquake o lindol. Tumama sa Indonesia, ano po, maaga nung Sabado. At daang-daang, batay po sa mga initial reports, maraming mga buildings sa region ang naapektuhan, na na-damage ng nasabing lindol. At sinundan pa ito ng mga magkakasunod na aftershocks, tumama po yung lindol sa isla ng Flores. Mga around 5 to 6 in the morning local time sa Indonesia. Meron tong lalim na 15 kilometers at ika nga po, sabi nga nila itong Flores Island, tinagurian itong gateway. Kasi chain of islands ito sa Indonesia. At itong Flores Island, tinagurian itong gateway sa Bali. Yan. Sa Bali at saka doon parang meron pa yung Komodo. Diba? Marami pong mga turista doon. At pag sinabi natin marami turista, marami rin tayong mga Pilipino na maaaring nagtatrabaho doon sa tourism industry. Kaya minarapat po natin makausap ang ating Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia para kamustahin sila at yung ating mga kababayan Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho na sa Indonesia. Kasama po natin mula sa Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia, Consul General Gona Ranau Musor. Magandang umaga po, Conjen Musor. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga... Narinig po ba ako?
1: Opo, narinig po na. Pero kung maaari po sanang lumapit kayo ng konti pa para mas maganda yung audio. Sige, pero... Alright. Anong oras na po ngayon dyan, Consul General Musor?
2: Ngayon po ay 8:36 a.m. po ng umaga.
1: 8:36 a.m. ng umaga. So, advance kami ng isang oras sa inyo. Ano ho?
2: Oras po.
1: Opo, Consul General Musor, unang-una napatawag po kami dahil dito sa tumamang lindol sa Indonesia, 7.7, dyan po sa may island ng Flores. Kamusta po ang sitwasyon ngayon at kamusta po yung ating mga kababayang Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho dyan sa Indonesia, particular dito sa island ng Flores o dito sa region na ito, Consul General Musor?
2: So far po naman, wala pa po kaming nare-receive na balita na may mga kababayan po tayo na naapektuhan. Actually, kukunti lang po yung mga Pilipino po na recorded na nakatira sa East Nusa Tenggara or where Flores Island is located, around 92 Filipinos. Mm-hmm. So kukunti lang po. Naramdaman po nila yung, of course, yung lindol, but wala naman pong naging sakuna po.
1: So meron tayo doong 92 Filipinos?
2: Yes. Okay. So it's not just in Flores, but yung the whole... East Nusa Tenggara, where Flores Island is located.
1: Ah, okay. Doon sa buong region na yon, we have what, 92? Tama po ba dinig ko?
2: Yes, for that particular region only in Indonesia.
1: Ah, okay. Pero wala naman pong recorded na nasaktan o reported na nasaktan sa kanila, ano?
2: So far po, wala po kami na-receive na balita. Of course, yun nga lang po na medyo nagulat nga po yung mga kontak po natin ng mga Pinoy doon. Mm-hmm. Pero they're in good condition naman po.
1: Mm-hmm. Pero hindi naramdaman din po ba yan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Indonesia, lalo na yung mga kalapit na rehiyon dyan sa island ng Flores?
2: Kami dito sa Jakarta, hindi po namin masyadong na...

0: Dol, ganun din, yun ba'y nakikita nyo rin sitwasyon dun sa lugar, sa rehiyon, consul?
1: Yes po, actually na nakita nga po namin yung mga video footages po, marami pong mga infrastructure po na nasira. So yun nga po, talagang nakakaawa pong tingnan po yung mga kaibigan po natin, mga Indonesians, na apektuhan dun sa Lindol. Pero so far pa naman po, we're just waiting for a formal call from the Indonesian government if they will be requiring any international assistance. Pero sa atin naman po sa Pilipinas, of course, kung ano po yung pwede natin maitulong, we are ready naman po. We're just waiting for the international call from the Indonesian government if in case they would need international assistance.
0: Ayun, okay. Wala naman po tayo mga kababayan dito sa Pilipinas na tumatawag na dyan sa ating embahada at nangangamusta kung kamusta yung mga kababayan. Baka may kamag-anak o kaibigan sila na nagtatrabaho dito sa rehiyon o dito sa Mexicali. Flores Island.
1: So far, wala naman po. Although yun nga, after nung mangyari nung Lindol, nag-post po agad po kami ng announcements sa social media pages po namin to update our kababayans. Not just here in Indonesia, but also doon sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: And we provided them our hotline number. So in case po may mga queries po, we can easily address them. But personally, like ako, I've received a few messages from colleagues and family,
0: mm-hmm,
1: nangungumusta po. And sinabi naman po namin na kami naman po dito sa Jakarta is we're doing good. Hindi po namin naramdaman po yun din.
0: At least safe din ang mga officials kayo at iba pa natin mga officials at staff ng ating embahada. Ano, ngayon, pero maalala nyo kaya, Consul General, Monsieur, kung kailan yung last time na nakapagtala ng ganitong kalakas na lindol sa Indonesia?
1: Well, actually, ito nga po very, ang lakas po dahil 7.7.
0: 7, oo.
1: Tapos, kung ano, kanina lang sa morning, may lumabas na balita na may lindol ulit kanina lang, 5.9, although mas mahina, mm-hmm, po siya. Pero dito po kasi sa Indonesia po, it's a natural occurrence. Kumbaga parte na nung parang way of life nila yung lindol.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa atin po, sanin na po tayo sa mga bagyo, ulan,
0: mm-hmm,
1: dito naman po, normal occurrence na rin po yung pagkakaroon ng lindol kasi nga po marami po silang mga vulkan.
0: Mm-hmm.
1: Pero I think ganitong kalakas, parang I don't think this has happened before.
0: Mm-hmm.
1: So kaya grabe yung naging media attention nung mangyari ito nung last Saturday.
0: Alright. Okay, that's good to hear, Consul General Muson, na okay po kayong lahat sa ating embahada, or all of our officials, embassy officials and staff, and of course yung ating mga kababayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Indonesia, particular dyan sa Flores Island at sa rehiyon na tinamaan ng 7.7 na lindol. Maraming salamat po. Unless meron pa ho kayong mahalagang gusto iparating na mensahe pa unawa sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa inyo ngayon dito sa Pilipinas at maging dyan po sa Indonesia. Go ahead po, Consul General Muson.
1: Well, yun lang po. We just wanted to update our kababayans, lalo na yung mga pamilya nila sa Pilipinas, na everything is okay naman po. We're lucky na kukunti lang yung mga Pilipino dito sa Indonesia. So, kaya at least we're not that much vulnerable when it comes to these natural disasters. But we continue to monitor the situation kasi katulad nga nung nasabi ko kanina lang umaga nagkaroon ulit na parang aftershock sa Flores Island and before that nung sa North Sumatra. So we are continuing to monitor the situation and if there are any updates, please just check our online platforms for the latest update on what's happening here in Indonesia po.
0: With that, maraming salamat po, Consul General Muson, sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. And always, stay safe po.
1: Maraming salamat po.
0: Alright, ang ating pong Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia. Kasama po natin si Consul General Gona Ranau Muson. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall. kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng

0: matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
3: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
2: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
4: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Right, bago tayo magpatuloy sa ating programa, shoutout muna kay Sean Carl Flores at ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan, nakikinig at nanonood po sa atin ngayon si Sean Carl Flores. Nag-aaral siya ng Associate in Computer Technology sa May City College of Angeles. Good morning sa iyo dyan, Sean Carl Flores. Wala raw sila pasok ngayon, buong levels, public and private, sa Angeles City. Dahil na rin po sa habagat at ipaglan. Speaking of Pampanga, kamusta po yung mga kababayan natin sa Makabebe? Diyos ko po, Panginoon ko. Makanano kayo ngin? Makanano kayo ngin ken? Diyan sa Makabebe, Pampanga. Ano, itong aking mga kabalin. Ano po, hindi na ho yata bumababa yung tubig sa Makabebe, Pampanga kasi catch basin ang Makabebe, Pampanga. Yung kahabaan ng Pampanga River na yan, catch basin po ang Makabebe. Ang problema, hindi kaagad nasusolusyonan yung flooding dyan. So, mas matagal bumababa ngayon ang tubig sa Makabebe. Parang water world na rin po sila dyan. Ano ba? Ano ba ginagawa ng DPWH dyan, ng Region 3, DPWH, ng National Government, Secretary ng DPWH? Ano pong nangyayari? Si Governor, si Nanay, di ba? Si Governor Pineda, Governor. Ano, napapabayaan na lang natin ang Makabebe? Makanano? Anong gawan natin sa Makabebe? Alright? Nakakaawa po yung mga kababayan natin dyan sa Makabebe. Hindi na sa Makabebe, kundi sa iba pang mga lugar na talagang halos hindi na bumababa ang tubig baha. Lalo pa ngayon, itong sabi ng PAGASA, ito pong habagat, itong pag-ulan, tatagal pa ngayong buong linggong to. Meron ang forecast hanggang buong buwan ng Agosto, Sus Mari Jose. Paano na, ano po? Kaya itong budget na ito, itong National Expenditure Program na pinropose for 2027, merong pa rin mga unprogrammed appropriations. Babantayan natin yan, yung mga unprogrammed appropriations. Ha? Tsaka, ano po yan? Merong mga flood control projects na binalik. Okay? So, babantayan po natin yan. Baka mamaya maulit na naman yung mga anomalous flood control projects. Pero palagay ko, sa nangyari, dito mga nakalipas na taon, mga nakalipas na buwan sa pag-expose itong mga anomalous flood control projects, gising na at mulat na mga mata ng taong bayan. Babantayan po yan. Yung mga kongresista natin dyan, na magde-deliberate dyan. Okay, yung mga senador natin. Kayo rin, malapit na ang eleksyon. 2028 na, malapit na, kayo rin. Samantala, narito muna ang ating Balitang Global.
1: Balitang Global.
6: Balitang Global.
1: Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global.
6: Balitang Global.
5: Sa ating Balitang Global, 18 kabataan kabilang sa mahigit na 70 nasawi sa pagtaob ng ferry sa bansang Zimbabwe. Hindi po bababa sa 70 katao
7: ang nasawi kabilang ng 18 kabataan sa pagtaob ng isang ferry sa Lake Kariba sa Zimbabwe ayon po sa ulat ng CNN World. Batay sa investigasyon ng mga otoridad sa Zimbabwe, overloaded ang lumang ferry na bumiyahe mula sa bayan ng Kariba patungo sa mga fishing community sa Hilagang Kanluran. Tinatayang may mahigit sa 153 pasahero ang ferry kung saan kaya lamang nitong magsakay ng 70 katao. 77 sa mahigit na 153 sakay ng ferry ang nagawa naman pong mailigtas ng mga responding rescuers. Sa inalabas na tala ng mga otoridad, sa 16 na kabataan na nasawi, nagkakaedad po na 10 taong gulang pababa. Meron pa nga po isa dyan, 1 taong gulang ang na-record. Ang Lake Kariba ang pinakamalaking artificial na lawa sa buong mundo. Ginawa ito ng itayo ang dam para sa ilog ng Zambezi. May habang 200 kilometro at 40 kilometro ang lapad. Sinimulan gawin ang man-made na lawa sa huling bahagi ng taong 1950.
1: Balitang Global. Balitang Global
7: pa rin. Dadako pa rin tayo dito sa State of Hormuz. Sa State of Hormuz, gagawing teritoryo ng Estados Unidos. Itatalaga ni US President Trump ang State of Hormuz na teritoryo nito sa nalalapit na panahon. Ayon naman yan sa report ng Al Jazeera. Ginawa ni Trump ang pahayag sa isang talumpati sa isang police academy sa New York. Pinunto ng US President ang kasalukuyang naval blockade ng US Navy sa State of Hormuz kung saan walang nakakaraang sasakyang pandagat ng walang pahintulot mula sa Amerika na siyang ginawa niyang basihan sa kanyang napipintong deklarasyon. Agad naman itong kinontra ng Iran at tinawag na nonsense ang panibagong pahayag ng US President at nananatili pa rin ang kontrol ng nasabing waterway sa Iran. Ayon kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi na ang State of Hormuz ay sa Iran at mananatili sa poder at kontrol ng Iran.
1: Balitang Global.
6: Balitang Global.
7: Okay, yan po ang ating Balitang Global. Speaking of Makabebe, Pampanga, abay, nasa ano po natin? Nasa linya po natin ng komunikasyon. Ang ikang MDRRMO officer ng Makabebe, Pampanga. Ano po? At malalaman po natin kung kamusta na ang ating mga kababayan mula po dito sa Makabebe, Pampanga. Malalaman po natin at alamin po natin ano po, okay. So, nasa linya po natin ngayon si Jomel Cruz. Ayan. Siya po ang MDRRMO officer ng Makabebe, Pampanga. So, ginoong Jomel Cruz, maya pa abak po sa inyo dyan sa Makabebe.
8: Maya pa po, Sir Ray.
7: Hindi ko malaman kung maya pa abak dahil siyempre alam ko 'yung nangyayari ngayon sa Makabebe. Kabalin.
8: Okay lang, maya pa rin po kasi buhay pa naman.
7: Oh yes, yes, yes. Ganang Ginoo, ganun talaga, 'di ba? So, anong ilang mga bayan sa Makabebe ang hanggang ngayon lubog pa rin sa tubig baha?
8: Sir, 100% po. Wow. 25 po 'yung barangay natin. 25 po rin ang under flooding, no?
7: Hanggang ngayon.
8: So, since almost a month ago. Before po, partial lang. Pero ngayon talagang buong Makabebe na po pa. Even yung ating town plaza, no?
7: Wow.
8: Yung pong munisipyo, inabutan na rin yung ground floor. So, ganyan po yung sitwasyon.
7: Wow. Ultimong munisipyo na flooded na rin ng baha. So yes, there's po. No town, walang bayan na hindi flooded as we speak.
8: Yes po. Wala pong barangay ang hindi flooded as of this moment po.
7: Okay. Pero
8: yung pong nakalitaw lang yung mga taas ng tulay, no? At saka yung pong yung sa dike, yung barangay na nasa dike po, yun lang po yung nakalitaw, pero maliit na porsyento lang po ng Makabebe yon.
7: Alright, ano po ang ginagawa ngayon? Ano pa paano nakikipag-coordinate sa inyo ang provincial government, maging ang mga national government agencies, para matulungan po kayo dito sa sitwasyong ito, Kabayan, Kabalin?
8: Actually, marami na po ang nag-signify ng tulong, no? Kasi regular naman po yung reporting natin sa ating PDRRMO, PDRRMC hanggang sa MDRRMC. So, alam naman po nila. Kaya, at saka si Gop po nag-declare na ng state of calamity before the whole of Pampanga. So, yun po, malaking bagay po yun kasi may access na natin yung QRF natin para sa quick response sa ating mga kababayan. Actually po, right now, meron tayong mga nasa evacuation centers.
5: Mm-hmm.
8: We have 15 evacuation sites na minamanage po ng ating management, camp management team. And nasa humigit kumulang pong 600 individuals po all in all.
5: Alright. Ulitin ko lamang po, sir, ilang evacuation sites at ilan ang nasa evacuation sites natin?
8: Nasa 15 evacuation sites po. Usually, ano po yan, mga eskwelahan na
5: okay,
8: malapit dun sa may barangay.
5: Mm-hmm.
8: And all in all po, yung individuals na nasa inside evacuation ay almost 600 po as of 6 a.m. this morning.
5: Okay. So, ang wala naman po kayong problema, shortage pagdating sa ikang pagkain, may suporta naman mula sa DSWD?
8: Meron naman po. Actually, we have given 21,000 DSWD boxes just over the weekend po sa priority po natin yung talagang tinamaan or apektado dito sa baha. Although, lahat naman po apektado na talaga, no? So, may instruction na rin po ang ating mga barangays to use their calamity fund or yung QRF para po mag-augment, tulungan yung ating mga kababayan, especially yung nasa area of responsibility nila.
5: Alright, so lahat
8: tapos
5: po...
8: Tapos po, isa pong problem namin dito, yung paglabas in and out of Makabebe, no? Kasi marami tayong mga trabahante na... nagtatrabaho sa labas. So, tayo po ay nagbibigay ng libreng sakay magmula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 po ng gabi.
5: Okay.
8: So, yun po sa tulong ng ating mga ibang LGU like ng Apalit. Meron po siyang pinahiram na truck na matataas. Tapos yung Army at saka po yung Coast Guard at pati na po yung Philippine Air Force. So, yan po yung ginagawa natin para matulungan at least, no, kahit paano yung ating kababayan.
5: Okay. Siyempre, sa matagal na pagkababad sa tubig, baha, hindi maiwasan ang sakit, sir.
8: Opo.
5: So, kamusta naman ang pag-assist sa inyo ng Department of Health at ng Municipal Health Office natin?
8: Actually po, katulad namin, frontliner sila, so wala rin silang, hindi po rin sila tumigil sa pag-duty upang matulungan po yung mga kabalen natin, no? Nagbigay po kami ng mga gamot, lalo na yung doxycycline para sa ating mga kabalen, no, para hindi po, kung hindi nila maiwasan ang lumusong sa tubig, at least protektado po sila. Tapos tuloy-tuloy pa rin po yung ano, yung serbisyo ng ating mga RHU1 at saka RHU2 pati na po ang district hospital dito sa may batasan.
5: Okay. So sa ngayon, wala pa naman pong nare-report na nagkakasakit. Ano ba? Nilalagnat, nagkakaroon ng diarrhea, o et cetera.
8: Wala pa naman pong malawa ang gano'n. Pero normal lang po na, yun, siyempre merong nagkakasakit dahil nabasa sa ulan.
5: Yes, yes.
8: Kaya we are already declaring yung walang face-to-face na mga schools para at least po hindi na sila mapilitan pumasok pa ng eskwelahan at baka magkasakit lang. So meron naman po tayong alternative learning modality. So based naman po sa death ed order, alam naman po ng ating mga punong guro kung paano i-handle po yung ganitong mga sitwasyon.
5: Okay. So at the moment po, kamusta ang weather ngayon dyan sa Makabebe? Maulan pa rin ba? Maulan pa rin?
8: Opo. Actually, magmula kaninang alas 7:30 hanggang sa oras na to, hindi pa po tumigil yung ulan. From light to moderate. Pero tuloy-tuloy po. So and saka overnight po kagabi, medyo yun nga, nawala na sana yung tubig sa medyo ground floor ng munisipyo. Pero dahil magdamag po yung pag-ulan, bumalik. So ayan, bumalik na naman. Opo.
7: Okay. Pero kasi para maintindihan ng ating mga kababayan, ano po, sir, ang Makabebe kasi is a catch basin along the Pampanga River. Tama ba yun? Tama ba yung assessment na yun?
8: Kami po kasi yung pinakadulo, pinakababa ng Pampanga River Basin. Kami po ng Masantol. Makabebe, okay. Masantol, yan. Halos yung Batikandaba, San Luis. Yan, kami po yung pinakalapasan ng tubig galing sa Pampanga River Basin, which is manggagaling po sa Nueva Ecija yan.
7: Pataas,
8: kaya,
7: pababa.
8: Isipin na lang, opo, isipin na lang po natin yung volume of water na manggagaling sa taas bukod pa po dun sa nahutulog diretso sa ulan dito, eh bababa po yan sa amin.
7: Mm-hmm.
8: Eh alam naman po natin ang Pampanga River ay medyo silted na, kaya yung carrying capacity niya ng volume of water hindi na ganoon kalaki at may tendency po mag-overflow. Kaya yan po ang nangyayari. Tapos, sir, Sir Ray, sinasabayan pa ng high tide.
7: Oo nga.
8: Ang high tide natin, di ba, is 4.9 feet. So, kapag mataas ang dagat, hindi kayang bumaba ng tubig. So, mas malaki po kasi yung pressure ng dagat kesa sa bumababang tubig. So, ang tendency, pag di makapunta sa dagat, eh, mag-overflow at pupunta po sa mga barangay na malapit sa Kailugan. Pero, sabi nga po, dahil parang siyam-siyam na to, talagang na-overwhelm po yung ating lugar sa... Hindi lang po naman sa atin, no? Kahit yung katabing mga
7: bayan. Itong Masantol, ining Masantol, kamusta? Ganon din? Bumabahan na rin?
8: Opo, mas marami siyang coastal sa atin, No? So, mas mahirap din po yung kalagayan niya. Ang mahirap para sa aming dalawa po is yung paano ka lumabas if you're from... Makabebe, paano ka lumabas ng papuntang San Fernando or Apalit or kaya nga po kahit paano nag-ano kami ng libreng sakay.
7: Ang DPWH po, ang Regional Public Works and National DPWH natin. Ano ang plano nila sa inyo para at least maibsan man lang kung hindi man mabilis kung bumabaha man talaga dahil sa sitwasyon mag-subside naman kaagad yung tubig baha dyan. Meron ba silang master plan na pinresenta sa inyo para matulungan ang Makabebe at iba pang bayan?
8: Meron naman po, a few months ago lang yung pinresent nilang yun. Pero siyempre, this is clear and present danger yung experience natin. Kung man ma-implement yun, it will take years pa at saka ibang ilang budgetary years pa para makumpleto yung mga yun, no? So, meron naman po. Pero hopefully, maging effective sila, no? We cannot really, pero our leaders naman po, especially si Gov, at saka yung ating mga congressmen, congresswomen dito, yun nga, isa lang naman po ang clamor nila is to, for DPWH to, finally design an effective flood control dito sa kasi lagi pong sa upstream yung kanilang mga project pero yung pong dadagdan ng
7: yung tubig, downstream
8: yung downstream napaka konti po ng proyekto nila dito para maging
7: tsaka tama yung sabi mo Jomel nasa downstream kayo nasa dulo bukod doon sa pagbaba ng tubig yung pagsalubong din ng high tide bukod doon sa tubig, 'di ba? Na galing sa taas.
8: So dapat hindi na maging hindi na po maging issue yung high tide kung maganda yung pinrogramang flood control. So hindi naman po namin nais na matuyo ng todo. At lang po, yes, kahit one week, 2 weeks, pero after that, mapapatuyo natin, yes, or mapapababa natin na hindi gaanong apektado yung transport system, yung mga businesses, no, kahit paano, nakakapag-negosyo pa rin po. Kasi ngayon, talagang ang laki na po ng economic impact nitong yung pumbaha, no? Kasi masyadong mataas. Kami po sanay na may baha, pero hindi ganito kataas. Yung manageable. So, we can still live around that. Pero itong mga ganitong medyo nagbibigay na ng paralysis sa ating mga kababayan, no? Sa pati na sa LGU, no? Dahil limited lang yung resources natin. Yun. Talagang kailangan natin is help from the national na once and for all, bigyan tayo ng effective at na talagang science-based na solusyon sa flooding, no? Hindi lang po Makabebe, pati na yung mga karating bayan namin, kasi ano naman yan, eh? It's a rule of government naman po yung apektado dyan, eh.
7: All right. With that, kabayan, Jomel Cruz, head ng Makabebe, Pampanga, MDRM, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin.
8: Opo. At po rin pong salamat for hearing us.
7: Ay, salamat din po. At dalangin namin na talagang maibsan yung sitwasyon po ninyo dyan sa Makabebe, sa ating mga kababayan dyan. Nakalasalamat.
8: Okay po. Nakalasalamat po, sorry.
7: Thank you.
8: Okay.
7: All right. Sa pamamagitan po ng panayam natin kay Jomel Cruz, head ng Makabebe, Pampanga, MDRRM. Mapipilit na po tayo ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa production side, ng ating executive producer, Jam Season, sa master control, si Ms. Susan Aison, sa wirecast, si JP Lumuntad. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Ang tabayan na ng mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English Service Platform, Dateline Malacanang, kasama si Leo Magpayo. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. At takala salamat. At bimingat po tayo, mga kabalen, sa Makabebe, Pampanga.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
1: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
0: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
2: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: This is a public service announcement.
6: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng...
5: This is a public service announcement.
6: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
9: from the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day. This is DFA Online and I'm your host for today, Steph Vicente. The Philippine Embassy and the U.S. Asia Institute have concluded the 2026 Impact Program with a graduation ceremony highlighting the experiences of young Filipino-Americans who completed summer internships at the U.S. Congress. Philippine Embassy Chargé d'Affaires Felipe F. Carino III said the program seeks to harness the potential of young Filipino-Americans as a resource for positive change. He encouraged the graduates to become ambassadors of Philippines-U.S. relations through civic engagement, leadership, and future positions of influence. The four-member cohort, included students from the University of Virginia, Columbia University, the University of California, Berkeley, and Yale University. The Impact Program was launched in 2020 to provide Filipino-American university students and young graduates with mentorship, professional networking, and opportunities to explore careers in politics and civic engagement. This year's program focused on congressional placements in Washington, D.C.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In other news stories, Philippine Ambassador to Pakistan Dr. Emmanuel R. Fernandez, accompanied by his wife, Madam Alicia Calo Fernandez, joined the leadership and staff of Maruf International Hospital in celebrating Pakistan's 79th Independence Day. Ambassador Fernandez congratulated the Pakistani people and emphasized the importance of people-to-people ties in strengthening the long-standing friendship between the Philippines and Pakistan. The ambassador and his wife also toured the hospital and its early intervention therapy unit, where they learned about its healthcare and rehabilitation services. The celebration featured the national anthems of Pakistan and the Philippines, symbolizing the warm relations between the two peoples. Ambassador Fernandez also received an appreciation shield from hospital officials in recognition of his participation. The visit highlighted the Philippine Embassy's continuing efforts to deepen mutual understanding and friendship between Filipinos and Pakistanis.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And finally, the Commission on Higher Education has reaffirmed the Philippines' commitment to regional cooperation by promoting the responsible use of artificial intelligence, academic partnerships, and innovation in higher education. Speaking at the 6th China-ASEAN Education Research Network meeting, CHED Executive Director Attorney Cinderella Filipina Benitez Haro said AI is transforming teaching, research, quality assurance, governance, and innovation across the education sector. She emphasized that AI should be used responsibly to improve educational quality, inclusivity, and resilience as countries prepare for an increasingly digital economy. Philippine officials also highlighted the importance of educational exchanges with China and ASEAN in strengthening people-to-people ties, research collaboration, academic mobility, and institutional partnerships. The Philippines-China Education Partnership is supported by more than 200 institutional linkages involving academic exchanges, scholarships, joint research, and faculty and student mobility. Ched said these efforts support the country's goal of developing future-ready human capital and advancing regional integration and sustainable development.
3: DFA Online.
5: Online.
3: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that concludes today's edition of DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
3: DFA Online.
5: Online.
3: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
5: Online.
3: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
7: Mahigit 690 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na mahigit 1 milyong family food packs na ang kanilang naibigay sa mga apektadong pamilya, partikular ang nasa evacuation center. Tiniyak din itong natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga apektadong local government units.
8: Mahigit 1 milyong family food pack po ang na-distribute ng DSWD sa iba't ibang mga LGUs. Again, para matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Gayun din po, the total cost of humanitarian assistance already extended by the department ay nagkakahalaga na po ng mahigit 690 million peso. And yan nga po yung binubuo ng mga family food pack, non-food item, at gayun din po yung cash assistance na naipaabot sa mga apektadong mga pamilya.
7: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
7: Pumalo na sa 23 ang naitalang nasawi sa isang linggong o ilang linggong pag-ulan na dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano na 17 naman ang nasugatan habang isa ang nawawala. Batay sa pinakahuling datos, umabot na sa 5.1 milyong katao ang epektado ng mga pag-ulan. Samantala, narito naman ang datos kaugnay ng pinsala sa infrastruktura, agrikultura at kabahayan.
9: Nakapagtala na po tayo ng 3.45 billion worth of damage sa ating infrastruktura. Sa agrikultura naman po is meron na po tayo naitala na 689.7 million na worth of damage. Sa bilang po ng mga kabahayang nasira, meron na po tayo naitala na 1.9 thousand na nasira ang kabahayan. Sa 182 doon is totally na nasira talaga at 1.7 is partially damaged lang po.
7: Sa kabilang dako, nasa 734 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Office of Civil Defense o OCD sa mga apektado ng kalamidad. Bukod dito, may 1.4 million pesos din na naipaabot sa mga apektadong LGU.
9: patuloy pa rin po natin binibigyan po ng tulong yung ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga kababayan nasa loob ng ating mga evacuation centers. Yung mga relief goods, yung mga family kits, yung mga hygiene kits, sleeping kits, is patuloy po yung naibibigay po sa ating mga kababayan. No? Sa pangunguna po yan ng ating mga LGUs, then tinutulungan po yan ng national government agencies, kasama na po dyan ang DSWD at Office of Civil Defense at iba pa pong ahensya ng NDRMC. Sa katunayan nga po, is meron na po tayo na ipamahaging worth 734 million worth of assistance ang naibigay na po sa ating mga kababayan na apektuhan, and meron pong 1.4 million na naibigay naman pong tulong sa ating mga LGUs naman po.
7: Si Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 28 local government units sa mga lalawigan ng Cavite at Batangas ang nagsuspinde ng pisikal na klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong Lunes dahil sa ulang dulot ng habagat. Ayon sa Cavite Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, suspendido ang klase sa Dasmariñas City, General Trias City, Imo City, Tagaytay City, Bacoor City, 13 Martires City at Cavite City. Wala ring pasok ngayon sa mga bayan ng Indang, Amadeo, Tanzan, Naik, Noveleta, Rosario, Kawit, Maragondon, Ternate, Mendez, General Emilio Aguinaldo, Alfonso at Magallanes. Samantala sa Batangas, ipinatupad ang class suspensions sa mga lungsod ng Batangas at Calaca at mga bayan ng Nasugbu, Lian, Balayan, Tuy, Calatagan at Lemery. Pinayuhan ng mga paaralan na magpatupad ng alternative learning protocols sa panahon ng class suspension.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maliit naman ang tsansa nito na maging isang bagyo sa mga susunod na oras. Samantala, asahan pa rin ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa amihan. Kabilang sa makakaranas ng pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Department of Agriculture nakatutok na sa pagtugon sa pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo sa sektor ng agrikultura. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Tiniyak ng Department of Agriculture ang tuloy-tuloy na tulong para sa mga magsasaka at mangisdang na apektuhan ng malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa tala, ang DA umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng pangisdaan at agrikultura, kung saan apektado nito ang nasa 30,000 magsasaka at mangisda. Kabilang naman sa inihandang tulong na ng kagawaran, ang higit 177 milyong pisong halaga ng agri-inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay at 1,000 sako ng palay milled rice mula naman sa NFA para sa mga LGU ng La Union at ng Batanes. Available na rin ang nasa 35 milyong pisong halaga ng indemnification para sa 5,000 insured farmers at fisherfolk sa pamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Nakadeploy din ang logistical support ng DA katuwang ang mga kadiwa trucks para mapabilis ang transportasyon at paggalaw ng mga agri-commodities at tulong sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng DA sa mga regional disaster offices at sa mga lokal na pamahalaan, gaya din ang monitoring pagdating sa presyo at dali ng mga agri-commodities para matiyak ang sapat na supply at maiwasan ang profiteering. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Hindi inaasahan ng Department of Agriculture o DA ang taas presyo sa bigas kabila ng patuloy na epekto ng mga pag-ulan sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, karaniwang nasa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ang harvest losses kada taon bunsod ng mga kalamidad. Pero batay anya sa pinakahuling ulat ay nasa 13,000 lang ang naitalang losses, kung saan 15,000 sa 18,000 hectares na apektado ay may tsansa pang makarecover. Samantala, inaasahan ang paggalaw sa presyo ng ilang gulay dahil sa epekto ng mga pag-ulan.
11: Posibleng may paggalaw sa gulay, lalo na rito sa ating lowland vegetables, yung tinatawag natin na pinakbet. Maliit lang din yun, about mga 10 to 15% normally gumagalaw yung presyo ng mga gulay. Pero mabilis din man din na nakaka-recover. Yung ating highland o yung ating chop suey na gulay, hindi naman na masyadong naapektuhan. So we can expect na maganda pa rin at stable yung presyo ng ibang klase ng ating mga gulay.
7: si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Pitong biyahe ng eroplano ang apektado ng hanging habagat ngayong Lunes, August 17. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, apat na flights ang diverted o lumihis ng ruta dahil sa masamang panahon. Tatlo-anila rito ay international flights mula Vancouver, San Francisco at Dubai patungong Maynila. Diverted din anila ang flight na mula Maynila patungong Bacolod. Samantala, tatlong flights ang nahirapang lumapag sa Clark International Airport sa Pampanga na mula Seoul at Singapore.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Bumaba na ang pamasahe sa eroplano simula nitong August 16. Ayon sa Civil Aeronautics Board, mula sa level 13 ay bumaba kasi sa level 12 ang fuel surcharge na epektibo hanggang August 30. Ang fuel surcharge ay dagdag bayad na kinokolekta ng airlines para makarecover sila sa fuel cost. Sa ilalim ng level 2, maglalaro ang fuel surcharge mula sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos para sa domestic flights, habang nasa 1,284 pesos and 80 centavos hanggang 9,550 pesos and 13 centavos para sa international destinations, depende sa distansya.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Inaasahang babasahin ngayong Lunes si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang pasya sa isyu ng sub judice rule sa paggamit ng social media ng prosecution at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagugat ang isyu matapos ihain ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang manifestation hinggil sa social media post ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Inaasahan namang bibigyan ng pagkakataon si Ligutan na makapagpaliwanag bago gumawa ng ruling ang korte sa usaping ito. Samantala, inaasahan din ang pagharap ng tatlong testigo ng depensa sa isyu ng paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente sa 16 na araw ng paglilitis ngayong Lunes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Ipinanawagan ng National Council on Disability Affairs o NCDA ang kaligtasan at kapakanan ng mga person with disability o PWD sa lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan. Kasunod ito ng pagkahulog ng PWD sa hindi natapos na drainage project sa Pasay City kamakailan. Ayon kay NCDA spokesperson Attorney Walter Jason Alava, nakakabahala ang ganitong insidente lalo ngayong nagpapatuloy ang mga pag-ulan. Anya, dapat matiyak na nasusunod ang accessibility law tulad ng paglalagay ng maayos na barriers at malinaw na warning signs sa palibot ng construction sites at iba pang hazardous areas. Mahalaga rin anyang palakasin ang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW para mas maprotektahan ang mga may kapansanan.
12: Need talaga na mas palawakin po yung kaalaman ng ating mga PIDAWs. At the same time, yung mga ibang hindi mga LGUs na hindi pa po talaga naglalagay ng PIDAWs or hindi naglalaan po ng mga focal persons, ay dapat po talaga magkaroon sila ng PIDAW. Kasi yan po yung parang tinatawag natin na grassroots or first line of defense or services na ating mga persons with disability.
7: Si NCDA spokesperson Attorney Walter Jason Alava.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Maghihigpit ang Senado sa mga tuntunin nito sa confidential funds at flood control spending sa gitna ng pag-usuri nito sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ito ang sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian sa gitna ng panawagan ng mas matinding transparency ng Kongreso sa paghawak ng pera ng taong bayan. Anya, kailangan maging limitado lang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensya ng may enforcement, intelligence o security functions. Hindi anya dapat bigyan ng naturang pondo ang civilian agencies na hindi nangangailangan nito tulad ng Office of the Vice President at Department of Education. Samantala, mananatili naman ang confidential and intelligence fund o intelligence funds sa enforcement and intelligence agencies tulad ng Philippine Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agencies, Philippine Drug Enforcement Agency at National Bureau of Investigation.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak ang detalyadong impormasyon at feasibility study sa mga flood control project. Si Ninfo Asuncion sa ulat.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Giniit ni Sen. President Sherwin Gutierrez ang pangailangan ng mas detalyadong impormasyon at feasibility study para sa flood control project na isasama sa 2027 national budget para maiwasan ang mga tinatawag na ghost at makakaparehong proyekto. Ayon kay Gutierrez, dapat nakasaad sa mga proyekto ng DPWH ang mga detalye gaya ng station numbers at eksaktong coordinates ng mga proyekto. Mahalaga rin niya ang pagkakaroon ng feasibility study para matukoy kung magiging epektibo talaga ang isang flood control project. Sinabi ni Gutierrez na sinisimula na niya ang paunang pagsusuri sa panukalang 7.2 trillion pesos sa panukalang 2027 national budget kabilang ang preliminary review sa budget ng DPWH. Ayon kay Gutierrez, mas maayos na yung pagsusumite ng DPWH ng budget proposals ngayon, pero meron pa rin mga kakulangan sa detalye na kailangang linawin sa budget deliberations. Samantala, sinabi ng Senate President na malaki ang kanyang tiwala sa kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na masusin itong pagbusisi sa panukalang 2027 national budget. Ayon kay Gutierrez, mas biyasa si Ejercito sa budget process dahil sa kanyang mahabang karanasan sa serbisyo publiko bilang mayor at naging congressman. Patuloy rin niya ang koordinasyon ni Ejercito sa magiging takbo ng budget deliberations. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang 20% discount sa mobile load, mobile postpaid plans at mobile internet packages sa mga estudyante. Ayon sa Senador, mahalagang mabigyan na maaasahan at abot kahit na internet connectivity ang mga estudyante para mas matuto, magkaroon ng mas malawak na access sa educational materials at makapag-develop ng digital skills na makatutulong sa modern economy. Sa ilalim ng kanyang Senate Bill Number 2275 o mas kilala bilang Student Loan Discount Act, layo nitong mabawasan ang gasto sa mga pamilyang nahihirapan ang internet o data ng mga estudyante. Ito'y sa gitna pa rin ng ilang linggong pag-ulan na nagtulak para lumipat sa online classes ang maraming estudyante. Sakop ng panukala ang discount sa lahat ng Pilipino na naka-enroll sa autorisadong elementary, secondary, technical vocational o higher education institutions at hindi kasama ang postgraduate studies. Ang 20% discount ay available buong taon, kahit weekends at holidays para tuloy-tuloy ang access ng mga estudyante sa pag-aaral.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Pondo para sa local government support fund sa susunod na taon aabot sa 58.53 billion pesos. Nagbabalik si Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nasa 58.53 billion pesos ang inilang pondo ng pamahalaan para sa Local Government Support Fund o LGSF. Ang LGSF ay ang budget na direktang ibinababa ng national government sa lokal na pamahalaan, partikular sa mga barangay na dito ay ipinamamahagi ang 200,000 piso para gamitin sa pagbibigay ng scholarship at proyekto para sa kanilang lugar. Ayon kay Executive Secretary Raul Precto, ang 58.53 billion peso LGSF allotment sa 2027 ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng bansa kung pag-uusapan ay pagbibigay ng pondo para sa mga LGU. Halos 30% ang irekto ng tax collection ng pamahalaan ay automatic binababa sa mga lokal na gobyerno. Malinaw, sabi ni Recto, ang utos ng Pangulo na mas palakihin, dagdagan at palawakin ang pamahalaan ng suporta sa local government kung makakatulong naman sa mga tao ang programa sa LGU. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Inilabas na ng Department of Budget and Management ang 9.752 billion pesos na funding gap na kailangan upang ipatupad ang Free Higher Education Program para sa 108 state universities and colleges o SUCs sa buong bansa. Ipambabayad ng pondo sa mga hindi nabayarang gastusin para sa school year 2022 hanggang 2023, 2023 hanggang 2024 at 2024 hanggang 2025. Kapag nabayaran na ito ay magkakaroon ng SUCs ang mas malaking budget para sa iba pang mahalagang pangangailangan nito, kabilang ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries, information technology resources, at learning facilities. Kasabay ng paglabas ng pondo ito, tiniyak ng Budget Management o Budget Department na natitiyak pa rin ang maayos at balansing paggamit ng pondo ng gobyerno.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Kamara, ibabalik ang mga Pilipino sa sentro ng budget bilang sukli sa kanilang dugot pawis. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Tiniyak ni House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na itutuloy ng Kamara mga sinimulang reforma para gawing mas bukas, transparent at accountable ang proseso ng pagtalakay sa pambansang budget. Sa kanyang opening statement sa pagsisimula ng deliberasyon ng 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program, sinabi ni Swansing na palalakasin pa ng Kamara mga reformang ipinatupad noong nakaraang taon, kabilang ang pag-alis sa small committee, pagtatatag ng Budget Amendments Review Subcommittee at live screening ng mga pagdinig at deliberasyon. Din ni Swansing na ang panukalang budget para sa 2027 ay nakasentro sa people-centered growth na may layunin makamit ang mas inclusive at resilient na pag-unlad ng bansa. Ibabalik din anya ng Kamara mga Pilipino sa sentro ng proseso ng budget dahil ang bawat pisong kinagastos ng gobyerno ay mula sa dugo at pawis ng taumayan. Maglalagay rin anya na sapat na safeguards ang Kamara upang maiwasan ang pang-abuso at matiyak na ang 2027 national budget ay isang budget na papagkakatiwalaan ng publiko.
16: Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay ilalaan sa mga programang inyong mararamdaman.
15: Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ang oras po natin, 26 na minuto makalipas sang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, aarangkada na sa September 2 hanggang 4 ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Central Luzon. Pangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST Central Luzon ang aktibidad na gaganapin sa Pampanga State University sa Bacolor, Pampanga. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat, sinabi nitong isa sa pinakaabangan sa aktibidad ang tungkol sa paggamit ng artificial intelligence. Bukas at libre ang aktibidad para sa lahat. Inaasahan naman ng DOST na magiging bukas ang publiko sa paggamit ng AI at iba pang makabagong teknolohiya.
17: Yung gusto ko sana makita doon sa mga uma-attend sa ating RSTW na pwede lang sabihin, ang galing pala ng Pilipino. Gusto kong bumili ng technology na gawa ng Pilipino. Ang artificial intelligence pala, ang automation pala, ang big data pala ay hindi nakakatakot. At ito ay something na maaari kong gamitin upang mas gumaan ang aking trabaho, upang maging mas efficient ang aking pag-perform ng aking work.
7: Si DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mas maraming gasolinahan sa Metro Manila ang nakasunod sa unang araw ng pagpapatupad ng 12 peso per liter na fuel discount para sa jeepney at UV Express. Personal na ininspeksyon ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III nitong Sabado ang 10 gasolinahan sa Metro Manila kung saan nabatid na 8 rito ang nagpapatupad ng 12 pesos na fuel discount mula sa dating 10 pesos kada litro. Sa programang Boses, sinabi ni Mendoza na dinagdagan din ng nasabing gasolinahan ang diskwento para sa kanilang loyal customers.
18: Yung 8 po yun, both yung tatlong malalaking oil company tsaka yung napuntahan kong independent company, no, ay nagbibigay ng karagdagang 5 pisong discount per liter. In effect, ang nakukuha ng ating mga driver is 17 pesos per liter per day. Meron silang ini-issue loyalty card, libre naman yun, para maingganyo yung ating mga driver na doon pupunta.
7: Palalawakin naman ng gobyerno ang mga gasolinahan na magbibigay ng 12 pesos na fuel discount para mas maraming tsuper ang makinabang dito. Ayon kay Mendoza, mahigit 90,000 na ang nakikinabang sa fuel discount program at target na mapataas pa. Sa ilalim ng 12 peso per liter fuel discount ay inaasahang makatitipid ang mga driver na 1,800 pesos kada linggo.
18: More than 90,000 na ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less close to 80%. So meron pa tayong hinahabol ng 20% na sana matulungan rin natin. Ito yung sa pagpapalawak natin ng mga gas stations.
7: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chair Vigor Mendoza III na posibleng maipamahagi na ang amortization assistance sa mga driver at operator sa susunod na linggo. Naglaan ng pamahalaan ng 20,000 pisong ayuda para sa mga driver at operator ng modern jeepneys. Ayon kay Mendoza, tinatalakay na ang mga panuntunan para sa 20,000 pesos monthly amortization assistance na tatagal hanggang 3 buwan. Hinihintay na lang anyang maaprubahan ang guidelines ng Department of Transportation.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Mahigit 3 pisong taas presyo sa diesel habang mahigit 2 piso naman sa gasolina. Asahan bukas ayon sa Department of Energy. Sa report mula kay AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Yes, Chet. Asahan nga ang taas presyo sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggong ito. Kung saan batay nga sa inilabas na final computation ng Department of Energy, nasa ang tataas chid ng 3 pesos and 84 centavos ang taasingil sa diesel simula bukas, habang sa gasolina naman ay 2 pesos and 49 centavos naman ang taasingil bukas, habang sa kerosene naman ay 5 pesos and 1 centavos ang taasingil sa kada litro ng kerosene. Chid, inaasang ipatutupad na rin ito ng iba't ibang mga oil companies simula Martes ng alas 6 ng umaga bukas. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigpit na seguridad sa BARM. Kasunod ng pag-atake kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Nito nga Sabado ng hapon ang paputukan ng mga armadong lalaki ang convoy na nasabing opisyal habang bumabiyahe sa National Highway sa Barangay B2, Datu, Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Hindi naman nasaktan si Macacua, subalit tinamaan ng ilang bala ang kanyang armored vehicle kabilang ang bahagi ng driver's side. Kasama rin tinamaan ng mga bala ang 2 pang armored vehicle na kasama sa convoy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinundina ng Pangulo ang karahasan sa nasabing opisyal at mga kasamahan nito, kasabay ng pag-iit na hindi mapapahina ng insidente ito ang pag-isikap ng gobyerno na magkaroon ng democratic governance ang rehiyon. Sa ngayon ay pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos ang insidente habang pinayuhan ang publiko na manatiling kalmado at pairali ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan at buhay ng mga Pilipino.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Sa kabilang magkaibang paniniwalang pampolitika, nanawagan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ng mas malalimang investigasyon sa pananambang laban kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Umapila ang MILF ng kapayapaan para maiwasang lumala ang sitwasyong pansiguridad sa rehiyon. Kinundina ni MILF Chair Ahod Al-Haj Murad Ibrahim ang ambush sa nasabing opisyal na una nang sinuspindi ng grupo bilang leader ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Iginiit ni Ibrahim na anumang akto ng karahasan laban sa sinumang individual ay hindi katanggap-tanggap sa BARM.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Philippine National Police on top of the situation sa kaso ng pananambang sa Interim Chief Minister ng BARM, si J. Mark Dagala, sa report.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Na nanatiling nakalatag ang mga hakbang pansiguridad na inilatag ng Philippine National Police kaugnay sa nangyaring pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdurrauf Macacua. Ito ay kasunod na rin ng atas ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na silipin o malalimang imbestigahan ang naturang sitwasyon. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ang insidente kinasasangkutan ni Macacua sa Maguindanao del Norte ay hindi nakaapekto sa nakadakdang halalan sa Setyembre 14.
20: alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na tiyakin na kaligtasan ng publiko at suportahan ng mapayapa, maayos at mapagkakatiwala ang pagsasagawa ng parliamentary election sa rehiyon. Sinabi ng COMELEC, una na rito ay sinabi ng COMELEC na lumalabas na isolated incident lamang ang pag-atakin at hindi ito dapat maging dahilan upang ipagpaliban ang naturang halalan. Hindi nasaktan si Makakwa at ang kasama nito matapos paputukan ng mga armadong lalaki ang kanilang konvoy noong Sabado ng hapon sa barangay Dulangan, Dato Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Sur. Galing anya noon sa kanilang bayan sa barangay Gambar, Mother Kabuntalan, na matapos na...
7: Okay, maraming salamat sa report na yan, J-Mark Dagala. Punta na tayo sa ating larangan ng palakasan.
21: Radyo Pilipinas Sports.
7: Alas Pilipinas duo Sofia Pagara at Kylen Progelia itinanghal na kampiyon sa 2026 Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa Busan, South Korea. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
22: Nakamit ng tambalang Sofia Pagara at Kylen Progelia ang titulo ng Volleyball World Beach Pro Tour Futures Busan matapos talunin ang fellow Alas Pilipinas duo na sina Cici Rondina at Bernadette Pons sa naganap na All-Filipino Final kahapon. Nasungkit nina Pagara at Progelia ang straight sets na tagumpay 21-18-21-13 upang makumpleto ang impresibong 1-2 finish para sa Pilipinas. Kumawala sa second set sina Progelia at Pagara at itinala ang 18-10 bentahe. Dineliver ni Progelia ang huling dalawang attacks na naghatid sa kanilang unang futures title. Naunang nanaig sina Progelia at Pagara kontra Japanese duo Mayu Sawame at Wakana Akishige 17-21-21-13-15-11 sa semifinals. Nagkasya naman sa silver medal sina Rondina at Pons, habang bronze medalist ang Australian duo ni Najana Molitinovic at Jasmine Rayner. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
24: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
25: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo!
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Time check 11:39 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Napocor magtatayo ng 100 kilowatt solar project para sa mas sustainable na enerhiya sa Itbayat, Batanes. Sa detalye mula kay Bea Gasa de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Suportado ng sangguniang bayan ng Itbayat ang panukala ng National Power Corporation o Napocor na magpatayo ng photovoltaic o PV power plant na mayroong energy storage system o ESS sa munisipalidad ng Itbayat, Batanes. Layunin ng proyektong makalikha ng 180 kilowatt power capacity na magbibigay ng mas epesyente at mas sustainable na elektrisidad sa lugar. Makatutulong din ang bagong planta sa pagbabawas ng pagdepende ng bayan sa krudo, pagpapababa ng operating cost, pagpapaunlad ng seguridad sa enerhiya at pagsusulong ng environment sustainability, alinsunod sa adhikain ng pamahalaan sa kampanya nito patungo sa energy at climate resilient na Pilipinas. Kritikal ang elektrisidad sa mga liblib na lugar tulad ng isla ng Itbayat na umaasa sa kuryente upang patuloy na maghatid ng serbisyo publiko, pasiglahin ang negosyo, paandarin ang operasyon ng healthcare, komunikasyon at ang pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan sa lugar. Makikipag-ugnayan ngayon ang Napocor sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Provincial Office upang makasunod sa rekisitos ng Indigenous Peoples Rights Act o IPIRA Law sa usapin ng pagkuha ng lupa para sa pagpapatayo ng proyekto. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas.

0: Another 487.55 hectares ng forest land sa ilalim ng Community-Based Forest Management Agreement o CBFMA. Sa tala noong Abril, mayroong 1,293 CBFMA na nakakatulong sa 167,543 members ng People's Organization o mga PIOs. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., umabot sa 7,645.61 hectares ng kagubatan ang naipaayos ng pamahalaan. Aabot sa 50 POs ang nakatanggap ng tulong pinansyal at 14,460 trabaho ang naibigay sa ilalim ng programa. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa Basyaco sa patuloy na pangangalaga sa kapaligiran kasabay ng pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pagpapalago ng mga lokal na produkto. Pangunahing produkto ng Basyaco ay kape, kung saan umaabot ang kanilang produksyon sa 30,000 kilograms sa isang taon. Bilang suporta sa Basyaco, ipinatayo ng pamahalaan ang dalawang agricultural greenhouses sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Mamayang alas 12, nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program sa Negros Oriental. Inaasahang mamamahagi ang Pangulo ng tig-10 kilong bigas sa 2,230 beneficiaries mula sa barangays Talay at Cantil E ng Dumaguete City sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaan. Kailangan buong sa 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO. Libre lang din ang ayudang ito ng pamahalaan. Ibig sabihin, walang sinisingil na bayad ang gobyerno sa bigas o sa tulong na ibinibigay sa ating mga beneficiaries. Target ng Pangulo na mabigyan ang 386,673 beneficiaries sa buong Negros Oriental. Sa pinakahuling tala ng pamahalaan, umabot na sa 1,281 local government units ang nakatanggap ng financial assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program. Inaasahan ding makikinabang ang 2,785 presidential scholars sa buong Negros Oriental sa ilalim naman ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 38,279 barangays ang napagkalooban ng SCPF sa buong bansa. Sa kabuuan, nakapagbigay ng ang pamahalaan ng 7.66 billion pesos. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
0: Yes, maulan. Napakalakas na ulan na umaga.
2: Hello.
0: Ngayon ko lang nalaman na si Ivan ay medyo magaling pala magpatawa. Maraming salamat.
2: You said over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this?
0: Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma.
2: Pero wala rin po kayong dinedeny by saying that. So should such a request be made, is the President inclined to grant that request?
0: Hypothetical question. Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.

0: But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the president remains open to reconciling or working with the vice president?
1: Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo.
0: Salamat po.
2: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Good morning, ma'am. Ma'am, will there be a possibility na hindi na matuloy yung barm polls dahil sa nangyaring insidente ng ambush sa isang mataas na official nila? At ano na po ang latest report ng PNP kung natukoy na po ba ang salarin ng insidente?
1: Katulad po ng nabanggit natin na mensahe ng Pangulo, hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC ay peaceful naman ang buong BARM. And patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung ano man po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito, ay papaubayan na lamang po natin sa PNP. At hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon.
2: Susunod na tanong po, Aileen Taliping, Abante Tonight.
4: Yusek, may mechanism ba ang government para ma-check, verify, and validate yung mga kung totoong mga deserving students na mga mahihirap na estudyante ang nakikinabang doon sa presidential scholarship program ni Pangulo? Kasi meron pong isang umikot sa social media na anak ng kapitana ng barangay ang binigyan o nang binigyan ng scholarship.
1: Kahit noon pa po ay nabanggit na po ng Pangulo sa meeting na dapat na ipaalam sa ating mga kababayan ang scholarship na ibinibigay ng ating pamahalaan. At gusto niya makarating ito sa kasulok-sulukang parte ng Pilipinas para kung sino man yung mga deserving na mga kabataan na nais na mag-aral pero kapos sa buhay ay dapat na matulungan at sila ang magiging pag-asa ng bayan. Yan ang nais ng Pangulo. At sa ngayon ay meron naman po na mekanismo na ipinatutupad. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At katuwang din po ang Office of the President ng Office of the President Andiga ng mga barangay national office at ang DILG. Sila ang nagsasagawa ng programang ito at kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang magatubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito, dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials. Baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. So yun lang po naman ang gusto ng Pangulo.
4: Follow up, ma'am. Paano po kasi kung minsan naaabuso din ng mga barangay officials yung ibinigay na pribilehyo para sa mga mahihirap na estudyante at ibinibigay sa mga kamag-anak nila?
1: Yes, kaya nga po, kung meron po tayong nakikita ng ganyan, katulad po niyan, may nagsusumbong, madali naman po magsumbong ngayon. So, ang mga ganyan mga klaseng reklamo ay wini-welcome po natin at tinatanggap po natin dahil kailangan po talaga ng ayudang ibinibigay ng Pangulo at ng pamahalaan at ng local government units natin ay makarating sa tama.
4: Thank you.
2: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good morning, ma'am. Na-mention po ni President Marcos during po yung FOCAP forum last week na nagkakaroon raw po ng issue sa implementation ng infrastructure projects pagdating po sa absorptive capacity ng concerned government agencies at mga contractors. Paano po kaya ito i-resolve ng Marcos administration at may ensure na hindi na po ito maulit sa 2027?
1: Yes, opo, nabanggit po yan ng ating Pangulo mismo sa isang sagot sa FOCAP. At nabanggit niya ito dahil nga nagkaroon ito ng epekto sa economic growth ng ating bansa dahil yung public spending natin noong nakaraang taon ay napigilan or hindi umalagwa dahil nga mas minabuti na protektahan ang pondo kaysa mapunta sa mga walang basihang mga proyekto. At napansin na ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi umalagwa ang ating ekonomiya. Kaya ngayon po ay puspusan ang pamahalaan sa pamumuno na rin po sa, ng DBM, ni Secretary Kim De Leon, na dapat na magkaroon na po ng public spending at ang nangunguna po dito ay patungkol sa infrastruktura. At hindi po kailangan mag-alala, sabi nga po ng Pangulo, yan po ang tinitignan at kailangang balansihin. At ngayon ay meron po tayong ad hoc committee on ad hoc subcommittee on project implementation and results monitoring the infrastructures, no, na isinasagawa. So meron tayong infracom na maaaring tumingin po dito at para maibigay ang mga proyekto sa tamang mga contractor.
5: Tanong ko lang, ay follow up lang po. Paano po kaya i-address ng, sa ngayon po kasi meron na pong backlog yun ng infrastructure projects yung Marcos administration. Ano pong assurance na by 2027 yung backlog na yun plus yung additional infrastructure projects next year ma-accomplish po ng administration?
1: Yan naman din po ang gustong mangyari at naipangako ni DBM Secretary Kim De Leon. Pero hindi naman dahil sa nagmamadali tayo ay hindi na natin i-assess o i-evaluate ang mga programang at mga proyekto na isasagawa sa ngayon. Nandun pa rin po ang pag-iingat, pero mas mabilis na po ang pag-release ng pondo ngayon basta po mapatunayan lamang na tama po ang proyektong igagawin.
5: May naging commitment po kaya yung DBM at saka yung DPWH kay Pangulo pagdating sa pag-address ng absorptive capacity?
1: Yun po ang gusto ng Pangulo, kaya yan din po ang pinangako nila sa ating Pangulo.
5: Thank you po.
2: Next question po, Harlene Delgado, ABS-CBN.
6: Good morning, Yusek. Yusek, I understand there's already a legitimate memo, but earlier there's this supposed fake memo that circulated on social media about the suspension of in-person government working classes. I'm just wondering, Yusek, na-trace na ba yung source and would the palace seek legal action over this?
1: Sa ngayon ay inaaral po natin yan at ang sabi nga po natin, lahat ng mga nagbibigay ng mga ganitong klaseng mga impormasyon na maaari maka-apekto sa ating mga kababayan ay hindi po palalagpasin. So, aalamin po natin kung saan ito nang gagaling at medyo ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news. So, hindi lamang po PCO, hindi lamang po ang pamahalaan ang magsasagawa ng anumang pag-iimbestiga rito o pag-assess. Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganito mga klaseng fake news.
2: Huling tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
7: Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Erice na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Dizon na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. Well, dito, Yusek, nakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Dizon yun kay Congressman Erice?
1: Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, napagsabihan ni Secretary Vince Dizon na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin si Secretary Vince Dizon at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Irise sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo si Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Irise patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Irise sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung anong dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid dahil mayroon nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan. Yun pala, galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya.
7: Karoon sinasabi ni Congressman Irise doon din sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Sabi ng mga tao, pero yun ay ini-airin niya lang base na din doon sa damdami ng mga taong bayan.
1: So, dyan pa lang maliwanag na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel sa News 5 na sinabi na laglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglaga na. Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. Ile-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating daladalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang. So, yun ang pinaka-importante dito, ebidensya.
2: Follow-up question po si Ivan Marina.
0: Ma'am, naitanong na po ito sa inyo last week, but I just like to follow up on this. Nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa nabanggit na leadership funds and what did he have to say about it?
1: Yes, nakausap po natin. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo dahil yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Yan din po ay tinanong natin mismo sa DBM. Wala pong leadership fund dito sa GAA.
0: But as it appears in former Secretary Bonoan's affidavit, ang leadership funds daw po, or at least internally that's what they call it, came about upon the President's instructions na tugunan yung kabawasan sa mga priority projects dahil nga nagsisingit na nagsisingit ang mga legislators. So, are we still saying na hindi ito alam ng Pangulo? Even if it appears, like I said, na ito po ay bunga ng kanyang utos.
1: Yeah, ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Senate, si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho.
0: Panghuli po, this question needs to be asked. Pag meron hong ginawa ang mga underlings mo, ang mga tao sa ilalim mo na hindi mo alam, ang tawag po kasi ng ordinaryong tao doon ay nalusutan. Is this to admit na nalusutan ng Pangulo at least on this particular point?
1: Kaya nga po, ano ang ginawa ng Pangulo nung nalaman niya na may anomalya sa DPWH? Dahil mali na yung report ni Secretary Manny Bonoan, ang ginawa agad ng Pangulo, nagpaimbestiga. Nagpaimbestiga. Wala naman magagawa ang Pangulo kung hindi paimbestigahan yan, dahil kung meron kayong ginawang anomalya dyan, dapat managot ang lahat ng dapat na managot. Hindi po ito pinabayaan ng Pangulo.
0: Sorry, one final point. Does the President believe that former Secretary Bonoan should be or deserves to be a state witness?
1: Hindi po na pag-uusapan po yan. So, depende na po yan sa korte, depende na po yan sa prosecution, sa ombudsman, sa state prosecutors, pero hindi po na pag-uusapan ang patungkol sa issue kung kinakailangan maging state witness si Secretary Manny Bonoan.
0: Thank you.
2: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you.
1: Maraming salamat. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang sektor ng edukasyon, naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.753 billion pesos sa Commission on Higher Education or CHED upang matugunan ang kakulangan sa pondo ng 108 state universities and colleges para sa free higher education program ng pamahalaan. Galing din ang pondo sa mga pondong nakapaloob sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act at sa Higher Education Development Fund. Ayon sa DBM, sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon, ang pondo ay para sa naipong obligasyon mula academic years 2022 to 2023, 2023 to 2024, at 2024 to 2025. Ang CHED sa pamamagitan ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST ang namamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong state universities and colleges alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Mahalaga ang hakbang na ito ng pamahalaan bilang tugon sa hangarin ng Pangulo na iprioridad ang edukasyon. Ngunit kailangan tiyakin na maingat at responsable ang paggamit ng limitadong pondo ng gobyerno. Bukod sa pagtugon sa ating mga dating obligasyon, inaasahang makakatulong ang financial relief sa SUCs para mapondohan ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries at IT resources, classrooms at iba pang learning facilities, medical, dental, guidance, sports at cultural services at iba pang legal at aprobadong university development projects.

0: dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay hindi sa pasigaw-sigaw o pagtaas ng boses sa kanyang mensahe idinadaan ang pagpansin sa pamahalaan, kundi sa lehitimong ebidensya. Hindi bumibida na pag hinanapan ng basihan, iibahin na ang usapan. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa pagkatapos lamang.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.

0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 100 magtatabako sa Bagaw, Cagayan, nakatanggap ng financial assistance mula sa excise tax share ng lokal na pamahalaan. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
2: Pakabuklan asang agasutok patapulo katin ng magmulmula ti tabako iti ili ti Bagaw, Cagayan, tinakaawat ti financial assistance manipod iti tabako excise tax share ti munisipalidad. Iti panangidaulo ti lokal na gobyerno na isayang ka ti panangibunong itinasao at tulong kadwada ti National Tobacco Administration wen NTA kan ti mangidadaulo iti Bagaw Tobacco Producers Farmers Association. Kadag iti nasurok sang agasot at tobacco farmers dumanon iti 85 tinakaawat para iti taon 2022 kabayatan na 110 farmers para iti taon 2023. Iti panangiwaras iti dayto atulong kadagiti kwalipikado at tobacco farmers masupsuportaran ti pagbiaganda kan maparparang aypay ti industriya ti tabako iti nasao nga ili. Sigon iti NTA may salaang ti ili ti Bagaw kadagiti 10 ang munisipalidad kan syudad iti Cagayan nga agtultuloy iti produksyon ti tabako nga daan pakabuklan 4 in 55 nga ektarya. Manipod syudad iti Tugigaraw dayto ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, lokal na pamahalaan ng Benguet, patuloy na pinagtitibay ang HIV response nito. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Jong Munar.
3: Mas pinabilag pa iti panagtignay iti gobyerno provincial iti Benguet kontra iti sexually transmitted diseases, particular iti human immunodeficiency virus wenno HIV. Inyunay unay digiti opisyal iti Benguet asan nga agbuteng nagiti umiling agpa-screen para iti HIV, gaputa da iti libre nga testing and treatment services iti probinsya, ken naingat nga protektado iti personal nga impormasyon nagiti agpa-test iti sidong iti data privacy law. Dayto ikat may basar iti provincial ordinance number 2026-392 amang pabilag iti response program iti probinsya para ti sexually transmitted infections HIV ken AIDS. Sigon kini board member Lady Charmaine Molintas Likigan, saan nga may aplikar iti contract tracing para ti panakabigbig dagiti persons living with HIV kas iti COVID-19, gapo iti confidentiality law ang mang salaknib iti personal ng impormasyon nagiti pasyente. Nupay kasta kinunana nga pagrebangan ti gobyerno nga ipakamuti publiko anas nakasagana da ang mangtedi ti tulong kan suporta ken awisen nagiti maseknan nga agnumar karigiti health services tapno maala da iti umisong treatment. Kinunamat ni Provincial Health Officer 2 Dr. Melia Razon Dulay a masapol ti counseling sakbay ti HIV testing tapno maawatan negative patest iti proseso ken iti treatment no agpositibo iti resulta. Inayon na nga protektado ti personal nga datos dagiti HIV patient babayin iti data privacy law. Adami treatment services iti Benguet General Hospital agraba nagiti libre nga agas nga gapo iti Department of Health. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakoy naman natin ang Virac 150 life vest ipinamahagi sa mga mangingisda sa San Andres, Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
4: Kabilugang 150 life vest ang ipinanao sa mga rehistradong parasira sa San Andres, Catanduanes. Ang mga life vest ang gikan na sa provincial government kang Catanduanes sa paagi kang PDRRMO as himpig tagama para sa mga parasirang nakaparehistro ngunya na taon. Ginibo ang pananao sa pakikipagtabangan kang Provincial Agricultural Services Office, Municipal Agriculture Office as in Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinanginota ng aktibidad kang lokal na gobyerno kang San Andres kaibanan ang Municipal agriculturist. Kasabay kang pananao, nagkondusir man ang MDRRMO nin halipot na training asin demonstrasyon sa tamang pagsusulot asin paggamit kan life vest kung parte kan mga lakdang nganing mapakusog ang seguridad kan mga parasira mantang naglalayag. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. 50 persons deprived of liberty o PDL sa Cebu naging scholar ng TESDA. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
5: Lakip ang mga persons deprived of liberty kon PDL nga anaa sa kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology diri sa Region 7 ang apil sa nakapahimulos sa mga programa sa Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA. Malampuson yun nahuman sa 25 ka mga PDL sa Bureau of Jail Management and Penology Lapu-Lapu Male Dormitory ang ilang masonry training isip mga scholar sa TESDA Cebu Province. Gipahigayon ang graduation sa mga PDL dungan sa pag-release sa ilang training support fund allowance. Ang naisgutang mga PDL ang nakahuman sa ilang masonry training sa St. Peregrine Institute ubo sa Special Training for Employment Program sa TESDA. Pinaagi sa mga programa ang mga benepisyaryo nga PDL aduna nay practical skills nga mahimo nilang magamit alang sa ilang pagpangita o panginabuhian o employment opportunities sa higayon nga makabalik na sila sa komunidad. Samtang laing 25 sab ka mga PDL gikan gihapon sa Lapu-Lapu City Jail Dormitory ang mupaubos sa tile setting NC2 training ubos sa Training for Work Scholarship Program. Ang TESDA Cebu Provincial Office ni pahigayon og training induction program sa dili pa sila magsugod sa ilang training sa ALO TUCP Workers Training Center Foundation Inc. Ang TESDA Cebu padayon sa paghatag og mga oportunidad sa mga PDL pinaagi sa mga skills training aron nga makakuha sab sila og industry relevant skills og maandam sila sa mga oportunidad sa pagpanrabaho sa higayon nga makabalik sila sa komunidad. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. 2,600 ml na gatas ng mga nanay na kolekta sa ginawang breastfeeding activity sa Davao City. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Maselma Mondasalia mula sa Davao.
6: Mukabat sa 2,600 ka milliliters nga gatas sa inahan ang nakolekta atol sa breastfeeding activity nga gihimo sa Barangay Katalunan Grande sa Davao City niadtong Agosto 13 ning tuiga. Mitambong sa maong kalihukan ang 40 ka mga inahang nagpasuso nga gitumong sa pag-awhag o pagpaligon sa breastfeeding sa komunidad isip kabahin sa selebrasyon sa Breastfeeding Awareness Month ning bulan sa Agosto. Gihimo sa maong kalihukan ang milk letting din hiniusang nag-amot o breast milk ang mga partisipante ang nakolektang gatas gitumong nga makahatag sa mga batang nanginahanglan niini. Gipangunahan sa lokal nga kagamhanan sa Barangay Katalunan Grande ang kalihukan uban sa DOH Davao, Southern Philippines Medical Center, Human Milk Bank, City Health Office o Philippine Pediatric Society. Pinaagi sa maong mga kalihukan, mas napalapad ang kahibalo o suporta alang sa breastfeeding samtang gipakita usab ang importansya sa malasakit o panagtinabangay sa komunidad alang sa kahimsog sa mga bata. Gikan dinhi sa Davao City, Maselma Mondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Maselma Mondasalia mula sa Davao. Tutunguhin naman natin ang Butuan, pamahalaang palalawigan ng Agusan del Sur, naghahanda para mag-host ng Public Relations Society of the Philippines Mindanao Leg Conference. Ang kabang ulat ihatid man sa atin ni Jocelyn Morano.
7: Kagamhan ng probinsyal sa Agusan del Sur nangandam pinaagi sa Provincial Public Information Office para mag-host sa Mindanao Leg Conference sa Public Relations Society of the Philippines kun PRSP nga gitakda sa kinalahi ang semana sa Oktubre ning tuiga. Kabahin sa pagpangandam, gipahigayon ang planning meeting tinambungan sa mga direktang malambigit sa kalihukan sama na lamang sa Provincial Tourism Office apil mga nagrepresenta sa PRSP. Gipanghisgutan ang mga pagpangandam para sa umalabot nga kalihukan unsay mamahimong malauman ug daghang uban, gilauman ang 150 ka mga sumasalmot ka mga provincial, city ug municipal information officers, public relations practitioners ingon man mga estudyante ang gitakdang PRSP conference. Muhatod sa saktong plataporma para mapaambit sa mga partisipante ang ilang best practices sa public information, public relations o strategic communication ug doon na sila'y kahigayunan nga magkabinayloay sa kahibalo. Karon pa lang, dasig na ang kagamhan ng probinsyal para mudawat sa nagkadaiyang mga information officers gikan sa nagkadaiyang lugar sa nasod. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Punta naman natin ang Marawi. Pamahalaang panlunsod ng Marawi handa na sa gaganaping selebrasyon para sa 86 na araw ng Marawi. Narito ang kabangulat mula naman kay Malik Mambuay.
8: Mapupuntos sa okay, pangulalanan ko sa lasla ko ikawalo po lang ng Marawi na Charter DOD na araw ng Marawi at kitaling umako August 19 lamang ko 23 sa kaya rago na 2026. Kaya kaya sa lasla nakapangbunti anunsyo a pimbara nga papakaradyan ang makang gugulanaw sa kakilaya ko mga pakasalagan at mga ulaw-ulaw mga lokos kaysa sa gusto a kapakusuro ingad. Parisan ko a mitatari a papakaradyan na padunso a colorful float parade, cultural showcase sa vibrant sports tournament suri na kasugay, traditional games sa public service exhibits, raffle prizes, adumpon a fun ranun agua grand fireworks sa display. Gia gobyerno City of Marawi na pupagimitan yang suwa madaklataw sa kagupiran ng sila-sila ag mamang perkuwa pimbarang ang mga papakaradyanon. Gia po si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng Regional News dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
9: Of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact in issue to be proved by the testimony of the witness.
10: Sa kabila naman ng pagtutol ng defense team, sumagot pa rin ang prosecution na mahalaga pa rin itong mapag-usapan sa paglilitis. Giit ni Counsel for Prosecution Attorney Armando Ligutan, dito makikita ang naging pattern o kinaugalian ni Acosta bilang Special Disbursing Officer, kaya siya kinuha sa Office of the Vice President o OVP. Narito naman ang pahayag ni Attorney Ligutan.
11: Diba? Your Honor, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings. Considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do. The things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please.
9: May I respond, Your Honor?
10: Humirit naman ulit ang depensa at sinabing nakasaad na sa ruling sa Korte Suprema na dapat ang sakop lang ng usapin sa impeachment trial ay noong panahon na nasa impeachable office ang pinapatanggal sa pwesto. O halimbawa ay noong panahon na Vice Presidente si VP Duterte. Nagdesisyon pa rin naman ang impeachment court hinggil dito at pinayagan pa rin na mapag-usapan ang pag-upo ni Acosta bilang SDO niya sa Davao City pero hindi bilang additional charges sa Vice Presidente. Samantala, Al, katulad nga ng nabanggit mo kanina, sa unang testigo naman ngayong araw na si House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha, pumayag nga ang depensa na mag-stipulate o tanggapin na totoo ang pagkakakilanlan at mga dokumento na isinumite sa kanya kaugnay ng confidential funds dahil dito ay hindi na kinailangan pa ng testigo na magbigay ng kanyang testimonya sa paglilitis. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa dito sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang pag-isang makasay, the impeachment hearing of Vice President. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Maraming salamat, Luisa Erispe. Mga kababayan, si Gina Acosta ay ang former disbursing officer ng OVP. Former kasi siya ngayon ay, if I'm not mistaken, Vice Presidential Staff Officer 6. At siya po ang kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon. Ibig sabihin, pag sinabing hostile, mga kababayan, hindi po yung magwawala sa korte, ha? Hindi po yun ang ibig sabihin ng hostile witness. Ang ibig sabihin po ng hostile witness, the witness does not share o hindi ayaw makipag-cooperate sa harapan ng korte at labag sa kanyang kalooban. Or itong witness na ito does not share the theory of the legal theory of the prosecution. Ugnay nga niyan, si Gina Acosta, idineklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senator Judge Erwin Tulfo kinwestiyon ang hindi pagtatagalog ng testigong si Gina Acosta. Ang ulat na yan mula sa ating kasamahang si Ninfa Asuncion.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Yes, Ali, dineklara ngang hostile witness ng Senate Impeachment Court si Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President o OVP. Kaugnay ito pa rin, yung tinatalakay pa rin ngayong araw nga ay yung kaugnay sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds o yung Article 1 o Articles of Impeachment. Ipinagkaloob ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero itong motion ng prosecution matapos tanungin si Acosta tungkol sa kanyang kasalukuyang posisyon sa OVP at relasyon sa trabaho kay VP Sara. Kinumpirma ni Acosta na si Duterte ang kanyang boss at kasalukuyan siyang may coterminous position bilang Vice Presidential Staff Officer 6. Nang tanungin ni Escudero kung mawawala ang kanyang trabaho sa OVP sakaling ma-impeach o matanggal sa pwesto si VP Sara, sumagot si Acosta na wala na siyang trabaho sa OVP. Dahil dito, formal na idineklarang hostile witness si Acosta ni Escudero bukod pa sa posisyong kanyang ipinahayag sa isang counter affidavit na inihain sa Office of the Ombudsman. Dahil sa ruling, maaari nang magtanong si private prosecutor Ligutan kay Acosta gamit ang leading question, so yung mga tanong na maaaring maglaman ng inaasahang sagot. Gayunpaman, binigyang din ni Escudero na hindi pa rin pinapayagan yung mga tanong na misleading o mapanlin lang. Samantala, question naman ni Senator Judge Erwin Tulfo yung pagiging yung hirap ng nitong si Acosta na magsalita ng Tagalog dito sa paglilitis. Sa kanyang interjection dito sa impeachment trial ay pinakita ni Tulfo yung transcript ng naging pagdinig sa kamera noong November kung saan niya ay maayos namang nakasagot sa Tagalog itong si Acosta sa mga tanong tungkol sa confidential funds. Dahil dito, hiniling ni Tulfo kay Presiding Officer Jesus Escudero na hikayatin o atasan yung testigo na magsalita ng Tagalog para mas mapabilis itong pag-usad ng paglilitis. Kahit ng senador, hindi dapat maging hadlang yung wika sa pagdinig dahil naiintindihan at nasasagot naman niya ng testigo yung mga tanong sa Tagalog dun sa mga naunang pagdinig na sa kamera. Binanggit din niya na kasalukuyang salit-salita ng pagsasali ng mga tanong at sagot sa Tagalog at Bisaya na maaari niyang makapagpatagal dito sa impeachment trial. Dahil nga dito, inatasan ni Presiding Officer Jesus Codero si Private Prosecutor Attorney Amado Virgil Ligutan na pumili lang ng isang lengguwahe sa pagtatanong kay Acosta. Pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Senator Judge Tulfo.
13: I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 million? Exactly, yes ma'am. Gitotal ko po yan ma'am, 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means. I mean, what it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog? Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special dispersing officer? Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog.
14: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, yes. Kindly choose one language, English right. Or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so.
11: Yes, Your Honor.
14: Preferably use Filipino, Attorney Ligutan. Opo, I'm sure you're well versed with it as well.
10: Yan yung naging ruling nga ni Presiding Officer Jesus Codero kaugnay ng pag-question ni Senator Judge Erwin Tulfo. Samantala sa ngayon ay naka-lunch break itong impeachment trial at magbabalik ang trial ng 12:45 mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Info Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Maraming salamat, Nympha Asuncion, ng ating kasamahang nakatutok dyan mismo sa Senado. O nga naman, no, nakakapagtaka. Sa mga nauna niya na pagharap, no, marunong ka naman palang mag-Tagalog. Siguro tamang-tama lang po mga kababayan yung terminong ginamit ano to describe this witness. Hostile hindi po dun sa mga taong nasa paligid o kabilang po doon sa mismong pagdinig, but hostile to the proceedings itself. Ibig sabihin, mukhang ang plano yata matagalan lalo. At in the interest of time, ayon nga po sa iniulat ng ating kasamang si Nympha Asuncion, inutusan ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero si Attorney Armando Ligutan na mamili na lamang ng isang lengguwahe. Hopefully, you know, tumalima itong witness na ito. Samantala, confidential funds ng Office of the Vice President inilaan sa generic good government programs base sa rekomendasyon ng security officer ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
15: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
16: Alian, magandang hapon. Doon nga sa pagsalang ni Special Disbursing Officer ng ng Office of the Vice President na si Gina Acosta na pag-alaman na sa financial at physical plan ng OVP para sa paggastos ng 125 million pesos noong December 2022 para sa confidential funds, inamin ito na hindi lamang siya yung gumawa ng plano, physical at financial plan, ang sabi niya, kasama niyang gumawa si Colonel Raymond Lachica, ang security officer ni Vice President Sara Duterte, sa pagtatanong ng direct question ni Attorney Liguta ng prosecution. Tinanong niya kung sino yung nagdidikta o nagbibigay sa kanya ng impormasyon kung saan inalaan yung mga pondo. Ayon kay Lachi and kay Acosta, ito ay galing kay Colonel Lachica. Siya lamang ang tagalista o kinorek nga ni presiding officer, siya lang ang taga-type doon sa plano. Pero napag-alaman din mula sa kanyang testimonya na magkaiba yung accomplishment reports ng OVP para dyan sa buwan na yan, December 2022, doon sa physical plan. Hindi nagtutugma dahil ang sagot ni Acosta, generic lamang ang nakalagay doon sa ARs dahil ang confidential funds ng OVP ay napunta doon sa sinasabing generic good government projects. Ito yung tree planting, confidential funds ito, aliena, napunta sa tree planting, libreng sakay at yung medical assistance. Lumalabas din sa kanyang testimonya na ngayon day 16 ng paglilitis na wala sa kahit na anong dokumentong ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit ang pangalan ni Colonel Raymond Lachica, dahil paulit-ulit niya itong sinasabi ni Acosta na hindi lang siya yung gumawa ng listahan, hindi lang siya yung nag-formulate kung saan ilalaan itong confidential funds. Ito ay base sa rekomendasyon dahil sabi niya expert sa ground itong si Security Officer Colonel Lachica. Pero nung tinanong siya kung ito bang si Lachica ay nasa dokumento o liquidation disbursement report na ipinasa ng OVP sa COA, ang sagot niya ay wala. Pakinggan natin muna yung pahayag ni Gina Acosta kaugnay dun sa pag-formulate o pagbuo ng financial at physical report o plan ng OVP para sa confidential funds.
17: Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko.
11: Plano, sa physical plan, ma'am.
17: Physical plan.
11: Okay, sa accomplishment report accomplishment mismo.
17: Report.
11: Sa liquidation report.
17: Sa liquidation report.
11: Sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba dun, ma'am, limited po tayo dun, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano saka siya yung nag-implement ng mga programs, activities. Meron ba doon? Yes or no?
17: Wala.
16: So yun yung naging sagot ni Ginang Acosta, wala sa liquidation report. Any documents ng OVP submitting to COA, wala doon ang pangalan ni Lachica. Kanina, Alia, napansin natin na medyo matagal yung naging pagtatanong dahil nga nagbibisaya yung si Gina Acosta at si Attorney Ligutan at trinatranslate pa to in Tagalog para maintindi ng manunood at gayon din ang depensa dahil hindi sila marunong magbisaya. Ayon dito sa press conference sa kasalukuyang ginaganap ngayon sa panig ng prosecution, ayon kay Congressman Isabel Zamora na isa sa mga private ng isa sa mga House prosecutors at ang trial spokesperson na Ace Barbers, nakatulong yung manifestation ni Senator Irwin Tulfo. Sabi niya doon sa good government hearing naman sa Congress, nakakasagot itong si Gina Acosta ng in Tagalog, in English, bakit pagdating dito sa Senado ay medyo hirap na ito. So nakatulong itong manifestation na ito, kaya sinubukan ni Gina Acosta na sumagot in Tagalog. Pakinggan natin yung naging press conference kanina ni Congressman Barbers at Congressman Isabel Zamora.
18: Kasi as much as possible, we were trying to accommodate yung difficulty of Gina Acosta expressing or replying or responding to a question. Kaya nga, siguro, tamang-tama naman. May mga kopya ng transcript of records yung ating mga senator judges. No? Siguro, nabasa doon. Eh, pwede naman pala mag-Tagalog. Kaya kanina nga, unang tanong, ang pagkakasabi ko ay baka medyo kinabahan at hindi komportable sa kasi trial na ito, kaya gumagamit siya ng Bisaya.
19: Siguro that made the witness try a little harder pagkatapos sa mag-manifest ni Senator Irwin.
20: Thank you po.
16: So, Alian, mamaya, pagtapos ng break, lunch break ng impeachment trial, ay itutuloy itong direct examination ni Attorney Lugutan kaya SDO Gina Acosta. Yan po ang sa panig ng prosecution, Alian, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: At 38 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. This, I think, mga kababayan, ano po, o dapat din nating i-consider yun, ano, prior dun sa manifestation ni Senator Judge Irwin Tulfo, baka nga namang kinabahan. Ano, kadalasan kasi, ang tendency po ng mga tao, kapag nakinakabahan, we go back, ano, bumabalik tayo doon sa pinaka komportable tayo na expression ng ating sarili o sa ating lingwaheng ginagamit. Siguro, dahil si, I'm assuming, ano, na si Ms. Gina Acosta ay Bisaya, eh, kaya niya ginagamit, ano, yung kanyang salita. Gamit niya yung Bisaya as a way, ano po, para sagutin yung mga tanong na ibinabato o ipinipresenta sa kanya ng prosecution. However, mga kababayan, dapat po nating matandaan na ito pong proceeding na ito ay hindi lang normal na proceeding o hindi ito normal na proseso ng korte. This is not a normal trial, mga kababayan. Ito po ay impeachment trial. Ibig sabihin, mga kababayan, this should be accorded o ibig sabihin nilalapatan natin ng dapat na nararapat na respeto and not just respeto, ano, to the best of our abilities. Hindi naman yung korte kasi mag-a-adjust sa inyo, ano. Ikaw dapat na mag-a-adjust sa korte. Kung nakakapag-Tagalog ka naman pala o marunong ka naman palang mag-Ingles, we see no reason, no? Bakit kailangan Bisaya pa rin? Gusto mo mag-adjust ang korte sa'yo. That's my own personal take, mga kababayan, ano po. But, hindi naman na kasi bagong bagay yan, ano. Kahit siguro marap ko sa korte, siguro yung mga pagkakataon lang na ginagamit yung lingwahe o yung mga dialect, no? Dito sa ating bansa o pag binabasa siguro yung sakdal or binabasa yung mga karapatan, no, yung Miranda rights ng mga tao and such other rights as may be afforded by law. Pero sa mga ganitong procedure, sa ganitong mga pagkakataon, eh tayo dapat ang mag-adjust. Ang oras po natin, 40 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
15: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses

45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Amin pong special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang paglilitis. Samantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa ilang saglit po mga kababayan, inatabayanan natin ang resumption ng pagdinig nitong day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilang linggo na? Tatlong linggo na. Pero taliwas pa rin sa kagustuhan ng ilan sa ating mga kababayan, hindi pa rin dumadalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling impeachment trial. Na-try kong i-recall, ano po mga kababayan, if in history, nangyari na po ba na yung mismong ini-impeach

0: Eh, hindi dumalo sa kanyang impeachment trial. Kasi pagkakaalala ko, yung impeachment with sino ba yung si former Chief Justice Renato Corona, he was actually there. Ano po? Kung kay former President Erap kasi, parang bata pa, wala pa akong mawang nun. I think meron din finale, but it was already moot and academic. Former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero mas nauna kasing kinatigan yung kanya co-waranto, yung co-waranto petition. In any case, mga kababayan, this is day 16 ng pagdinig pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa rin tayo nakakausad doon sa Article 1 pa lang po, mga kababayan, ng Articles of Impeachment na ipinasa po ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Hindi pa rin tayo matapos-tapos doon. Ano, and actually, medyo since last week, kung inyo pong matatandaan, tamot sa aring opinion ang lumalabas, so, not only on the internet, pero doon sa mga panayam natin with the traditional media, hinggil sa aktwasyon ng magkabilang panig ng prosekusyon at ng depensa, yung mga katagang binibitawan po nila. Matatandaan nyo last week, yung pwede raw magtanong ng misleading question rather. And I think, mga kababayan, linawin po natin, baka nalilito po yung mga kababayan. Leading questions and misleading questions are not allowed. Ano nga ba ibig sabihin nun? Ano bang kinaibahan ng misleading questions at ng leading questions? Leading questions, simple lamang po, mga kababayan, ikaw yung nagsusubo ng sagot doon sa witness. Misleading questions, nililigaw mo, nililihis mo yung statement. Nililihis mo in such a way na makukuha mo yung sagot na gusto mo doon sa iyong witness. Both are not allowed, mga kababayan. Sa ating mga, baka may nakikinig po sa atin, ano po, kung kayo ay haharap o kayo ay mauupo sa witness stand, ay mahalagang tandaan po natin yan. Kasi mamaya, you run the risk, ano po, na baka mamaya, lalo na kung under oath, you run the risk of perjuring yourself. Maperjury ka dyan. Samantala, habang inaantabayanan po natin yan, magtungo naman tayo sa pinakahuling kilos kampaning pampanguluhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat bayan makikinabang sa Negros Oriental, dyan po sa Dumaguete, sa Negros Oriental. Iatid po namin sa inyo ang live stream mula po sa Radio Television Malacanang.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.

Medyo nahihirapan lang po tayo mga kababayan sa linya natin ng komunikasyon. Talagang yan ang nararanasan natin. But iatid po namin sa inyo mismo ang live stream. Narito po at pakinggan po natin.

E do genio, sorry. Ting mga barabarangay. Kada barangay, bawat barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan ng Office of the President ng 200,000 pesos. Bawat barangay po yan. Ang hinihingi lang namin ay na yung kalahati nun ay gagamitin para sa ating mga scholar. Andito ito, dito yung mga scholar natin. Sila na ngayon, ang tukoy sa kanila, sila ay mga presidential scholar na ngayon dahil galing po sa Office of the President. Ang sinabi natin sa mga barangay official, ika namin, yun. Dalawandaan libo, magkaroon sila ng presidential scholar. At ito po ay para magkaroon po natin sa mga chairman, sa mga scholar. Official. At ito po ay at ang hiningi po natin sa mga chairman, sa mga official, ay kako sa kanila, ay hamapin ninyo yung mga estudyante na malapit ng magtapos. At mukhang baka mahirap.

pa na makapagtapos dahil kulang sa pambayad, may kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Kaya bigyan natin ng suporta nitong 20,000 na ito upang maipatuloy nila ang kanilang pag-aaral at makapagtapos sila. At sa ating mga scholar, ay ito po, ito sa ating mga scholar, ito po ay para pagandahin natin ang edukasyon dito sa Pilipinas. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi noon pa, ito po ang turo sa akin, na ang pinakamahalagang serbisyo, pagkatapos natin pakainin ang ating mga kababayan, ay kailangan natin sila, kailangan yung mga kabataan ay ang importanteng serbisyo para sa kabataan ay ang edukasyon. Kaya po ang budget sa ng 2026 at saka yung susunod na budget sa susunod na taon, ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa national government ay nasa DepEd, nasa Department of Education, dahil kailangan talaga natin na turuan ng mabuti at i-training ng mabuti ang ating mga kabataan. Kaya natin ginagawa itong programang ito. At sinasabi ko sa ating mga eskola, sana mapakinabangan ninyo itong mabuti para makapagtapos kayo. Dahil ang pag-aaral ay ibang klaseng biyaya yan. At ito ang pag-aaral, pag maganda inyong training, kapag buhan ninyo sa magandang pag-aaral, yan ay yaman na sa inyo na talaga yan. Hindi na makukuha sa inyo yan. Hindi na mananakaw, hindi maaagaw ng kahit sino man sa inyo yung inyong kaalaman na natutunan ninyo sa eskwelahan o sa training o kung saan. Sa edad ng mga estudyante, iniisip ninyo, malayo pa siguro yan bago kailangan na pumasok sa seryosong trabaho.

0: Ang bayan ay ang ating kabataan. Totoong-totoo po yun. Kaya itutuloy-tuloy po natin ito, pagbubutihin natin ito, gamitin nyo sa tama yung ating naibigay na tulong na 20,000 at sana naman pagka nagkita tayo ulit, may hawak na kayong diploma, may hawak na kayong certificate, may hawak na kayong papakita na may kaalaman na kayo. At patuloy din po ito. At yun lagi kong sinasabi sa mga local government officials, pagka naging maganda itong ating ginawa, kapag mapakita natin na itong mga programang ito, itong rice giving program, itong LGSF para sa lokal, yung para sa barabarangay, sa mga scholar. Teka, bago ako magtapos, yung palang natirang 100,000, di ba 200,000 yung bibigay natin sa bawat barangay. 100,000 ay sabi natin, bibigay natin sa ating mga scholar. Yung natirang 100,000, ay hindi na kami magsasabi sa inyo. Kayo nang bahala ron. Dahil kagaya ng sabi ko, alam ninyo ang pangangailangan ninyo, kadalasan alam din ninyo ang solusyon. Kaya yung 100,000 na yan, iniiwan na namin sa inyo saan nyo gagamitin. Yung mga sa pag-iikot namin, iba-iba ang pinaggamitan ng mga barangay. Merong barangay, bumili rin ng bigas para makapag-distribute, makadagdag dito sa distribution namin. Meron bumili ng motorsiklo, meron bumili ng monoblock, meron bumili ng computer, meron bumili ng Starlink, kung ano-ano. Kung saan nyo pag nais gamitin, gamitin nyo para makatulong sa inyong barangay, para makatulong sa inyong komunidad at sa inyong mga constituent. Yun naman ang pinakamahalaga na makapagbigay tayo ng tulong sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan. Asahan po ninyo at lagi ko sinasabi sa ating mga local government official, pag maging maganda ang resulta nito, ay titiyakin natin na sa darating na panahon, dagdagan pa natin yung budget na para dito sa local support na binibigay natin. Kaya asahan po ninyo na andito po ang inyong national government kasama ang lahat ng local government official na magandang pagkooperasyon, magandang ugnayan, magandang pagsasama. At asahan ninyo na kami nandito, nasa likod ninyo at lagi naming tinitiyak na yung mga kababayan natin na dapat tulungan, yung mga kababayan natin na kailangan na maalalayan, ang mga kababayan natin na may pangangailangan pa rin, ay gagawin namin ang lahat ng maaari ng gawin ng national government para tumulong sa inyo. At kami po ay hindi nanguutos lamang na sinasabi, ito yung gawin ninyo, yan ang gawin ninyo. Hindi po, kami din ay nakikinig. Kaya kung anuman ang inyong mga hinain, kung anuman ang inyong mga naiisip na kailangan ayusin, o meron kayong naisip na dapat gawin, ay sabihan nyo po kami, sabihan nyo lahat, yung mga local government officials, nandyan lagi, andyan din po ang mga ahensya ng national government. Sabihin ninyo kung ano po ang nasa isip ninyo upang alam namin, kailangan namin malaman kung ano ang mga pangangailangan. Hindi natin malalaman ito kung hindi nyo po sabihin sa amin. Kaya kailangan nag-uusap ang pamahalaan, ang pamahalaan at saka ang mamamayan ay madalas na nag-uusap at makamalaman ng lahat kung ano ba ang nangyayari sa inyong lugar, kung ano nga ang pangangailangan. Yan po ay asahan ninyo na ang inyong national government, ang inyong gobyerno, ang buong pamahalaan mula sa national, lahat ng departamento sa national, hanggang sa local, hanggang sa bayan, hanggang sa lungsod, hanggang sa barangay, ay nandito upang tulungan kayo at inasahan ninyo na kung ano ang serbisyo, kung ano ang benepisyo na sa palagay ninyo ay kailangan ninyo hanggat maari, hanggat kaya namin gagawin, gagawin po namin upang tulungan kayo, upang mabigyan kayo ng ginhawa, ng counting ginhawa sa inyong mga buhay at sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga komunidad. At sa ganun ay mararamdaman yan sa buong Pilipinas. Dahil kung ginagawa po natin ito, grassroots ito na programa. Hindi po ito yung malalaking project. Meron din po tayo maraming malalaking project, pero importante.
1: Yes, Alvin? Alvin? Okay, ang napakinggan po ninyo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At siya po ay nasa Dumaguete, Negros Oriental. Nagkakaroon lamang po tayo ng fluctuating ng signal. Okay. Manatili po kayo nakaantabay dito po sa Radyo Pilipinas. Napapakinggan po tayo sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. Ito po ang special coverage pa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Dumaguete, Negros Oriental. Ito po ay para sa bawat bayan makikinabang. Alvin?
2: Yes, Jenny.
1: Mm-hmm. Okay. Ano nang kaganapan dyan?
2: Yes, sir. Jenny, ako ba ay naririnig na?
1: Yes, oo. Go ahead.
2: Okay. Jenny, doon sa naging talumpati ng Pangulo Marcos, sinabi niya na darangdagan pa yung pondo para dito sa bawat bayan makikinabang pagka ito ay naging successful. At ito, actually, Jenny, bilang bahagi pa rin ang layunin ng administrasyon na mailapit ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad. Kaya ang Pangulong Marcos mismo, ang personal na namamahagi ng tulong pinansyal doon sa mga presidential scholars. At sa katunayan, ginawa nga yung tinatawag na bawat bayan makikinabang sa araw na ito sa Talay Gymnasium sa Dumaguete City. At doon sa natulong aktividad, kapatid, ay nakapagkita si Pangulo Marcos doon sa may 15 presidential scholars na kumakatawan sa 250 beneficiaries mula sa Dumaguete City, doon sa Valencia, at saka sa Bakong, sa Negros, sa Oriental. At bawat scholar ay tumanggap ng 20,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund. At bahagi niyan, kapatid, sa tuwing nakakaroon ng ganitong aktividad si Pangulong Marcos, ay namamahagi ito. Automatic, take sa 10 kilo ng bigas sa mga beneficiary naman ng Local Government Support Fund, Rice Assistance Program. May kabuang 2,230 beneficiaries, kabilang na yung mga magsasaka, mga isla, vendor, magagawa, at iba pang mga kababayan natin na hindi masyadong malaki yung kanilang kita dito sa libreng bigas na ito. Hindi, maganda yung panahon doon sa pinuntahan ni Pangulo Marcos at nakikita natin, medyo mainit pa ka, karikang araw. Kung ikukumpara dito sa natin, dito sa Metro Manila, at ilan pang mga kalapit na lalawigan. Dito sa Malacanang, kapatid, dahil kanina pa yung napakalakas na buhos ng ulan. Kung itatansyay ko, halos mag-iisang oras na itong tuloy-tuloy, yung napakalakas na buhos ng ulan, at saka napakadilim, may kasama kami, kapatid na Jamie.
1: Oo. Mukhang nag-issue na din ang palas, tama ba? Nag-issue na din for the guidelines ng work from home, okay, if I'm not mistaken?
2: Meron na, kapatid. Meron na, alas 12 kaninang tanghali. Mm-hmm. Effective na yung meron natin circular number 127.
1: Oh.
2: Kung saan ay alternative work arrangement na doon sa tanggapan ng gobyerno. Dito sa National Capital Region, mm-hmm, at saka sa ilang mga probinsya, kapatid.
1: Okay. So sa pinuntahan ng Pangulo dyan sa Dumaguete, Negros Oriental ay maayos at wala namang pag-ulan?
2: Mukhang wala. Pag-ulan, bagkos napakainit. Alay, dito sa Metro Manila, kapatid, Talagang medyo nakakalit.
1: Sobrang buhos talaga ang ulan na yun.
2: Sobra, sobra. Kaya doon sa mga empleyado ng gobyerno, meron ng alternative work arrangement, pero pansin pa rin natin yung pag-uwi natin. Baka naman tayo ay may stranded. Kaya kanina pa ito, kapatid. Halos mag-iitang oras na. Kaya just imagine kung hindi natin ma-feature kung ano na yung mga sitwasyon sa iba't ibang nasangan dito sa NCR, kapatid.
1: Okay, sige. Tapos na ba yung speech ng Pangulo?
2: Mukhang tapos na at tuloy-tuloy pa rin naman yung programa. Actually, ito na yung last activity ng Pangulo para sa araw nito. Itong bawat bayan makikinabang sapagkat kanina, meron pang tinuntahan dalawa. At ito na yung ikatlong aktibidad at huling activity ni Pangulo Marcos para sa araw na ito, kapatid.
1: All right, sige. Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar. Okay.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Inyo pong napakinggan ang ulat na yan ni Alvin Baltazar mula po sa Palasyo ng Malacañang para po sa pagtatalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bayan, bawat bayan makikinabang sa Negros Oriental. Samantala,
4: isang sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
1: Sa oras natin, 9 minuto makalipas ang alauna ng hapon, nakuha naman po natin ang Senado kung saan ay nagpapatuloy ito po ang pagharap ng hostile witness, no? Yan po ang tawag ni Attorney Ligutan sa Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Naroon po nakatutok si Nympha Asuncion. Nympha?
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Yes. Yes, Nympha.
5: Yes, Jimmy, malapos nga yung lunch break ay nagpapatuloy itong pagtatanong ng prosecution sa pangunan ni attorney, private prosecutor attorney Amado Virgil Ligutan kay sa testigo natin na si Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ito ay kaugnay pa rin ng Article 1 ng Articles of Impeachment o yung aligasyon ng limang paggamit ng confidential funds. Pakinggan na natin yung pagtutuloy o pagpapatuloy ng D-16 ng ating impeachment trial.
6: Publiko are very much waiting for an answer. Sino ang nag-utos ng pagmamadali ng pag-incash ng checking yan, 125 million sa araw na yan?
7: Objection, Your Honor. Misleading.
8: Objection is sustained again, right, counsel. Now. There is no base. The pagmamadali did not come from the witness, counsel. It came from your question. She
6: your
8: said,
6: Honor, please.
8: It went through the regular process of their office. Whether yes, the regular process of their office is that fast or whatever, it's up okay. to her.
6: Yes, Your Honor, please. I'll now go to the next point. Now, let's go back to the time you encashed 125 million pesos. Pagkatapos ma-verify ng bank teller yung identification at saka pagkatapos i-approve yung pag-i-encash ng checking iyan, di po ba you were instructed na magpunta sa backroom ng banko?
7: Objection, Your Honor. Misleading, Your Honor. The witness hasn't testified yet.
6: I'm asking for permission.
7: It
8: may be leading, but it's okay to ask leading questions because this was testified to by another witness from Land Bank that she went to the back room.
7: Just to clarify, Your Honor, the objection is grounded on that it is misleading, Your Honor, because there's no testimony yet that the bank teller, any bank teller verified, Your Honor. There's no testimony yet from the witness, Your Honor.
8: no testimony. He is asking the witness on the basis of a testimony given before the court counsel by a land bank official that Gina and, if I recall correctly, Colonel Lachica and Or Ortonio went to the back room of the bank. And the bank officer, in fact, if I remember correctly, testified that there was a door leading to the
6: exit.
8: To another exit.
6: Yes, Your Honor.
7: Your Honor.
8: That pertains to DepEd Council.
7: Your Honor. Yes. That may be the case, Your Honor, but it hasn't yet testified by the witness. So, with due respect to the prosecution, the proper basis must be laid, Your Honor.
6: Already ruled.
8: Modify mm-hmm. for this one, Counsel.
6: Okay.
8: I stand corrected with respect to the backdoor testimony mm-hmm. that it connected to DepEd. I distinctly remember that. Not with the OVP. I stand corrected.
6: Backroom, Your Honor. I'm asking for the backroom. Now, isn't it, okay? In that afternoon, you were instructed to the backroom of the bank. Di po ba?
9: Ano po yun? Backroom.
6: Backroom.
9: Sorry po, sir, ha?
6: It's okay.
9: Sorry po.
8: Attorney Ligudan, backroom. Kwarto sa likod o banyo?
6: Kwarto sa likod.
9: Wala pong kwarto sa likod, Your Honor.
6: Okay, now. The question is simple. Saan nyo nakita yung 125 million pesos na in-cash nyo sa araw na iyon sa loob ng banko?
9: Doon po sa may likod ng tiller, Your Honor.
6: Yan. Okay, now. Sa likod
9: open
6: ng...
9: Open space po.
6: Okay. Sa likod ng...
9: Teller.
6: Now, ma'am, can you describe for us, to give us a mental picture, how big the pile of 125 million pesos in cold cash is? Ipa-describe.
9: Sorry, sir, ha? Pero dili kaya ko well-versed sa mga measurement. Okay. Pero nakasulod siya sa... Nakalagay siya sa box.
6: Okay.
9: Na nakabandal tag 1 million ang isa kabandal nga nakaputos, nakabalot og cellophane na silyado pa.
6: Tama sinasabi mo, ma'am, na hindi ka well-versed sa measurement. Tama po ba? Diba? Now, I will show you a simulated representation of 125 million pesos. Sinabi mo 1,000 peso bill, diba? Show that to the screen, please.
9: I'm sorry.
6: You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash.
7: Your Honor.
6: Wait. Not done.
8: Counsel, to finish the question, okay. Attorney mm-hmm. Bakwell.
6: Can you please confirm if the cold cash you saw 125 million pesos, do they look like that?
7: Your Honor.
8: Counsel?
7: Before the prosecution proceeds with the question, may we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced?
8: Yes, Counsel. Either it is distorted because the 1,000 peso bills look bigger.
6: Yeah, Your Honor.
7: Is this AI, Your Honor?
6: Yes, of course. That is simulated.
8: Okay.
7: Is this AI?
6: Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash, so we had to resort to technology.
7: Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI?
6: Yes.
7: Generated?
6: Yes.
8: Counsel, if you will allow the presiding officer. Ma'am Gina, sabi niyo nakalagay po sa kahon, tigi 1,000 bundle. Ilang kahon po?
9: Dalawa, Your Honor.
8: Gaano kalaki po yung kahon? Gamitin niyo po yung kamay niyo. Gaano kataas po? Gaano kataas? Gaano kataas po? Yung kamay niyo po sa baba, pakipat yan para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad. Kasing lapad po ng witness stand. 125 million po yan. Dalawang kahong ganyan.
9: Opo, Your Honor.
8: Binilang niyo po ba? Tinanggal niyo po ba mula sa kahon o hindi na?
9: Tinanggal po sa kahon, Your Honor.
8: Pagkatanggal niyo sa kahon, binalik niyo ba sa kahon?
9: Hindi po, Your Honor.
8: Saan niyo na nilagay?
9: Nilagay ko po sa aking apat na bag.
8: Ito po yung duffel bag.
9: Parang traveling bag po, Your Honor, na oblong.
8: Traveling bag, apat pong ganun.
9: Yes, Your Honor.
8: Okay.
6: I proceed, Your Honor.
8: Your witness, counsel.
6: Sinabi mo, ma'am, na yung 125 million pesos naka-bundle into 1,000 peso bills. Tapos isa kang bundle is 1 million pesos. Again, para sa ating mga kababayan, hindi pa nakakita, how does a 1 million pile is?
8: Counsel, is that an actual thing again or a reproduction?
7: Your Honor.
8: Yes, while you're showing the witness, Attorney Bakel.
7: May we just interpose an objection as regards presenting the witness those props, Your Honor, inasmuch as the parties are uncertain, the defense is uncertain as to how is that an accurate representation of what the prosecution claims to be, Your Honor.
6: I will ask that question, Your Honor, please.
8: Before I rule on the objection, yes, counsel, ask your question. And kindly don't cover Miss Gina.
6: I'm so sorry. Ma'am, sinabi mo yung 125 billion pesos nakapile by 1 million peso each. Tama po ba?
9: Opo.
6: And then, yung bills ginamit is 1,000. Tama po ba? Sinabi mo hindi ka well-versed sa measurement. Doon sabi mo, di ba? Kaya nga, ito yung simulated 10 bundles. The size is similar to 1,000 peso bills. Ma'am, yung 1 million, pwede nyo pong hawakan if you want. If you want lang, ha? Ay, lagi dagal, ma'am, ha? Now, yung 1 million pesos kamukha ba ng isang bundle na ito?
7: Your Honor.
6: Wait.
8: Is that your question, Attorney Guten? Yes, Attorney Bakel.
7: Your Honor, we manifest that upon the examination of assisting counsel, these appear to be just blue-colored lengthwise papers wrapped in plastic with 10 bundles each. How is this an accurate representation of the size of whatever the prosecution claims to be, Your Honor? They are yet to lay the proper basis as regards this.
8: Counsel claims it's a mere simulation. Yes. If that is an objection, counsel, I will have to overrule the objection. Witness will please answer. Ma'am, parang ganyan po ba yung bundle ng tigis 1,000 winidraw ninyo?
9: Your Honor, may I know po kung ito po ay is this 100,000?
6: Yes.
9: This one? Is this 100,000?
6: I think we did.
8: Sa pagkakaalala niyo po, kung tagi-1,000 po yan.
6: Yes.
8: 10 bundle ng tagi-1,000 na ang kabuuan ay 1 million sa isang balot ng plastic. Ganyan po ba yung itsura ng inyong winidraw? Yung bundle po, yung bundle.
9: Basta nakabalot lang po siya ng silupin, Your Honor, tapos binilang po namin.
8: Ma'am, when you say cellophane, plastic.
6: Plastic.
9: Ito, ni Honor.
8: Kaya nga, so ganyan po yung size.
9: Oo, nakasilyo po, Your Honor.
8: Bagong pera po ba, lumang pera?
9: Bagong pera po, Your Honor.
8: Okay, so mga ganyan nga po yung size. Sila nga tinatanong sa inyo ni Attorney Ligutan. Huwag natin pag-usapan yung bigat, yung hugis.
6: We'll go into the weight later.
8: Halos ganyan po ba?
9: Ganito po, Your Honor. Basta nakabalot po siya ng silog.
8: Ma'am, kayo naman. Makita niyo naman kung halos pareha yun sa iyo. Para halos parehas po ba? Yun lang, ganun kasi yung tanong.
9: May similarity gama, Your Honor.
8: Okay.
9: May manggod siya. Lapad-lapad man ang kwarta.
8: Okay.
6: Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 125 of these bundles, correct? Yung nakita nyo sa hapon na yun, December 20, 2022, tama po ba? Yun yung nakita nyo sa bangko na in-cash ng Office of the Vice President. Cash, cold cash, sa hapon na yun. Tama po ba?
9: Ano po? 125 million po to, Your Honor, ang nakita na ko. Among gihap.
6: Yes.
9: Gibilang po namin, Your Honor.
6: Yeah, 125.
7: Your Honor.
8: Just to clarify, Gina, before Attorney Bakel, before I recognize you, bundle count lang po ang ginawa niyo.
9: Bundle count po, Your
8: Honor. Binyo na po binuksan yung cellophane na sinasabi niyo, yung plastic, binilang niyo na lang po, 125 yung ganun.
9: Hindi na po, Your Honor. Nakasilyo po kasi, Your Honor.
8: So, binilang niyo na nga lang po, 125 na ganun.
9: Opo, Your Honor.
8: Hindi na isa-isa. Hindi niyo na binilang isa-isa yung bill. Yung tigi 1,000.
9: Dili na tigi.
8: Hindi na po. Hindi okay. Na. Attorney Bakel, yes. What is your comment or objection?
7: Your Honor, may we respectfully ask if the props could already be removed, Your Honor? As it's not necessary for the testimony of the witness.
6: It is, Your Honor. It is.
8: Are you done yet with your
6: situation, Your Honor? Not yet.
8: Okay.
6: Now,
8: wind it up.
6: Yes. Now, I'm sure, Madam Witness, with your figure, kanang imong kadakon sa lawas, ma'am, you would not be able to bring yung kadami-daming 125 million pesos in cold cash na iyan. Tama po ba?
9: Tama po.
6: Now, who were with you in the bank yung moment na yan?
9: Your Honor, ibig sabihin pa kung sinong kasama ko pagpunta sa bangko?
6: Yung nasa bangko na, sa loob ng bangko, kaharap yung 125 million pesos in cold cash. Sino yung kasama mo from the Office of the Vice President kung meron man?
7: Your Honor, before the
8: yes, Attorney Bakel.
7: Answer, Your Honor, the question of the prosecution is totally unrelated to the use of the props, Your Honor.
6: Your Honor, may we just request, Your Honor,
7: I'm still not finished. May we just respect the defense respectfully requests, Your Honor, that these be removed until the relevant question is interposed, considering that the witness has the right to be respected as well in the proceedings.
8: Wait. I think I see Attorney Bakel. I think the court sees well. Attorney Ligutan is getting to get to it. Attorney Ligutan.
6: Yes. Okay.
8: Miss Gina, may kasama po ba kayong ibang tao mula sa OVP nung pinikap niyo yung pera?
9: Meron po, Your Honor.
8: Sino po?
9: Si Asik Ortonio po, Your Honor.
8: Okay. Tony Ligutan, Your Witness.
6: Okay, now, walang membro ng VPSPG, okay, yung kasama nyo, yung Vice Presidential Special Protection Group, kasama nyo sa loob ng bangkong iyan. Tama po ba?
9: Wala, Your Honor, pero ang aming driver po ay member po ng VPSPG.
6: Yes, ma'am. Now, even with such large amount of money, hindi nyo naisipan na mag-request ng isang or maraming escort na sasama sa inyo sa bangko tsaka lalabas with those bills. Tama po ba?
7: Objection, Your Honor, argumentative.
6: Oh, Your Honor.
8: Overruled, counsel. Witness will answer.
9: Ang gisama ko po, Your Honor, nakisuyo po ako, nasamahan po ako ni Asik Ortonio.
6: Mm-mm. Ortonio lang.
8: Nakiusap okay. Ka, nasamahan ka ni Asik Ortonio.
9: Yes, okay, Your Honor.
6: Okay. How did you bring out of the bank, that 125 million pesos?
9: Your Honor, pwede ulitin ang question.
6: Okay, paano nyo inilabas ng bangko yung 125 billion pesos na iyan?
9: May tumulong po sa akin, Your Honor.
6: Oh. Okay now. Sino yung tumulong sa inyo?
9: Yung security ng Land Bank po, Your Honor.
6: This is the question now. Okay. Yung 125 billion pesos na iyan, did you put it into bags or you brought them out one by one?
9: Nailagay po yun sa apat na bag, Your Honor.
6: Apat na bag. So, hindi po hand carry lang yung bills na yan.
9: Hindi, Your Honor.
6: Okay, so, now we will give in to what the defense wants, Your Honor, please. Having been satisfied that this person cannot bring out of the bank using her own two hands these bills, no, we can now. Attorney Jay.
8: Assisting counsel.
6: May I remove?
8: Proceed, counsel.
6: Okay, now, you said you put them sa mga traveling bags. Ilang bags? Apat po, di ba?
9: Apat, Your Honor.
6: Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito?
9: Ganito, Your Honor. Okay, paoblong.
6: Okay, now. Okay, paoblong. I will show you now representation of 125 million pesos inside four traveling bags. Ito yung tanong now. Okay. Four traveling bags with bills, 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na iyon, ma'am, maalala niyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw niyo na 125 million pesos na isinilid niyo sa four traveling bags, do they look like this?
8: Before you answer, Gina, counsel for respondent?
7: Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. No basis, Your Honor.
8: The court will simply note the objection of counsel, and counsel, the court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations.
6: Yeah.
8: Of what he is asking the witness about, if it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million.
6: Opo.
8: With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations.
7: Thank you, Your Honor.
6: Thank you so
8: much. Counsel will please, witness will please answer, Ma'am Gina, parang ganyan po ba yung apat na bag na pinaglagyan nyo?
9: Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round.
6: Opo.
9: Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is paganon po ang zipper.
8: Bo, pahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay? Number one, yun ang isang pagkakaiba. Kulay?
9: Kulay black.
8: Pareho? At apat na bag, kumasa yung 125.
9: Apat po na bag, Your Honor.
6: Okay, thank you so much. Ma'am, in putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan?
9: Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag.
6: Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag?
9: Wala, Your Honor.
6: And then, how long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags?
9: Hindi ko maalala, Your Honor.
6: Maaalala niyo po ba? Kasi sa'yo kayo naglagay doon, maaalala niyo po ba gaano ba kabigat yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each.
9: Basta mabigat po, Your Honor. Mabigat.
6: What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo.
9: Di ko exactly maalala, Your Honor.
6: Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga 4 bags na ito?
9: Wala, Your Honor.
6: Oh, so, sino yung nagkarga?
9: Bali, ganito po. Yung kung ang pera ay nandiyan na sa lahat na pinanailagay na po sa 4 na bag. Sa diyang on a while na ilabas ko na po, Your Honor, tumulong po sa akin ang dalawang security guard, Your Honor. Ginano nila, Your Honor, papunta sa entrance ng bangko kung saan naghintay po ang aming sasakyan, Your Honor. Tapos ako, Your Honor, nagsunod, nagtanaw sa duha ka security, Your Honor.
6: Alright. Now, what about Libel Ortonio? Ano ba yung ginawa niya kung meron man sa paglalabas ng 4 bags containing 125 million pesos in cold cash? May naitulong ba si ginoong Libel Ortonio?
9: Wala po, Your Honor.
6: Wala. Again, walang escorts? No request for escort, di po ba?
9: Wala, pero ang amo ang driver, Your Honor, is a member of BPSPG.
6: Isang driver?
9: Duha, Your Honor.
6: Two dalawang drivers. Okay. Aside from these two drivers, yung tanong ko is, aside from the two drivers, walang ibang membro ng BPSPG?
7: As in answer, Your Honor.
8: As in answer, okay. Counsel.
6: What time did you leave the bank?
9: Ano, Your Honor?
6: Anong oras kayo lumabas ng bangko?
9: Di ko exactly maalala, Your Honor.
6: Mm-hmm. Di mo maalala. Mm. Now, galing sa trolley, di ba? Papunta ng mga sasakyan. Okay? Sino yung nag-transfer ng mga bags na yan?
7: Misleading, Your Honor. There's no testimony as to the trolley.
8: I did hear trolley as okay. Well, Counsel.
6: I will reform, Your Honor. Now, sino ba yung nag transfer galing sa bangko papuntan sa sasakyan, okay, ng 4 bags na yan?
7: Ask and answer, Your Honor.
8: Attorney Gina, with the indulgence of counsels, sabi niyo wala kayong binuhat sa 4 na bag, tama po?
9: Wala po, Your Honor.
8: Wala rin binuhat si Ginoong Ortonio sa 4 na bag.
9: Wala, sabi, Your Honor.
8: Ang nagbuhat, dalawang security guard ng bangko.
9: Sila po ang tumulong sa, sila, Your Honor.
8: Tig dalawang bag ang binuhat nila o may trolley silang ginamit?
9: Di kaya ko ka-remember kung nagamit sila o trolley, or ang ma-remember ko, Your Honor, gidrag nila ang duha ka bag. Tapos,
8: dalawang bag kada guard.
9: Opo, Your Honor.
8: Mm-hmm. Isahang labasan yung 4 na bag.
9: Sabay po sila, Your Honor, at nandun po ako, Your Honor, nagsunod-sunod sa ila, nagtanaw, Your okay. Honor.
8: Okay. Your all witness, right. Counsel.
6: Now, so, paano nyo transfer dinala yung 4 bags na yan galing Landbank Shaw Boulevard papunta sa pinuntahan nyo after that?
9: Gisakay.
6: Sinakay sa
9: amo ang service, Your Honor.
6: Service. Pag sinabing service, ibig yung sabihin, sasakyan.
9: Opo.
6: Ilang sasakyan kung meron man?
9: Dalawa, Your Honor.
6: Kaninong sasakyan yung pinagsidlan, pinagsakyan ng perang iyan?
9: Sa OBP, Your Honor.
6: OBP. Sumakay ka ba sa similar sa parehong sasakyan together with Lemuel Ortonio?
9: Ako nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Tapos si Ortonio po nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor.
6: Okay. Saan kayo nagpunta after that?
9: Nagpunta po kami sa office po ng OBP.
6: Office of the Vice President. Anong oras kayo dumating doon, if at all?
9: Mga nakaabot mi dito mga 4.
6: Umabot kami doon at 4. Mm. Okay, 4 or 4 o'clock ng konti?
9: 4 plus ng 4 plus hapon.
6: Ng hapon. 4 plus ng hapon. Who assisted you, kung meron man, in transferring the bags from the cars to the office of the Vice President, kung meron man?
9: Pagdating ko doon sa Port Law, Your Honor, sa office po kasi namin, meron pong talagang naka-duty na mga BPSPG.
6: Mm-hmm.
9: So, nang naka-arrive na kami sa Port Law, Your Honor, open ang car, tapos nakita ng BSPG na nag-action ako, na kunin ang bag, nakita nila na dili ko kaya, tumulong po ang dalawang BPSPG, Your Honor,
6: mm-hmm.
9: na ang bag makuha doon sa sasakyan, tapos ilagay namin sa trolley.
6: And then?
9: Tapos, sakay na kami, Your Honor, sa elevator na hindi tao ang sumasakay. Ano yung service elevator, Your
6: service
9: Honor?
6: Service elevator?
9: Sakay
6: okay
9: na kami.
6: Saan nyo dinala yung pera?
9: Dinala ko po sa aking extension office, Your
6: extension
9: Honor.
6: Office. Yung four traveling bags.
9: Opo, Your Honor.
6: Wow. Ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability Hearing, sinabi nyo dun, please show the TSN, that's right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino?
9: CSO Officer, Your Honor.
6: Colonel La Chica.
9: La Chica.
6: To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung, ready na yung 125 million pesos. Tama po ba?
9: Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-incast ko na po ang cheque for the confidential funds.
6: Yes, ma'am. Question. Ikaw yung Special Disbursing Officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential ading physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel La Chica. The question is, why did you have to call Colonel La Chica to inform him, Colonel La Chica, ready na ang 125 million pesos. Bakit?
9: Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency,
6: mm-hmm.
9: na kung ma-encast ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President, na siya i-order, Your Honor.
6: Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel La Chica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante La Chica?
9: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte.
6: You turned over 125 million pesos to Colonel La Chica precisely para siya yung mag-disburse ng 125 million pesos for the supposed confidential activities ng Office of the Vice President. Tama po ba?
7: Misleading, Your Honor.
6: What?
8: Why is it misleading, Counsel?
7: Your Honor, the witness has yet to testify on anything.
6: Wait.
7: That the
6: I'm leading her.
7: Question is premised on, Your Honor.
8: Overruled, Counsel. Witness said that she was instructed by the head of agency, the Vice President, to give the money to, anong word ginamit niyo, ma'am? Transfer?
9: Release.
8: Release. To release the money to Colonel La Chica. Proceed, Counsel.
6: Now, hindi po ba na nag-testify ka rin sa November 25, 2020,

0: nag-dismiss, no, ang impeachment court, pero ano ba, mag-secession pa rin ba ang Senado? Ang mga senador natin, mag-secession pa rin ba, Ninfa Asuncion?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, Jimmy, sa kasalukuyan nga ay may session na, nagsisimula na yung session ng Senado. At ngayon lang ay inanunsyo ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na magiging maiksi lang yung kanilang session ngayong hapon. At aaprubahan lang nila yung isang panukalang batas na, na for third reading, at saka magkakaroon lang sila ng ano yun, ng referral ng mga bills sa mga committees bago sila mag-adjourn dahil nga dito sa masamang panahon at mga pagbahana sa ilang lugar dito sa Metro Manila. Samantala doon naman kanina sa sabi mga administrative matters ng impeachment court, inanunsyo ni Presiding Officer Chis Escudero na pinagbigyan ng impeachment court yung hiling ng isa sa mga pinasabi ng witness na si Limuel Ortonio, yung assistant chief of staff ng Office of the Vice President, na wag mo nang dumalo sa paglilitis ngayong Linggo. Pinasabi na kasi siya ng October 18 o bukas and 19 para nga maipila dun sa mga haharap na testigo ng prosecution. Ang sinabi ni Presiding Officer Escudero, nagpadala ng liham itong si Ortonio sa kanila noong August 13, at sinasabi na magpapa-excuse siya this week dahil may a-attendan siyang psychologist licensure exam. At ang sabi ni Presiding Officer, dahil nga nakalinya pa si Acosta at hindi pa tapos yung pagtatanong sa kanya ng prosecution at may cross-examination pa ang depensa, at may kasunod pa siya na si Edwin Fajarda, ay pinagbigyan na ito ng impeachment court. At sa Lunes ay pinapasabina na siyang dumalo sa impeachment trial, at saka pagkatapos ng kanyang licensure exam ay pinapadalo na siya dito sa paglilitis. Narito yung bahagi ng ruling ni Presiding Officer Escudero.
3: The court is in receipt of a 13 August letter of Mr. Lemuel Ortonio asking for leave or to be excused from attending the hearing this week because he is going to take a scheduled psychologist licensure exam administered by the PRC. Given that we are not yet through with Ms. Gina Acosta, and we still have witness Eduardo Fajarda, court finding merit in the request and good faith on the part of Ortonio, hereby grants the request of Mr. Ortonio so that he can take his licensure exam this week. The court will, however, inform him in advance that we will be issuing a subpoena for him to attend this hearing on Monday after he shall have taken his licensure exam.
2: Yes. Natapos na rin nga ng impeachment clerk of court yung pagkukumpara dun sa mga acknowledgement receipt mula sa kampo ng depensa at prosecution. Kung matatandaan natin, Jimmy, noong August 11 trial ay umalma si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa hindi pagresponde ng depensa dun sa kanilang panukalang schedule na pag-usapan sana. Itong posibleng pagkakasundo ng 4,000 plus na acknowledgement receipts nila na ihaharap sa trial. At yung naging ruling noon ni Presiding Officer Escudero ay yung impeachment court na yung magko-compare ng mga acknowledgement receipts sila. At base nga dun sa pagko-compare ng mga acknowledgement receipts, sinabi ni Presiding Officer Escudero na nasa 3,616 yung common AR, so yung pareho na acknowledgement receipts mula sa depensa at saka sa prosecution. Mula dito sa 3,000 plus na to, 2,666 yung sa Office of the Vice President at 950 yung sa Department of Education. Lahat ng mga ERs ay markado na, at doon sa kabuuang acknowledgments receipt ay nasa 876 yung walang counterpart sa parte ng defense. Samantala doon naman sa naging press conference ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, sinabi niya na posibleng bukas yung maging ruling ng impeachment court tungkol dun sa sub judice rule

0: na ipapatupad ng impeachment court. Kung matatandaan natin, last week nung Wednesday, ayan yung sinabi ni Presiding Officer Escudero tungkol dun sa naging pag manifestation o motion ng ni lead defense counsel attorney Sison dun nga sa naging parang social media post ni attorney Ligutan. Ang sabi ni attorney Reginald Tunggol, kailangan ay, dahil nga maaga nilang inadjourn yung trial ngayong hapon ay hindi na, kasi kailangan pa ng panahon para marinig yung paliwanag ni attorney Ligutan, kaya ipagpapabukas na ito ng impeachment court. Jimmy?
1: Okay. So Nimpa, matanong ko na lang din siguro, no? Kasi kanina papahabang papasok tayo dito, hindi ko nalaman kung nandiyan ba, kumpleto na ba ang ating mga senator judges, kasi 'di ba parang nung last ilang araw na 'yon, 'di ba, nung last week hindi nakakadalo si ano, si Senator Loren Legarda, and I think correct me if I'm wrong, maging si Senator Judge Alan Peter Cayetano ay wala din.
0: Yes, base dun sa pinadala ng na impormasyon ng Senate Rib ay absent pa rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano, samantalang si Senator Judge Loren Legarda ay nakumpirma natin kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. na naka-medical leave pa rin na simula ngayong 17 hanggang 19 daw yung medical leave niya ayon kay Senate Secretary Bantog.
1: Okay. Pero si Senator Alan Peter, paano kaya yon? May statement ba yung kanyang opisina? Ano ba yung kanilang sinabi? Bakit wala siya sa mga pagdinig?
0: Yes, wala namang pinaabot na dahilan yung kanyang opisina, at tinanong din natin yan kay Senate Secretary. Ang sabi naman ni Senate Secretary Bantog ay walang communication mula sa kanyang opisina tungkol sa pagiging absent ngayong umaga nitong trial ni Senator Judge Cayetano. Hindi ko lang sure kung dito sa session ngayong hapon i-present na itong si Minority Leader Alan Peter Cayetano.
1: Oo, buti na lang si Senator Robin Padilla laging present, ano? Oh, kailan kaya naman siya? Wala ba siyang balak ma-absent? Hindi, joke lang. Okay, sige. Well, gusto lang natin na medyo tumawa, no? Dahil gloomy ang weather ngayon. Ano pa? Di ba? Si Nimpa, napakasipag dito. Oh, pagkatapos ng impeachment, eto na. Meron pang session. Anyway, maraming salamat sa iyo, Nimpa Asuncion.
0: Yes, maraming salamat muli, Jamie, at ingat kayo, ingat tayong lahat mula dito sa Senado sa parte ng impeachment court. Para sa Radyo Pilipinas, ni Fasun Short.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Kayo naman masyado, di ba, buti nga at sabi ko nga, buti nga at si Senator Robin Padilla ay napakasipag, no? Na laging present, Your Honor. Oo, pero ayun, sige. Anong pang mabanggit natin? Wala na tayong masyadong time, pero sisikapin po natin, ano? Sisikapin natin na kahit papano ay siguro sa susunod na pagkakataon, malaman natin. Sayang po kasi na maintindihan natin yung bawat trabaho ng bawat isa. Yun po yun eh. Kaya ho siguro kung may pagkakataon at sa susunod na araw ay maaaring siguro makapag-interview tayo. Ano ba talaga ang trabaho ng isang disbursing officer, no? Lalo na 'yon, special disbursing officer. Ano bang trabaho ng special disbursing officer versus disbursing officer? Ano bang pagkakaiba nila kasi sa halo-halo pag nag-o-order ako, pag special daw, meron daw yung dalawang ice cream. O pagka naman na ano lang, regular lang, isang ice cream lang. Parang ganon. Anyway, malapit na rin ho tayong magpaalam. Ayan po, bukas, ipagpapatuloy po natin yung pagsubaybay dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya mga kababayan, no, patuloy po kayo na mag-antabay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. And with that, mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para po sa 16th na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po, babalik si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina F. Acosta upang ipagpatuloy ang kanyang testimonya. Kanya naman pong kaya naman po, no? Ay manatili po kayong nakatutok dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Jamie Quinto, ang inyong lingkod, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli po, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang PIA, Impormasyon at Aksyon. Pero bago yan, mapapakinggan nyo po muna ang news break. Ihahatid po sa atin in a while. Magandang hapon po sa inyo, bagong Pilipinas.
2: Ang paglilinis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo.
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3
5: Colab.
7: World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas, Radio Publiko 738.
9: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3,
9: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Philippine Standard Time 2:57.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi mamaya. Ayon sa NGCP, bunsod ito ng manipis na supply at mga palyadong planta ng kuryente sa rehiyon. Samantala, isinailalim naman sa yellow alert ang Visayas Grid mula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod naman nila ito ng manipis na reserba ng kuryente at mataas na demand o pangangailangan ng enerhiya sa rehiyon. Ipinaalala naman ng Department of Labor and Employment at DOLE sa mga pribadong kumpanya ang tamang sahod sa Ninoy Aquino Day sa August 21 at National Heroes Day sa August 31. Nakasad kasi sa Labor Advisory 31 na tatanggap ng 200% o double pay ng arawang sweldo kapag pumasok sa regular holiday. Sakaling hindi pumasok ang empleyado sa araw ng holiday, tatanggap pa rin siya ng 100% ng kanyang arawang sweldo. Kapag sumobra naman sa 8 oras ang trabaho, dapat bayaran ang empleyado ng karagdagang 30% ng kanyang sweldo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas
5: and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
5: World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
9: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
19: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, makabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu ng may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
22: Magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga ka-PIA? Lunes na naman. At syempre, ang hope namin ay lahat tayo'y safe, especially ngayon na maulan dito sa atin. Ang programang ito ay muling nagbabalik para sa isa na namang talakayan at pagbabahagi ng impormasyon na sure na makakapagbigay na naman ng kaalaman sa atin. Lahat ng yan dito lang sa impormasyon at aksyon. At syempre, ngayong Lunes, kasama niyo po kami ngayon. Ako po si Jenny Red mula PINCR at kasama ko ang napakagandang C.
23: Ayan, isang maulang hapon po sa ating lahat. Jana Pineda po mula rin sa PIANCR.
22: Mm-hmm. At syempre mamaya makakasama rin natin ang kaibigan nating si Engoy na mamaya ay bibigyan tayo ng mga napakaganda na mga kaalaman. Abangan natin yan. Kaya samahan niyo kami sa inyong merienda at sabay-sabay tayong matuto sa programang ito. Ang ating programa ay hatid pa rin sa inyo ng Philippine Information Agency at mapapakinggan sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM. O medyo lumipat tayo ngayon, no? O habang nag-a-adjust ata ng anong ating Radyo Pilipinas. At para naman sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, abay maaari nyo kaming mapanood sa channels 45 to 49 ng Affordbox sa channel 3 ng TV Plus. At syempre online, nandyan din ang mga Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas para mapanood nyo kami. At syempre pwede rin kayo mag-comment dyan ng mga pabati, yes, mga suhestyon, at opinion sa ating mga pag-uusapan ngayong araw. Mga ka-PIA, today's episode is another eye-opening and interesting one dahil pag-uusapan natin ang isang societal issue that has been present since the beginning of human civilization. Ang krimen o crime. Aba, medyo mabigat-bigat ang topic natin ngayong Lunes, no? Siyempre, gusto kong umpisahan ang kaalaman ng episode na to. Alam niyo ba, Miss Jana, na ang earliest legal system for crime punishment ay nagmula sa ancient region ng Mesopotamia. Ito ay ang Code of Ornamo at ang isa sa pinakasikat sa ancient history ay ang Code of Hammurabi. Ito ba naalala mo nung history class?
23: Slightly.
22: It,
23: Hammurabi,
22: it rings a bell.
23: Yes, it rings a bell.
22: Kung gusto nyo pa ng mas ancient, abay, may mga natagpo ang fractured skulls na natagpuan ng mga archaeologists indicating interpersonal violence at blunt force trauma kasi ganun nga sila mag-resolve ng mga ano, no, so-called crimes before. These skulls are from Neolithic period or also known as the New Stone Age. Masasabi natin na noon pa ay mayroon ng krimen. Aba, medyo ano, napakahusay ng ating researcher, no, for
23: yes,
22: this episode.
23: Very researched.
22: And speaking of crime, pag-uusapan natin ito at ang obserbasyon ng National Crime Prevention Week. Ano ba ang mga programang nakapaloob dito at paano tayo makatutulong sa kampanya kontra kriminalidad? At para sa paksang ito, makasama natin mamaya si na Ms. Ellen Grant, Crusade Against Violence member and Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice. At syempre, si Attorney Christine Leones, Assistant Staff Service Director ng CPCS Napolcom. Kaya tutok lang kayo dyan, mga ka-PIA. Pero syempre, bagong lahat at bago natin umpisahan ang seryosong usaping ito, tunghayan natin ang mga pangunahing balita at kaganapan sa ating bansa. Marimarimi or marami-rami ang kaganapan ngayon. Kaya wag na natin patagalin pa ang news updates sa ni Ms. Jana Pineda dito sa In The News.
23: Ayan, Ms. Jen, para sa ating unang balita ngayong hapon, ito, alam na natin ito, no? Alternative work arrangements ipinatupad sa 13 lugar dahil sa malakas na pag-ulan. Ipinatupad po simula alas 12 ng tanghali ngayong Lunes ang alternative work arrangements sa mga tanggapan po ng gobyerno at alternative learning modes naman sa mga paaralan sa 13 lugar sa bansa dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. Kabilang po sa mga lugar na sakop ay ang National Capital Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Samantala, tiniyak naman po ng pamahalaan na magpapatuloy ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan kabilang ang serbisyong pangkalusugan, pagtugon sa mga sakuna at iba pang mahalagang pangangailangan. Pinayuhan din po ang publiko na manatiling nakabang sa mga opisyal na anunsyo ng mga ahensya ng pamahalaan.
22: Tama yun, Ms. Jan. At ingat-ingat po sa mga peking dokumento na nagsasabi katulad kaninang umaga nung may una ng kumalat na suspended, ngunit hindi ito yung totoong version ng announcement. Kaya ingat-ingat po, manatiling nakatutok lamang sa official pages ng ating pamahalaan.
23: Ayan, tama, Ms. Jen. Para naman sa ating ikalawang balita ngayong hapon, halos 1 milyong family food packs na ipamahagi na po ng DSWD sa mga biktima ng habagat at bagyo. Umabot na po sa 993,895 na kahon ng family food packs o FFPs, 12,710 non-food items at 16,971 ready-to-eat food boxes ang naipamahagi ng DSWD sa 10 rehiyon na tinamaan ng habagat at mga Bagyong Luis at Maymay. Pinakamaraming na ipaabot po dito na tulong sa Central Luzon na sinundan naman ng Calabarzon.
22: At tuloy-tuloy yan na yung pagpapack, pagpreposition, yes, ng mga family food packs, ready to eat goods. Hindi po tumitigil ang pamahalaan natin dyan. At abang-abang po no, sa mga gusto mag-volunteer sa NROC DSWD.
23: Meron po tayo sa Pasay.
22: Oo, sa Pasay para po mas mapadami, mas mapabilis ang pagre-repack ng ating mga tulong na ipapabot sa ating mga kababayan.
23: At para naman po sa ating huling balita ngayong hapon, Malacañang, tiniyak na tuloy-tuloy ang libreng bigas hanggang katapusan ng taon. Tiniyak po ng Malacañang na may sapat na pondo ang pamahalaan upang ipagpatuloy ang programa ng libreng bigas hanggang sa katapusan ng taon. Ayon po kay Executive Secretary Ralph Recto, may 58.87 billion na nakalaan para sa Local Government Support Fund o LGSF ngayong taon na kabilang po sa pinagagamitan ng programa. Bawat benepisyaryo po ay tatanggap ng 10 kilong bigas bawat dalawang buwan, kaya regular na ayuda ito at hindi lamang isang beses na pamamahagi.
0: Napakaganda ng programa na ito, Ms. Jana, kasi lahat ng barangay, halos lahat ng barangay sa buong bansa ay talagang pinagtutuunan ng budget mula
23: dito. At sa Metro Manila po, tuloy-tuloy po no, ang pamamahagi natin ng RICE assistance na funded under LGSF.
0: At sa ibang sa madaming pagkakataon, talagang si First Lady pa ang bumababa sa ating mga barangay. Kaya talaga na mga nakakagaan ng loob na makita na talagang diretso sa mga ating kababayan ang tulong mula sa pamahalaan. Maraming salamat, Ms. Jana. At yan, ang mga balitang hatid namin sa inyo ngayong hapon. Balitang verified at dumaan sa masusing fact-checking. At speaking of fact-checking, nako, ito ang kailangan ng bawat netizens ngayon. Kaya laging nagpapaalala ang PIA na maging mapanuri sa bawat impormasyong nasasagap. Kaya samahan nyo akong mag-debunk ng misinformation dito sa Fact Checked. Mga ka-PIA, nilinaw ng Department of Education o DepEd ang muling kumakalat na report noong April 2023 tungkol sa sikap ay batay lamang sa talakayan at hindi kumakatawan sa kasalukuyang polisiya. Sa revised K-10 curriculum, ang makabansa ay isang hiwalay na learning area para sa grades 1 hanggang 3 at hindi pinagsamang araling panlipunan at MAPE. Simula grade 4, patuloy na itinuturo ng magkahiwalay ang araling panlipunan at MAPE. Hinimok ng DepEd ang publiko na suriin ang konteksto, petsa at pinagmula ng mga impormasyon bago magbahagi ng online content. At yan ang mga impormasyon dumaan sa masusing fact-checking, kaya paalala sa ating mga kababayan maging mapanuri at madalino sa bawat impormasyong nakikita, naririnig at nababasa natin lalo na sa internet. Isa pa naman ang Pilipinas sa pinakamaraming users ng social media sa buong mundo, kaya ang payo namin sa ating mga kababayan, huwag magpaloko sa mga maling impormasyon. Simple research lang ang kailangan para malaman kung totoo ba o hindi ang mga ito. Huwag basta-basta mag-share, maging mapanuri. At syempre, kaakibat ng pagiging matanuri ang pagiging matalino. Kaya kung usaping talino lang, ano ang jiwa natin, Ms. Jana?
23: Ay, hindi na para.
0: Ayan, kaya kung talino lang, dagdagan pa natin ang ating kaalaman na hatid sa inyo ni Ms. Jana dito sa Think PIA.
23: Ayan mga ka-PIA, huwag na nating patagalin dahil ang ating question of the week ay... alam ba natin ito? Sino ang Pangulo ng Pilipinas na lumagda ng Proclamation No. 461 na nagtatakda ng National Crime Prevention Week? Is it A. Corazon Aquino, B. Fidel V. Ramos, C. Joseph Estrada, or letter D. Gloria Macapagal Arroyo? Siguro mamaya pag nabanggit kung ilang taon na itong sineselebrate.
0: Oo, no, mabibilang na kung ilang years ako.
23: Kakaroon tayo ng idea.
0: Ayan, malalaman natin yan mamaya. At yan, ang Think PIA Question of the Week. Ilagay lamang inyong mga sagot sa comment section ng ating live stream. At syempre mamaya, ay alamin natin kung tama nga ba ang inyong mga kasagutan. At ngayon, it's time para pag-usapan ng lingering issue ng lipunan, ang kriminalidad at syempre ang National Crime Prevention Week dito lamang sa Tinig ng Masa. Mahirap i-single out ang rason kung bakit nangyayari ang krimen. Sociologists, criminologists, at psychologists provide multiple explanations kung bakit ito nangyayari. Ito ay complex mixture ng ekonomiya, social, psychological, at environmental factors. Pero one thing na sigurado tayo, ang kriminalidad ay nananatiling problema sa buong mundo. Dito papasok ang pamahalaan at komunidad upang tugunan ang problemang ito. At para mas mabigyan linaw ang paksang ito at ang obserbasyon ng National Crime Prevention Week dito sa ating bansa, makasama natin si Ms. Ellen Grant, Crusade Against Violence Member and Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice. Magandang hapon po at welcome sa ating programa, ma'am.
23: Magandang hapon po, Ma'am Ellen.
1: Ma'am, nakamit po kayo.
0: Ayan, Ma'am Ellen, pa-unmute lamang po para marinig namin inyong magandang tinig dito sa ating programa.
2: Magandang hapon ulit sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa ngayon hapon.
23: Magandang hapon po.
2: Salamat sa imbita sa amin.
22: Yan, ma'am, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon at diretso na tayo sa ating paksa, no? Maaari niyo bang ipaliwanag sa amin ang National Crime Prevention Week? Ano po ba ang background nito at bakit ito mahalaga para sa atin?
2: Yung tanong kanina ay sasagutin ko, may ano ba 'yon prize?
22: Ay, sasagutin na daw ni ma'am yung trivia question. Sige nga ma'am, sino nga bang pumirma niyan?
2: Si President Fidel B. Ramos.
23: Si FDR.
22: Ayan ma'am Ellen, kung nga maaring makiusap rin po, pwedeng paki-on-cam din para makita naman namin ang inyong napakagandang mukha ngayong maulan na hapon. Ayan! Pero medyo ang sound naman ni Mamang nawala, no ma'am? Ayan, isa na lamang pong ano, pakiusap, paki-on lang din po, pa-unmute naman para makita namin ang inyong magandang mukha at marinig ang inyong napakagandang tinig.
2: Oh. Tulungan mo ako. Oh, yan na, nakita na ma'am.
22: Okay na po ba? Ayan, no?
2: Nawala na po ang ano, nawala na naman ako.
22: Ayan, so syempre, napakahalaga, no? Ano nga bang background at bakit natin kailangan i-celebrate ito nga or i-commemorate or i-observe itong National Crime Prevention Week, no?
23: Kanina nabanggit na po, di ba, parang hindi naman tumitigil yung ating problema patungkol mm-mm. sa mga crimes. Nagiging mas proactive lang ang, especially the government, mm-mm. para maiwasan yung mga pangyayaring ganito. And I think number one po sa administration ni BBM ay police visibility talaga.
22: Oo naman. Mm-mm. Sige po. Tuloy na natin ang ating usapan no, habang inaayos ni ma'am ang kanyang camera. Sige ma'am, ipaliwanag yun. Kwento nyo naman sa amin, ano po ba ang background nitong National Crime Prevention Week at bakit po ito mahalaga para sa bayang Pilipinas? Sige, hayaan muna siguro natin si ma'am na ayusin ang kanyang technical. So balikan natin yung usapang yun. No. Prioridad yan ni Pangulong BBM, no? Ay, okay na daw. Sige, Ma'am Ellen. Kayo po ba ay naririnig nyo na kami?
2: Naririnig ko kayo, Ma'am.
22: Sige, ayan. Ma'am. Tuloy-tuloy po natin ang ating usapan. Balik po tayo. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Balik tayo dun sa ating katanungan. Bakit po mahalaga ang National Crime Prevention Week? Lalo na para dito sa atin, sa Pilipinas.
2: Mahalaga po talaga, Ma'am, ang National Crime Prevention Week. Mm-hmm. Kasi po para pangalagaan ang katiwasayan at katahimikan ng ating mga mamamayan, lalong-lalo at the country as a whole. Kasi ma'am, kung walang mga mamamayan na makipagtulungan sa crime prevention, wala po talagang mangyayari, ma'am.
22: Mm-mm. At mahalaga po na nakikibahagi yung mga kahit hindi lang kasi ito responsibilidad, major responsibilities with the government, pero kailangan po makibahagi ng ating mga sibilyan para po masug po o kahit mabawasan man lang, di ba po, ang kriminalidad sa ating lipunan. Tama po ba, Ma'am Ellen?
2: First and foremost, brother, it should be the community. Mm-hmm. Community po ang may malaking pananagutan o what's this, yung responsibility para magkaroon ng wala tayong crime. Kasi karamihan kasi sa ating community, ma'am, ay hindi sila makikialam sa mga nangyayaring mga kriminalidad. Mm-hmm. Kasi they don't think na sila ay maistorbo. Kaya ano, ang community has to play a big role in crime prevention. Wala pong iba. Kahit na nandyan ang pulis, nandyan mm-hmm. ang mga agencies in government na hindi mangyayari ang crime prevention kung hindi po ang tulong ng mga mamamayan.
22: Komunidad. Pero siguro kailangan din natin address, ma'am, no, yung agam-agam ng ibang mga mm-hmm. miyembro ng community, yung takot madamay. Diba? Baka parang, bakit kami makikialam? Eh, baka madamay kami dyan. Opo, no? Pero siguro in terms, ma'am, of reporting the crimes mm-hmm. or at least giving a leads to our authorities, tama po ba?
2: Yes, ma'am. Kasi ako as a victim, biktima po ako, ma'am, eh. Biktima ako. Masasabi ko nga. Talaga pong yung time na kami, inaambus kami, ma'am, wala po talagang tumulong sa amin, ma'am. Takot yung mga tao, ma'am, na habang binabaril kami, ma'am. Talagang wala po talagang sabi ko, tulong. Wala po talagang taong tumulong, ma'am. And then, prior to that, ma'am, when my brother and my sister-in-law were murdered inside our house sa Mindanao, ma'am. Wala po talang kapitbahay namin na tumulong na nadalhin man lamang ang aking kapatid sa ospital, ma'am. Kasi takot po sila na madamay, ma'am. Yun ang ano sa akin talaga, ma'am. Na hindi sila nakikialam, ma'am, dahil takot sila na madamay sila sa mga what happened to us. Parang ganun, ma'am. Kaya nga, ang crime prevention talaga is an eye-opener that every citizen na dapat silang makipagtulungan o dapat silang tulungan ang mga naging biktima para wala nang ibang mabibiktima, ma'am. Parang ganun, ma'am.
22: Opo, siguro mamaya may itatanong ko yan kay Attorney Christine, hanggang saan pwede tumulong? Oo, hanggang saan ka hindi magiging legally liable kung sakaling may mga sitwasyong ganito? Mamaya kay Attorney Christine yan. Pero Ma'am Ellen, maari niyo po bang ipaliwanag naman sa amin, ano po ba ang 2026 National Crime Prevention Plan? May idea po ba tayo tungkol dito?
2: Marami pong plano ngayon sa 2026, but pasensya na, ma'am.
22: No worries, ma'am.
2: Opo. Kung natin ngayon may strengthening oversight and collective action for safer communities. Ang mas makapagpaliwanag po nito, ma'am, si Ma'am Christine, kasi sila po ang nagpaplano bilang ano sa NCPW. Sila po ang pangunahing agency na nag-aano nito, ma'am. Gumagawa
22: nito. Tama po yan. Mamaya usisain natin yung mga detalye na no, para malaman ng ating mga kababayan ano ba itong 2026 National Crime Prevention Plan. Alam ko, Ms. Donna, may katanungan ka din para kay Ma'am Ellen.
23: Ayun nga, kasi nabanggit na rin ni Ma'am Ellen kanina. Actually, yung mga nabanggit niya kanina, yun na yung mga suliran din sa ating crime prevention. Pero bukod po doon sa naibahagi niyo na sa amin, ma'am, ano pa po sa tingin niyo yung mga ilang suliranin o problema, mga challenges na patuloy po na kinakaharap ng ating bansa pagdating sa crime prevention?
2: Ayun nga, number one, ma'am, is yung yung walang pakialam ang mga tao, takot sila ma-involve, at saka takot mag-report sa police. Yung mga sa crime natin, ma'am, sa totoo lang, ma'am, yung poverty natin, ma'am, isa yun sa mga dahilan na magkaroon tayo ng magkaroon ng crime, kasi dahil sa mga pangangailangan. Yun ang ano ko lang, ma'am, ha? Yun ang what's this ang aking si Ma'am Christine po talagang makapagpaliwanag sa inyo lahat dyan, ma'am, kasi may resource po sila tungkol dyan, ma'am.
22: Siguro huling katanungan ko na lang kay Ma'am Ellen, bilang we're so sorry to hear, ma'am, yung mga naibahagi nyo sa amin kanina that you had to go through all of that. Pero bilang isang may karanasan din sa mga krimen katulad nung nabanggit nyo, at bilang isang strong advocate na ngayon para sa crime prevention, ano po ang gusto nyong maiparating sa ating mga kababayan tungkol sa pagtulong sa ating mga otoridad at pamahalaan pagdating sa crime prevention?
2: Yun na nga po, ma'am, yun ang parati kong pananawagan yan sa sa ating mga mamamayan na makialam naman kayo. Makialam kayo. Kung ayaw niyong mangyari din sa mga nangyari sa amin sa inyo, makipagtulungan, mag-report sa pulis. Hindi naman, pwede naman na hindi mo iharap yung mukha mo doon. Sabihin mo na ganito nakita mo. Yung pusa ako kasi.
22: Yaba, animal lover pala si ma'am, no? Good to know, ma'am. Sige po.
2: Basta yung ibig ko sa is makialam ang mga tao. Pag wala tayong pakialam sa ating kapwa, walang mangyayari sa atin talaga. Kahit anong tulong ng pulis, anong tulong ng gobyerno, kung ang mga tao na nakakita or nakapansin sa mga krimen na darating or krimen na nakita, wala po talagang mangyayari, ma'am. Gaano man kagaling ang ating mga pulis, pag ang komunidad ay hindi makipagtulungan, wala po talagang mangyayari, ma'am. Yan lang po, ma'am, ang masasabi.
22: Tama po yan, kahit bilang ambag man lang bilang witness, oo, yung parang testimonya man lamang na oo, nakita kong nangyari ito. Kasi kahit po sa mga animal cruelty cases, pag wala pong nag-witness, hindi tumutuloy yung kaso kasi walang sadly pagbabasihan. So napakahalaga po, tama si Ma'am Ellen, yung tulong ng ating komunidad, pakikipagkapwa-tao pagdating sa crime prevention. So maraming salamat po, Ma'am Ellen, sa pagbabahagi nyo sa amin ngayong hapon. At mga ka-PIA, umpisa pa lang yan ang ating informative na talakayan. Marami pa tayong pag-uusapan mamaya tulad ng mga programa at advocacies ng NAPOLCOM. Kaya dyan lang kayo, at magbabalik po ang impormasyon at aksyon makalipas ang ilang paalala.
1: Not all heroes wear capes. Minsan, nakadaster siya at nagpapasuso ng baby. At ang kanyang superpower, breast milk. Ang kanyang goal, maging malusog, masigla, at matatag si baby. Ayon sa Department of Health, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa first 6 months ng sanggol. Nakatutulong ito sa pagpapalakas ng immune system, maayos na brain development, at pagbibigay ng mahalagang nutrients. Ang Agosto ay Breastfeeding Awareness Month. Tandaan, mahirap mang magpasuso, malaki naman ang benepisyo nito kay mommy at kay baby. Isang paalala mula sa PIA at sa hindi lang ito.

0: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
1: Alam ko nakakatakot.
0: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: A strong nation thrives through partnership. Let's celebrate unity, resilience, and cooperation. Since its founding on August 8, 1967 in Bangkok, Thailand, ASEAN has advanced peace, progress, and shared growth across Southeast Asia. This year, the Philippines hosts ASEAN with the theme Navigating Our Future Together. With one vision, we'll navigate our future together. A message from PIA and this station.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iipunin ito. Kung dati o inalala na, pero magkakula ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming basta sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Nagbabalik po ang ating programa, ang impormasyon at aksyon. Siyempre kasama niyo pa rin, Jenny Redmola, PIANCR, at kasama ko pa rin.
11: Ayan, magandang hapon po muli, Jana Pineda po mula rin sa PIANCR.
10: At gaya ng dati, time check muna tayo, Miss Jana.
11: Miss Jen, 3:32 na ng hapon.
10: Napakabilis. So po, ingat po kayo dyan, yung mga nagbabiyahe pa uwi. Ingat po tayo at manatiling nakatutok sa mga weather updates ng DOST Pag-asa. At balik naman tayo dito sa usapan natin sa impormasyon at aksyon kanina na pag-usapan natin ang estado ng crime situation sa bansa at ang National Crime Prevention Week. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga programa sa ilalim ng tema ng selebrasyon at paano makatutulong ang komunidad para sa crime prevention and management. At para dito, makasama natin si Attorney Christine Leones, Assistant Staff Service Director ng CPCS Napolcom. Good afternoon, ma'am, and thank you for joining us this afternoon.
11: Good afternoon, Attorney.
1: Yes, magandang hapon kahit na maulan sa inyong lahat.
10: Opo, diba? Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho at servisyo natin, Attorney. Ma'am, balikan ko lang po yung mga ilang katanungan natin kanina, no? Maari niyo po bang ipaliwanag sa amin yung 2026 National Crime Prevention Plan? Ano nga ba ito at ano yung mga nakapaloob dito?
1: Thank you for that wonderful question. Ay, ano po kasi, no, it's isa to sa layunin talaga namin na sana mabigyan ng pagkakataon na ma-share during National Crime Prevention Week this September 1 to 7 yung ano ba yung mga strategies natin sa ating programa na National Crime Prevention Plan. So yung mayroon tayong limang malaking strategy sa ilalim ng plano na ito. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagsasama ng iba't ibang sektor ng criminal justice pillars, no? So from law enforcement, prosecution, courts, corrections, as well as community. Kaya kasama natin si kanina, no, si Ma'am Ellen, advocate po yan against violent crimes, no. So civilian organization po sila. So base sa mga konsultasyon tsaka sa mga workshops na nagawa namin para ma-develop itong 2026 National Crime Prevention Plan, ang una, isa sa mga naging strategy na kasama dito ay ang strengthening community partnerships, no? Strengthening community crime prevention plans, no? So, and community crime prevention efforts. So, gaya ng nakikita natin sa communities paminsan, no, may mga certain barangay or localities na may kanya-kanyang klase ng krimen. May ibang barangay na siguro dahil madilim ang lugar nila, mas madalas nagkakaroon ng nakawan, or sa ibang lugar naman wala masyadong remote areas sa geographically isolated areas siya, tapos pwedeng medyo may lower income ang family, nagkukumpol ang mga kapamilya sa isang kwarto. Paminsan nagkakaroon ng based sa crime trends, no, paminsan nagkakaroon ng incest rape. So yung mga ganung bagay matutugunan base sa pag-aaral ng community mismo kung ano ba yung naging sanhi or root cause nung ganong mga crime. So kasi like yung tao sa barangay na madilim, sila yung mismo makasasabi, eh kasi yung daming nagnanakaw dyan sa kanto na yun kasi walang ilaw. So sila mismo yung makakapagbigay ng impormasyon sa lokal na gobyerno or sa kapulisan na dito madaming hold upper, parang ganon. Doon naman sa bandang sa, kunyari, doon sa situation nga na, kunyari, mataas ang incest rape or mataas yung mga domestic crimes, no, domestic violence crimes. So ano yan eh, madalas yung, gaya ng sabi nga ni Ma'am Ellen, paminsan ayaw makialam ng tao.
10: Oo, parang, natatakot po.
1: Opo, parang pampamilya lang yan na issue, tapos ayaw na nila magulo, makialam, masabihin na nanggugulo lang sila, ganun. Pero actually, yung concern ng community to intervene is very critical when they report that crime, because for example, domestic violence is a public crime, so it's rape. So, yung mga ganong bagay na community-based siya, yung intervention and pati yung information. So, yung isa naman natin na strategy sa National Crime Prevention Plan is more on modernizing tools and technologies. Dito tayo naman, nag-alam naman natin sa madami ng cybercrime ngayon.
10: Yes.
1: May mga databases ng gobyerno na nananakawan ng data.
10: Oo, at tapos, mga banking apps.
1: Yun na, yung mga information natin na sensitive. So, cybersecurity is critical. But at the same time, making sure that our digits, but at the same time, we really need to make sure that most of our databases and our processes are digitized because it's helpful for efficiency, di ba? It's para hindi na tayo haba-haba ng pila sa mga ano, di ba? Gobyerno, opisina ng gobyerno. So, while we upgrade our systems and our databases, our information systems, and so on, kailangan na merong seguridad at aware tayo lahat sa cybersecurity. At the same time, napansin namin no nung iba-ibang pillars ng criminal justice system nung mga workshops, may kanya-kanya kaming database, may kanya-kanyang programa. For example, yung police,
10: may mga masyado.
1: Oh, hindi sila coordinated. Parang like yung kapulisan, meron silang crime rates, crime reports, crimes na they were filed with the prosecution's office. And the prosecutor's office and the DOJ have the number of complaints that were forwarded or filed with the courts. Tapos the courts will be able to tell you alin yung na-dismiss, alin yung na-archive, alin yung mga nag-succeed, ganyan. So, hindi natin na ma-monitor as a whole kasi hindi connected yung mga databases natin. Iba din yung pag-report, for example, ng anti-cybercrime, yung classification nila ng crime. Posibleng iba din yung, actually totoo, iba din yung pag-report, for example, ng kunyari NBI, yung kanilang cybercrime naman na unit. So, itong strategy na to on modernizing tools and technologies, parang tine-ensure natin na standard ang ating crime classifications, tapos at the same time magkakaroon ng sharing ng information. Bale, ang ano niya is knowledge sharing among the different sectors of the government. I mean, pangatlong strategy is more on capacitating our law enforcers, ano. Yung ngayon dahil one of the highest incidences of crime we have is on cybercrime, cyber fraud, identity theft, yung mga ganyan. Kailangan natin ng expertise sa cyber forensics. Tapos yung mga finances, kasi di ba yung mga GCash na doon biglang nababawasan yung GCash mo. Kayo ba may na-experience nyo na yung, or yung may humihingi sa inyo na kunyari friend, yun na aksidente.
10: Tapos, yung pala ibang tao ng kausap.
1: Yung pala ibang tao na. So yung mga ganun, pwedeng through yung mga online din na security features na pwedeng mag-address, for example. Or yung mismong financial institutions like GCash or Paymaya, Paymongo, yung mga ganun, they can also be the ones that we can partner with to prevent those kinds of red flag transactions from getting through. And then the fourth is on knowledge management. Di ang dami nating datos. May mga crime data tayo, crime trends tayo, ganyan. Alam ba to ng tao? Alam ba to ng mga community kung saan nangyayari itong mga to? Alam ba to ng mga sektor na kung saan nangyayari, kung saan mas apektado sa ganong klaseng krimen? Kasi kung alam nila, baka sila mismo may magagawa para ma-address yung ganong mga krimen, di ba? Or mas mapoprotektahan nila yung sarili nila para dahil alam nila yung ganong klaseng impormasyon, or hihingi sila ng serbisyo na hindi na ibibigay ng gobyerno kung bakit ganito nangyayari sa lugar nila, na ay bakit mahina ang, for example, sabi nyo nga kanina yung police visibility, alam naman nila na madaming nangyayaring kunyari illegal sa nagbuhweting or kung ano man. So yun yung strategy 4. Ang strategy 5 naman is related din dun sa knowledge management, pero more of yung concerted efforts. Meron tayong NBI, meron tayong CIDG, paminsan, may PDEG, may PDEA. So, ang daming mga may jurisdiction sa law enforcement. Paminsan, may mga pagkakataon na hindi nakakapag-coordinate ng maayos, so nagkakaroon ng conflict paminsan, or hindi ganun ka-efficient yung paggamit natin ng resources sa pag-imbestiga ng krimen or pag-handle ng operation. So, yun yung gusto nating paigtingin para maiwasan yung mga ganong sayang na resources or yung magkaroon ng conflict sa mga operations. So, yun yung mga major thrusts natin for our 2026 National Crime Prevention Plan. So, yung National Crime Prevention Week naman, it's something that we hope to help

0: Pelcom, Bantay na Pelcom sa aming Facebook
1: Bantay.
0: page. Also, yeah, and then lastly, for the culminating day of our National Crime Prevention Week, we'll be giving awards for communities and yung community and service-oriented policing programs nationwide that have shown na may impact yung ginawa nilang crime prevention, community and service-oriented crime prevention program. So, what is a community and service-oriented crime prevention program, no? Or CSOP, or community and service-oriented policing, no? Na program. It's a process by which a program is developed through consultation with the community and the local government and the police on what are the most critical crimes.
2: Mm-hmm.
0: And
2: so, Ms. Jai, nababalik pa rin tayo dun sa coordination, cooperation,
1: not only
2: with authorities, but with the whole community. Abay, napakadami palang mangyayari,
0: yes,
2: no? At napakagandang madaming programa na ipapatupad para dito sa ating crime prevention. Not only week, pero ang daming activities. So, maraming salamat po, Attorney Christine, sa pagbabahagi sa amin itong mga aktibidad na isasagawa natin Napalcom sa tulong na din ng mga organisasyon na katulad ng kinabibilangan ni Ma'am Ellen. So maraming salamat po sa inyong oras. Ang dami naming natutunan sa inyong mga ibinahagi. Mabuhay po kayo at sa inyong bumubuo sa inyong organisasyon. So again po, maraming salamat. And we hope to see you again, Attorney Christine and Ma'am Ellen.
0: Thank you so much. Okay. Sige pa.
2: Sige po, at mga ka-PIA, ang krimen ay unpredictable and apparently sobrang hirap na itong i-detach sa society kasi nga madami siyang factors, no? Katulad nung sinabi ni Ma'am Christine, hindi lang siya dahil sa economic factor, but diba, ang dami-dami niya.
1: Kailangan pag-aralan.
2: So bukod po sa pag-iingat at pagiging vigilant, mahalaga ay may sense of responsibility and community rin tayo sa isa't isa. Kaya let's have each other's back, kumbaga, at makipag-cooperate tayo sa mga police at LGU, mga magulang, guro, everyone in the community, lahat po tayo ay may responsibilidad tungkol dito. At ngayon naman mga ka-PIA, samahan natin ang isa nating co-host dito sa programa, ang Puppet! Na-love ng mga pamilyang Pilipino at kakampi natin kontra kriminalidad. Walang iba kundi si Engoy. Ating tunghayan ang kaalamang ibibigay niya dito sa Alam Mo Ba?
3: Ayan! Alam nyo ba na ang Agosto ay kilala din bilang National Lung Month. Yes! Usapang lungs o baga tayo ngayon, mga ka-PIA! Sa bawat paghinga natin, ang mga baga ay nagtatrabaho ng tahimik para tayo ay manatiling buhay. Kaya dapat natin itong pangalagaan at panatilihing malusog para maiwasan ng mga sakit sa baga. Ang mga sakit sa baga ay kalimitang nag-uumpisa ng walang nararamdaman, ha? Kaya ugaliing magpa-check up! Yes! Pilipinas can and TB! Magpasuri, magpagamit, at mag-tuberculosis preventive treatment, todo para sa protektado! Yan ang tema ngayong taon. Sa 19 at 26 ng Agosto, ay magkakaroon ng DOH Wellness Clinic sa Government Services Express sa SM Mall of Asia sa Pasay. May libreng health services gaya ng medical consultation, blood pressure at blood sugar monitoring, mga gamot at chest x-ray. Ang registration ay mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga. Bisitahin ang DOH Metro Manila Center for Health Development Facebook page para sa updates. Paalala ng DOH, ha? Tandaan ang acronym na LUNGS. L, lumayo sa sigarilyo, tobacco at vape products. U, umaksyon para sa wastong nutrisyon at ehersisyo. N, naisin ng malinis na katawan at kapaligiran. G, garantisadong proteksyon sa tulong ng bakuna. S, sumangguni at magpa-check up agad. Ayan, alam nyo na, kita kids!
2: Salamat, Engoy. Ganda ng acronym niya na yung LUNGS. Ikaw ba gumawa nun?
3: Ah, Secret.
2: Tinawanan lang tayo. Pero yun, napakaganda ng mga tips mo, Engoy. Maraming maraming salamat. At ngayon, mga ka-PIA, oras na para alamin ang tamang kasagutan sa Think PIA Question of the Week. Yan naman, Miss Jana, alamin na natin kung tumpak ba ang sagot ng ating mga ka-PIA.
1: Ayan, kung nakinig kayo kanina, alam nyo na yung sagot nito, no? Sino ang Pangulo ng Pilipinas na lumagda sa Proclamation No. 461 na nagtakda ng National Crime Prevention Week? At ang tamang sagot ay walang iba kundi letter B. Si Pangulong Fidel V. Ramos, no? Siya po ang lumagda sa Proclamation No. 461 noong August 31, 1994 na nagtatakda ng National Crime Prevention Week tuwing September 1 to 7. Layunin po ng proklamasyon na ito na palakasin ang kamalayan ng publiko laban sa kriminalidad, kikayatin ng partisipasyon ng komunidad at pagtibayin ng koordinasyon ng pamahalaan at mamamayan sa pagpigil ng krimen. Sa pamamagitan ng National Crime Prevention Week, binigyang din ang mensahe na crime prevention is everybody's business na nagpapakita ng malaking papel ng bawat Pilipino sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan.
2: At bago tayo magtapos, alam ko may babatiin ka ng happy birthday, Miss Lana.
1: Yes, happy birthday, Ate Giselle. Hindi niya birthday.
2: Ibang tao.
1: Ate Jody May Bolivar and Suzanne Bautista, happiest birthday. Mabuhay po kayo hanggat gusto ninyo.
2: At happy birthday, Adja, na nga. Nagwawakas ang ating isang oras na puno ng impormasyon at makabuluhan talakayan. Maraming maraming salamat mga ka-PIA sa inyong walang sawang pagtutok at suporta. Sana ay makasama namin kayong muli sa susunod na Lunes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapanood din nyo kami sa Radyo Pilipinas, sa Facebook page ng PIA at sa inyong mga telebisyon. Kaya huwag kalimutan ibahagi ang ating programa sa inyong mga kaibigan at pamilya. Muli ako po si Jenny Red ng PIA NCR.
1: Jana Pineda po from PIA-NCR.
2: At stay safe po at magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes dito lamang sa Impormasyon at Aksyon.
4: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time. Balita. 357.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Serbisyo ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa mga Pilipino, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Raquel Bayan sa balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking papel na ginagampanan ng 32nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, gayon din sa pagtugon sa iba't ibang hamon sa mga komunidad na kanilang nasasakupan. Sa ginawang pagbisita ng Pangulo ngayong araw, pinapurihan din ito ang pagsisikap sa kanilang internal security operations, pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang security partners, gayon din sa humanitarian assistance at disaster response. Muling hinikayat ni Pangulong Marcos sa mga sundalo na patuloy na paigtingin ang kanilang civil-military operations, kakayahan sa pagdugon sa mga hamon sa seguridad at kooperasyon sa mga ahensya ng pamahalaan at maging sa lokal na pamahalaan. Tiniyak din ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng gobyerno sa Armed Forces of the Philippines upang maisakatuparan ng kanilang misyon para sa kapayapaan, seguridad at kapakanan ng mga Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habaga, tumabot na sa 27 ayon sa Philippine National Police. Ang detalye live mula kay Dayan Liar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, sa umabot na sa 27 ang individual na napaulat na nasa Widal sa epekto ng habagat batay sa pinakahuling ulat ng Philippine National Police o PNP na itala itong mga nasawi sa La Union, Pangasinan, Rizal, Batangas, Quezon, Benguet, Baguio at Caloocan, kabilang din dyan yung isang pulis na nasawi sa Negros Occidental. Kabilang naman sa mga naitalang insidente, itong landslide, rockslide, pagkalunod, kuryente at yung mga nabagsakan ng puno. Bukod dito, nakapagtala rin ng PNP ng 18 nasugatan mula naman sa Cordillera Administrative Region, National Capital Region at Calabarzon, habang tig isang kaso naman yung mga nawawalang individual at naiulat sa NCR at Calabarzon. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, ang nasabi nga mga datos ay mula sa mga regional units ng pulisya at patuloy itong isinasailalim sa mga validation. Samantala, batay sa tala din ng PNP, 166 na mga tauhan nito ang mga nakadeploy sa mga apektadong rehiyon kung saan 117 yung mga nakatalaga sa evacuation center habang mahigit na 10,000 naman yung reactionary standby support force na personnel ng PNP na nakahandang i-deploy kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Diane Lear. Anti-hospital detention bill, aprobado na sa Senado ang report live mula kay Nifa Asuncion.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Kinumpirma ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na magsasagawa ang ahensya ng compensation study para matukoy.
6: Ating pong babalikan si Nifa Asuncion. Panibagong salary increase ng government employees, inaaral na ng Department of Budget and Management. May ulat si Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Kinumpirma ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na magsasagawa ang ahensya ng compensation study para matukoy ang susunod na salary increase para sa mga kawani ng pamahalaan matapos ang implementasyon ng fourth tranche ng salary increase sa 2027. Ayon kay De Leon, bahagi ng mandato ng DBM ang patuloy na pag-evaluate sa salary schedule at layunin ng pag-aaral na matukoy ang magiging timing at halaga ng posibleng panibagong dagdag sahod. Inaasahang makukumpleto ang compensation study sa ikalawang kalahati ng 2027 at sinabi ni De Leon na sisikapin ng DBM na maisalang-alang ang resulta nito sa paghahanda ng 2028 national budget. Meron din isinasagawang hiwalay na pag-aaral ng DBM para naman sa posibleng pagtaas ng personal economic relief allowance o pera na kasalukuyan na sa 2,000 piso kada buwan. Ayon kay De Leon, layunin nila makapagbigay ng rekomendasyon sa Pangulo bago matapos ang 2026 kung magkakaroon ng adjustment sa pera at kung magkano ang posibleng itaas nito. Kung maaprubahan, target anya maisama ang posibleng dagdag sa pera sa 2027 budget sa ilalim ng Miscellaneous Personal Benefits Fund. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Anti-hospital detention bill, aprobado na sa Senado. Narito ang live report ni Nifa Asuncion.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Ano nga ng Senado sa ikatlong huling pagbasa ang panukalang batas na naglalayong palakasin ng proteksyon sa mga pasyente at kanilang pamilya laban sa pagtigil sa ospital dahil sa hindi nabayarang hospital bills at iba pang gastusing medikal. Sa ilalim ng Senate Bill 1511 na amyendahan ng Republic Act 9439 o ang batas na nagbabawal sa pagkulong o pagtigil sa mga pasyente sa mga ospital at medical clinic dahil sa hindi pagbabayad ng kanilang gastusing medikal. Pinalalawak din ng panukala ang saklaw ng proteksyon para maisama ang mga pasyente sa iba pang katulad na pasilidad at tahasan sa kawin ng hindi nabayarang professional fees. Ayon kay Senate Committee on Health at Chairperson Senadora Rizzo Ontiveros, hindi dapat maging dahilan ang utang sa medical bills para ipagkait sa isang tao ang kanyang kalayaan at dignidad. Sa ilalim ng panukala, magiging labag din sa batas ang pagpigil sa mga kamag-anak, kinatawan o tagapag-alaga ng pasyente, gayon din sa mga bagong silang na sanggol sa mga kasong may kinalaman sa maternity patients. Kapalit ng pagpapalabas sa pasyente. Maaari ring makalabas ang mga pasyenteng gumaling o bahagyang gumaling o gumaling na pero walang sapat na kakayahang bayaran ang kanilang hospitalization expenses kabilang ang professional fees at gamot. Meron ding nakasaad na parusa sa panukala dito sa mga lalabaga. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nifa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Nifa Asuncion. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas. Radyo. Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
11: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
19: Ang oras po natin sa buong Kapulauan Pilipinas. 8 minuto na makalipas po ang alas 4 ng hapon.
20: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
11: Mark in.
20: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
11: Mark out.
20: Mark in. Mark out.
11: Sa balita,
20: kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas
11: 738 AM.

0: magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po'y araw ng Lunes, Agosto 17, taong 2026. Patuloy pa rin natin tinututukan ang epektong dulot po ng hanging habagat dito ho sa ating bansa. Kanina nga po ay nagtaas ang red rainfall warning ang PAGASA. Ibig sabihin ay nakaranas nga ho ng malakas na buhos ng ulan ang bahagi po ng Metro Manila at ilang mga karatig pong lalawigan sa bansa. Dito nga ho sa may bahagi nga po ng Quezon City, mga kababayan, marami na ho mga binahang lugar maging sa area po ng Makati hanggang sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. Ang Marikina River itinaas po sa ikalawang alarma dahil po sa biglaang pagbuhos po ng tubig mula sa kabundukan po ng Rizal. At kumikiluso ang iba't ibang lokal na pamahalaan no, sa Metro Manila at ganyan din no, sa ibang mga karatig lalawigan. Dahil nga po sa epektong dulot itong hanging habagat sa ating bansa. Samahan niyo po ang inyong lingkod, ang inyong fact-checker, J. Mark Dagala. Ating pong tututukan ang epektong dulot ng habagat sa ating bansa, dito sa ating pagtutok ng ating palatuntunang
1: Mark In, Mark Out sa Balita. Kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: 11 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Bilang bahagi po ng unang sultada ng ating mga balitaan, mga kababayan, dapat po namin iatid sa inyo mga pinakasariwang mga balita. Unahin nun natin itong lungsod ng Parañaque, sapagkat ang lokalhon na pamahalaan ng Parañaque City nagpatupad na ho ng preemptive evacuation sa apat na o sa kanilang mga constituents. Apat na biyahe naman ang bus gano sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kanselado na rin ho dahil sa masamang panahon.
1: Radyo Pilipinas report.
0: Yan po ang tinutukan ng ating kasamang si Luisa Irispe. Luisa!
2: Sa mga residente sa low-lying areas sa Parañaque City ngayong hapon, ito ay alinsunod sa heavy rainfall warning o red rainfall alert na inilabas ng PAGASA para sa Metro Manila. Inilabas naman ni Parañaque Mayor Edwin Olivares ang utos kaninang alauna ng hapon. Inuutusan ng lahat ng barangay DRRM committee na tukuyin ang evacuation centers at alamin ang mga kailangan ng inikas sa ngayon. Magpapatupad naman anya ng forced evacuation ang CSWDO, CTDRRM, TNT at BSP kung magtutuloy-tuloy ang heavy rainfall warning ng PAGASA. Sa ngayon, wala pa namang napapaulat na baha na lugar sa Parañaque City, pero ito ay bilang pag-iingat para sa mga residente. Samantala, J-Mart, batay nga din sa PITX, may apat na kanseladong biyahe dahil naman sa baha at sama ng panahon. Batay sa abiso ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, dalawa sa kanselado ay biyahe pa Balanga, Bataan, kaninang alas 10 at alas 11 ng umaga. Ito ay dulot ng napaulat na baha sa ilang lugar sa Pampanga. Ang dalawa pang biyahe naman na kanselado ay ang Paclark Airport na 4:30 at alas 6 ng hapon. Ngayon yan, ngayong hapon, para naman din sa kaparehas na dahilan o dahil sa baha sa Pampanga. Sa ngayon naman, Anya, nakabantay din ng TITX sa mga baha na nataulat sa Balintawa at minomonitor nila kung may kanselado rin biyahe ng bus na daraan dito. Dahil sa ngayon ay may delay na ng mga biyahe ng bus na papunta ng norte o sa north. At yun muna ang pinakahuling balita mula rito sa Parañaque para sa Bagong Pilipinas. Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa Irispe. Mula ho sa lungsod ng Parañaque. Dako naman tayo sa may bahagi po ng lungsod doon ng Maynila, ang kabisera po ng Pilipinas. Sapagkat ang lokal na pamahalaan naman po ng lungsod ng Maynila, nagbigay po ng libreng sakay. Kasabay ho ng mga pagbaha sa ilang kalsada sa lungsod.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Ang detalye, iatin sa ating kasamang si DK Sarate. DK!
3: Agad na kumilos nga itong lokal na pamahalaan ng Luzon, Maynila para tulungan ang mga pasahero na stranded dahil sa malakas na pag-ulan. Kasabay ng pagtaas ng tubig sa kalsada, marami sa mga sasakyan ang hindi na makausad, kung saan marami pa sa mga pasahero ang naghubad ng kanilang mga sapatos at napilitang lumusong sa baha. Dahil dito ay nagbigay ng libreng sakay itong hawker sa division sa Blooming Street bilang bahagi ng agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga Manileño. Nag-deploy din ng tatlong sasakyan ang Manila DRR Department sa iba't ibang lugar sa lungsod para sa libreng sakay. Makikita ang libreng sakay sa Quirino, papuntang Abinida at Arpapa, UN na Caredo at sa Quirino, Divisoria. Ayon kay Manila DRR Department Chief Arnel Angeles, ang silang nag-deploy ng libreng sakay matapos makita ang mga pasahero na nahirapang makatawid dahil sa mga pagbaha. Malalaking sasakyan din yung kanilang i-deploy o yung mga truck dahil may mga lugar na malalalim o kagaya na lamang din sa may Espanya, meron dyan 3 feet yung lalim ng baha, o gabewang hanggang bewang na yung baha nung sitwasyon dyan. Habang kasabay niyan, itong Manila Police District din ay nag-deploy na rin ng libreng sakaya sa maya AH Lacson Street papuntang Tayuman, Sampaloc, itong Sampaloc Police Station nagbigay din ng libreng sakaya. At dito sa may Malate, sa may Shell papunta sa San Andres, sa may Plaza Balagtas at napakarami pa niyan. ng libreng sakaya na ibinibigay ng pamahalaang lusod ng Maynila at ng Manila Police District. Para sa mga kumpletong listahan ng mga ruta kung saan makikita yung libreng sakaya, ay makikita yan sa official Facebook page ng Manila LGU at ng Manila Police District. Samantala, sa lagay naman ng sitwasyon ng baha, sa pinakauling nakuha nating detalye, sinabi sa atin ni Arnel Angeles, ang hepe ng DRR Department ng Manila LGU, dito sa Remedyo, kanto ng Rizal Avenue, ay hanggang tuhod na yung baha. Habang doon naman sa may bahagi ng Espanya, pinapayuan niya yung mga motorista na huwag nang tumawid ng Espanya. Dahil dito sa may bahagi ng De La Puente at sa may bandang Lacson, ay hanggang 3 feet na yung lalim ng baha, kaya hindi na rin nakakatawid yung mga sasakyan. Pinapayuhan din nila na uminom ng doxylicin kung kasi may rami silang nakita ng mga pasero na lumulusot sa bahay. So uminom daw niyan para kahit papano ligtas sila sa sakit na leptospirosis. Mula rito sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Habagat.
0: Maraming salamat, DK Sarate. 17 sandali, makalipas po ang alas 4 ng hapon. Pinarapat po nating makipag-ugnayan, mga kababayan, ha? Dito ho sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Quezon City. Atin po siyang sinisikap pong kunin ngayong hapon na ito. Alamin natin, meron ho bang mga inilikas sa bahagi ho ng Quezon City? Dahil kanina, yung sa monitoring po ng MMDA, dito sa Metro Manila Development Authority, may mga naitalahong pagbaha dyan, no, sa may kanto ng EDSA Panay, southbound. Kung magagaling kayo ng Kakaloka, papunta kayo ng Makati, hindi kayo makararaan dyan ng, kung kayo, in, sabi nga, kung yung mga light vehicle, hanggang gutter po ang tubig dyan. Dyan naman nun sa may southbound, dyan nun sa may Centris, ay meron hong mga pagbaha din ho dyan. Kanina ho, tukod na rin ho yung mga sasakyan dyan. Umabot na nga ho hanggang EDSA Cubao. Yung pong buntot ho ng trapiko ho dyan. At kanina rin ho, binaybay din ho namin itong bahagi naman ho. Dumaan kami sa mga outskirts eh. Kung gusto nyong makaiwas, kung kayo'y papunta ng Fairview, galing kayo ng EDSA Cubao, sana na ho kayo dun sa may bagong magpitwason. Oo. Sa may Main Avenue. Tapos kaliwa kayo ng 14th Avenue. Dire-diretso yan hanggang sa makarating kayo ng Pitwason. Pagdating nyo ng Pitwason, kanan uli kayo at kaliwa kayo sa may 20th Avenue. Pagdating nyo ng 20th Avenue, dire-diretso yan. Doon sa may kalye matapos ng Illinois Street, pwede na ho kayong kumanan doon at papunta ho ng Ermin Garcia. From Ermin Garcia, dadaan kayo ng KJ Street. Medyo sabi nga, may kabagalan, pero at least moving po dyan. At pagkatapos po noon, babagtasin nyo itong tatawid kayo dito sa may bahagi po ng Camias Road. Tapos pagkatawid ninyo ng KJ Street, dadaanan, sunod nyo namang madadaanan itong panulukan naman ng Biluna. Pero pagdating nyo doon sa may pagtawid ng bilo na, mga kababayan, tukod na rin ang mga sasakyan dyan. Palabas yun ang Kalayaan Avenue. Kaya naman pwede kayong mag-alternate dito sa may bagay na Maginhawa Street. Tapos kaliwa kayo ng Matahimik Street. Dire-diretso nyo yan hanggang sa makalabas na kayo ng Malamig Street. Pag nakarating na kayo sa Malamig Street, kaliwa kayo at doon lalabas na kayo sa Kalayaan Avenue. Palabas ho ng elliptical road sa circle. Ano? Pero as usual, dito sa may bagay po ng elliptical road, masahan nyo na medyo may kabigatan ho ng daloy na ng trapiko dyan, ha? Alamin po muna natin ang pinakalates ho sa lagay ng panahon mula ho sa Pag-asa.
1: Radyo Pilipinas. Weather.
0: Ang kasama po natin si Ginoong Dan Milyabil mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang hapon.
4: Yes po, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Alam pa rin po natin yung mga malalakas na pag-ulan na dala ng habagat dito sa malaking bahagi ng Luzon at western sections ng Visayas. Kaya sa ating mga kababayan, sa mga lugar na ito, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad, especially dito sa mga rehiyon ng Ilocos Region, Cordillera, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, at itong mga kanlurang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, dahil sa mga susunod na araw ay malalakas at tuloy-tuloy itong mga pag-ulan na ating inaasahan. Manatiling handa po tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa.
0: Sir Dan! Sir Dan, tanong ko lang, yung low pressure area na binabantayan ba, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility?
4: So ngayon po, binabantayan tayong LPA sa loob ng PAR at wala po itong epekto sa ating bansa, yung habagat yung magdudurot ng pag-ulan sa mga sunod na araw.
0: Ayun. So pinaigting nito yung habagat, ano?
4: Hindi niya pinaigting pero may epekto po siya kung bakit malakas po yung habagat natin ngayon. So pag sinabi po kasi natin pinapalakas o pinapaigting ay kadalasan mga malalakas na bagyo po yung sandi nito.
0: Yun, ayun. Buti na lang, malinaw. Pero ang tanong na maraming mga misis ng tahanan, kailan daw sila makapagsasampay?
4: Posible po hanggang Miyerkules pa po yung mga malalakas na pag-ulan na dala ng habagat, no? And for the rest of the week, ay maulap na kalangitan ang ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa, particular na sa Luzon, dahil po sa habagat.
0: So dahil po dito, doon naman sa mga BBI, may mga nakataas pong gale warning, ano po?
4: So ngayon po, wala pong nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin po sa mga small sea craft dito sa northern and western seaboards ng Luzon, dahil posible pa rin po dyan yung moderate to rough na karagatan.
0: Ayan. Baka mayroon po kayong ibang abiso mula po sa Pag-asa, Sir Dan.
4: Opo, sa ating mga kababayan, especially dito sa mga western provinces o mga kanlurang probinsya ng Luzon, patuloy po tayo mag-monitor ng mga ini-issue na heavy rainfall warning sa ating lokalidad, dahil tuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan na ating inaasahan for the next days. Manatili po tayong handa sa mga pantan ng flooding at landslide sa mga sunod na araw.
0: Ayan. With that, Sir Dan, kami po nagpapasalamat sa inyong oras. Salamat po at magandang hapon.
4: Thank you po, and good afternoon.
0: Si Ginoong Dan Villamil, mga kababayan, mula po sa Pag-asa
1: Habagat.
0: Mula po sa Pag-asa, alamin naman po natin ang latest ngayon ng daloy po ng trapiko dito po sa Kamaynilaan.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Mga kasama po natin mula sa MMDA Metro Base, si Ginoong Chris Almirol. Sir Chris, magandang hapon po sa inyo.
5: Yes sir, magandang hapon din po sa inyo at ganun din po sa inyo mga tagapakinig. Sir, narito po, alagay na ating mga pangunahing lansangan sa oras na ito. Baybayin po natin itong kabahan ng EDSA Northbound Lane, kung saan ay maliwag pa lang po yung nanggagaling dyan sa may EDSA Ross Boulevard Extension, patungo rito sa may area naman ng EDSA Cuneta Avenue. Subalit paglagpas po yan, yung patungong taprotonda, nagkakaroon na po tayo ng bahagyang pagbagay dyan at light traffic naman patungo dyan sa may tramo. Subalit yung paglagpas po na EDSA tramo, patungo rito sa Magallanes, may kabigatan na po, moderate heavy ang daloy ng mga sakyan. Ganun din po patungo rito sa may EDSA Arnais Avenue, EDSA Mackinley, hanggang makarating po na EDSA Kalayaan ay heavy ang daloy ng mga sakyan. Mabigat din po yung patungo rito sa EDSA Guadalupe, ganun na rin po yung patungo rito sa may EDSA Pioneer, hanggang makarating dyan sa may EDSA Show Boulevard. At yung patungo rito po na Ortigas, nananatiling heavy ang daloy ng mga sakyan, at ganun na rin po yung patungo dyan sa may EDSA White Plains. At yung EDSA Camp Aguinaldo naman po, na patungo dyan sa Cubao, nananatiling mabigat pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. At yung EDSA Camining Flyover naman, ay may laman din po yan, moderate to heavy rin po, yung patungo sa may NIA, ganun na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Quezon Avenue Intersection. Silipin din po natin yung nanggagaling ng Quezon Avenue, kung kayo nanggagaling dyan sa Maynila, mabigat din po yan. Patungo dyan sa EDSA, ganun na rin po yung patungo dyan sa may elliptical circle. At dito naman po, balik malapit po tayo sa kaba ng EDSA, yung North Avenue, patungo po dyan sa may West Avenue, ay moderate to heavy rin po ang dali ng mga sakyan. Ganun din po patungo dyan sa may EDSA Corregidor. Makakaranas naman po tayo ng gaang o light to moderate traffic, yung patungo dyan sa Muñoz. Ganun na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Oliveros. Yung patungo naman po dyan sa may EDSA Balintawak Cloverleaf, nananatiling mabigat pa rin po ang daloy ng mga sasakyan, especially yung towards NLEX. At yung patungo naman po ng bagong baryo, ang ganyan sa monumento, wala na pong problema yan, light traffic po yan. At silipin din po natin yung kabilang panig ng EDSA, kung tayo nagbumula dyan sa monumento, patungo rito sa may Biglang Awa, diyan sa may bagong baryo, mabilis pa po ang dali ng mga sakyan. Subalit yung patungo po ng Balintawak Cloverleaf, mabigat po yan. Moderate po, o moderate to heavy ang dali ng mga sakyan dyan. At heavy naman po, patungo dyan sa may Muñoz o Kaingin, patungo dyan sa Muñoz hanggang makarating dyan sa may Bansalangin Newton Slot. Paglagpas naman po yan, ay mabilis yung patungo West Avenue, kasama na rin po yung North Avenue. Light traffic din po, patungo EDSA Quezon Avenue intersection, including our flyover. At ganun din po yung EDSA Scout Choto Borromeo, patungo dyan sa Kamuning, nananatiling maluwag pa po ang daloy ng mga sakyan. At dito naman po, sa may EDSA New York, ay maluwag pa rin po, wala pa rin pong problema ang daloy ng mga sakyan dyan. Makakaranas lamang pong pagbigat yung bago sumapit na EDSA Aurora intersection. Pero yung main artery po natin, nananatiling maluwag yan, patungo naman dito sa may Liberty Avenue o yung bago po umakyat ng EDSA Santolan Flyover. Yung patungo na po EDSA Anapolis, may laman po yan. Heavy po ang dali ng mga sakyan dyan. Patungo po dyan sa may EDSA Connecticut. At dito naman po, yung patungo na po ng EDSA Ortigas Flyover, may moderate to heavy rin po ang dali ng mga sakyan. Ganun din po yung patungo ng EDSA Show Intersection, may kabigatan pa rin po yan. Pagla-light to moderate traffic na po, o light traffic, yung patungo dyan sa EDSA Boni, subalit paglagpas po niyan, makakaranas po may kabagalan dali ng mga sakyan, patungo naman po dito sa may EDSA Guadalupe. Yung patungo na po na EDSA Buendia, may kabigatan na rin po ito, moderate to heavy na rin po. Kasama na rin po dyan yung patungo sa EDSA Mackinley, dire-diretso na po yan hanggang makarating ng EDSA Magallanes Interchange. Wala na pong problema, patungo dyan sa may EDSA Evangelista, ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Cabrera. At light traffic din po yung EDSA Tafrotonda hanggang makarating na po dyan sa may EDSA Roas Boulevard Extension. Siya po ating traffic update, mula rin tanggapin ng daily entry base, Chris Almirol, Lugulat.
0: Sir Chris! Yan, Sir Chris! Ayan, Sir Chris! Ayun, nawala na. Oo, nawala na. Anyway, itatanong sana natin kung ano pa yung mga nagbaha, no, yung mga bahang lugar sa Metro Manila, no, dahil marami pa rin ho yung sa mga nabanggit nga ni Sir Chris kanina, na sabi nga may kabigatan ho yung daloy ng trapiko. Nais sa ating malaman kung meron pa bang baha sa mga lugar na yun. Pero gayunpaman, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Binibining Pitchy De Leon. Miss Pitchy, magandang hapon po.
6: Magandang hapon po.
0: Opo, ma'am, kamusta po ang Quezon City sa mga sandaling ito? May mga bahang lugar pa po ba?
6: Yes po, may 113 po na reported na flooded areas, kaya po red alert level na po kami.
0: Mm-hmm. Ano-ano po itong kumamarapatin po ninyo? Ano-ano po itong mga lugar na ito, ma'am, na mayroon, sabi nga mayroon pa rin yung tubig baha?
6: Meron po sa Barangay Damayan, Barangay Siena, Barangay Rojas, South Triangle, Kalusugan, Doña Imelda, Sikatuna Village, Santo Domingo, Masambong, Basra, Mangga, Barangay Silangan, Barangay Del Monte, yun po.
0: Ayun. So, as of this moment po, passable po ba yung mga lugar na yan, ma'am?
6: Hindi po. Meron pong mga areas talaga na not passable, katulad po ng sa may Barangay Balongbato, sa may Araneta, Corner Amoranto po, sa may Amoranto area, Araneta Avenue area, Tandang Sora po, A. Rodriguez, Corner Muñoz, sa EDSA po, Balintawak, and Pituasan Corner, Kalantiao po.
0: Mm-mm. Dito, ma'am, sa may bahagi ng EDSA Panay, sa may Mother Ignacia, may tubig pa rin po pa dyan, ma'am?
6: Wala pong naka-report dito sa ano namin, pero Usually naman po pagka bumabaha po, may average duration po niyan 1 hour 30 minutes magsusubside din po. Basta huminto lang po yung ulan.
0: Ayun. Oho. At dito ma'am, doon dako naman po ako doon sa mga kababayan natin na Q citizen. May mga inilikas po ba ma'am?
6: Meron na po. As of 2 p.m. at 3:30 p.m. po, meron na po sa District 4 and District 3 po. Pero ongoing po ang evacuation. Hinintay lang namin yung update po from the barangay po. But District 4 and District 3, meron na po kaming report.
0: Itong District 2, District 3, ito po ba yung malapit sa Marikina, ma'am?
6: Yes po. District 3 po is malapit sa Marikina River. Mm-hmm. District 4 po, yes po, opo.
0: Ayun. So, lahat naman po sila ay well attended naman po, ma'am, sa ating mga evacuation centers.
6: Ay, opo. They are being given hot meals po yan, breakfast, lunch, and dinner, clean drinking water, pati po ang city health, nando doon din po para i-monitor at bantayan ang health conditions po ng mga evacuees. Pati rin po ang city vet, nando doon din po kasi pag nag-evacuate kasama ang mga pets.
0: Opo. Ma'am, dito sa may bahagi ng Santo Domingo, malalim pa rin po ba yung baha dyan? Dahil po, di ba, naalala po natin na kamakailan ay pinasinayaan po yung naging proyekto po dyan na flood control, yung pong pagpapalalim po ng drainage dyan, ma'am.
6: Opo. Meron pong may areas po sa Del Monte at sa Santo Domingo po may areas na above head at meron din po waist deep po.
0: Ayun, meron pa rin po. Pero mabilis na po mag-subside yan, ma'am, ano po?
6: Opo, basta huminto po yung ulan, nagsusubside po agad.
0: Ayan, pero wala po tayong inilikas dyan, ma'am?
6: Wala pa pong report kasi ongoing pa po ang evacuation nila. So hindi pa po nagbibigay ng final count. Dahil ongoing nga po.
0: Ayun, opo. Ma'am, dito po sa mga stranded naman natin mga pasahero, meron po ba tayong inihandog na libre sa kay ma'am?
6: Ang Quezon City po kahit may baha or wala, matagal na po kaming may libreng sakay. Simula pa po nung pandemic, may libreng sakay na po ang Quezon City.
0: I understand, opo.
6: By bus po yan. At kung mga few citizens po, I'm sure memorize na po nila mga biyahe. At hanggat po ang kalsada ay nadadaanan, hindi po hihinto ang libreng sakay.
0: I understand. Ang what I mean no kasi, kung baka nagdagdag ho ng mga libreng sakay doon sa ilang mga ruta ho na sabi nga meron ho mga stranded din mga pasahero. Pero just the same, ano naman ho yan, evident naman ho yung libreng sakay nyo way back pa, ano po. Pero meron pong nakikikumusta rito sa atin, doon naman po sa may Barangay Rojas. Mataas din po ba tubig dyan, ma'am?
6: Opo, chest deep na po.
0: Ayun.
6: Yung ibang dalawang areas po.
0: May mga evacuee na tayo dyan, ma'am?
6: District 1 po, wala pa po. Ongoing pa po kasi wala pa po silang binabato na count.
0: Ayun, opo. Ito ma'am, ang mensahe niyo po sa ating mga Q citizen na sabi nga dahil nga sa pag...
6: correction po. Barangay Rojas po, meron na pong evacuees.
0: Opo.
6: 12 families po.
0: 12 families.
6: 33 individuals.
0: 33 individuals. Yun, 12 families, opo. 33 individuals. Ma'am, meron na... Doon sa mga rescue teams po, ilan po yung naka-deploy natin, ma'am?
6: Meron po kaming 9 na DRRMD rescue teams, pero kasama po namin ang PNP at minsan po sumasama rin po ang something battalion, and then meron din po mga volunteers. Kaya po naka-red alert kami para po pwede silang mag-check in at volunteer to help at take care of Quezon City.
0: May mga ilang local government na rin po na ngayon pa lang hoy nagdeklara na ng walang suspension ng klase bukas sa Quezon City po ba? Ma'am, ano po ang recommendation? Depende po ba ito sa magiging forecast po bukas, ma'am?
6: Meron po kasi kaming briefing mamayang 5 p.m. And then we'll check the latest update from PAGASA. I-assess po yan and then we will know. Hopefully by tonight, maka-declare po kami kung may pasok o wala. Pero kung wala man po kaming declaration tonight, usually 4 a.m. po, nilalabas po namin.
0: Ayun, ma'am. At least, nasagot na ho yung katanungan ng ating mga Q-citizen dito. Dahil kanina ho, mga naghintay din ho sila, pero at least ngayon nasagot na ho. 5 PM, meron kayong meeting and you will assess. And after that, you will make an announcement. Tama po?
6: Opo, kung may pasok o wala. Pero pag wala po kaming announcement at malakas ang ulan, 4 a.m. po, maglalabas din po kami.
0: Ayan. Well, with that, ma'am, kami po yung nagpapasalamat sa inyo pong oras at pag-update po sa ating mga Q-citizens, sa ating mga kababayan. Salamat po at ingat po kayo.
6: Thank you rin po, ingat din po.
0: Si Binibining Pichi De Leon, mga kababayan, at nagkapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga kababayan.
1: Habagat. Mark in. Mark out.
0: Ang oras po natin,
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Alas 4:36 ng hapon.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
10: Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
12: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit.
11: Prolific in the area, the city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral.
1: Good news!
13: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
13: Fake news!
1: Disinformation!
13: Disinformation!
1: Mark out muna yan! Habagat!
0: Alas 4:40 ang oras sa mga kababayan.

0: Hanggang muna tayo ng ilang pag-uulat. Si Pangulong Marcos daw ho ay palaging bukas sa pagkikipag-usap, kaalyado man niya o hindi. Alamin natin ang ulat na ito mula kay Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Raquel!
2: Nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipag-usap sa lahat, kasunduman niya sa politika o hindi. Ito ang tugon ni Communications Undersecretary Clair Castro nang tanungin kung pagbibigyan ba ng Pangulo sakaling humiling si Vice President Sara Duterte ng isang tulong kasama si Pangulong Marcos. Ayon kay Castro, wala siyang impormasyon kung mayroong katotohanan o wala ang umano'y hiling na private meeting ni VP Sara kasama ang Pangulo. Gayunpaman, una na anyang sinabi ni Pangulong Marcos sa podcast nito noon na bukas siya sa pakikipag-usap sa lahat ng maaring hindi sumasang-ayon sa kanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon niya ng magandang pagkakaintindihan.
3: Ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: At tapos po ang nagdaan linggo ng rollback, kasama naman na muling tataas ang presyo ng mga produkto ng petrolyo ngayong linggo. Batay ho sa abiso ng Department of Energy. Posibleng raw po tumaas ng 4-5 piso ang kada litro o presyo ng kada litro ng diesel. 2 piso hanggang 3 piso naman ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 5 piso hanggang 6 na piso naman ang posibleng itaas sa kada litro ho ng kerosene. Batay po ito sa full week trading sa world market. Yan po ang pinagbabasihan kasi. Kaya naman no, abiso sa mga motorista, magpa-full tank na ho hanggang mamayang hanggang ngayong araw no. O, dahil bukas ay inaasahan nga po no na nag-aanunsyo na po yan ng mga kumpanya na langis eh, hinggil po dun sa panibagong taas sigil o taas presyo sa mga produktong petrolyo.
1: Mark in. Mark out. Habagat.
0: Alas 4.43 ang oras sa buong kapulang Pilipinas. Pero po tayong 17 sandali bago po ang alas 5 ng hapon. Ilang pagbaha sa Marikina, mahigpit na binabantayan po ng lokal na pamahalaan. Mga evacuation center sa lungsod, binuksan na.

0: na City Mayor Maan Teodoro, pinangunahan nito ang flood monitoring at response sa lungsod. Ayon kay Teodoro, ang pangunahing dahilan ng pagbaha ay yung mataas na volume ng ulan na sabay-sabay na bumagsak sa Marikina River mula sa mga bundok sa Rizal. Lumampas anya sa carrying capacity ang ilang creeks at daluyan ng tubig na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Samantala, Jmart, binuksan na rin yung mga evacuation center sa lungsod para sa mga pamilyang kinakailangan lumikas, partikular na yung mga nasa mababang parte ng lungsod, ang Barangay Balanday at Barangay Tumana. As of 4 PM, bumupa na rin at possible na yung mga majority ng mga binahaang lugar sa Marikina, pero pinapayuhan ang mga residente, lalo na yung mga nasa low-lying areas, na manatiling alerto at maging handa sa posibleng paglikas dahil na patuloy pa rin ang mga pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Habagat.
2: Maraming salamat, Diane Layar. Samantala, Department of Agriculture nakapagtala naman po ng mahigit sa 1 bilyong pisong halaga po ng pinsala sa sektor po ng agrikultura. May detalye po niyan si Kuyang Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Kuyang Ray!
3: Umalungaw sa 1.3 bilyong piso ang pinsala at pagkalugi sa agrikultura at pangisdaan dahil sa pinalakas na habagat at bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Department of Agriculture, 30,073 magsasaka ang apektado sa 7 rehiyon sa bansa. Umabot sa 25,662 hektare ang nasirang agricultural areas habang 25,280 metric tons ang production losses. Kabilang sa apektado produkto ang palay, mais, kasaba, high-value crops, fisheries, livestock at poultry. Ayon sa DA, patuloy pa ang assessment sa mga apektadong lugar at inaasahan pang madaragdagan ang naitalang pinsala. Samantala, naglaan ang DA ng 177.67 milyong pisong halaga ng agricultural inputs para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Habagat. Maraming salamat, Kuyang Ray Ferrer. 13 flights naman apektado ngayong araw dahil sa masamang panahon ayon no sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: May balitang hatid dyan si Luisa Irispe. Luisa?
4: Umabot sa 13 biyahe ng eroplano ang apektado ngayong araw dahil sa halos maghapon na rainfall warning ng PAGASA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, bagamat walang kanseladong flight, may 8 na na-divert, 3 na missed approach o hindi nakalapag na eroplano at may 2 na nag-go around o umikot na lang imbis na lumapag dahil sa sama ng panahon. Lalapag sana ang mga eroplano sa Clark International Airport at sa NAIA pero hindi nakalapag dahil sa lakas ng ulan at hangin at kapal ng ulap. 10 naman dito ay international flights mula Vancouver, Dubai, San Francisco, Vietnam, China at Korea. At ang mga domestic flight ay mula naman sa Tacloban, Bacolod at Katiklan. Sa ngayon, ligtas na namang nakalapag ang mga eroplano at ligtas din ang mga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Habagat.
2: Maraming salamat, Luisa Erispe. Alas 4:48 ang oras sa buong kapulang Pilipinas. Meron po tayong 12 sandali bago po ang alas 5 ng hapon. Susubukan po natin makipag-ugnayan po sa pamahalaan naman ng lungsod ng Maynila. Alamin kung kumustahin po natin ang sitwasyon nila roon. Pero bago po yan, meron ba tayong isang pag-uulat mula sa ating kasamahan si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dahil yung pagbaba po ng panukalang budget ng ilang mahalagang ahensya dahil sa kanilang absorptive capacity ayon po sa Department of Budget and Management. May hatid ang balita niya si Kathleen Forbes. Kat?
5: Nausisa ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan kung bakit may mga ahensyang nakaranas ng pagbaba sa panukalang pondo para sa 2027, kabilang ang Department of Agriculture at Department of Health sa kabila ng pagtaas ng kabuuan pambansang budget mula 6.7 trillion ngayong 2026 tungo sa 7.2 trillion sa 2027. Sa interpelasyon sa budget deliberations, binigyan din ni Panaligan na mahalaga ang agriculture, health, social services at

0: Education sa pagpapababa ng kahirapan, kaya dapat maipaliwanag kung bakit nabawasan ang kanilang pondo. Paliwanag naman ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na isinaalang-alang sa pagbuo ng panukalang budget ang absorptive capacity o kakayahan ng mga ahensya na gamitin at ipatupad ang kanilang kasalukuyang pondo, partikular ang malalaking infrastructure projects. Anya, may malaking bahagi pa ng 2026 budget ng ilang ahensya ang hindi nagagamit, kaya mas mababang halaga ang kanilang inirekomenda para sa 2027. Giit naman ni Panaligan na kung hindi nagagastos sa mga ahensya o ng mga ahensya ang kanilang alokasyon, maaaring magkaroon ito ng epekto sa economic growth, lalo 2.6% lamang ang naitalang paglago ng ekonomiya sa unang quarter at 2.3% naman sa ikalawang quarter. Sumang-ayon ng kalihim na makatutulong sa paglago ng ekonomiya kung mas maaga maipatutupad at magagamit ng mga ahensya ang kanilang mga programa at proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Katin Forbes. Samantala, sa issue naman ng impeachment, ang House Prosecution po, pinag-aaralan mga kababayan ha, ito pong kumaari daw pong lumipat sa susunod na articles of impeachment dahil sa sapat na ang siniwalat po na ni Office of Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ito ay sa naging sa pagkapatuloy po ng paglilitis, impeachment trial po kaninang umaga.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Ang detalye po niyan iatin sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Lan?
3: Hindi ini House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na naging napakahalaga ng mga kaganapan sa Day 16 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, sapat na ang mga naging pahayag at pag-amin sa Senate Impeachment Court upang maunawaan ang mga senator judges maging ng taong bayan ang totoong nangyari sa pondo ng bayan. Ito ay matapos direktang muling ituro ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, si VP Sara, na siyang nag-utos sa kanya na i-withdraw ang 125 million pesos na confidential funds at ibigay ito sa security officer na si Colonel Raymond Dante La Chica. Inihayag din ng mambabatas na hindi nila hangad na papanagutin ang mga ordinaryong empleyado ng OVP tulad ni Acosta na sumusunod lamang umano sa utos at direktiba ng Vice Presidente bilang head of agency. Dahil sa mga bagong usapin at pag-amin sa paglilitis, sinabi ni Ridon na bagamat may mga nakalinya pang testigo para sa Article 1 o yung misuse of confidential funds, pag-aaralan ng prosecution panel kung maaari nang lumipat o tumalon sa mga susunod na articles of impeachment tulad ng usapin ng unexplained wealth at bribery. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
4: Well, we will try to hold on to that commitment. Pero what did we see today? Kanina ho, there is a palpable gasp nung pong itinuro na po ni Ms. Gina Acosta ang pangalawang pangulo na nagbigay ng instruction sa kanya para ibigay po yung 125 million kay Mr. La Chica. Ako, speaking as a lawyer, tingin ko doon pa lang tapos na yung usapan. We can basically wrap up today and proceed to the next article.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, impeachment court, wala pang legal na batayan para sa virtual hearing. Kanina ho kasi meron nung nagsulong ho niya na kung paari daw po gawing virtual ang impeachment. Dahil nga raw po sa sunod-sunod na sama ng panahon na nagpapaantala daw ho sa takbo ng pagdinig. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan at sa ating kasamang si Nim Pasuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Nim Pa!
5: Yes, opening remarks, sinabi nga ni Attorney Reginald Tunggol na tagapagsalitaan ng impeachment ng Senate Impeachment Court na wala pang malinaw na legal na batayan para magsagawa ng virtual o online hearing ang Senate Impeachment Court. Ito'y sa gitna nga ng patuloy na masamang panahon na posibleng makaapekto sa schedule ng impeachment trial dahil nagkakaroon na rin ng mga suspension sa pasok sa gobyerno. At ayon kay Tunggol, hindi nakasaan sa impeachment rules ang virtual court hearing. Anya, maging sa ordinaryong korte ay exemption lang ang video conferencing at kinakailangan muna maghain ng motion ng alinmang panig at magpakita ng makatwiran at makatarungang dahilan. Kung gagawin din anya ito sa impeachment court, kakailanganin pa rin may magmotion, maglahat ng justifiable reason at magpakita ng legal na batayan para sa pagdaraos ng online hearing. Dagdag pa ni Tunggol, magiging malaking hamon ang sa logistics dahil kakailanganin ng 24 na Senator Judges yung kakailanganin mag-online kung sakali. Kailangan anyang hindi bababa sa Senator sa 13 na Senator Judges yung naka-online para magkaroon ng quorum. Bukod pa yan, dun sa malaking bilang ng mga miyembro ng House Prosecution Panel, Defense Counsels, staff ng mga senador at clerk of court. Sa ngayon, sinabi niyang kailangan humanap muna na mas maayos sa solusyon o sapat na legal na batayan bago magbaisagawa ang mga pinapanukalang virtual proceedings ng impeachment court. Narito yung bahagi ng pahayag ni Attorney Tunggol.
6: Wala po kasi sa impeachment rules natin yung virtual court hearing, no? Unlike in, even in ordinary courts, ito ay by exception lamang. I mean, bago ka magkaroon ng video conferencing hearing, kailangan mag-move yung either party and to give reasonable or justifiable reason kung ba't kailangan ng online or virtual hearing. So, pero dito 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no, para mag-constitute ng quorum, kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugo-dugo po yan, plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila at pati yung respondents ko, so marami rin pong tao yun, in even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing for the impeachment court. For the
5: yan nga yung naging pahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol. Samantala, sa lagay ng panahon, nakatingin ako dito sa labas ng bintana sa may Senado, malakas yung hangin at malakas din ang ulan at halos zero visibility dito sa may Senado sa may Pasay. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Viva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out. Habagat.
2: Maraming salamat, Team Pa Asuncion. Makasama naman natin ngayon ang pinuno po ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, si Director Arnel Angeles. Director Angeles, sir, magandang hapon po sa inyo.
7: Magandang hapon po at sa inyo po mga tagapakinig.
2: Sa mga sandali pong ito, kamusta po ang sitwasyon sa lungsod ng Maynila? May nararanasan po ba mga pag-ulan sa mga sandaling ito, sir?
7: Sa ngayon po, medyo tumila po yung malalakas na pag-ulan. At ang nagsisimula na po ang paghupa ng baha. Pero marami pa rin pong lugar na malalim. Kamukha po ng Espanya at saka po ng Arpapa.
2: Bukod doon dyan sa mga nabanggit yung lugar sa Maynila, Director, ano-ano pa po ba yung kumamarapati po ninyo? Ilan pa po ba, ano-ano po ba yung mga iba pang mga lugar na sabi nga nakaranas po ng pagbaha sa kasagsagan po ng malakas sa ulan?
7: Ang mga nakaranas pa po ay yung Damca Santa Mesa. Gawa po at apaw po ng tubig po ng ilog San Juan. Mm-hmm. Nung umabot na po siya sa ibabaw ng wall, tumatag. Mm-hmm. Kaya po mabilis ang paglalim ng tubig sa Damca Santa Mesa.
2: Ayun.
7: At may nailikas na rin po tayo sa Tripa de Galina po. Mm-hmm. Sa lugar po ng San Andres.
2: Opo.
7: Sa 5th District ng Maynila. Ito po ay nasa opisina po ng MDSW sa Sagat, Bahay Kalinga. Mm-hmm. Meron po tayong 35 families na may 92 individuals. At ngayon po, ongoing din ang ating evacuation sa lugar naman po ng Baseco. At dadalhin po ito sa evacuation center po natin sa Baseco din.
2: Nabanggit niyo yung Baseco. Sa ngayon po ba, nakararanas po ng malakas hampas ng alon po dyan sa, di ba, tagat yung Baseco
7: na area? Opo, yung malalakas na alon po ang nagpapalikas sa mga tao sapagkat palo tide na po tayo ngayon. Kanina po ang alas 12, halos 11:45 po ang peak ng high tide, 1.4. Sa ngayon po ay nagsisimula na po siyang na mag-subside.
2: Kanina po, meron po mga pinadala sa aming video rito yung aming kasamahan si DK Sarate. Mula po sa Manila City DRRM Department, nagpapakita ng mga pagbaha dito sa may paligid po ng City Hall na Maynila. Humupa na po ba ito, Director?
7: Ayun po, pagbaha po kanina ay nagulat din kami sapagkat matagal na pong umuulan at hindi na kami nakakaranas po ng pagbaha sa paligid ng Maynila. Siguro po ay talaga pong nabulunan na rin yung ating mga pumping station po na naglalabas ng tubig dahil po sa dami ng ibinuhos po na ulan na ilang oras lamang po dito po sa lungsod ng Maynila.
2: Pero sa mga sumandali po ito, wala na pong baha sa paligid po ng City Hall, Director?
7: Opo, hupa na po. May ilan na lamang po dito sa may likod ng SM, yun na lamang po. Pero yung dito po sa paligid ay humupa na po.
2: How about po yung Lagos Nilad, Director? Nalalaan na po ba ngayon?
7: Hindi po, ang Lagos Nilad naman po ay maayos na po ang mga bomba nito at hindi na po siya nag-i-stop kaya tuloy-tuloy po ang pagbomba niya kapag nakakaroon po ng tubig sa baba.
2: Sa ngayon po,
7: sa recto po, ha? Sa recto po ay wala rin po tayong tubig doon.
2: Ayun, magandang
7: recto
2: balita.
7: Underpass, wala rin po.
2: Ayun, magandang balita po 'yan. Pero as we speak right now, nabanggit niyo kanina mayroon kayong mga nilikas. Ilan pong rescue teams po ang inyong ipinakalat at umiikot po ngayon sa mga lansangan sa Luzon?
7: Sa Wasar po ay may dalawa tayong team. Sila po yung mga nasa lugar ng baybayin. Sila rin. At yung pong ating libreng sakay ay may biyahe pong Quirino to Ibisoria, Quirino to Arpapa, at saka po isa pong hanggang Carriedo po.
2: At sa ngayon, may mga lugar pa ba sa lungsod ng Maynila na sabi nga hindi pa rin madaraanan ng mga sasakyan, na Director? O lahat na po ay passable
7: ito
2: na?
7: Ito po ang lugar po ng Arpapa ay 3 feet po ang lalim, mga ika-4 na pie. Kaya po hindi talaga madadaanan ng maliliit na sasakyan. At ganun din po yung sa kanto po ng M. de la Puente, España, at saka po hanggang sa Maceda, Vicente Cruz po ay nasa 3 feet po ang tubig, nagsisimula pa lang po itong mag-subside.
2: At siguro po, mga gano'n kaya katagal po bago po madaanan yan, Director, sa pagtansya po ninyo?
7: Pag po hindi na po umulan uli, yung pong 2 oras po ay makakalaki na po ang ibababa nito.
2: Sa bukod doon dyan, meron pa ba kayong mga tinututukan lugar? Sabi nga bagamat tumila na nga ho yung ulan, ano? Pero kung sakasakali magbubuhos uli, kinakailangan nung mailikas yung mga pamilya po. Meron po ba mga lugar na kayong tinututukan, sir?
7: Yung mga lugar naman po na yan ay katuwang po namin ng tanggapan po ng MDSW po. Meron din sila mga rescuer po. Naghati na po kami ng mga area po na talagang binabaha at sila naman po yung nagbabantay din sa gawin ng District 1, District 2 at sila naman po yung tumutukod sa mga kasama po natin sa Maynila na nalubog.
2: Opo. Para lang ho magkaroon ng sabi nga overview yung ating mga tagapakinig, ilan po yung ang mga evacuees natin mula po doon sa mga naunan yung nabanggit, sir?
7: Sa ngayon po, mayroon na po 3 pamilyang naipasok sa Baseco. Ito po ay nasa 15 tao. Bukod po dito sa SADC na 35 at saka 92, wala pa naman po tayo nadadagdag. Yun lang po sa DAMCA po ay katuloy pa rin po ang pagbibilang ng pagre-record ng MDSW sa DAMCA Santa Mesa.
2: Ayun. And nabanggit nyo na nga rin, meron kayong libreng sakay na pinagkalooban na po sa mga stranded na pasahero.
7: Opo, puno po yun na nagkakarga po ng mahigit 100 tao po yung mga truck po natin na mahaba. At marami po na cater buat Quirino papuntang Divisoria, Quirino hanggang Arpapa.
2: Mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan Manilenyo, Director, sa mga sandali pong ito. Yung iba, ngayon pa lamang uuwi sa kanilang mga tahanan mula sa kanilang mga trabaho at pinanggalingan po.
7: Opo. Yung po mga galing sa pribadong tanggapan na ngayon palang uuwi, kung maaari po sana, piliin na po natin yung kung makakasakay tayo sa LRT o MRT sapagkat sa baba po ay lubang napaka-traffic po. Tuloy-tuloy pa rin naman po ang serbisyo ng dalawang train services po na nabanggit natin para po mas mabilis silang makauwi sa lugar nila. Ngayon naman po kung hindi po wala na kayong masyadong gagawin sa mga tao po sa loob ng bahay, walang masyadong importante, manatili na lang po sa loob ng bahay at kesa po magbabad tayo sa baha at makakuha pa tayo ng mga waterborne diseases kamukha po ng leprospirosis na lubang na mapaminsala po.
2: Ayan. Director, kami nagpapasalamat sa inyong oras at pinagkaloob sa amin at bibigay ng update sa ating mga kababayang Manileño. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo.
7: Maraming salamat po. Magandang hapon.
2: Director Angel Angeles, mga kababayan, ang pinuno, si Director Arnel Angeles po, ang pinuno po ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office.
1: Habagat.
2: Bago si AJ Ignacio, standby AJ ha. Eh yung ating kaibigan si Bagong Generasyon Party List Representative Robert Nasal, eh meron pong isinusulong sa kamera. Bawasan na raw po, hindi bawasan, taasan, no? Yung binibigay pong diskwento sa pre-employment document para sa mga indigent Pilipino. Yung mga beneficiary po ng 4Ps, yung mga nasabi nga, yung mga nasa laylayan ng lipunan. Bakit to? Dahil inaprubahan po kasi ng House Committee on Ways and Means na magbigay po ng 20% diskwento para sa pre-employment documents. Ito yung mga gastusin ba? 20% diskwento doon sa mga dokumento. Bawa, police clearance, NBI clearance, ano pa ba? Yung mga kinakailangan no, para sa pre-employment. Isinusulong ko naman mababatas hanggang itaas na ho ito sa 50% para ho makatulong naman doon sa sabi nga mabawasan po yung hanga yung gastusin no ng mga kababayan nating mahihirap. Sabi ho dito ni Congressman Nasal dapat daw ho itaas raw sa 50% yung unang inaprubahan 20% na doon sa House Bill 8413 no para maibsan ng araw ho yung pasanin sa gastusin lalo na yung mga beneficiary po ng 4Ps na nagdanais yung makapagtrabaho at makapag-abot po ng kanilang kita sa kanilang pamilya. Sinabi rin noon ng kamambabatas na dapat daw hindi na raw kunin sa
8: yung kalaban dahil naghahanda rin yan eh. So may mga strategies na kailangan mong pag-aralan and at the same time ay pagandaan para sigurado na ma-defend niya yung kanyang title. Ano? At yan muna mga kaibigan, ang oras po natin, 21 minutos makalipas ang alas 5. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin si Mark Magsayo. Ah. Makakatapat naman itong undefeated Dennis Andres Cortez sa Las Vegas. At iba pang malalaking balita dito lamang po sa Fight News Weekly.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
13: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
17: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
17: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
17: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
17: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're

0: Wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Oras po natin, 24 minutos makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon. Ako po rin po ang inyong kasama sa ngalan ni John Mugol dito sa Fight News Weekly. Ako po si Matthew Pacheco at ito sa ating usapin nga patungkol pa rin sa boxing. Itong si Mark Magsayo ay nakatakdang makaharap itong undefeated na si Andres Cortez sa kanilang magiging laban po dyan po sa may Las Vegas. So si Mark Magsayo ay dating world champion sa featherweight division. Ano na kung saan umakyat siya sa lightweight division. So medyo umangat, mas bumigat, no? Or sa kanyang 135 pounds na weight. Kaya naman siya ay nandyan na sa lightweight division. Susunod niyang laban ay against kay Andres Cortez na isang undefeated na American boxer. Gaganapin ang kanilang laban sa 12 ng Setyembre sa may Las Vegas. So kasama ito sa fight card na main event ng Ryan Garcia versus Conor Benn. Ang laban ni Magsayo at Cortez ay 10 round na kung saan magsisilbing isa sa mga pangunahing supporting fights bago nga po yung main event dyan. So malaking opportunity ito para kay Mark Magsayo dahil syempre dati nga siyang featherweight champion and he is trying to make a name dito sa kanyang next na division, no, sa lightweight division, no, kung saan ay magiging second fight niya under the Zuffa Boxing. Mas malaking challenge ito kumpara sa kanyang unang laban sa lightweight dahil syempre kumbaga mas malaking hamon ito, mas mapaghahandaan siya. But then again, it's still a game na kung saan kailangan pagandaan, and on that day dapat mapatunayan ni Mark Magsayo at matalo niya itong undefeated na si Andres Cortez. Merong kartada kasi, malinis na kartada itong si Andres Cortez. 25 wins and 0 losses na kung saan meron siyang 13 knockout victories. Ibig sabihin, hindi lang undefeated si Cortez, meron din siyang power. Siyempre naman, di ba? Itong dahilan kung bakit sinasabing itong pinakamahirap na laban ni Magsayo mula nung umakyat siya sa 135 pounds. Ikalawang laban pa lang, mahirap na agad. Kayang-kaya yan, di ba? May record si Magsayo na 29 wins, 2 losses with 19 knockouts. Hindi pa huhuli ang kanyang naging record, no? Nasa 5 fight winning streak din siya, no? Nakan sa kanyang lightweight debut ay tinalo niya si Fergal McCrory via 5th round stoppage. Kaya parehong may momentum ang dalawang fighters bago ang kanilang laban. Uhaw na uhaw ang bawat isa na makalaban at makasagupa dyan pa mismo sa Las Vegas. Si Cortez mismo ang naghamon kay Magsayo. At dahil dito, tinanggap naman ni Magsayo ang hamon at malakas ang confidence ni Magnayan at sinabi niyang hindi naman nanatiling undefeated si Cortez pagkatapos ng laban. Magkakakorte na itong si Cortez. Magkakaguhit ang kanyang record. Ito ang sabi ni Magsayo. Si Cortez naman ay equally confident at nagsabing siya ang sisira. Nako, sa pangalan at record ni Magsayo. Balik, kaya ni Mark Magsayo yan, no? Hindi ordinaryong fight night nga itong September 12 card nila sa may T-Mobile Arena at napakalaking venue ito para sa event na yan. Para kay Magsayo, pagkakataon ito na maipakita sa mas malaking audience kung kaya niya maging contender sa lightweight division nga. So currently, si Magsayo ay number 6 sa IBF at number 10 sa WBO. Si Cortez naman ay number 12 sa WBA. Ibig sabihin, parehong rank fighters ang dalawang boxer. Hindi ito basta tune-up fight lang. May ranking implications at maaari ring maka-apekto sa kanilang path, kumbaga sa kanilang daanan na direksyon, papunta sa mas malalaking fights na nakahanda or nakalatag sa kanila. No? So, former world champion Mark Magsayo puts his 5-fight winning streak on the line against the undefeated Andres Cortez in Las Vegas. Magsayo, meron siyang 29-2 record with 19 KOs at si Cortez naman 25-0 naman 13 knockouts. Magsayo is on a 5-fight winning streak. Si Cortez, hindi pa natatalo. Parehong rank, parehong confident, parehong may gustong patunayan. Para kay Magsayo, ang pinakamalaking tanong, kaya ba niyang patuloy na umangat at maging contender dito sa kanyang bagong division, sa 135-pound division, ang lightweight division. Samantala, sa larangan naman ng mixed martial arts, sa UFC, itong si Islam Makhachev ay isang Russian fighter mula sa Dagestan, sa laban na kung saan kanyang binura or dinungisan itong naging record nga ni Anderson Silva na 17 straight UFC win sa laban niya ni Islam at ni Anderson. Sa laban na yun, sa welterweight division, mas mabigat na weight class kumpara sa dating lightweight division ni Islam. So, kumbaga mas bumigat din. At syempre, mas naging challenging. So, ang kalaban niya ay si Ian Mercado Garry, isang Irish fighter na mas matangkad at mas malaki sa kanya. No, na kung saan na nanalo si Makhachev via unanimous decision, ibig sabihin lahat ng tatlong judges ay siya ang ibinoto para manalo sa kanyang laban. Ibig sabihin, si Islam ay nakakuha na ng kanyang 17 consecutive UFC victory. Nalampasan niya ang dating record ni Anderson Silva na may 16 naman na straight UFC wins. So ang record ni Silva ay nananatili ng mahigit 13 taon. So this was only the time na nabura yun. So that was 2013 . Kaya malaking milestone ito sa UFC history. So hindi laging madali yung laban ni Islam against dito kay Ian Garry. Dahil hindi rin naging one-sided yung kanilang laban. Hindi lopsided. Mas matangkad at mas malaki si Garrett. Ginamit niya yon para panatiling malayo sa kanyang katunggali. At nakakuha rin ng ilang magagandang strikes, lalo na sa third at fourth rounds. May mga pagkakataon din na napigilan niya ang takedowns nga po ni Islam. Pero itong si Makhachev, no, ang kanyang specialty na wrestling at grappling na nakatulong sa kanya, na kung saan gusto niyang dali ng kalaban. At yun yan, napatumba niya. Makuha siya ng 7 takedowns laban dito kay Garry. Sa 5th round, ipinakita niya kung bakit napakahirap siyang talunin. The resiliency of this guy, dinala niya ulit si Garry sa ground at kinontrol siya hanggang matapos ang kanilang laban. 17 record, napakaganda na tala ito para sa history ng UFC. At isa sa mga pinaka-importanting moment nung naging laban nga nila, yung head kick knockdown ni Makhachev, no? Natamaan si Garry ng head kick at napabagsak. So, naging advantage yon para sa kanya. So, meron ng 17 straight UFC wins si Islam at nalampasan niyang record na matagal ng hawak nitong UFC legend na si Anderson Silva at nakakuha na rin siya ng UFC championship sa lightweight at welterweight division. Kaya lalong lumalakas ang argumento na kung saan ay kabilang ba siya sa pinagtatalunan na greatest fighters in UFC history. Samantala ay naasahan naman na ang susunod na makakalaban niya ay posibleng manggaling sa dalawang pangalan, no? Ang susunod na welterweight challenger na si Michael Morales ng Ecuador na undefeated na may 19-0 record, or kay Carlos Prates ng Brazil na may record ng 24-7. Kaya malaki ang tanong ngayon, sino ang susunod na susubok na pumigil sa record-setting winning streak ni Islam? So, malaking pressure din sa kanya ito dahil syempre maraming tao ang gustong ma-break niyan, or kumbaga sila yung pumutol nung winning streak, dahil nga kapag ang isang tao kapag nasa momentum kasi yan, talagang mas manggigigil yan. Mas gugustoy nilang mas lumaban at i-defend yung kanilang title. Meanwhile, Mackenzie Dern dominates Robertson, defends the UFC strawweight title. So, si Mackenzie Dern naman ay isang American-Brazilian fighter at kasalukuyang UFC strawweight champion. So, ang strawweight division ay para sa fighters hanggang 115 pounds. Si Dern ay nagkaroon ng unang title defense niya laban kay Gillian Robertson sa UFC 330. Si Robertson ay isang Canadian fighter at kilala bilang isa sa pinakamagaling na female submission specialist sa UFC. Sa kabila nito, malino na nakontrol ni Dern ang laban at nanalo via unanimous decision against nga po dito kay Robertson. So, unang beses niyang dinepensahan ang kanyang UFC strawweight championship at dominating ang kanyang naging laban sa unang apat na rounds. Lahat ng judges nagbigay ng panalo kay Dern, 49-46, 49-46 at 48-47. Ibig sabihin, kaya nakakuha ng magandang fifth round si Robert Sarn. Sapat ang lamang ni Dern para manalo. Grappling, no, ang naging malaking advantage nga po ni Dern. Sa MMA, ang grappling, ito yung pakikipaglaban sa close range. Kabilang na yung takedowns, ground control at submission. Nakakuha siya ng apat na takedowns mula sa anim na attempts at nakapag-control din siya ng ground position ng mahigit 10 minuto. Ilang beses niya nga nakuha yung likod ni Robertson sa magandang position para subukang tapusin ang laban via submission. So samantala, muntik na nagtapos itong maagang natapos ang kanilang laban, ano? Doon na sa kanilang first round. Sa final 30 seconds ng first round kasi, nasa likod ni Robertson si Dern at sinubukan niyang makuha ang rear naked choke. So isa yung technique kung saan ginagamit ang braso para kontrolin ang leeg ng kalaban. But then, nasa malaking peligro si Robertson on that round, kaya nagbigay pa siya ng thumbs up signal sa referee para ipakitang conscious pa siya at kaya niyang magpatuloy. Nakaligtas siya hanggang matapos ang round, no, na kung saan umabot pa hanggang fifth round, diba? Napagod naman si Dern sa mga huling rounds. Kahit malinaw ang dominance niya, bumaba ang energy niya sa fourth at fifth round. Sinabi mismo din ni Dern na napagod ang kanyang mga binti. Dahil dito, nakakuha si Robertson ng mas magandang pagkakataon, lalo na sa fifth round. Pero hindi na sapat yun para mahabol ang malaking lamang ni Dern sa scorecards. Malaking bagay yung rear naked choke na ibinigay niya nung unang round nila, no? Ang malaking storyline doon, pagkatapos ng laban si Zhang Weili, ang gusto ni Dern naman na makalaban. Si Zhang ay dating UFC strawweight champion. Iniwan niya ang 115-pound division ng 2025 para umakyat sa flyweight o 125 pounds. At sinubukan niyang kunin na ang second UFC championship laban kay Valentina Shevchenko, pero natalo siya. So pareho silang dating current champions. So inaasahan na itong magiging susunod na laban ni Mackenzie Dern ay magiging kabang-abang sa kanilang inaasahan na laban kung maiset ito, di ba? Kaya naman mga kaibigan, oras po natin 36 minutos makalipas ang alis 5 ng isang magandang hapon.
0: Konting tiis na lang, darling. Aral na pre, ha? Ingat kayo.
4: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 lang aircon?
0: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
4: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
0: Nanay naman eh.
5: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Headlines
3: ngayon. Samantala mga kaibigan, oras po natin, 37 minutos makalipas ang alas 5. Ito, kakapasok lamang po na balita, no, alternative work arrangement para po sa government offices sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Pinapayagan ng Malacanang para bukas at 18 po ng Agosto dahil sa patuloy na mga pagulang nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. So ulitin natin, no, itong alternative work arrangement nga po para sa mga government offices sa mga nabanggit na lugar ang ipapatupad at pinapayagan po para bukas base sa inilabas na memorandum circular mula sa Office of the President mula mismo sa Malacanang sa mga nasabing lugar tulad na lamang ng Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. O talaga namang yan pa rin ay dulot nga nitong mga nararanasang inclement weathers at weather na panahon natin ngayon. Na simula kanina pang umaga dito nga sa may Quezon City ay talagang nagpabugso-bugso yung lakas ng ulan. There are areas na talaga namang nahihirapan itong ating ilang mga commuters. But then again, yan po ang anunsyo mula sa ating Office of the President. Samantala sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, ito pakinggan natin no, ang isa sa mga naging na kung saan isa siya sa mga nag-rule, no, sa recent na JJIF sa may United Arab Emirates, na kung saan itong si Kimberly Custodio, 4 times world champion. He bested Mariam Alali of the United Arab Emirates and Filipino compatriot Elieka Zoe Malilay sa female minus 45 kilogram division. Ito at panoorin po natin ang kanyang naging interview together with Miss Arian Maliare.
6: Very proud po ako na i-welcome ngayong araw at syempre tayong lahat, no, talaga nagbunyi mula sa kanyang pagkakapanalo ng kanyang 4th World Jiu-Jitsu Crown. Walang iba kundi si Miss Kimberly Custodio. Hi, Miss Kim. Welcome to the program.
7: Hi! Hello!
6: Yes, congratulations ang ating queen, si Queen Kim. So, syempre ma'am, no, gaano ka kasaya na nagbalik bansa?
7: Eto, sobrang saya and very grateful. Pero honestly, ayun, sobrang proud ako sa sarili ko kasi 4-time world champion na ako ngayon. And every title, you know, comes with a different challenge kasi. So, hindi siya madaling ulitin. So, I'm really, really happy na nagawa ko ulit and pang-apat na.
6: Sobrang bigat nun, di ba? Ang bigat-bigat nun sa pakiramdam for sure. And nakaka-proud talaga na may isang Filipina na 4 beses nang napapanatili yung World Jiu-Jitsu Crown na yon. Pero gano'n ka-espesyal din sa'yo, no, na dito sa pang-apat na corona mo sa World Jiu-Jitsu Championship, nakuha mo siya, na-deliver mo siya for the Philippines?
7: Ayun, sobrang special ito kasi yung 4th world title sa 4 na world championship na ito sa bawat isa challenging talaga in a different way, pero I think this one yung pinaka special kasi I really had a title to defend. Tapos kasi kapag when you're reigning champion, everybody wants to beat you. You're not the underdog anymore, so the pressure is different. And yeah, alam mo yun, you really have to prove every time na you still belong at the top. So sobrang hirap, pero sobrang, alam mo yun, sobrang fulfilling siya after.
6: Yes, of course, dito sa pang-fourth crown mo, 4 beses din, ikaw na lumaban. Kinailangan mo ipanalo yung 4 matches na yon. Dun sa 4 na yon, ano yung masasabi mong pinaka-mahirap, pinaka-naging challenging para sa'yo?
7: Yung pinaka-challenging, actually, yung pang-second, kasi siya yung isa sa pinaka-magaling, and then grabe, siya yung second match ko, tapos nakalaban ko na siya before, noong 2022. Pero alam ko kasi kaya ko din siyang talunin, pero alam ko mas mabilis siya kasi mas bata. And also same with yung finals ko, same with din sa UAE. Sobrang hirap din nila, as in sobrang pinaka-challenging din kasi yun nga, mas bata, mas mabilis, pero syempre ako mas ma-experience, ako yung mas may mas experience, ako yung, well, siguro luck na lang, eh, hindi naman siguro luck, no, kasi 4 beses ko nang din silag natalo. Yun yung kay Mariam, yung sa last, tapos golden score kasi yun. So parang kailangan ko talagang makipagbardagulan sa kanila. Pero yung game plan ko din naman kasi sa kanila, ito take down ko sila. And then during first to score or yung golden score challenge, sabi ko, as in, ibibigay ko lahat, patay kung patay. Ito, take down ko talaga siya. Mabigyan niya lang ako ng konting distance at saka tamang timing. Mahuli ko siya sa timing. Alam ko, mapapanalo ko talaga. So, ayun, nung nag-try ako yung first attempt ko ng takedown, nakuha ko yung leg niya and yun nga, sabi ni Coach John Bailon, hindi ko nabibitawan. Ayun, hanggang sa na-takedown ko siya, naging successful yung game plan ko dun sa kanila pareho.
6: So, bago dumating ng Abu Dhabi, ayun nga, meron kang game plan. Lahat talaga nag-work or merong mga some adjustments, no, na nangyari?
7: Lahat naman nag-work, actually. For some. Kasi, yun nga, sobrang consistent ako mag-train. As in, every day, when I work ko talaga yung game plan ko. And then, yung mga challenges na nakaharap ko last time, ayun, in-address na talaga namin yun. Tapos, ilang beses ko silang naano last time, parang natalo ko na din sila, but then sobrang nag-struggle ako kung paano ko sila italo, talunin last time. So, as in, in-address namin yun ng coach ko. So, ayun,

0: sa kalaban namin, ganoon. Tapos sinusunod naman niya, kaya sobrang proud ako. Tapos nung kami na yung naglaban, yung ginawa namin, as in, para hindi ako mapagod sa kasi yung next ko, yun na yung final sa Mariam. As in, binilisan na lang namin. Kasi sure, alam ko, magme-medal din naman siya. So, hindi na namin pinagod yung sarili namin. Binilisan na lang namin para mas mag-prepare ako dun sa next match. Ayun. Tapos so, sobrang proud ako sa kanya. Ang galing.
1: Yes, talagang nakaka-proud. Yes, dalawang yeah. Pilipinan nakatungtong dun sa podium, no? But of course, kung babalikan mo lahat ng naging panalo mo sa World Championship from 2022, 2024, 2025 at ngayong taon, so far, meron talaga yung mga special na meaning, no? Or sabihin natin, mga behind the scenes stories. Ano yun dyan yung pinaka-special na masasabi mo?
0: Siyempre ngayon, ngayon yung pinaka-special. Kasi siyempre, lahat binabantayan ka. Iba kasi yung pressure kapag alam mo yun, kapag champion ka na, alam mong pagpreparahan ka na talaga ng mga kalaban mo. Hindi ka tulad nung dati na, alam mo yun, hindi ka nila kilala, magkakapaan kayo. Ngayon kasi sobrang kilala nila ako eh. Pang fourth na world title ko na, so sobrang inaaral nila yung moves ko since 2022, yung mga ganon. So, nasa akin yun kung gaano kahirap tsaka kung paano ko i-overcome yung ganong challenges na kilala na nila ako, inaaral yung every moves mo. So, ayun, buti, dahil din sa consistency ng mga coaches at saka ng mga student namin, everyday nagsushow up sila kung 5:30 ako magte-train, 5:30 din sila magte-train. So, ayun, as in, sobrang dinodoble namin yung effort na ginagawa namin everyday. Kasi yun nga, iba talaga kasi kapag nandyan ka na sa, iba din yung pressure eh, na parang, oh, kailangan, ma-defend mo to. Iba kasi talaga yun. So, ayun, yun, ngayon yung pinaka-special kasi for the fourth time na ano ko na achieve ko ulit yung, at saka na-defend ko yung title ko.
1: Paano mong maikukumpara yung Kimberly Custodio na first time na nanalo ng World Championship ng 2022? Ngayong 2026 champion na siya.
0: Ah, syempre ngayon mas matured na ako, mas pulido na yung game ko, parang kilala ko na yung sarili ko talaga pagdating sa mats, during training. So, ayun, ngayon kasi mas naging dangerous yung game ko kasi sobrang, ayun nga, dahil sa experience din, and then also kilala na namin yung mga weakness ko, kung paano namin going strength yun. Alam mo yun, dati kasi hanggang bottom lang yung game ko. Ngayon, top, bottom, start from standing, takedowns, as in lahat yun na-address na namin. So, yun yung difference. Mas naging dangerous ako ngayon. Mas naging matured yung game ko ngayon.
1: Tsaka ano, mas maganda tsaka mas fresh ngayon. Diba, Miss Kim? O, diba? Pero syempre, coming from Oton, Iloilo, gano'ng kahalaga sa'yo na lagi mong nire-represent, syempre, yung buong Pilipinas at syempre, yung hometown mo. Ano ang meaning sa'yo na to, ma'am?
0: Syempre, sobrang proud kasi ako. Kasi, alam mo yun, galing ako, hindi, at least na-prove ko na hindi ko kailangan manggaling sa malaking city para para manalo. As in, it depends talaga sa'yo. And then, sobrang proud ako kasi every time na nag-compete ako, hindi lang yung Philippines sa likod ko yung nire-represent ko. And nire-represent ko din yung pangalan ko, yung ka-hometown ko, yung mga teachers ko, yung pamilya ko. Alam mo yon. So, ayun, sobrang proud ako na ma-represent ko yung country at saka yung hometown ko.
1: Yes, of course, every time na ganitong nagde-depensa, merong kang pressure na kinaharap, no? Anong pinakamabigat doon kapag kailangan mo mapanatili yung corona?
0: Ayun nga, yung pinakamabigat lang naman na pressure is that mas kilala ka na ng mga kalaban mo eh. Para ka nang may, alam mo yun, may target ka lagi sa likod mo pag dumarating nga ako sa bullpen or kung saan kami nag-warm up. Alam mo yung tumitingin sila na ayan siya. Ayan na siya. Ayan na yung pinagpreparahan natin. Alam mo yun? Tapos ako, syempre, kailangan i-keep ko yung composure ko na papakita ko sa kanila na hindi ako natatakot. I'm prepared. Nagtatrust ako sa training namin, sa training ng coaches ko, sa training namin ng teammates ko. So, ayun po.
1: Yes, kasama mong nagdepensa ng corona si Miss Annie Ramirez. Anong pakiramdam noon?

0: talagang waging-wagi ang ating mga Pinay Jiu-Jitsu athletes.
1: Ayun, sobrang, syempre sobrang proud ako lagi na parang na may kasama ka, alam, may kasama ka lagi sa podium kapag winabagayiwa yung Pilipinas on top of the podium, iba kasi talaga yung feeling. So, alam mo yun, hindi lang ako, kundi kami ni Annie, actually halos lahat ng babaeng nag compete this time, nagmedal eh. So, sobrang, sobrang nakaka-proud kasi, alam mo yun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sobrang dami namin na nagtagumpay this year. So, sobrang nakaka-proud talaga.
0: Yes, of course, after this World Championship, what will be next for Miss Kim?
1: Siyempre, dun tayo sa pinaka-biggest event this year, yung Asian Games. Sobrang excited. Kaya nga, ngayon, nag-celebrate ako konti, pero today naggaling na akong training, nag-train na ulit, back to the drawing board again, as in back to working hard again, kasi yun nga, may in 2 months may Asian Games pa, so yun dun talaga din yung target ko eh, yun kailangan kong ipanalo din talaga ng gold kasi first Asian Games ko yun, and sobrang excited ako mag-train, excited akong tingnan ulit yung mga mistakes ko ngayong World Championship and i-address yon. Excited ako sa bagong challenges.
0: So ano to, women's minus 45 kilogram pa din, same division?
1: Hindi, mag-move up ako ng weight division tulad nung SEA Games. So yun ulit, magiging challenge ulit yung weight. So this time hindi ako magka-cut ng weight, magigain ako ng weight this time kasi mas malalaki yung kalaban ko. So yun, excited ako actually kung paano nila i-address yung game ko, kung paano ko i-represent yung sarili ko na mas bigger at saka mas stronger yung mga kalaban. So excited ako sa challenges.
0: Yes, sabi mo kanina kailangan mong i-address yung mga pagkakamali mo from the past World Championship. Ano yung main na adjustment na nakita mo?
1: Dati kasi for like ilang years, never ako nascoran ng kalaban ko. Tapos sa second match ko, nascoran ako ng 4 points ng kalaban ko. So, dun yung kailangan kong i-address. Yung may position ako na medyo alanganin, na nagbigay ako ng 2 points. Alam mo yon, dapat hindi na mangyayari ulit yun. So, ayun, may mga positions lang kami na kailangan i-adjust. And then, may mga reactions lang ako na kailangan i-improve pa, para hindi na ulit maulit na makuhanan ako ng points.
0: Yes, and syempre Asian Games, another big challenge to para sa'yo. Para sa'yo, ano ba yun? Mas na-excite ka ba na talagang patunayan yung sarili mo or parang ituloy yung momentum na meron ka ngayon?
1: Yeah, sobrang na-excite ako lagi. Actually, panalo or talo, lagi akong na-excite. Kasi actually kapag natatalo ako, parang, well, tagal na akong hindi natatalo actually. Mas gusto ko ay kapag natatalo ako kasi nakikita ko kasi yung mistake. Alam mo yun, kapag panalo ka lang ng panalo, parang hindi ako nagkakamali. Sobrang galing ko na ba? Mas gusto ko kasi nakikita yung weaknesses ko tsaka kung paano nila i-deal yung mga moves ko, and then maisip ko din na okay, may ganitong position na weak ako, like this time na naskoran ako, so nakikita ko na meron akong weaknesses. So ayun, i-work ko yon, parang mas okay actually na nagkakaroon ako ng mistakes kasi dun ako nag-grow, dun ko makikita pa yung, mas makikilala pa yung sarili ko na okay, hindi lahat ng bagay magaling ako. So excited ako lagi sa competition, especially ngayon, Asian Games, multi-sport siya, lahat ng sports pupunta, as in lahat kayo mag-represent ng bansa, excited ako.
0: Ito, pwede ba nating parang i-assume na gold agad to for Kim?
1: I'll work for it. Pero ilistan nyo na, magmamedal ako sure, but working hard para sa gold medal, as in.
0: Ayan, last time naglista, yes, Miss Kim, last time naglista rin kami, so talagang naka-gold,
1: okay. Diba? Yan yung sabi ko last time, sige, listan nyo na yung Asian, yung SEA Games, listan nyo na, gold, ganun. Sige, basta, I'll work hard for it, as in, sure ako, kilala ko yung sarili ko, right now, nagde-train na ako, as in ginagawan ko siya ng paraan, as in sobrang binibigay, yun nga, hindi lang ako actually yung nagte-train ng hard, pati yung mga teammates ko, yung coaches, lahat kami nagte-train para makamit yung gold medal at ma yun, ma-sure natin yung isang gold medal sa Asian Games.
0: Yes, Miss Kim, pero bakit ba ngayon lang tong Asian Games para sa'yo? Yung weight class mo ba, ngayon lang siya na-include?
1: Hindi, laging ano, kasi 45 ako, tapos laging iba yung nare-represent nila. Dati si Maggie, tsaka si Jolly. Ngayon kasi kahit 45 ako, chinallenge ko yung nasa 48 spot para makapag-represent ako ng Philippines sa Asian Games. So, ayun, pwede. Ngayon kasi, ngayon nila ako pinagbigyan ng federation namin. Dati kasi hindi ako pinagbibigyan na i-challenge yung spot ng 48 eh. So, siguro dahil sa pagkapanalo ko ng SEA Games, nagkaroon sila ng tiwala sa akin na kaya kong mag-form or lumaban sa 48 kilograms. So ayun, sobrang thankful ako sa kanila na binigyan nila ako ng chance na mag-represent ng Philippines sa Asian Games this time.
0: Yes, so talagang yan naman yung aabangan namin. But of course, yung Asian Championship pala, Miss Kim, bakit hindi ka nag-join nung previous Asian Champs?
1: Ayun nga. Kasi nga, na-injure ako 2 weeks before the competition. Na-injure ko yung tuhod ko. So, hindi naman siya major injury. Pero, baka kasi mas lumala siya kapag ilaban ko. So, kailangan ko siyang ipahinga. So, nag-step back. Sabi ng doctor ko, kailangan ko ipahinga to for Asian Championships para hindi lumala and come back ready for Worlds and Asian Games since sila naman yung pinaka-major na competition this year. So tama nga, at least hindi ko ni-risk na ma-injure kasi mas kailangan kong healthy ako ngayong World Championships at saka Asian Games. Yeah.
0: Yes, tama.
2: At yan po ang naging panayam nga po ni Miss Aryan Maliare, kaya 4 times world champion nga po jiu-jitsu, no, itong si Kimberly Custodio. At yan nga, pinaghahandaan nila itong nalalapit nga po na Asian Games na kung saan nakatakda na po yung mangyari sa buwan po ng Setyembre. Kaya naman po mga kaibigan, no, aside from that, syempre ang ating boxing teams or boxing team, our fighters, no, just like Yumir Marshall, Nesty Petesio, and many other more. I think there are 7 boxers na kung saan sasabak po dyan, na kung saan napangalanan na rin, and even some of them have competed dito nga sa Asian Games, and even some of them have been an Olympian. Ano na kung saan ay susubok muli na makapag-uwi ng medalya para sa paparating na Asian Games. At yan po ang ating naging pagsasama mula alas 6 hanggang alas 5 hanggang alas 6 ngayon nga pong unang araw ng linggo. It's Monday, August 17. Sa ngalan po ni John Mogol, ako po ang inyong nakasama. No, sa ngalan din po ng ating mga kasama sa Masters Control at Malolos Transmitter sa buong pamunuan ng Sports Region 918. Ako po ang inyong nakasama, Matthew Pacheco. Isang magandang gabi, Pilipinas!
3: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
5: I love it when you call me Senorita.
4: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahili ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
6: Pauso.
4: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, panyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon
10: sa Philippine Sports Broadcast.
3: Di papahuli
10: sa mahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
12: Maling paggamit ng confidential funds. Acosta, kinumpirmang mismong si Vice President Sara Duterte ang nag-uutos na i-release ang 125 million pesos confidential funds kay dating OVP Security Officer Colonel Raymond Dante Lachica.
13: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa Security Officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte.
12: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang pagpapahigting ng seguridad sa Bangsamoro Region at malalimang imbestigasyon sa pananambangkay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Malacanang, nanindigang hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Umano'y Leadership Fund na isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan tugod dyan ng palasyo.
14: Kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo.
12: At alamin ang mga lugar na nagkansila na ng pasok bukas dahil sa patuloy na pag-iiral ng habagat.
4: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, mabilis na nagpatupad ng work-from-home arrangement ang Malacañang para sa mga tanggapan ng pamahalaan matapos na muling bumuhos ang malakas na ulan ngayong araw.
15: Agad ding sinuspindi ang klase sa iba't ibang lugar, lalo na sa Metro Manila. Ang mga lugar na binahaalamin natin sa ulat ni J.M. Thompson.
16: Sinalubong ng malakas na pag-ulan ang ilan nating kababayan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong Lunes. Dahil dito, agad na sinuspindi ang pasok ng mga estudyante at government employees para matiyak ang kanilang kaligtasan. Pero ang ilang pauwi na sana, naipit dahil sa bigat ng trapiko dahil sa mga pagbaha. Kagaya na lang ng ilang lugar sa Quezon City na binaha dahil sa tindi ng buhos ng ulan kung saan ang mga sasakyan ay usad pagong dahil sa taas ng tubig baha. Ganito rin ang naranasan ng ilang motorista sa ilang lugar sa Makati City dahil wala silang choice kundi lusungin ang mataas na tubig baha na kalaunay humupa rin. Sa lungsod naman ng Maynila, ramdam din ng ilang residente ang tindi ng buhos ng ulan dahil sa pagtaas ng tubig baha sa kanilang lungsod. Tulad na lang sa Abad Santos sa Tayuman kung saan lumagpas ang tubig baha sa gutter dahil sa mga pag-ulan. Hindi rin nakalampas ang ilang lugar sa Marikina City at nagkaroon din ng mga gutter deep na pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Valenzuela City naman, mahigpit na binabantayan ng LGU ang iba't ibang lugar sa lungsod dahil sa walang tigil na pag-ulan. 100% namang operasyonal ang mga pumping station bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ganon din ang patuloy na monitoring ng lungsod ng Maynila sa Remedios Pumping Station para makatulong na mapababa ang pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Pinapaalalahanan naman ang lokal na pamahalaan ng ating mga kababayan na mag-ingat ngayong tuloy-tuloy ang matinding pag-ulan at manatiling nakatutok sa mga mahalagang anunsyo sa kani-kanilang lungsod. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Muling ipinag-utos ng Malacañang ang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat bukas, August 18. Ayon sa Memorandum Circular No. 128 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, epektibo ang alternative work arrangement sa mga sangay ng pamahalaan sa mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Inatasan din ang pagsasagawa ng alternative learning mode sa mga eskwelahan sa mga naturang lugar, maliban na lamang kung may ibang direktiba ang local chief executives. Binigyan din na magpapatuloy sa operasyon ng mga ahensyang nabibigay ng basic at health services at mga nakatutok sa disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo.
15: Puspusan ang paglilinis ng MMDA sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila para maiwasan ang matinding pagbaha. Kasama rin sa tinututukan ang Redemptorist Water Channel para hindi na maulit pa ang tone-toniladang basura na naaanod sa lugar. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
16: Dahil patuloy ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, hindi tumitigil ang MMDA sa pagbabantay ng mga waterway at ang kanilang walang tigil na paglilinis dito para mabawasan ang mga pagbaha ngayong tag-ulan. Naglagay ng mas matibay na trash trap ang MMDA sa bahagi ng Asiana Redemptorist para hindi na maulit ang pag-anod at pagtambak ng mga basura sa Redemptorist Water Channel dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, ang bagong trash trap na inilagay ng flood control team ay mas makapal at may net sa ilalim para hindi na makalusot ang basura, low tide man o high tide. Matatanda ang tone-toneladang basura ang naipon sa Redemptorist Water Channel dahil sa matinding pag-ulan sa Metro Manila. Sa paglilinis ng MMDA sa Water Channel simula noong August 10, mahigit 200 truck ng basura ang nakolekta at nahakot. Samantala, nakahakot din ang MMDA Metro Parkways Clearing Group katuwang ang Dole Tupad beneficiaries ng mahigit 400 sako ng basura sa kanilang paglilinis sa baybayin ng dike ng Barangay Bagong Bayan North, Navotas City. Sa mga paglilinis ng ahensya sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, iba't ibang basura din ang kanilang nakokolekta. Kaya naman nagpaalala ulit ang MMDA sa ating mga kababayan na maging responsable sa pagtatapo ng basura.
17: Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways. Sana po magkaroon ng mindset, ng pagbabago sa mindset ng ating mga kababayan at magkaroon ng sense of responsibility na ito pong problema sa basura, sa pagbabaha, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan po ng whole of nation approach, kaya kasama ang komunidad na tulungan kami para po hindi man mawala yung kompleto yung pagbaha, hindi po tumaas at madali pong mawala.
16: JM Thompson para sa Bayan.
18: Sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torres. Si Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan.
19: Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi sa inyo, tagapakinig.
18: GM, una po sa lahat, ano po ang overall assessment ninyo sa mga naitalang pagbaha sa Metro Manila ngayong araw? Kamusta po ang inyong mga naging paghahanda at mga proyekto kontra baha? Naging effective po ba ito ngayong araw, sir?
19: Balikan muna ito natin sa context, ma'am. Ano? Kanina ang pag-ulan mula alas 9 hanggang alas 2 ng hapon, pareho yung libre sa kanyo. Alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. Alas 9 hanggang alas 2 ng hapon ay nakarecord tayo sa Science Garden ng 244 mm na ulan. At kumpara sa ating sa kung context natin, kumpara yan sa Undoy na naka 455 sa loob ng 24 oras. So ang rate noon is nasa 20 per hour. Pero itong nangyari sa atin kanina is 40 mm per hour yun. Kaya nakita natin ang mabilis sa pag-akyat ng mga tubig natin. Pero anyway, pa-excuse nyo muna ako, no? Nandito tayo ngayon sa isang area dito sa Ligarda. Uh-huh. May in-assist lang muna ako rito na natumba na matanda. Medyo nabagok ang ulo at kailan namin in-assist muna namin. Nandito ang ambulansya, kararating lang. Pwede bang okay, mamaya tayo ulit mag-usap?
18: Okay, sir. GM Torre, susubukan po namin kayo muli tawagan maya-maya lamang tungkol dito sa updates natin.
15: Mahigit 2 linggo nang nakakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Iba't ibang probinsya rin ang nalubog sa tubig baha dahil sa matinding buhos ng ulan dala ng habagat. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
20: Makikita sa kuha ni Ria Rica Alejandrino ang sinapit ng kanilang bahay sa Florida Blanca, Pampanga, kung saan umabot na hanggang tuhod ang taas ng baha sa kanilang lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa kuha naman ng uploader na si Wingard Kenneth Tungol, nagmistula namang dagat ang Lubao Bypass Road sa Lubao, Pampanga, matapos malubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Makikita rin ang mabagal na pag-usad ng mga dumadaang sasakyan dahil sa pagbaha. Sa mga larawang kuha ni Jeremy Paul Cruz, makikita ang halos lagpas taon na baha sa Barangay Santa Cruz sa San Simon sa Pampanga dahil sa pag-ulan dulot ng habagat. Dahil sa taas ng baha, gumagamit na ang mga residente ng bangka para makapunta sa kanilang mga destinasyon. Ang Department of Public Works and Highways nagsagawa naman ng clearing operation sa Sapang-Uyong Creek sa Guagua at Marimla Creek sa Lubao upang alisin ang mga nakabarang basura at debris para mapabilis ang pagdaloy ng tubig sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Nagsagawa rin ng DPWH na sandbagging activity sa Barangay San Isidro, Tarlac City matapos bumigay ang bagong gawang dike sa lugar dahil sa malakas na agos ng tubig. Layan ito na mapigilan ang paglala ng pinsala sa naturang dike at maprotektahan ang mga kalapit na kabahayan. Aabot naman sa 200 relief food packs ang naipamahagi ng Philippine Red Cross sa mga residente ng Barangay Gugo sa Kalumpit, Bulacan na apektado rin ng pagbaha dulot ng habagat. Gab Milde Villegas, para sa Bayan.
18: Bukod sa pagbaha, malaking hamon sa mga magsasaka sa Cordillera. Ang labis-labis na tubig at pagunang lupa, kaya't mabilis masira ang kanilang mga gulay. Ilan sa kanila, itinapon na lang ang mga inani dahil hindi kaagad maibenta. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Itinapon na lang ng ilang magsasaka sa bingket ang kanilang gulay matapos masira dahil hindi mabenta kaagad. Kagaya na lang ng carrots at wombok na ito na iniwan na lang sa kalsada ng Tublay Bingket. Ayon sa mga ulat, itinapon ng mga magsasaka ang mga hindi na ibentang gulay sa gitna ng pagbaba ng presyo at kakulangan ng mga bumibili.
21: Dumami po yung supply natin, napila sa Wangal. Tapos dalawang gabi tsaka pumapasok yung iba sa trading area, ma'am. Kaya ayun po, ma'am, nagkalusaw-lusaw. Tapos dahil sa malakas na typhoon, konti po ang buyer natin na umakyat dito sa trading post, ma'am.
1: Dahil naman sa patuloy na pag-ulan, patuloy rin na hinaharap ng mga magsasaka sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang hamon ng pagpapanatili ng magandang kalidad ng kanilang mga gulay. Bukod sa banta ng pagkasira ng pananim dahil sa pagbaha, pagguho ng lupa at labis na tubig sa taniman, mas mabilis ding masira ang mga gulay na aanihin kapag hindi maayos ang kondisyon ng panahon. Dahil dito, ang buyer at disposer ng carrots na si Kuya Felvier, pinahanginan at tinutukan ng mga electric fan ang mga ibibiyahe nilang carrots upang hindi ito malusaw bago makarating sa Iloilo.
22: Malaking epekto kasi pagka may time na nalulusaw siya, hindi lahat ma-perfect na matuyo o maganda yung pag-quality. Nababawasan yung quality niya kasi pagbasa. Masyado na maputik, hindi na quality. Talagang ganun ang nangyayari sa iba. Pero sa ngayon, tumataas naman ang presyo.
1: Sa kabila naman nito, ikinatuwa ng ilang magsasaka na kahit papaano'y may pagtaas ng presyo sa ilang mga gulay na bagsak presyo noong nakaraang linggo. Samantala, patuloy ang monitoring at validation ng Department of Agriculture Cordillera sa naging epekto ng Tropical Depression Luis at Maymay at ang habagat sa agrikultura. Umabot na sa humigit kumulang 310 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura sa Cordillera, kung saan mahigit 9,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan.
23: While we have this initial damage that is generated sa ating DRRM information system na database for our agri damages, these are still subject for validation on the ground to really look into yung mga actual na damage and the extent of damage, whether totally damage, partially damage, among others.
1: Inabisuhan naman ng DACAR ang mga magsasaka na agad iulat ang anumang pinsala sa kanilang mga pananim, sakahan, alagang hayop, pasilidad at iba pang agricultural assets sa kanilang mga village extension worker upang maisama sa damage assessment at matukoy ang kinakailangang intervention. Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
15: Samantala, na ipamahagi na ng pamahalaan ang mahigit 3 milyong pisong ayuda sa mga pamilyang apektado ng kalamidad sa Baguio City. Samantala, itinalaga namang no-build zone ang Gisad Surong matapos ang nangyaring landslide. Yan ang ulat ni Angel Kim Pingroso ng PTV Cordillera.
24: Mahigit 3.1 milyon na ang assistance na naibigay ng gobyerno sa mga calamity-affected residente sa Baguio City. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, ang naturang assistance ay binubuo ng food, non-food items at pera mula sa city government, DSWD Cordillera at private donors. Sa panig ng Baguio LGU at DSWD, nagkaloob sila ng food packs, hygiene kits, emergency shelter assistance at financial aid. Nasa 2.1 million pesos halaga naman ng food, non-food items at cash ang nalikom na donasyon mula sa mga pribadong individual at civic groups. As of August 14, mahigit 200 pamilyang binubuo ng mahigit 1,000 katao ang apektado sa lungsod. Aabot sa 47 tahanan ang nasira na binubuo ng 41 partially damaged at 6 na totally damaged.
25: So talagang very saturated na yung ating ground, mga soil. Kaya we expect na magkakaroon pa rin ng soil erosion. And looking at the forecast, lumalabas na baka sa Friday pa tayo makakita ng araw o Thursday siguro.
24: Samantala, may sa pinal na ang pagdideklara ng no-build zone ang Gisad Surong kung saan nangyari ang pagguho ng lupa na ikinasawi ng ilang residente. Ito ay matapos ang post-incident meeting ng mga kinauukulang tanggapan ng lokal na pamahalaan para sa mga hakbang na ipatutupad sa rehabilitasyon at proteksyon ng landslide area. Napagkasunduan na wala nang magpapatayo pa ng bago o magkumpuni sa mga nasirang ari-arian sa naturang site dahil sa panganib na banta ng pagguho. Sa pagsusuri ng CDRRMO, fully saturated at very susceptible to landslide ang lugar dahil sa mga visible cracks at unstable ang kalagayan ng lupa. Upang maprotektahan ang lugar, pag-aaralan ng tanggapan ang mga kaukulang engineering interventions katuwang ang MGB at DPWH. Pinapayuhan ang mga residente sa lugar na lumikas bilang precautionary measure habang pinagsisikapan ang mga kinauukulang gumawa ng restoration work.
25: Kailangan lang natin maghandang mabuti. Obserbahan natin yung mga soil natin sa paligid. Yun ang aking panawagan sa ating mga residente na lalo-lalo na yung mga nakatira dyan sa mga slopes. Umikot ho kayo sa inyong mga kabahayan at kung may nakikita ho kayong mga cracks o kaya mga malilit na soil erosion, paalam niyo po kaagad sa amin. All you have to do is call 911 lang.
24: Hindi na rin magdedeklara ng state of calamity ang lungsod ng Baguio. Angel Kim Pengosro para sa Bayan.
18: Sinalubong ang malaking bahagi ng Luzon ng isang maulang Lunes. Papatuloy po ito hanggang bukas ayon sa risk assessment na inilabas ng PAGASA. Lubhang maapektuhan muli ng mabigat na pag-ulan ng Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan at Cavite. Ibig sabihin po nito, dahil sa posibleng pagbaha, tuloy-tuloy na mabigat na pag-ulan, mataas ang chance na makaranas muli ng matinding aberya sa trapiko sa mga lungsod. Posibleng power at water interruptions, damage to properties at impact sa sektor ng agriculture at fisheries. Kaya naman, mainam na pong planuhin at paghandaan ito bukas dahil ayon sa PAGASA, ang highest potential impact ng habagat ay ngayong araw at bukas, August 18. Samantala, base naman sa rainfall outlook, magpapatuloy pong mas mabigat na pag-ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerta po sa pagunang lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways. Magpapatuloy naman ang walang tigil na pag-ulan bukas, Martes, pero hindi na gaano kabigat kumpara ngayong araw. Particular yan sa Metro Manila, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Antique at Oriental, Mindoro. Lumakas muli ang epekto ng habagat ngayong Lunes at ramdam ito hanggang bukas at konti na lamang sa araw ng Miyerkules. Ang LPA o low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay nakaka-impluwensya po sa habagat at may chance rin itong maging bagyo ayon sa PAGASA. Patuloyin po natin yan babantayan. Samantala, apektado rin ng southwest monsoon ang kanlurang bahagi ng Visayas habang mas tuyo naman ang panahon sa Mindanao pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o isolated rain showers sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na po natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Webes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanunin. At abangan, dating special disbursing officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sumalang bilang testigo sa pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o umano'y maling paggamit ng confidential funds.
15: At alamin ang mga lugar na nagsuspindi na ng klase bukas dahil sa epekto ng habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tinututukan at pinag-uusapan mga saloobin ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
2: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the Vice President.
5: Sabi ko masama po siya na gawing ganon. Sabihin yung mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
8: Dapat bilang opisyal ng gobyerno mataas, gumawa sila ng tamang akbat.
9: Sa mga batas, siyempre mananagot.
10: Kung ano yung magiging consequences nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, ibigay sa kanya yun.
11: Ayun po kasi ang base ang pagdating sa skadi. Hindi mo matibay po talagang ebidensya eh.
10: Dapat law-abiding citizen tayo. Public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.
26: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahad ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirer. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
27: Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-sari mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchoring at berthing fee, pati mga storage fee. Gayon din, sa PITX, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fee sa mga pampasayerong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso.

0: it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Nagbabalik ang ulat, bayan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iginiit ng Pangulo na pangarap niya na dumating ang panahon na wala nang magugutom na Pilipino. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
3: Namahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 10 kilong bigas sa Dumaguete City. Mahigit 2,200 residente ang nakatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program ng Local Government Support Fund.
4: Ibinibigay po natin sa mga household na alam natin na nangangailangan ng tulong. At alam niyo po, noong ako'y unang umupo, in-interview po ako at tinanong sa akin kung ano ba ang talagang gusto mong mangyari, ano bang hangarin mo, ano bang pangarap mo para sa Pilipinas. At iniisip ko na mabuti at napakasimple lang. Sana naman mangyari na dumating na ang araw na wala nang gutom na Pilipino.
3: Target ng administrasyon na mabigyan ng libreng bigas ang halos 300,000 benepisyaryo sa buong Negros Oriental.
5: Kailangan buong sa 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO.
3: Nanawagan ang Malacanang na isumbong ang anumang insidente ng pang-aabuso sa Presidential Scholarship Program sa ilalim ng programa na nag-aabot ng 20,000 pesos na scholarship fund sa 5 estudyante sa bawat barangay.
5: Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na mag-lock out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito, dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students.
3: Papalo sa 2,785 na scholars mula sa 557 na barangay sa Negros Oriental ang inaasahang makikinabang sa scholarship mula sa bawat bayan makikinabang program. Binisita ni Pangulong Marcos ang 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Tanhay, Negros Oriental. Binigyang pugay ng Pangulo ang pagpapanatili nila sa kapayapaan at seguridad. Kinilala rin ng Presidente ang pagsisikap ng tropa sa internal security operations, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagtugon sa sakuna. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sandatahang lakas para mapaigting pa ang kapayapaan sa Central Visayas. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
6: Samantalang bukas makipag-usap sa lahat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng mga ulat na humihiling umano si Vice President Sara Duterte ng pribadong meeting sa Pangulo. Samantala, kaugnay sa ibinunyag din dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na umano'y leadership fund, iginiit ng Malacanang na hindi ito alam ng Pangulo. Nagbabalik si Clayzel Pardilia.
5: Kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo.
3: Nanindigan ang Malacanang na hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang leadership fund na isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan.
7: Ang leadership fund ang tig 500 million pesos umanong inilaan ng DPWH sa bawat senador noong 2025 para sa kanilang priority infrastructure projects. Nakausap mismo ni Palace Press Officer Claire Castro si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa issue at ang tugon dyan ng Presidente.
5: sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si Senate, si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao.
3: Itinanggi rin ng economic team ang leadership fund na ayon kay Bonoan, ginawa umano para tugunan ang pagkaalarma ni Pangulong Marcos sa sangkatutak umanong pagsisingit ng pondo sa panukalang national budget na umantong sa pagtapyas sa pondo ng DPWH.
5: Ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Senate, si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo, sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho.
3: Pinasinungalingan ng Malacanang ang akusasyon ni Caloocan Representative Edgar Erice na binantaan umano ni DPWH Secretary Vince Dizon si Erice na tatanggalan ng pondo sa mga infrastructure projects sa Caloocan City dahil sa pambabatikos sa gobyerno.
5: Yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan.
3: Nananatiling bukas ang pintuan ni Pangulong Marcos Jr. para sa lahat. Kasunod yan ng ugong na humihiling umano si Vice President Sara Duterte ng pribadong pagpupulong kay Pangulong Marcos.
5: Kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan.
3: Tinaguri ang unit team sina Pangulong Marcos at VP Duterte na kapag-kumandidato at nanalo noong 2022 elections. Pero makalipas ang mahigit kumulang 2 taon, nagkabitak ang alyansa ng dalawa. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
6: Ito naman, abiso sa ating mga motorista. Inaasahang ipatutupad bukas ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Ito ay dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
8: Muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas dahil pa rin sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, itinuturong dahilan sa muling pagtaas ng presyo ng krudo ay ang pagbagal sa diplomatic development sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagdudulot ng kawalang katiyakan sa presyuhan sa pandaigdigang merkado, partikular ang Mean of Plat Singapore o MOPS at ang paghina ng piso kontra dolyar.
9: Ang presyo po natin, taas ng baba, tataas, minsan bababa, in a matter of 1 week. It really depends on how the negotiations in the Middle East conflict happen, kung saan siya papunta. Kung may mangyari doon, it's reflected in the international market and automatically it gets reflected in our pump prices.
8: Sa pinakauling forecast ng Department of Energy, nasa 2 pesos and 49 centavos ang inaasahang itataas sa presyo kada litro ng gasolina, habang 3 pesos and 84 centavos naman ang inaasahang itataas sa presyo kada litro ng diesel, habang ang kerosene, 5 pesos and 1 centavo naman ang inaasahang dagdag singil sa kada litro ng kerosene. Ayon naman kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, walang katiyakan hanggang kailan magpapatuloy ang serye ng taas baba sa presyo ng produktong petrolyo. Pero pagtitiyak ng opisyal, malabo nang mangyari muli ang nasa 20 pesos kada litro na pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo.
10: Nobody knows how long they will drop this out. Pero at the end of the day, the markets will adjust. The markets, I think, have begun to adjust. So siguro, we will be remaining in an elevated price scenario. Kita natin malalaking talon na 20 pesos, 25 pesos, mukhang malabo nang mangyari yan. Pero yung volatility from week to week, nandyan pa rin po yan.
8: Samantala, aabot na sa halos kalahating bilyong piso ang naipamahaging subsidiya ng pamahalaan sa mga PUV drivers sa ilalim ng uplift program. At aabot naman sa halos 100,000 PUV drivers ang nakinabang mula sa nasabing programa. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
2: Makakausap po natin muli sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III kaugnay ng pagbaha sa Metro Manila. GM Torre?
11: Yes, ma'am. Good evening. At good evening sa ating tagapakinig. Pasensya na kanina, na-cut off tayo.
2: May yes, sir. Salamat po sa pagsagot muli ng aming tawag. Sa mga lugar po, sir, na nakapagtalada ng mga pagbaha at kamusta na po ang sitwasyon ng trapiko sa mga lugar na apektado po ng baha ngayong araw?
11: May mga lugar pa rin tayo, no, na mga not passable, especially yung Araneta, corner Rodriguez, at saka sa mga malalapit na dinaanan ng San Juan River, kasi umapaw po talaga ang San Juan River ngayong gabi.
2: Yes, sir. Nagbanggit nyo nga po, no, kanina ay nasa 244 millimeters ang ibinuhos ng ulan simula 9 a.m. hanggang 2 p.m. po. At yung ganitong amount po ay naitatala sa loob ng 24-hour period, pero kanina lang ay ilang oras lang ay tumaas na nga sa 244. Kamusta naman po yung ginagawang hakbang, sir, sa mga oras na ito ng MMDA sa mga apektadong lugar po?
11: Ang talagang ginagawa natin ngayon ay ang priority natin ngayon ay ang pagliligtas muna sa ating mga kababayan na nandyan sa paligid ng mga waterways natin, sapagkat pag umapaw talaga yan, kailangan silang mailigtas. Kaya yan ang priority natin. At pagkatapos, sinisiguro natin na itong mga waterways ay open, papunta talaga sa Manila Bay at Laguna Divay para mabilis na humupa dito sa ating lupa at mawala na muna ang tubig at very least mapababa muna.
2: GM Torre, as of this moment naman po, may mga lugar po ba na hindi pa rin na pwedeng daanan dahil sa pagbaha? At kung meron po, saan po ang mga alternative routes po na maaring daanan?
11: Una nga, kanina, gaya ng nabanggit ko, yung Araneta corner Rodriguez at saka yung mga malalapit sa San Juan River. Dahil yun po ang umapaw at yun ay hindi pa madana ng mga sasakyan. Tapos yung mga low-lying areas dito sa Calao, meron dito tayong na-report na tire dip at hindi kakayanin ito ng mga kotse, kaya mga SUV at mga malalaking truck na rupin.
2: Opo, karamihan nga po sa ating mga kababayan na GMA, mga individual po na na-stranded at may mga naiulat na mga ilang mga kotse na nabaha nga po, no. Ang kaugnay po niyan, bukas po ay posibleng ngang makaranas muli ng ganitong mabigat na pag-ulan. Meron po ba tayong ipatutupad na libreng sakay?
11: Meron po. Ngayong gabi po, maraming nang nag-dispatch sa mga LGU, pati na rin ng MMDA. Ang ating PNP ay nag-dispatch na rin ng kanilang mga libray. Tingnan na lang po natin ating website at may mga advisory po kami dyan kung saan meron para malaman din ating mga kababayan gaya kanina naman nadaan na namin at pinagpa-dispatch po tayo dito sa may area ng U-Belt.
2: Alright, GM Torre, panghuling question na lang po para hindi po namin kayo maabala sa inyong operasyon ngayon. Mensahe na lang po para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga motorista at commuter ngayong maulan pa rin ang panahon.
11: Mga kababayan at mga kasama, medyo kakaiba po ang lakas ng ulan na ating naranasan kanina. Ito ay doble ang rate kaysa sa Undoy, although mas maiksi lang at tumigil ka agad. Mabuti naman, salamat sa Diyos, at tumigil agad ang ulan na yon. Pero hanggang sa ngayon ay pinapahupa pa natin, pinabababa natin ang ating mga daluyan ng tubig sapagkat ito ay talagang napuno at umapaw. Kaya pakiusap saan natin sa lahat, huwag munang bumiyahe kung hindi rin lang kailangan at huwag mong makipagsapalaran sa baha para nato ay makauwi ng ligtas sa kanilang ng mga tahanan. Malate mo ngayon ng konti o medyo gabihin mo ngayon ng konti, pagpapasensyaan nyo na po. Pero advice namin, huwag po natin subukan na yung baha at napakadelikado po, may mga areas pa na medyo mataas ang tubig.
2: Alright, maraming salamat po MMD General Manager Nicolas Torre III at mag-iingat po kayo. Samantala, mahigit 20 na ang inihain ng Pilipinas na diplomatic protests laban sa China kaugnay ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea mula Enero. Wala umano sa mga ito ang pinansin ng China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Ito ang Iron Triangle na plano umano ng China para magkaroon ng buong kontrol sa South China Sea. Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang militarization sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na lamang ang kulang para mabuo ang Iron Triangle na nag-uugnay sa mga kontroladong feature ng China sa Paracel at Spratly Islands. Babala ni Tariela, posibleng maapektuhan ito ang one-third ng global shipping at mapigilan ang freedom of navigation, habang maaari rin anyang tuluyang makontrol ng China ang Bashi Channel.
13: This is disturbing because for China, they claim indisputable sovereignty in the entire water of South China Sea. For China to take over Bajo de Masinloc is not just a concern for the Filipino people. It's a concern for everybody wherein more than 60% of the global trade passes in this area.
12: Bumwelta ang embahada ng China at inilarawan ito bilang alarmist rhetoric sa gitna ng nagpapatuloy na konsultasyon sa pagitan ng ASEAN countries at China para sa pagbuo ng South China Sea Code of Conduct. Inakusahan din ng Chinese Embassy si Tariela na isang foreign agent at sinusunod umano ang estilo ng Estados Unidos para patasin ang tensyon at naglalagay sa mga Pilipino sa isang gulo. Sagot ni Tariela, taliwas ang ginagawa ng China sa sinasabi nito. Gaya ng pangako ni Chinese President Xi Jinping noong 2015 sa pagbisita sa US na hindi umano para sa militarization ang mga inuupang artificial island ng China sa South China Sea.
14: We know our facts, no? And historically, we were able to monitor kung ano talaga ang pagkilos ng China. So they can just always deny and ignore kung anong mga warnings na ipinapakita natin sa publiko. But definitely, alam natin ano talaga ang intention ng China to be an imperialist state sa region ng Indo-Pacific.
12: Kung paano pipigilan ng Pilipinas na mabuo sa Scarborough Shoal ang Iron Triangle?
13: On the part of the national government, particularly the Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy tayo nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc.
12: Samantala, umabot na sa 27 ang inihain ng Pilipinas na diplomatic protest laban sa China, kaugnay ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea mula Enero. Wala umano sa mga ito ang pinansin ng China.
15: Ganun naman China, they do not really respond, but at least we have put on record our protest, our displeasure by coming about with those diplomatic protests.
12: Bukod sa West Philippine Sea, binabantayan din ang karagatan sa hilagang bahagi ng bansa kung saan naobserbahan ang pagdami ng Chinese research vessels.

0: na si Colonel Chica ang nagbibigay sa kanya ng input sa physical and financial plan. Inamin naman ni Acosta na personal niyang in-cash ang 125 million pesos confidential fund sa Land Bank Show Boulevard branch. Inilagay ito sa apat na bag ni Acosta.
1: In putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan?
2: Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag.
1: Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag?
2: Wala, Your Honor.
1: Then,
0: ibinigay din ako sa nasabing halaga kay Colonel La Chica sa utos umuno ni Vice President Duterte. Samantala, hindi na natuloy ang pagtestigo ni Marivic Pareja, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, matapos pumayag ang depensa na stipulate ang mga dokumento na iharap sana sa paglilitis. Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Dahil halos maghapon na pong hindi tumitigil ang pag-ulan, alamin natin ang sitwasyon ngayon sa ilang lugar sa ulat ni Carlo Candelaria Live. Carlo?
4: Ayos, narito tayo ngayon sa Maya EDSA sa panulukan ng Main Avenue kung saan nakararanas pa rin tayo ng manakanakang pag-ulan. Magmula pa kanina ay nakararanas na ang buong Kamaynilaan ng moderate to heavy rains dahil nga sa epekto nitong habagat. Mabigat ang daloy ng trapiko kanina sa may southbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dahil dyan, ilang pasahero na rin ang stranded at nahirapang makasakay pa uwi matapos suspindihin ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, ilang kumpanya at nagkaroon na rin ng kanselasyon ng mga klase.
5: Baka doon na lang po sumakay, baka kasi nagbababa po.
6: Ngayon, sobrang hirap sumakay. Kahit mag-book, wala talaga nag-accept.
4: Paano gagawin niyan, ma'am?
6: Maghihintay pa din. Ayoko maglakad.
4: Ilang kalsada rin sa Metro Manila ang nakaranas ng pagbaha at mabigat na daloy ng trapiko bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Quezon Avenue, halos wala ng galawan ang mga sasakyan at buhol-buhol na rin ang traffic sa ilan pang mga lugar. Sa Caloocan, nag-deploy na nga ng rescue boats yung mga otoridad dahil sa mataas na pagbaha. Sa Maynila, nagkaroon din ng libreng sakay ang Hawkers Division sa Blumentritt para sa mga commuter na na-stranded dahil nga sa malakas na buhos ng ulan. Sa Marikina River naman, umabot na sa second alarm at hanggang sa mga oras na ito, sa 6:23 p.m. Sa update ng Marikina Rescue 161 ay nasa 16.9 meters na yung level ng tubig sa Marikina River, malapit na umabot sa 17 meters. Kaya naman kinakailangan na magpatupad ng preemptive evacuation. Samantala, makikita rin sa official Facebook page sa post ng MMDA ang sitwasyon ng baha sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan. Ayos, kung makikita mo dito sa aking likuran, ito yung southbound lane ng EDSA patungo yan ng Makati. Narito tayo ngayon sa Mayacubao at kung makikita mo ay free-flowing naman. At daloy ng mga sasakyan, kung makikita mo ay mabilis naman, wala masyadong traffic. At dito sa aking kanan yung main avenue station ng EDSA Carousel. Kanina mahaba ang pila dyan pero ngayon ay tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga bus. Kaya kung makikita mo ay halos mauubos na rin yung mga pasahero. Sa kabila naman yung northbound lane, makikita ninyo mabilis na rin ang daloy ng trapiko. Kanina bahagyang mabigat yan pero sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko. As of 5 p.m. kanina ay nagtaas na ng heavy rainfall warning yung pag-asa sa Metro Manila. Nakataas yung red rainfall warning dyan sa mga lugar sa Camanava area. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Metro Manila ay orange rainfall warning yung nakataas. Ice?
3: Maraming salamat, Carlo Candelaria. Mag-iingat kayo dyan.
7: Ligtas si BARMM Interim Chief Abdul Rauf Macacua matapos ang pananambang sa kanya nitong araw ng Sabado. Ipinahayag naman ni Macacua na hindi makakaapekto ang insidente sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARMM parliamentary elections sa Setyembre. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
8: Ligtas at walang nasugatan sa pag-ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Sa inilabas sa pahayag nito, ikinalungkot ni Macacua ang nangyaring pananambang sa kanya na sumasalamin umano sa realidad na malayo at marami pa ang kailangang gawin upang makamit ang totoo at pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro Region. Ngunit iginiit din ni Makakwa na hindi ito makakaapekto sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARM parliamentary elections sa 14 ng Setyembre ngayong taon. Nananawagan din si Makakwa sa mga residente sa BARM na manatiling mahinahon at iwasan ng pagpapakalat ng kahit anong espekulasyon na maaaring makaapekto sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad. Kinundan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangyaring ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Tiniyak naman ng Philippine National Police na patuloy ang investigasyon na nangyaring pananambang kay Makakwa.
3: Tiniyak ng PNP na hahanapin ang mga nasa likod ng pag-atake at mapanagot ang sinumang mapatutunayang sangkot sa insidente. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Bayan.
7: Tiniyak ng Malacañang at Commission on Elections na hindi maapektuhan ng pananambang sa Interim Chief Minister ng BARMM ang parliamentary elections sa rehiyon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Tuloy at walang makapipigil sa nakatakdang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre. Ito ang tiniyak ng Malacañang sa kabila ng pananambang sa convoy ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa General Santos Cotabato Highway sa Maguindanao del Norte nitong August 15. Nangyari ang pananambang nang pauwi na sa Cotabato City si Makakuwa mula sa isang pagtitipon ng Bangsamoro Federalist Party kung saan siya ay nanumpa bilang party president at chairman ayon sa ulat ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Ligtas ang interim chief minister at kanyang mga kasama sa convoy habang patuloy namang tinutugis ang mga salarin. Giit ng palasyo, magpapatuloy ang isinusulong na kapayapaan sa rehiyon.
10: Hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC ay peaceful naman ang buong BARM.
9: Inatasan na ng Commission on Elections ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na tukuyin ang mga nasa likod ng pag-atake. Binigyang diin ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na hindi dapat palampasin ang insidente at maaari ding magdagdag ng puwersa kung kakailanganin basta't hindi makagugulo sa katahimikan sa lugar. Dagdag pa ni COMELEC Chair Garcia, nananatiling mapayapa ang kabuuan ng Bangsamoro, kaya't hindi dapat makaapekto ang isang insidente sa kanilang desisyon kung kailangang maglagay ng lugar sa ilalim ng COMELEC control. Sabi rin ng poll body, walang itinigil na operasyon para sa halalan sa BARM sa September 14. Tiniyak din ng COMELEC na makaboboto ng maayos sa mga kababayan natin sa BARM sa susunod na buwan at magagawang makapagproklama ng mga bagong lider matapos ang butuhan, kung kakayanin ay sa mismong gabi ng eleksyon. Sa kasalukuyan, walang nakikitang dahilan ng COMELEC para isailalim sa kanilang kontrol ang mga lugar sa BARM. Wala ring rekomendasyon mula sa mga otoridad na gawin ito. Iniutos naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaigting ng seguridad sa Bangsamoro para panagutin ang mga salarin sa nangyaring pananambang.
10: Ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung ano man po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito ay ipapaubayan na lamang po natin sa PNP at hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon.
9: Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: Suspendido na ang klase sa ilang lugar sa bansa para sa araw ng Martes, August 18 dahil sa masamang panahon dulot ng Southwest Monsoon o habagat. Kabilang sa mga nagkansela ng klase ang ilang bayan sa Bulacan, Pampanga hanggang sa Webes. Ang klaseng kanselado sa Zambales at probinsya ng Pangasinan. May ilang lugar namang nagpapatupad ng asynchronous classes at may ilang suspendido maging ang online class. Samantala, suspendido rin ang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa Metro Manila at probinsya ng Cavite at Rizal. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTV PH.
7: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Lunes. Sa ngalan ni Audrey Goriceta, ako po si Ryan Lisiges para sa Bayan.
3: Hanggang bukas, ako naman po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
7: Bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
11: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
6: training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ang oras po natin, 7:36 ng gabi. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po naman ay napapakinggan sa pamagitan ng 104.3 The Capital. Pansamantala po munang humihingi tayo ng paumanhin sa mga nag-aabang po sa Salam Radio. Sa kasalukuyan po ay makikibalita muna tayo mula po sa Pag-asa Forecasting Center at ganun din sa MMDA at sa iba't ibang mga sitwasyon sa Metro Manila. Alam naman po nating lahat na sa kasalukuyan ho ay talagang walang tigil ang buhos ng ulan mula pa kaninang umaga. Kaya naman marami ho sa atin ding mga kasamahan ay kung hindi ho na stranded eh nababalahaw ho dyan po sa mga kalsada, no, sa mga sumandaling ito. Kaya naman tignan po muna natin ang magiging lagay ng panahon. Ako po si Jamie Quinto, makakasama po ninyo in a few minutes of this special program. Sa kasalukuyan po nasa Pag-asa DOST, hingi po tayo ng ulat mula kay Ma'am Veronica Torres.
1: Radyo Pilipinas Weather!
0: Ma'am Veronica, magandang gabi po sa inyo.
2: Magandang gabi din po sa inyo sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw ay may minomonitor tayong low pressure area sa labas ng ating PAR. Kanina alas 3 ng hapon, huli itong namataan sa layong 1,160 km silangan ng Northern Luzon. Itong low pressure area na ito ay mababa naman yung chance na maging bagyo in the next 24 hours. Pero beyond that, increasing ang possibility. Ito naman ay nakikita natin na medium chance or low chance in the next 24 hours and then increasing possibility after 24 hours. So, para naman sa lagay ng panahon, yung southwest monsoon natin, patuloy ang epekto sa Luzon, pati na rin sa May Visayas. Asahan nga natin yung mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan na moderate to heavy sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Occasional rains naman sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Negros Island region, nalalabing bahagi ng Luzon, nalalabing bahagi rin ng Western Visayas at sa nalalabing bahagi ng bansa. Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin at mga chance ng mga localized thunderstorms. Wala tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat sa Papalao at Hilaga at kanurang bahagi ng Luzon at sa may silangang bahagi ng Mindanao dahil sa katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan nga muna pinakahuli.
0: Ma'am Veronica?
2: Yes po.
0: So, sa mga oras na ito, until tomorrow, makakaranas pa din tayo ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Kasi kaninang umaga po, no, walang tigil na din yung pag-ulan. And then dito ho sa Quezon City, sa iba hong mga lugar. Pero kanina ho dito sa Quezon City, parang halos isang oras na walang humpay ang pagbuhos po ng malakas na ulan.
2: Opo, sa kasamaang palad nga po kahit bukas at least kasi yung weather advisory natin na for 3 days ay hanggang Wednesday afternoon to Thursday afternoon posible pa nga rin na maging maulan sa Metro Manila. At ito ay around 50 to 100 millimeters at kapag ganun nga nagkakaroon nga ng mga flash flood and then kung nasa landslide prone areas po tayo.
0: Mm-hmm. Okay, so talagang kailangan bukas magdala pa rin ng mga umbrella, no, yung payong at raincoat na din siguro.
2: Tama po kayo dyan.
0: Okay, mag-ingat din po kayo, Miss Veronica.
2: Salamat po, ingat din po tayong lahat.
0: Okay, thank you so much. Ayan po si Miss Veronica Torres mula po sa Pag-asa Forecasting Center. Naghatid sa ating oras, 4 minuto makalipas po ang 7 ng gabi. At patuloy po kayo nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jamie Quinto po. At sinusubukan po natin, no, na atin pong makakapanayam in a while ang Metro Manila Development Authority dahil mukhang marami ho talaga ang na-stranded, no? Si kasamang Nords, Maguindanao ay itatry din natin na na maipasok, no? Para at least ay malaman natin kung nasaan na ba yung sitwasyon niya. Alam nyo, ang problema ho kasi dun sa mga ibang mga na-stranded, eh wala na daw hong galawan yung mga sasakyan. So, kumbaga parang na-stuck ka doon. But we hope na ano, no, na mag-subside na sana yung mga tubig para nang sa ganon makadaan na kaagad yung mga sasakyan at hindi na humabalahaw or ma-stranded pa yun pong ating mga kababayan. But sa mga oras na ito, no, alamin po natin ang lagay ng traffic sa mga sa mga lansangan, no, ang daloy ng sasakyan sa mga oras na ito. Nando doon po sa MMDA Metro Bay si Chris Almilor.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Sir, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo. Sir Chris Almirol. Magandang gabi po. Okay. Babalikan po natin si Mr. Chris Almirol mula po dyan sa MMDA Metro Base. Naku, mahalaga po ito, no? Malaman ho natin, lalo na ito, payo ko ho dun sa mga pumasok na sa opisina and all. Pagkago ho ganito na natag-ulan, mas mainam na kayo ho ay nagiiwan na ng mga tsinelas, bota o kung ano paman. Pambahay at panlakad sa inyong mga opisina, no? Kasi mas mainam ho, mas safe kayo na nandiyan dyan kayo sa office ninyo kaysa ho halimbawa uuwi pa kayo, no? Kung talagang hindi ho magbabago yung buhos ng pag-uulan, no? Kasi mas mahirap hong ma-stranded sa daan. Okay. So narito naman at ating alamin mula po sa Maynila, yung mga ilang kalsada na lubog sa tubig baha, pero ano yung ginagawa ng lokal na pamahalang ng Maynila para nang sa ganun ay hindi naman masyadong mahirapan din yung mga stranded natin na mga kababayan kung meron man. Si DK Zarate nakatutok po doon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sa mga sumandaling ito, abun na lamang yung nararanasang pagbagsak ng ulan dito sa lusod ng Maynila. Pero meron pa rin ilang mga lugar, yung iba humupa na. Pero sa ngayon, may mga lugar pa rin na gutter deep. Mm-hmm. Yung lalim ng tubig o netong baha. At kaya naman dahilan dito ng pagbabagal sa daloy ng trapiko kasi naghihintuan yung mga sakyan. Itong mga lugar na baha pa rin as of 7 p.m., itong Quirino Avenue, kanto ng Taft Avenue, itong Taft MBI, tsaka doon, itong Taft MBI ay gutter deep. Ito lahat ang babanggitin ko, puro gutter deep lahat ito.
0: Okay.
3: Kung saan nahirapan nga makadaan yung mga sakyan. Padre Paura, Kalaw sa may bandang Taft, UN, kanto ng General Luna Street, at tsaka Mindiola, kanto naman ng Recto. At kagaya ng binabanggit mo, may ginawa rin aksyon agad itong Manila LGU kung saan nag-deploy sila ng libreng sakay. Hindi lang LGU, pati rin yung mga kapulisan natin, yung MPT. Sa katunayan na tatlong truck, yung tatlong sasakyan yung inilabas ng Manila DRM Department para magbigay ng libreng sakay para sa mga stranded na pasahero. May kita yung mga libreng sakay na yan dito sa may bahagi ng ano, karamihan meron dito sa may Tafa, bandang Quiapo, at papunta rito sa may papunta dito sa may Caloocan banda.
0: Buti maagap naman pala itong lokal na pamahalaan kasi maliwanag pa, oh. Mukhang kanina pa ito, DK, no? So meron na palang libreng sakay din na ibinigay na as early as anong oras ito?
3: Actually, nung nakita ni MDRRM Department Chief Arnel Angeles yung sitwasyon na may mga matataas sa baha,

0: Street, kato ng UN Avenue papunta sa Taft Avenue at Pedro Hill Station. Meron ding libreng sakay sa New Panader Street, Santa Ana, Maynila. Meron din sa Maya Solista Human Vice Versa papunta sa Along Juan Luna. Meron din sa RM Nagtahan papuntang Old Santa Mesa. Mm-hmm. Meron din dito sa May Shell Mabini, sa May San Andres at Plaza Balagtas at marami pa nga iba.
1: Oo, sa May Osmeña daw, kamusta na ang lagay doon? Kasi kanina no, naka-monitor lang din ako. Ang sinasabi doon ay may mga ilang mga hindi na nga rin madaanan ng mga sasakyan. Hindi na sila makadaan at syempre dahil nga doon sa medyo malaki yung tubig doon sa May Osmeña daw.
0: Yun yung binabanggit din na nung iba. Tapos sa ngayon, ito inaantepan natin yung panibagong update. Kasi marami rito sa mga lugar sa lungsod ng Maynila na ang taas talaga ng baha. Pero dahil may mga gumagana ng mga mobile pumping station na naka-deploy dyan sa may Ross Boulevard na boundary ng Maynila, eh mabilis daw namang humuhupa yung mga baha. Maliban lamang dito sa mga iba pang lugar na binanggit natin kanina. Maging dito sa Espanya, mayroong gutter deep dito sa may Lacson, pati sa Dila Puente. Ah, hindi lang gutter deep, 3 feet ang binabanggit ni Sir Angeles. Kaya hindi rin nakakadaan yung mga sasakyan. Sa ngayon, ina-update pa nila yung mga sitwasyon dahil patuloy na nag-iikot yung mga tao ng DRR Department ng Manila LGU at patuloy yung pagpasok ng impormasyon. May mga umuhupa, may nananatiling mataas pa rin.
1: Nung last week, DK, if I'm not mistaken, nireport mo sa programa ko yung malalaking mga pumping station, hindi ba? Na oo. So kamusta 'yon? Na napakinabangan ba ng mga lungsod?
0: Actually, gumagana 'yon. Yun yung impormasyon na nakuha natin, lalong-lalo na bago 'yun eh. At ang kailangan lang naman doon dahil mobile pumping station siya, kailangan lang siya ng gasolina. Ma-maintain yung gasolina at isa sa magiging kung titigil man 'yan, isang magiging problema dyan, kung basura. Kung agad mababarahan ng mga basura yan, baka humina o tumigil yung pagpapump yan. Pero nakikita naman agad yung epekto dahil sa sobrang laas na pagbuhos ng ulan, nananatiling gutter deep pa rin dito sa may bahagi ng Taft. Ibig sabihin, umuhupa agad yung baha. So kung hindi babagsaki ang ulan na yan, inaasahan, binabanggit nila, walang isang oras o dalawang oras nawawala rin agad yung baha kung hindi na magpapatuloy yung pagbuhos ng ulan.
1: I see. Okay. So, ito, merong advisory dito kasi apparently si itong si MDRRMO, no? Yung chief.
0: Arnett Angeles.
1: Si Sir Angeles, si Mr. Director Arnel Angeles ng Manila DRRM sa interview kanina, no, sa Mimo, sa kay J. Mark Dagala, ang sinasabi niya, yung daw pagbaha kanina sa paligid ng Maynila ay dulot nga ng malakas na pagbuhos ng ulan. Kaya, kumbaga parang nabulunan din yung pumping station. Okay. Pero sabi dito ay sa paligid daw ho ng City Hall ay humupa na yung baha. Okay.
0: So sa paligid kasi ng City Hall, yung ibinaon diyan na culvert box ata yung tawag doon. Basta yung drainage system diyan, bas matangkad pa kay Mayor eh. Tapos pag nilapad ni Mayor yung magkabilang braso niya, ganong kalawak o bas malawak pa. Kumbaga dumubli yung sukat. Kung matatandaan, kung ganitong pag-ulan, malamang pinasok na yung City Hall. Pero dahil naagapan, bago dumating itong malakas ng mga pag-ulan, napalitan na o napalawakan na yung mga drainage system sa paligid ng City Hall. Kaya mabilis na rin humupa yung mga baha. At mabilis kumilos yung Manila LGU, particularly yung DRR Department sa pamumuno ni Director Angeles. Meron silang tinatawag na Emergency Operation Center. Nandiyan yung mga CCTV nila, nakamonitor, tapos tumatanggap din sila ng tawag. Ibigay na rin muna natin yung hotline, baka mamaya may nakikinig. Kailangan ito yung emergency hotline ng Manila City DRR Department. Kung telepono ang gagamitin, 02-8463- 3295.

0: Kung cellphone number naman, 0950-700-3710 o kaya naman 0932-662-2322. Kaya ako nabanggit yan dahil may tumawag dito sa Emergency Operation Center nila kung saan na mayroong kotse na lumubog sa baha, tumirik dito sa EPA, Kaiko, kung saan nagpa-rescue siya sa mga otoridad at nag-deploy naman itong Manila LGU at sa tulong na rin ng mga volunteer. Nag-deploy ng rescue boat yung Raha Volunteers Fire Department kung saan nailigtas yung mga sakay ng kotse. Yung nakasakay dyan, dalawang PWD at saka isang sanggol.
1: Oh, okay.
0: Isinid akong mats dyan, nakita mo nagbangka pa sila na kulay orange.
1: Meron daw, naka-flash sa screen natin yung binabanggit mo na mga hotline. Ito'y para sa mga taga-Manila, no? Mga Manilenyo.
0: Oo. Mm-hmm. Tama ka dyan, yan. So, sa ngayon, pagdating naman dun sa ano, sa mga lumikas, as of 7 p.m., may binigay din sa ating detalye si Sir Angeles. Sa ngayon ay nasa 693 yung mga nasa evacuation site dito sa lungsod ng Maynila dahil na rin sa epekto ng habagat. So, ito yung mga lugar. Merong, ito sa may Baseco. Yung mga taga Baseco, pwede silang pumunta sa Baseco Evacuation Center. Merong dyan nasa 30 individuals. Sa Don Bosco School naman na Evacuation Center, merong 75. Mm-hmm. Dito naman sa District Welfare Office, merong 76. Sa Trinidad Texon Elementary School, merong 46. Sa Doña Teodora Alonso High School, merong 320. Dito sa Melchora Aquino Elementary School, merong 56. Sa barangay 199, 200 at saka 201 multipurpose hall, meron 28. At dito sa Obrero Elementary School, meron 662. Mm-hmm. At habang nag-uusap tayo, nag-message pa rin ngayon si Sir Angeles. Ang binabanggit niya dito sa may Baseco, halos 900 na eh. May binabanggit siya ng 900 na nailigas sa may bahag. Ito to, 99 families lang pala. Nabilang na raw yung mga total na lumika sa may Baseco. Mm-hmm. Ito ay 99 families o katumbang ng 312 na individuals.
1: I see. Okay. Sige. Maraming salamat, DK. Thank you sa iyong pagbabalita.
0: May panawagan pala si Mayor May. Mm-hmm. Kung nararamdaman na nila na kailangan lumikas, agad na silang lumikas sa may mga evacuation center at nakalagay na yung mga maaari nilang puntahan sa official Facebook page ng Manila LGU at may kita rin niya sa Radyo Pilipinas.
1: Tama. At wag na nila talagang antayin na magdelikado yung sitwasyon nila bago ika nga lumikas. Oo. Mahirap yun. Okay,
0: mula
1: thank you, DK.
0: Mula rito sa lusot ng Maynila para sa bagong Pilipinas. DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, si DK Zarate po yan mula po sa Maynila. Samantala, narito po ang announcement para po ito doon sa ating mga kababayan, no? At sa mga government offices po, no? Yun pong Presidential Communications Office or PCO ay naglabas po sila ng Alternative Work Arrangement for Government Offices, Alternative Learning Modes for Schools on August 18. Pursuant to Memorandum Circular Number 128, government offices are directed to implement appropriate alternative work arrangements in the National Capital Region and the following provinces on August 18, 2026. Araw po yan ang bukas. Makikita po ninyo sa aming screen ang memorandum ng Memorandum Circular Number 128 na inilabas po mula po sa Palasyo ng Malacañang. Nandyan po, kabilang po sa bukod sa NCR na sinasabi ho ay magpapatupad ng Alternative Work Arrangement ay nandyan din po ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, at Occidental Mindoro, unless otherwise directed by their respective local chief executives. Alternative learning modes for classes at all levels in public and private schools shall be implemented in the aforementioned areas. Agencies involved in the delivery of basic and the health services, disaster preparedness and response, and other vital services shall continue their operations and render the necessary services. The suspension of work or adoption of alternative work arrangements in the private sector shall be left to the discretion of management. At yan po ay pirmado mismo ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Ngayon pong araw na ito, March 17, 2026, ang memorandum circular po na ito, na memorandum circular number 128, ay para po bukas, no, August 18. Samantala, dakuha naman po natin ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito sa pamamagitan po ng MMDA Metro Bay, si Sir Chris Almirol.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
1: Magandang gabi po, Sir Chris.
3: Yes, ma'am. Magandang gabi rin po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. At narito na nga po, alagay na ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Silipin po natin ito kahabaan ng EDSA Northbound Lane, kung saan ay maluwag na po ngayon. Yung mga marami naman po lumuwag na sa mga areas ngayon, especially sa EDSA, unlike kanina. Magsimula po tayo rito sa EDSA Roas Boulevard Extension, patungo dyan sa may Cuneta Avenue, kung saan ay light traffic na po ang dali ng mga sakyan. May bahagyang pagbagal lamang po bago sumapit na EDSA at Rotonda. Doon lang po yan sa approach po ng intersection. Subalit pag nagtas po yan, light traffic na rin po ipatungo dyan sa EDSA Tramo, Magallanes. Ganun din po ipatungo rito sa may Arnais Avenue. May bahagyang pagbagal lamang po o moderate sa light traffic yung papuntang Makinli. Subalit pag nagtas po yan, ay light traffic na muli ipatungo EDSA Kalayaan. Ganun din po ipatungo rito sa may EDSA Guadalupe. At dito naman po sa may EDSA Pioneer, nananatiling light traffic na rin po. Magsisimula lamang po muli ang pagbigat ng trapiko dito sa may EDSA Reliance, patungo siyo. Ganun na rin po ay patungo dito sa may EDSA Ortigas Approach Flyover. Light to moderate traffic naman na po ay patungo rito sa may EDSA People Power Monument. Ganun na rin po ay patungo rito sa may EDSA Santolan Flyover. Ay bahagyang pagbagal na lamang po yung EDSA Main Avenue patungong Pitwason. Ganun din po ay patungo dyan sa may EDSA Aurora Intersection. At dito naman po sa may area ng Netac Newmark, patungo dyan sa Kamuning, light traffic na po ang daloy ng mga sakyan. Ganun din po dyan sa may EDSA Mia, patungo EDSA Quezon Avenue, ay maluwag na rin po ang daloy ng mga sasakyan. Yung pong heavy kanina na nanggagaling sa EDSA patungo Elliptical Circle, ay medyo gumanda na rin po yan. Moderate to light traffic na rin po ang daloy ng mga sakyan. Ganun din po yung nanggagaling ng circle, patungo po rito sa may EDSA. Balik po tayo sa kahabaan ng EDSA, light traffic na rin po in North Avenue patungo West Avenue. May bahagyang pagbagal lamang po bago dumating ng EDSA Nueva Ecija. Pag lagpas po yan, mabilis na yung patungong Muñoz. Ganun din po yung patungong Oliveros. At yung patungo naman po ng Balintawak, wala na rin pong problema o queuing ng mga sasakyan, light traffic na rin po yan. Yung patungo naman po ng EDSA Bagong Barrio hanggang makarating dyan sa may EDSA Monumento, ay nananatiling maluwag ang daloy ng mga sakyan. Yung kabilang panig po yan, mabilis din po. Yung nagagaling ng monumento, patungong EDSA Balintawak. Ganun din po yung from Balintawak all the way to Caingin, light traffic. Ganun din po yung patungo ng EDSA Muñoz, wala na rin pong problema yan. At yung patungo naman po dito sa area ng North Avenue, from Muñoz, ay maluwag din po ang daloy ng mga sakyan hanggang makarating na po tayo muli dito sa may EDSA Quezon Avenue intersection. Yung pong flyover po natin, light traffic dyan sa Quezon Avenue, may bahagyang pila lamang po ng mga sasakyan, yung service road. Paglagpas po niya, mabilis po ang dali ng mga sasakyan, patungo South Borromeo, patungo dyan sa Timog, Kamuling flyover, pagbaba po dyan sa may Bernardo Park o dyan sa may EDSA Ermin Garcia, maluwag din po ang dali ng mga sasakyan dyan. At yung patungo na po na EDSA Aurora Intersection, wala na rin pong problema, light traffic na rin po yan. At pag-traffic naman po dito sa may EDSA Pitwason, may traffic na rin yung patungo dyan sa may Main Avenue. Ganun din po yung paakyat ng EDSA Santolan Flyover. At yung mga tutungo naman po dyan sa may EDSA Annapolis, dyan sa may Green Hills, maluwag na rin po yan. At dito sa may EDSA Connecticut, light traffic na rin po ang dali ng mga sakyan. May bahagyang pagbagal lamang po yung service road. Bahagya, mga extreme nga pila lamang po ng mga sakyan ito bago dumating ng EDSA Aurora Intersection. Pero yung pong main artery, yung flyover natin, nananatiling maluwag. At yung east and west bound po ng Ortigas, yung patungo po ng Pasig. At ganun din po yung patungo dyan sa may area na San Juan, ay mabilis na rin po ang daloy ng mga sasakyan. At dito naman po sa may Show Boulevard, mabilis na rin po yung southbound lane. Ang yung Show Boulevard westbound o eastbound lane na lang po, ang may bahagyang pila pa ng mga sasakyan. Subalit paglagpas po niyan ay mabilis na ang daloy ng mga sasakyan. Balik po tayo sa kahabaan ng EDSA, mabilis na rin po yung patungo dito sa may EDSA Pinatubo. Ganun din po yung patungo dito sa may EDSA Guadalupe. At dito na po sa may EDSA Estrella patungong Buendia, light traffic na rin po ang daloy ng mga sasakyan dyan. Dito lamang po nagkakaroon ng bagyang pagbagal, yung bago po dumating ng after EDSA Makinli. At paglagpas naman po ng Arnaiz Avenue, muli pong bibilis yan. Light traffic patungong Magallanes Interchange. Ganun din po yung patungong SLEX, maluwag na rin po yan. At yung patungo na po rito sa EDSA Evangelista all the way to Cabrera, light traffic. At dito lamang po muli magkakaroon bahagyang pagbagal, maiksi na pila ng mga sakyan bago tumawid po ng EDSA Top Rotonda. At yung patungo na po ng east and west bound ng top, maluwag na po yan. At yung dito na po sa EDSA FB Harrison patungo EDSA Roas Boulevard ay nananatiling maluwag hanggang sa mga oras na ito. Siya po ating traffic update mula rin sa Pangamon.
1: Chris, hello? Yes, ma'am. Sir Chris, I don't know ha, hindi ko masyado kasing napakinggan. Pero kanina, batay po dun sa aking mga monitoring din na ginagawa, yun hong E. Rodriguez, dyan po sa may Quezon City, mukhang madami daw ho ang parang na-stranded at hindi makatawid. I don't know kung saang part, pero I think parang sa area ho ito malapit sa may papunta ng St. Luke's ata yon. Basta yung yes, area na yon. Oo.
3: Na-picture out ko po yung sinasabi. Magdiyan po yan. Nagkaroon po tayong floodings kanina sa may Irod, Araneta.
1: Okay.
3: But this time, maganda na po ang galawan na sasakyan doon. Patabol okay. Na po yun. Wala na po tayong ba. So, nabawasan na po yung volume ng mga sasakyan doon.
1: Ayun. Okay. Nako, good news naman pala. So, kahit papano sa mga oras na ito, ay ibig sabihin, gumanda na yung daloy ng mga sasakyan, so po pwede na din talaga silang makauwi na.
3: Yes, ma'am. Ay, dagdag ko na rin po yung Marcos Highway natin. Diyan sa may, may report po sa amin yung Antipolo na dito sa may PhilInvest ay may bahagyang...
1: Naku, malaki po ang tubig dyan.
3: Yes, ma'am. Kaya mabigat po yung bound to kung mga nagtutungo ng Cogio, Antipolo. Yung area, yun po ang nagiging post, kaya mabigat yung Marcos Highway.
1: Ayun, okay. May kaibigan ako, taga Kainta, nag-message sa akin eh, tatlong oras na daw silang nababalahaw naman sa area yes, naman ng Kainta. Anyway.
3: Yan, dyan naman po sa may Ortigas Extension kanina, medyo tumaas din po ang tubig.
1: Oo, pero so far sa ngayon ay sabi nyo nga, mas ease na yung traffic.
3: Yes, ma'am. Malaki po. Malaki na po yung nag-improvement. Unlike kanina yung rush hour na bumuhos po yung ulan, talagang napakabigat po ng traffic natin kanina.
1: Okay. Nako, thank you so much po. At mag-ingat din po kayo dyan po sa MMDA.
3: Maraming salamat, ma'am.
1: Okay. Si Sir Chris Almirol, ang ating pong MMDA Traffic Enforcer, Traffic Metro Manila Base, ayan, Traffic Reporter, ayan, mula po sa MMDA Metro Base, si Sir Chris Almirol, ayan. At sa mga oras na ito, dakuha naman po natin ang report ni Diane Lear, level ng tubig sa Marikina River umabot daw po sa 16.9 meters. Mahigit 1,100 residente lumikas na. Diane Lear sa detalye.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
1: Yes, Diane.
4: Yes, Jimmy, umabot na sa 16.9. Yes, Jimmy, umabot na sa 16.9 meters ang level ng tubig sa Marikina River at nakataas ang ikalawang alarma as of 7 p.m. dahil nga sa patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat. Kaya nga ilang mga lugar sa lungsod ang nakararanas ngayon ng mga pagbaha. Sa ngayon nasa 270 na pamilya o katumbas ng 1,135 na individual mula sa District 1 at 2 ang lumikas na sa mga evacuation center at kabilang sa mga pinadalhan dito sa mga evacuee ang Malanday Elementary School, H. Bautista Elementary School, Santo Niño Elementary School, Tanyong High School, Concepcion Integrated School at Sampaguita Gym. Personal ding in-inspeksyon ni Marikina City Mayor Maan Teodoro ang sitwasyon sa mga evacuation center. Ayon kay Teodoro, ang pagbaha sa ilang bahagi ng Marikina ay dulot ng extreme heavy rainfall at backflow mula sa mga creek at daluyan ng tubig na umapaw dahil nga sa malaking volume ng ulan o tubig-ulan mula sa Metro Manila at yung mga bundok sa Rizal. Patuloy naman ang mahigpit na monitoring at response operations ng pamahalang lungsod upang matang kaligtasan at yung mga pangangailangan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, si Ms. Diane Layar. Naghatid po sa ating oras, 7 minuto, makalipas po ang 8 na ng gabi habang inaantabayanan po natin ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Patuloy po kayo na mag-antabay sa iba pang mga kaganapan at balita dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, ito po ay kapapasok lamang din na balita, no? Work from home po ang Senado. Ipinapaalam ni Senate Secretariat Renato Bantog Jr. na work from home ang lahat ng opisyal at empleyado po ng Senado. Bukas, araw po yan ng Martes, August 18. Alinsunod na rin sa utos ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ito po ay dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan at pagbaha dulot po ng southwest monsoon. Dahil po rito ay kanselado rin ang impeachment trial at ang plenary session ng Senado bukas. So makikita po ninyo sa ating screen, ito pong notice na ipinalabas po ng impeachment court, no? Ito po ay pirmado ni Attorney Renato Bantog Jr. ng Clerk of Court. Inisyo po ito ngayon pong araw na ito, August 17, 2026, para ipabatid na bukas nga po, August 18, araw ng Martes, ay hindi po muna magsasagawa ng nakascheduled na trial ng impeachment. Dulot nga po ng heavy rains and flood na inaasahan bukas dahil po dito sa southwest monsoon. Ayan po. At dakuha naman po natin ang ulat ni Luisa Irispe. Mga apektadong flight dahil sa sama ng panahon, nasa higit 20 na. Si Luisa Irispe sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na 22 na flights ang apektado ng sama ng panahon as of 7 p.m. ngayong araw, August 17. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, bagamat walang nakansilang flight sa 22, 10 naman dito ang diverted, 5 ang missed approach o bigong makalapag dahil sa lakas ng ulan, at 7 naman ang go around o umikot dahil sa hirap mag-disembark. Lalapag sana ang eroplano sa Clark International Airport na Iya at Katiklan, pero hindi nakalapag dahil sa lakas nga ng ulan at hangin at kapal ng ulap. Meron din na halos maubusan ng gasolina dahil sa sobrang traffic sa ere, at meron ding nag-zero visibility at nahirapang makita ang runway. 16 naman dito ay international flights mula, at ang pinakabago naman na nadagdag na flight ay mula sa Japan, Hong Kong, Kuwait at iba pa. At ang mga domestic flight ay mula naman sa Tacloban, Bacolod at Katiklan. Sa ngayon naman, ligtas ng nakalapag ang mga eroplano at ligtas din ang mga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, si Luisa Irispe. Kaugnay po yan sa nasa higit 20 flights na, no? Ang apektado ho nitong masamang panahon. At doon sa mga estudyante, so bukas, wag ho kayong medyo happy-happy. Diba? Magbasa pa rin. Oo. At I think eh, pwede ata sila na mag-online. Oo, yung iba. Okay. Anyway, kami po ay magpapaalam na, no? At antabayanan po ninyo at patuloy po kayo na makinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para sa mga pinakahuling balita at kaganapan, no? Susunod po in a while yun pong vloggers ng Bagong Pilipinas. Oh, at antabayanan po ninyo sila. Pero sa mga oras na ito, tayo po ay magpapaalam na, paumanhin po again doon po sa mga patuloy na sumusubaybay po ng Salam Radio ni na Nords Maguindanao at Princess Habiba Saripaudac. Dulot nga po ng matinding sama ng panahon sa mga oras na ito. So, sa kanina, no, ay talagang yun pong ating programa for Salam ay hindi na po muna natin na ere. Pero ito nga po, at sumingkaw tayo para nang sa ganun ay mabigyang daan din yun pong mga pagbabalita. Ang oras po natin, 8:12 ng gabi. Ako po si Jamie Quinto. Magandang gabi, Bagong Pilipinas.
2: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
9: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo
11: sa training po kami sa DOST.
12: Sa DOST.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
12: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Dito sa Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
12: 738.
15: Time check, it's 8:17 in the evening.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Alright, no, magandang gabi at maulang gabi sa ating lahat, no. Nandito naman tayo para sa ating vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So, ito na naman po ang inyong mga ang inyong lingkod, si AJ 13 Vlog dito po sa ating patuntunan. So, mga idol, no, relax lang dahil kahit maulan, actually maraming baha, no, sa buong metro, sa buong Metro Manila. Actually hindi naman buo, no. Yung mga may mga lugar lang talaga na bahain. So sa mga dinaanan ko naman, tanging doon lang sa may baha na ano, sa may sa recto, pero ano lang, no, gutter level lang. So hindi naman siya ganun gaano nakaapekto sa mga ano commuters. So yun nga, ano, mga kabayan, no, nandito naman tayo para sa isang oras na palatuntunan, talakayan at balitaan dito po sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. At syempre po, marami pa tayong pag-uusapan ngayong gabi, no. At syempre, no, wala tayong kasama ngayon, no. Medyo busy siya dahil sa maulan at hindi maganda yung internet connection. So solo flight muna tayo ngayong gabi. So mga kabayan, no, mag-start up po tayo, no. At syempre sa ating patuntunan, itong mga ating pag-uusapan tungkol sa maitang issue, syempre, no, alam na natin 'yan, no. At syempre ang isa sa ating kinakapanabigan, ito nga pong itong mga kaya tumatapos itong pag-ulan na to kasi all 2 weeks na, eh, no? Di ba? Ang tagal na, eh. So sa mga gabi, no, na ano, katod gagabi, ang last ng ulan. Even kaya ng umaga, ang last ng ulan. Although hindi siya tumitigil, no, may pagtigil-tigil man siya, pero maya-maya lang ay iulan na naman, no, ang lakas. So may ibang parte talaga ng Maynila o sa Metro Manila na talagang mataas ang baha, no, hanggang tuhod. At least, no, hindi na, unlike before na talagang sobrang taas ng baha. Pero ngayon, no, kahit na paano, gumagana yung flood control, yung mga proyekto na sa flood control, gumagana naman siya. At kahit na paano, ang laking tulong na rin sa ating mga commuters at sa ating mga kabayan dahil hindi na ganun kalala yung pagbaha sa ating mga lugar, no. At syempre, kaya ang ating pag-uusapan dito ay maraming bagay. So, ihanda nyo na ang inyong cellphone, ang syempre, sa inyong mga radio, dahil sa ating live stream na ginagawa ngayong gabi, no? At para mapag-usapan lahat ng mga talakayan, no, sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. So, ang Radyo Pilipinas po ay, excuse me po, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood sa lahat po ng social media platforms. Sa panguna po ng Facebook live stream at ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capitals. At napapanood din po tayo sa Mayroon TV Plus ng ABS-CBN Channel 3 at siyempre sa Afford the Box ng GMA 7 Channel 45 to 49. At ayun po, no, at napapakinggan din po tayo sa ating programa sa radio sa 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. At siyempre po, no, nagkapasalamat po tayo sa pamunuan po ng Presidential Communication Office o ng PCO kay Acting Secretary Dave Gomez, no, sa anyang pagpapahintulot na nandito pa rin tayo sa ating programa sa dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre po sa ating lahat, no, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging dito sa Mega Manila, no. At syempre ang ating mga OFW na mga kababayan sa buong mundo, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyo, no. At dito po sa ating bansang Pilipinas ay tagang maulan, no. At syempre nga po hindi naman bago yun sa Pilipinas, yung laging binabagyo, no. Kasi kumbaga sa buong taon, no, ang dami nating bagyong na dinaraanan, no, ng mga disaster. May mga pagkakataon pa nga na tagang nalulugmok ang ating mga kababayan dahil sa mga gayong kalamidad na naranasan nila, especially diyan sa mga probinsya at sa lahat naman po ng parte ng Pilipinas, no, na mayroong mga hindi magandang panahon na nangyayari. At syempre po sa ating mga kababayan, no, sa ating mga kapwa-vloggers, dito ang ating mga kapwa-vloggers na meron din pong programa dito sa Radyo Pilipinas, no. At syempre ang iba pong nating kasamang sumusuporta sa ating mahal na Pangulo na mga kapwa-vloggers, maraming salamat at patuloy po tayong ipaglaban ng ating mahal na Pangulo dahil alam naman po natin ang ating mahal na Pangulo ng taga meron tagang layunin na maiangat ang ating bansa at ang pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Yun po, ano, kaya naman po ang ating pangulo ay talagang napakasipag, the working president talaga, no, kasi kahit lumuulan yan, kahit bumabagyo, kahit anumang kalamidad, ang ating mahal na pangulo ay lagi pong handa at lagi po tayong inaasikaso at iniintindi ang ating mga pangangailangan. So yun nga po, no, sa mapag-usapan po natin ngayong gabi ay nandito nga po yung isa sa mga pangunahing balita na ating tatalakayin. Ito nga po yung recap ng programa ng ating ng mga activities ng ating Pangulo, weekly activities, no, from August 10 to 14. So, panoorin natin itong unang video natin.
16: Pagpapatibay ng ugnayan sa ibang bansa. Pagsisiguro sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Kasabay ng walang patid na pag-ulan ay walang tigil din ang paglilingkod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nagdaang linggo. Patuloy ang kanyang pagsisikap na maging panatag ang bawat isa para sa isang mas ligtas at maginhawang bagong Pilipinas. Noong 10 ng Agosto ay nagsagawa ng situation briefing ang Pangulo kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan. Muli niyang ipinag-utos na panatilihing sapat ang supply ng pagkain para sa mga nasalanta at tuloy-tuloy ang gawing mga hakbang upang maiwasan ang matinding pagbaha. Sa parehong araw ay tinanggap ng Presidente ang panukalang 7.20 billion pesos na National Expenditure Program para sa taong 2027 mula sa Department of Budget and Management o DBM. Bibigyang prioridad ng budget na ito ang pagpapaganda ng kalidad ng edukasyon, kalusugan, social protection, infrastruktura, digitalization, pagiging handa sa kalamidad at pagsasaayos ng pamamalakad ng gobyerno upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa bawat Pilipino. Noong August 11, magkasunod na pinangasiwaan ng Presidente ang panunugpa sa tungkulin ni na Dr. Edwin Mercado bilang Acting Secretary ng Department of Health o DOH, at ni Dr. Beverly Lorraine Ho bilang Acting President and Chief Executive Officer o CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Bilang Commander-in-Chief, pinangunahan ng Pangulo ang 68th Philippine Army Change of Command sa Fort Andres Bonifacio, Taguig City, kung saan ipinahayag niya ang kanyang tiwala sa karanasan ng bagong mamumuno na si Lieutenant General Dumiran. Kasunod namang hinarap ng Pangulo ang ilang proyekto upang maiwasan ang pagtaas ng tubig baha sa Metro Manila. Isa na dito ang ginawa niyang pag-inspeksyon sa High Vacuum Self-Priming Drainage Trailer Pump sa Alido Bridge, Las Piñas City. Nakita ng Presidente ang proseso ng pag-alis ng tubig mula sa Alido River papuntang Zapote River gamit ang High Vacuum Self-Priming Drainage Trailer Pump. Bahagi ito ng proyektong Oplan Kontrabaha. Sunod namang binisita ng Pangulo ang Verdant Covered Court Evacuation Center sa Las Piñas upang personal na alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng habagat at ng bagyong Luis at Maymay. Nasaksihan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong tulad ng food packs, sleeping kits, hygiene kits at 10,000 piso sa bawat pamilya.
17: Kaya lahat po ng mga bagyo po, ranas po namin talaga. doon talaga binabaha talaga po talaga sa amin. Nagpastao po talaga.
18: Napakabilis kumangat ng tubig. Mga minuto lang eh, pataas ng pataas yung tubig eh. Nung nakita ko na napataas, pati yung magulang ko, kinuha ko na kasi yung magulang ko nasa tabing ilog. Nilikas ko na dito sa park.
17: Malaki bagay po talaga yung tulong ng DSWD para po sa amin talaga dito sa mga apektado ng mga ano bagyo, ba. Kaya po nagpapasalamat kami, DSWD, na mayroong ngayon itong proyekto na binibigyan kami. Yung mga tinatulong ni BBM, dahil yan, tulong sa amin dito, yung mga proyekto niyang binibigay sa amin. Sana hindi magbago.
18: Sana updatean siya ng Panginoon ng pala sa katawan para lahat na makakailangan ay matulungan niya.
16: Noong August 12, nagtungo ang Pangulo sa Pasay City upang inspeksyonin ang ginagawang paglilinis sa Jokno Pumping Station. Layunin ng proyekto na madagdagan ang kapasidad ng pumping station mula sa dating 0.75 cubic meter per second ay lalagyan ito ng karagdagang dalawang vertical pumps. Nakita din ng Pangulo ang operasyon ng automatic trash rake ng pumping station para makolekta ang mga solid waste, debris at ilan pang materyales na nagiging sanhi ng pagbara sa mga daluyan ng tubig. Pinuntahan din ng Pangulo ang Baclaran River upang matiyak na maayos ang ginagawang dredging at clearing operation. Sa pamamagitan nito, magiging mas maluwag at malinis ang daluyan ng tubig na nagiging sanhi ng pagtaas ng tubig baha. Noong August 13, dumalo si Pangulong Marcos Jr. sa pagbubukas ng Presidential Photojournalist Association, In Focus, Marcos Presidency Photo Exhibit sa Pasay City. Noong August 14, dumalo ang Presidente sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. Kinilala ng Pangulo dito ang mga mamamahayag at photojournalist na naging katuwang ng pamahalaan upang ipakalat ang tamang impormasyon at maiwasan ang fake news. Layunin nito na mapagtibay ang demokrasya ng mamamayan na may sapat na kaalaman at mapanuri sa bagong Pilipinas.
15: Alright, no, napanood na po na, naman na atin yung itong naging activity ng ating mahal na Pangulo last week, no, August 10 to 14, no. Andiyan na nga po yung mga, syempre, ang ating mahal na Pangulo talaga ay working president talaga, no, napakasipag, no. Sa ito nga pong nakarang August 10 to 14 ay taga na namang sinuyod ng ating mahal na Pangulo ang lahat po ng pwede niyang suyurin, no, mula sa health, sa disaster response, sa flood control, sa ekonomiya, sa ating nukbong ano ng sandatahan at lahat na po, no, kung kaya rin lang naman niya, no, tagang pupuntahan niya kahit sa ang sulok ng Pilipinas, tagang pupuntahan niya para masiguro niya na maayos ang kanyang ganagang pamamahala sa ating bayan at syempre maging maayos yung mga ahensya ng gobyerno na inatasan niya para gawin ng mga trabaho na dapat na naibibigay ng direkta sa ating mamamayang Pilipino. So ayun nga po, no, regarding pong sa disaster response ng at flood control. So dahil nga po sa epekto ng habagat at malalakas na pag-ulan, ay personal na sinuri ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang pagbaha at mapabilis ang clearing at drainage operations. So nandiyan din po yung national security, no, na sa Philippine Army kung saan pinuntahan nga niya rito sa may ano, dahil nagkaroon po ng change of command sa 68 Philippine Army. So nagkaroon ng ceremony ng change of command, no? At gawa nga po yan, hinimok niya ang ating mga kasandaluhan na na ipagpatuloy yung pagkakaroon at palakasin ang kakayahan ng armed forces upang matiyak ang seguridad ng bansa at ng ating mamamayan para masigurong ligtas, especially yung mga sa coastal diyan sa West Philippine Sea, no, parte po diyan ng ating pinapangalagaan ng ating mahal na Pangulo ang ating West Philippine Sea. So even sa ating din sa kalupaan, alam naman natin na kasama natin sa paglilingkod ang ating kasandaluhan, especially sa mga disaster response, no, sa mga yan pag may mga nirescue, kasama pa rin ang ating sandatahang lakas. So in terms naman po sa good governance at paglaban sa korupsyon, ay patuloy po na ginagawa ng ating Pangulo ang dapat niyang ginagawa para po masugpo at maapuha po ang paglala ng korupsyon sa ating bayan. Kaya nga po nung nakarang nung last year, nung 2025, no, kung saan sinabi niya na mahiya naman kayo, no, ayun, naging hudyat yun para patuloy niyang palakasin ang kanyang kampanya laban sa korupsyon, no? Sobrang lala, no? So, mga nagdaang administrasyon na hindi nila tinugunan, no? Yung kanilang mga sinasabi lang, pag ako ang binoto niya, in 3 months, wala ang korupsyon. Mga ganun bagay ba? Natatandaan ako, sinabi yan ni Alang Cayetano nung kumaan din natin siya bilang katiket ni Duterte as Vice President. No? Sinabi niya yan. No? Narinig ko yan, no? At may mga video yan, no? Saan din niya may tatanggi. Pero kahit pa meron silang nalalaman na mga corruptions regarding sa flood control, sa mga ghost projects, wala silang ginawang hakbang upang ito ay mapigil man lamang. No? Masubside yung ginagawa lang pagnanakaw sa ating mga kabanambayan, no? Ang lala, no, dati, no. Pero ang ating malapangulo, no, siya ang tagang tumindig para labanan itong korupsyon sa ating bayan. Pero gano pa man, maraming kumukontra kung ano-ano pang sinasabi na para bang ginagawa pang mastermind ng ating mahal na pangulo, samantalang siya na nga ang tumindig para laban ng korupsyon. Pero ang ating ibang mga kabayan ay hindi yata alam kung ano ang kanilang gusto, no? Ano nga ba ang dapat gawin ng isang pangulo? At kumbaga, alam naman natin na ang korupsyon malalanan even before. So ngayong hinaharap na natin itong korupsyon, dapat sama-sama tayo para mas madali nating matapos, no, ang problema sa ating bansa. Hindi yung pinagtatakpan nyo pa yung ibang may kagagawa, no? Kaya nga kung inyong mapapansin, kung sino yung mga nag-iingay na against sa gobyerno, yung mga sinasabing ang ating mahal na pangulo ang mastermind, sigurado yan, sila yung mga culprit. Sila yung mga culprit. Kaya itong mga nag-igay yung before, tapos ngayon nakakulong-kulong na. Ayan, sila talaga yung totoong nagnanaka o hindi mapagkatiwalaan sa ating bayan. Sila yung nag-iingay kung ano-anong pinupulo sa iba't ibang mga politiko natin, sa Congress, sa Senate, di ba? Sila yung nagbabato ng mga akusasyon na wala naman silang matibay na ebidensya. Pero ito nga, no, sa pagtinding na ating mahal Pangulo, at least meron na tayong nakikita kung sino talaga ang totoong gumagawa ng korupsyon sa ating bayan, no? Alam naman natin, no, ang lala-lala na. Pero ngayon, no, sa totoo lang, especially dito sa may flood control, no, nakita naman natin noon pag bumaha sa Metro Manila, especially sa Manila, no, hanggang dibdib yan. Pero ngayon, hindi na siya ganung kalala, no. Pero minsan below ng knee. Yung ibang parte naman talagang totally wala, katulad sa lugar naman namin, hindi naman siya nabaha, pero sa Caloocan yan, no, medyo bahain talaga yan, no. Before pa magano yan sa diyan sa may St. Avenue, sa may malapit sa St. Avenue, tagang bahain diyan, no. Tagang malala rin ng pagbaha diyan pag naulan, dahil alam naman natin yung mga ibang click dyan, hindi naman maayos sa pagkagawa, para mang sinasadya, para mapagkakitaan. Alam naman natin, itong mga garbage collector, ang business nila ay basura. So pag maraming basura, maraming business, maraming kita. So ganun ang ginagawa ng ano, eh. Kaya dapat, ayan ang isa sa pag-ukulan ng pansin, yung mga click, no, na mabababaw ang pagkagawa, no, dapat nilalaman yan. So kasi alam naman natin kapag mababa o ano, mas madaling umapaw ang tubig diyan, mas madaling magtipon-tipon ng mga basura diyan, no. Kaya di natin alam, no, sino may pakana diyan, no? Kasi dung ginawa yan, dapat alam na nila kung ano dapat lang ginagawa. Dapat nilalaliman, hindi pinapababaw palalo, no. Kaya nagiging cause yan na mas mabilis na pagtaas ng tubig. Kaya ang ating mga bayan dyan sa Caloocan ay tagang binaba ang bahay lang hanggang second floor. Di ba? Kaya ngayon, no, ang dapat masuring maigi yan ang pamahalaan ng Caloocan, no, para mas maging maayos yung pamumuhay ng mga taga-Caloocan, no. Kasi ang dami nagreklamo sa akin yan before, no, nag-vlog ako dyan. So ina nga po, no, sa ating next na tatalakayin ay magkaroon muna tayo ng break, no, para po mapaghanta tayo. Sige. Magbabalik ang vlog sa
19: Bagong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
20: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
21: Kaalamang ASEAN.
20: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
22: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
23: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 a.m.
24: Mark in! Mark in! Mark out! Mark out! Sa balita, Mark In! Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
25: Ibigay ko namin sa inyo mga good news, sa mag-aatid sa inyo mga good vibes.
24: Mark In! Mark Out! Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark Out!
25: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
24: Mark In! Mark Out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto Lunes hanggang Biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. So,
24: Radyo Pilipinas is on Viber.
26: Viber.
24: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
24: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track
24: with Radyo Pilipinas on Viber.
26: Viber.
24: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili,
29: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin,
29: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: This is a public service announcement.
31: A public service announcement
30: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
29: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So mga kababayan, no, magandang gabi muli at sa ating mga kababayan dyan sa may US of A, especially kay Miss Wilma at saka kay sa kapwa vlogger natin na si Miss Carclea, no? Napakaraming tulong na ginawa na sa atin yan, no? So I thank you sa inyong dalawa dahil lagi kayong nandyan para sumuporta sa aking programa at syempre, no, para syempre magkaroon din tayo ng kahit papano ay magandang talakayan, no, magandang communication, no, even though na malayo tayo sa ano, nasa US kayo at dito tayo sa Pinas, pero yung communication ay nandun pa rin, no. Maraming salamat sa suporta. Yun lang, no. At syempre sa ating mga abayan dito sa Pilipinas, magandang maulang gabi, no, sa ating lahat, no. At yun nga po, no, talakayan naman natin ngayon yung mga iba. Recently lang may ugong-ugong na ito raw si BP Sara ay meron daw sinasabing request kay PBBM na maipag closed door meeting. So sa tingin niyo mga kabayan, dapat pa ba kaya? So alamin natin dito sa video ang ating mapapanood.
1: Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro.
3: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Tuloy!
4: Yusek, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this?
3: Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon, ay wala tayong makukumpirma.
4: Pero wala rin po kayong dinedeny by saying that. So should such a request be made, is the President inclined to grant that request?
3: Hypothetical question. Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.
4: But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the President remains open to reconciling or working with the Vice President?
3: Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo.
15: Ayun, no, napakinggan naman natin yung naging kasagutan ng ating idol Claire Castro, ang ICC sa Malacañang. So yun nga po, no, sa mga ating kababayan dyan, no, malinaw po ang sinabi ni Yusek Claire Castro na hindi niya ma-confirm kung ano yung mas lumalabas sa social media ng mga napapost, no, na kung saan sinasabi na nanghingi o nag-request daw si Inday Sara na maipag-close door meeting sa ating mahal na Pangulo. So, pero sa akin, ha, mga kabayan, ha, para sa akin lang, na doesn't need, no, na maipag-close door meeting pa si Inday Sara sa ating mahal na Pangulo. Dahil una-una, nagbanta po si Sara sa ating mahal na Pangulo na papatayin, no, ipapatay. Meron pang siyang one time na sinabi niya na gusto niyang pugutan, no, ng ulo ng ating mahal na Pangulo. So sa mga ganyang pagkakataon, no, hindi natin alam kung paano tumatakbo ang isip ni Inday Sara. So medyo ano yan, no, delikado, no. At bakit closed door meeting kung mas maganda nga open in the public, no? Kaya merong ano, may media na nandun sa kanilang meeting, no, para kahit paano na-document kung ano talaga yung gusto niyang iparating sa Pangulo, kung ano ba ang gusto niyang sabihin sa Pangulo, bakit kailangan pa ng closed door meeting sa dami ng sinabi niyang masasama sa Pangulo, sa pamilya ng Pangulo, tapos ngayon gusto niya may pag-closed door meeting for what, di ba? Sa dami ng sinabi muna, tapos ngayon mag parang nang ano ka na namamalimis ka ng awa o kung ano mamang magandang term na pwedeng sabihin diyan, yun ang masasabi ko, namamalimis ka ng awa sa ating mahal na Pangulo. Dahil alam mo na patong-patong na yung mga kasong na i-file sa iyo ng DOJ, ayan nga, meron ka pang impeachment trial. Pero sa akin, na hindi na kailangan. Kasi pero ang ating mahal na pangulo ay napabait, no? Kahit nga sinong nakaaway pa niya dati o yung umaaway sa pamilya niya dati, ay hindi naman niya ito pinagkakaita ng pagkakataon na makausap siya. At katulad ng sinabi ng ating mahal na Yusek, Claire Castro, si Idol Claire Castro, na open ang pangulo kahit sa sino, no, para mapag-usapan yung hindi pagkaintindihan ng kanilang dalawang partido, no, o ng dalawang party. So alam naman natin ng ating pangulo na pangulo siya ng bawat Pilipino. Pangulo siya ng ating bansang Pilipinas, kaya hindi niya pwedeng hindian din siguro dahil siya yung presidente. What for whatever reason ni Sarah, eh sana maging maingat lang, no, ang Malacañang at ang ating mahal na pangulo, no. Sa pagtugon dito sa if in case, no, na mapapagbigyan niya yung request ni Sarah, dapat lang tagang mag-ingat ng ating mahal na pangulo. Hindi, huwag siya basta lalang magkampante sa kung ano man yung magiging resulta ng gagawin nilang pag-usap dito kay Sarah. Kasi masyado ng ano yan, hindi na dapat pagkatiwalaan talaga, mahirap na, no? Kasi alam na natin, medyo traitor talaga silang ang Duterte.

Dito ang ating mahal na pangulo sa mga sa ating Philippine Army sa ano bang ano pa mga hukbo ng anong ano ng hukbo ng ating ano pa ng ating bayan ay tagang pinupuntahan niya yan, no? At inaalagaan niya ang bawat kasundaluhan natin, no? Maging sa tubig sa o sa kalupaan, even sa airspace natin. So, ganun pa man, mga kabayan, panoorin po natin itong ating huling topic.

Ayun, hindi ko pa lalagyan ng ano ng ng audio, no. So, ganun pa man, no, ating mga kababayan, ito nga, no, ating mahal na pangulo ay bumisita po doon sa may sa kanyang Camp Leon Quilat, Tanhai City, Negros Occidental, no. Oriental, I mean. So, sa naging pagbisita niya, binigyan din ng mahal na pangulo ang mahalagang papel ng 302nd Infantry Brigade ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army sa papanatili ng kapayapaan at mga seguridad sa Negros Island. So, ayon nga sa dito sa ginawang pagbisita ng ating mahal na pangulo, kinilala ng pangulo ang sakripisyo at serbisyo ng mga sundalo, particular ang kanilang tungkulin sa pagpoprotekta sa mga komunidad at pagtugon sa iba't ibang hamon ng seguridad. So, andiyan na nga po yung mga kalamidad sa pag-rescue ng ating mga kababayan, especially sa mga nalindol, mga yan, binaha, mga ganyang bagay po, no. Maasan po natin ang ating Philippine Army sa mga ganyang pagkakataon, no. Lagi naman silang kasama natin sa pagtulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng ating bansa, no. So, ang mahalaga rin yung papel ng 302nd Brigade ng dahil sa hindi lamang military operations kundi maging sa whole of government o approach ng sa kapayapaan at sa pag-unlad ng kanilang kabilang na dito ang pagtulong sa mga programang naglalayong maisama muli sa mainstream society ang mga dating rebelde na mabigyan sila ng livelihood at reintegration assistance. Ito nga po, no, ang yung mga dating mga NPA, yung mga dating rebelde ay isa sa mga nagiging programa ng ito nga po ng gobyerno sa pakikipagtulungan po ng ating Philippine Army na mabigyan, no, at syempre, no, mahimok ang mga dating ang mga rebelde at ang dating rebelde para po sumapi na sa ating bayan, sa ating gobyerno. Hindi na mapaglaban pa, at yun nga, isa sa mga programa yung mabigyan ulit sila ng pagkakataon na mabuhay ng mayapa, ng maalwan, kaya meron reintegration at livelihood program na ibinibigay. Kasi siyempre kapag merong livelihood program, meron po dyan trainings na ibinibigay para magkaroon po ng mas bagong skills ang ating mga kababayan para sa kanilang pagsuko sa gobyerno ay maging mas maayos na kanilang pamumuhay. Meron silang kaalaman, meron silang kabuhayan, at syempre may mga payapang pamumuhay para sa adlang pamilya, no. Yun po ang isa sa mga tinataguyod ng ating mga kasundaluhan, no. Kaya salute sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan, at syempre po, no, dahil po sa ating ginagawang programa ng ating pamahalaan ay talaga naman pong naihatid nito ang lahat ng mga proyekto at serbisyo na dapat na napapakinabangan ng ating

0: bawat Pilipinos sa ating bayan. So sa ibang lugar din, same rin sa Negros Oriental din, nagkaroon din po ng event ang ating mahal na pangulo diyan na kung saan ito 'yung sinasabi nating bawat Pilipino makikinabang kung na kung saan nagbigay din siya ng dito ng mga scholarship program sa mga bawat barangay na kung saan mayroon tiglilimang scholars na mga na makikinabang po sa programa ng ating pamahalaan. Ito nga po yung Presidential Scholarship at mabibigyan sila ng 20,000 pesos. No? At syempre, ang bawat barangay din dyan ay makatanggap ng 200,000 pesos at 50% dito nga po ay yung mapupunta sa mga scholars ng bayan. So, at syempre, namamahagi din sila ng ayuda, especially yung mga nagkaroon ng disasters, mga biktima ng disasters. So naatanggap din sila ng ayuda at naatanggap at least 10,000 pesos po ang naipamigay ng ating mga gobyerno sa bawat Pilipino sa bawat pamilyang Pilipino diyan para magkaroon din sila ng panibagong pag-asa, no, makapagsimula ng panibagong buhay at siyempre magkaroon din sila ng technical skills, no, katulong po ng TESDA. Siyempre, hindi mawala dyan ang DSWD dahil sila po yung nagpapamudmod ng mga ayuda. Ito nga po yung 10,000 pesos para maipamahagi sa ating mga kababayan dyan sa may Negros Oriental. So, sa ating mga kababayan dyan, no, taas puso rin ng pagpapasalamat nila sa ating mahal na Pangulo dahil sa totoo lang daw po ay siya lang daw taga ang sa lahat ng presidente ang ano ang bumababa sa kanila para magbigay ng tulong sa kanila. So sa bagay ng pagkakataon ng ating mahal na Pangulo ay talagang maaasahan talaga. So sa ating mga kababayan, 'di ba? Imagine po ninyo, no, ang ating mahal na Pangulo ay walang tigil sa kanyang pagtatrabaho. Kahit umuulan, bumabagyo, bumababa yan sa iba't ibang parte ng Pilipinas para lang iparamdam sa ating mga kababayan yung kanyang hangarin, no? Masugid niyang hangarin na tayo ay mabigyan ng magandang bukas at maging maayos ang ating bansa, no? At siyempre po dapat mangyayari po yan kung tayo po ay sama-samang nagtutulungan. Sama-sama tayong pinagtutulungan yung mga problema ng bansa, no? Hindi na natin kailangan pang mapaglaban sa gobyerno dahil mas lalo tayong mahihirapan, mas lalo umuusad yung ating imbis na pausad tayo, paurong nangyayari pag tayo lumalaban, pinipigilan natin yung pag-asenso ng ating bansa. So dapat po talaga tayo ay sama-samang makikiisa sa gobyerno. Yun lamang po, no, tapos na po ang ating programa at syempre mag-recap muna tayo sa ating naging usapan ngayong gabi. Ay napag-usapan na natin dito yung weekly activities ng ating weekly highlight activity ng ating mahal na Pangulo sa kanyang ginawang pagbabasa sa ating bayan-bayan sa ating lugar, no. Nandiyan po yung pag-usapan yung ekonomiya, yung health, yung good governance, yung military. Siyempre po, siyempre yung mga kababayan natin, yung itong nangyayaring bagyo, no, kalamidad ngayong 2 weeks na, no, 2 weeks nang tayo ay binabagyo, no. So ayan po yung mga pag-usapan natin at nandiyan din sa pag-usapan natin yung nag-circulate na mga katanungan na ating maaabangan kung totoo nga ba na nanghingi ng private meeting or closed door meeting si BP Sara kay sa ating mahal na Pangulo. So yun po, no, isa sa napag-usapan at syempre itong huling napag-usapan natin, ito yung bawat barangay makikinabang at yung naging pagbisita ng ating mahal na Pangulo dyan po sa Negros Occidental sa mga kampo ng Philippine Army. So maraming salamat at next week po abangan niyo po ulit kami para sa ating next week. Sa Thursday po ang aking next program dito po sa Radyo Pilipinas para sa Vlogs ng Bangang Pilipinas. Ito naman yung lingkod si AJ 13 Vlog. Nagsasabing magandang gabi po at syempre salamat po sa inyong pagsuporta. Bye.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
3: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong maulan na araw na ito ng Lunes. Welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service po, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters through the facilities of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo sa ating Global na Tayo team, ating executive producer Ms. Jam Season, sa Master Control Susan Ison at si JP. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Pag-usapan po natin sa unang bahagi ng ating programa ay ang ating kukuning pananaw mula sa isang kilalang ekonomista. Ano po? Ito po ay patungkol sa National Expenditure Program for 2027. Kasi po, for deliberation na po ito sa House of Representatives. Ano po? At ang House Committee on Appropriations po, nakatakda na pong simulan nga po ang deliberasyon sa Proposed National Expenditure Program o NEP. Yung po kasing NEP, galing po yan sa Executive Department. Yan yung budget na pinopropose ng Malacanang for fiscal year 2027. Ang House of Representatives, tinatarget pong ma-approve ang national budget by October 9, gamit ang temang people-centered growth para sa for an inclusive and resilient future. Ang proposed 2027 national budget ay 21.7% ng gross domestic product at nagrerepresenta ng 6% pagtaas kumpara sa 2026 budget. Kasama sa National Expenditure Program 2027 ang mga sumusunod na proposed allocation budget. 111.984 billion sa unprogrammed appropriations, 111.984 for 2027. Ito naman daw ang pinakamaliit o pinakamababa sa in terms of nominal terms since 2019. Ayon po kay Acting Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon, ang lowest proposed unappropriated o yung tinatawag na unprogrammed appropriations sa National Expenditure Program, ang nominal terms na since 2019 at yung lowest na unprogrammed appropriations and may total expenditure program ratio since 1991. Ayon pa kay Kalihim De Leon, ang proposed unappropriated program o yung tinatawag na UA would restore, i-restore daw po yung fund balance na nire-remit ng tinatawag nating Philippine Deposit Insurance Corporation noong 2024 at mag-provide ng funding para sa mga foreign assisted projects. Subject yan sa conditions prescribed by law. sinabi rin ng Kalihim na itong mga unprogrammed funds ay hindi nagbibigay ng unlimited spending authority sa mga ahensya ng gobyerno. Ano ba yung mga top agencies na pinondohan o napopondohan ngayon ng National Expenditure Program for 2027? Ito po yung Department of Education. Nasa top list lagi dapat ito eh. Ang Department of Education is 976 billion pesos ang nakaalat sa kanila. Ang Department of Public Works and Highways, 644 billion pesos. Ang health sector, ibig sabihin kasama na po dyan ang Department of Health, specialty hospitals including PhilHealth, 353.8 billion pesos. Ang Department of Local Department of Interior and Local Government o DILG, 332.5 billion pesos. Ang Department of National Defense, 328.8 billion pesos. And ang transportation sector that includes DOTR pati yung mga ano natin, rail authorities natin, ha, yung mga rail agencies, 302.2 billion pesos. Ang agriculture, mayroon pong 261.7 billion pesos. Ang Department of Social Welfare and Development, 241.6 billion pesos. Ang CHED at saka mga yung mga state universities and colleges natin, binigyan po ng 176.5 billion pesos. At ang Hudikatura ay binigyan po ng 86.3 billion pesos. Ayan. Okay, pero bukod dito sa National Expenditure Program, may maganda ring balita ano po na natanggap tayo dahil nakakuha ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Finance na tinatawag na 200 million euros o mahigit kumulang sa 14 na bilyong piso na pondo mula sa French Development Bank na Agence Francaise Development o AFD. Ang pondo ay gagamitin para sa marine ecosystem, para sa blue economy development. One program. Inaasahang magbibigay ang naturang programa ng mas matatag at pinalawak na kabuhayan para sa mahigit 3 milyong Pilipino, kabilang ang mga mangingisda, operators ng aquaculture at mga manggagawa sa sektor ng turismo sa mga baybayin. Gagamitin din po ang loan facility upang pondohan ang mga reforma sa patakaran at mga konkretong proyekto gaya ng proteksyon sa marine ecosystem, solid waste management at blue economy investments. Ayan. So ito na, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating RCBC Chief Economist, walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, magandang umaga at welcome back to Global na Tayo.
4: Hey, magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyo mga tagasubaybay. Nice to be back po.
3: Thank you very much po for gracing again our program Global na Tayo. Unahin ko muna itong ang inyong assessment, lalo-lalo na dito sa National Expenditure Program na 2027. It's mag-start na po kasi ang deliberation nito. 7.2 trillion pesos ang nakalaang budget for 2027 under DNEP. At sa tingin niyo po ba, sa inyo po bang pag-aaral, ito po bang budget na ito ay maituturing tulad na sinabi po, people-centered ito. Do you agree on this based on your evaluation?
4: So far, Sir Ray, kasi yung nasa yung highest po eh talagang edukasyon, no? Basic education, pag sinama pa yung higher education, 1 trillion 'yan, no? So, syempre nandoon din yung other social services, yung healthcare. So, 'yun talagang ano 'yun. Well, dapat ramdam talaga ng ordinaryong Pilipino, lalo na yung poorest of the poor. At investment approach 'yan kasi pag maraming makatapos sa pag-aaral, maraming aangat sa kahirapan, no? Mas maraming tao yung may oportunidad na ganun binubuksan, no? So, syempre, importante rin po, Sir Ray, kasi that's faster than economic growth, yung ano na yan, no? Budget ng bansa natin. Tapos, ano yan, yung more than 20% yan ng ekonomiya natin, no? Kaya, well, kasi ganito, yung challenge po talaga ngayon, Sir Ray, yung catch-up spending kasi medyo, lalo na sa infrastructure, medyo since last year, may underspending pa po eh. No? Early this year, down pa ng, siguro as of May, mga down ng 30%. No? Yung earlier than that, down ng almost 50% year on year. Kaya, bunsod pa rin po yung dahil sa anomalous flood control project. So, yun po kasi yung hinihintay na lang ng lahat. No? Although, narating naman natin sa FOCAP last week, no? Pati doon sa EDJAP na pa-prioritize yung catch-up spending to make up for the underspending late last year. Kasi yun po yung magpapamprime ng ekonomiya natin, Sir Ray. Lalo na, Kasi yung prinsipyo dyan, eh dapat it's based on better governance standards. No? Kasi kahit nga nitong taon na to, yung January 5 na passing budget this year, ay wala na yung mga controversial insertions. No?
3: Mm-hmm.
4: So, ano na yun, based on better governance standards. Ngayon, yung catch-up spending, kasi maaring yung iba, may pangamba, may takot, no? Dahil nga, ano, dahil may mga nakasuhan, may mga, di ba, may mga nakulong. So, kaya medyo maingat, no? Pero, ganun pa man din po, importante, eh, kasi kailangan talagang, ano yan, eh, kailangan paandarin yan, no? Nandiyan na yung pondo. Eh, it's just a matter of, well, good sa infrastructure, pati rin po yung ibang budget items, no? Eh, yun po kasi talaga yung challenge, yung utilization. No? Mm-hmm. At eh, syempre, dapat walang ano, yung ano ngayon, may ano na yun, based na yun and hinge on anti-corruption measures, meaning to say, walang nasasayang, walang nawawala. Kasi, unang-una, Sir Ray, bibilis yung ekonomiya natin kung indeed, kasi ano na yun, pinramis yan early this year, first half. Eh, let's see kung ito, second half of the year, kung, kasi kaya nga po yung economic growth 2.3% ng huli. Kasi yun po yung missing element, missing link, no? Yung accelerated na spending, yung okay. Catch-up spending.
3: Pero Sir Mike, kasi, Sir Mike, itong 2027, itong proposed 2027 national budget amounts to 21.7% ng GDP, gross domestic product. Do you think yung sapat lang, tama lang yung ratio na yun, 21.7% sa GDP natin? Kasi lately, medyo lalo pang bumaba ang gross domestic product natin, di ba? Sa huling pinalabas na datos.
4: Ayo po, Sir Ray, kasi hindi naman yan nalayo sa mga nakaraang mga taon. Kumbaga, mabilis naman yung growth eh. Kung 6% growth yan, yung economic growth, so far, 2. Ang average yan, mga 2.5, no? Yung first half of the year. So, yun na lang po talaga yung nintay, Sir Ray, yung, kasi nandiyan naman yung mga budget, yes. Yung paggamit na lang po na yung utilization, yung rollout na medyo mapabilis, no? So, And understandable, kaysa naman mapunta sa corruption, eh, medyo maingat na lang muna. No? Kundi yung iba, natatakot yan, baka makasuhan. No? Kaya sobrang ingat nila sa pag-disperse. Pero yun po yung inihintay. Yun po yung bottom line. Dapat po talaga umandar yung para mapamprime economy. Kasi ibigay nyo, nabinbin yung mga infrastructure projects na dapat umaandar na since late last year.
3: Mm-hmm.
4: No? Dapat ano yan, may naglikha na trabaho. Maraming economic activities. Yung supply chain yan, yung mga suppliers yan, raw materials, tsaka yung kung saan dumadaan yung mga various infrastructure projects yun. Kasi may iba-ibang supply chain yan eh. Ultimo small businesses na nag-cater doon sa mga nag-build niyan. No? Kaya mabagal yung economic growth. Yung missing element po, Sir Ray. Kahit yung mapa this year, hanggang next year, ganun din po yung talagang kailangan, ano eh, medyo bilisan na yung rollout para umandar yung ating ekonomiya. Bukod po doon, Sir Ray, kasi pag, ano yan, kadugtog po niyan, Sir Ray, kung talagang mapasa pa po yung priority reform measures na to level up the governance standards, yung anti-political dynasty bill, yung reforming the party system, yung condena bill, tsaka yung creation of an independent people's commission. Well, that's greater transparency and accountability on government spending. Babalik yung, maaangat yung kumpiyansa, yung investor sentiment and confidence. Kasi isang drag din po yan, Sir Ray. Huwag kang kadugtong yun eh.
3: Okay.
4: Parang pero what bibilis will, what, talaga lahat.
3: Opo. So, in sabi na natin, in layman's term, Sir Mike, what can entice investors to invest again dito sa Pilipinas? Kasi itong latest GDP for GDP figures, medyo kinagulat ng iba, 2.3% lang ang GDP compared pa dun, mas mababa pa ito sa 2.6, I guess yung huling yung pinakahuli, then yung sumunod is 2.3. So meaning hindi nakapagpo-produce ng ganun ang ekonomiya, kaya 2.3%. So may pagkukulang sa investment, and so paano, how can this budget 2027 entice more investors in the Philippines? Hindi lang yung pledge, hindi lang yung commitment, kundi talagang foreign direct investment.
4: Ayun po talaga, Sir Ray, yung kasi magmula na nagka yung anomalous flood control project, nag-wait and see po muna yung ibang investors. Kaya bumaba po yung investments sa 9%. Eh. Wait and see po muna sila. Tsaka may options din sila na ibang bansa sa buong mundo. Kaya importante talaga na, although before the war, nasapawan lang kasi ng gera, seri. Eh. Kaya bumagal po lahat. Pero before the war, yun na po yung commitment. Diba? Economic team, punto mo yung Pangulo mismo, late last year pa, November till December, ipapasa yung reform measures na yun. Kasi yun ang magpapabalik ng kumpiyansa. At kung umubuo na, bibilis na yung economic growth, no? Dapat ang potential natin, 5 to 6%. Eh. We were one of the fastest growing economy. So yun na lang po yung inihintay. Yun na lang po talaga yung catch-up spending na yun. And kung talagang ano rin, syempre, pinaprioritize na rin sa Kongreso yun, yung pagpasa nun, no? Eh, let's see kung mapasa na rin yung mga reform measures na yun, no? To alleviate the governance standards. Eh, kasi yun po yung mag-improve ng sentiment and confidence at lalo mag-invest po uli yung mga, lalo yung mga both local and foreign investors, no? Yung mga foreign direct investments. Kasi yun po eh, medyo, tas hindi pa po nakatulong yung gera sa Middle East.
3: Oh,
4: no?
3: Oh.
4: Eh, nasapawan eh. Nasapawan po na seri eh. Kasi maayos na lahat dapat bago mag-gera. No?
3: Mm-hmm.
4: Maganda na yung markets natin. Yung nasa one, more than one year high na yung stock market, yung interest rates among the lowest in more than a year. Mm-hmm. Yung peso, mm-hmm, the strongest in 4 months. Eh, nantala ng gera seri eh. Kasi kahit buong mundo, nag-ambag din yun na kasi pagka yung tumaas yung crudo, tumaas yung inflation buong mundo. So yung mga tao, yung mga negosyo, mas mabilis yung pagtaas ng presyo kaysa sa kita. So nagtitipid sila. Ito yung medyo painful pace na buong mundo yan. No? Mabagal yung consumption muna. No? Kasi conservative po muna.
3: Okay. Pero okay. Sir Mike, ito, meron din nakapasok sa proposed NEP, ng NEP na unprogrammed appropriations. Ano po? Meron silang UA, Unprogrammed Appropriations Fund. Ibig sabihin, medyo malaki-laki din yung pondong nakalaan dito. 100, dun sa NEP, ang nakalagay is 111.984 billion pesos in unprogrammed appropriation. Hindi ba ito dapat tignan din ng mga ekonomista? O ito ba yung sinasabing makatutulong upang maibalik sa sigla yung government spending.
4: Part of which, actually transparent naman po sila, Sir Ray, kasi noong Biyernes, yung economic team nag-present sa EJAP, Economic Journalist Association of the Philippines, in-attendant ko rin naman, no? Tapos sa POCAP din naman ng Pangulo, no? With the foreign correspondents, mga foreign journalists, no? So, in-clarify naman po ng economic team yon yung ano naman, nabawasan naman yon in recent years, no? That's part of good governance and transparency. And nakalaan talaga yung karamihan doon sa PDIC. Kasi dahil tumaas yung deposit insurance to 1 million pesos per depositor per per bank, no? Mm-hmm. So, yun po, nakalaan po talaga yun doon sa tinatawag na deposit insurance fund nila. Kasi nag-remit na sila pero kailangan din po yun dahil nga tinaas yung deposit insurance from 500,000 yung deposit, yung insured deposit sa ating general, yung depositing public, ginawang 1 million pesos per depositor per bank. Kaya kailangan po ng kaya yun po yung adjustments sa kailangan gawin na ibabalik po uli, yun, nakasama po sa inallocate yun, no? Yung sa UA na tinatawag na yun.
3: Okay.
4: No? Parang ang plano, 57 billion this year na ibabalik yung ni-repeat earlier kasi nagre-remit yung mga GOCCs, yung mga profitable eh. So, dahil ito, dahil nga special case to na dahil nga tumaas yung deposit insurance, 57 billion this year and 50 billion next year.
3: Mm-hmm.
4: So, total of 107 billion. So, consistent naman po doon sa figure, Sir Ray. Maka transparent naman po yung pagkasaad po doon sa UA na yun.
3: Alright. So, ibig sabihin itong itong UA na sinasabi is related para ma-restore yung balance ng remitted ng Philippine Deposit Insurance Corporation noong 2024.
4: Tama po ba? Yung ganoon po yung previous years po.
3: Okay.
4: No, parang yung dati dun, nila ni-remit, ibabalik lang naman.
3: Doon pupunta, doon ibabalik lang doon. Okay.
4: Opo. Then, okay. Sa kailangan dito sa deposit insurance plan na nakasad din po sa batas yon, sir, na dinoblihan yun. Kasi kailangan talaga yung ano na yun as a matter of financial prudence.
3: Pero ito rin bang UA na sinasabi, makapagbibigay din ba ito ng funding para sa foreign assisted projects, Sir Mike?
4: Well, yung kasi karamihan yung bakit po nun sa PDIC talaga eh, no? Yung ito at least yung kanina yung naibalita din po, no? Eh kasi yung maybe in another form, yung mga ODAS ay yun po yung tinatap ngayon. Mm-hmm. No? Kasi dahil mura yung ODAS eh. Yan yung mga tulong ng mga sovereign countries like sa France yung binanggit mm-hmm. ko kanina. Malaki mm-hmm. din po yun, no? Pati yung ibang countries na nag-commit din, pati ibang multilaterals, iba yung late yung mga ADB, yung kasi talagang strategy rin yun kasi mas mura yung ODAS. Tapos okay. mas may grace period, tapos mas better terms, no? Okay. Tapos sa mura yung interest. So, yun po yung tinatap din. Well, sige, medyo tumas yung kategory ng bansa natin, upper middle income country. Pero may eligibility pa po yung bansa natin. At least, yung right. assessment for the next 2 years. Pwede pa naman po karamihan dun sa
3: you mentioned,
4: developmental programs.
3: You mentioned, Sir Mike, yung bansang France at yung blue economy. Nakakuha tayo ng ika nga, humigit kumulang sa ika nga 14 na bilyong pisong pondo or 200 million euros, equivalent to 14 billion pesos na pondo mula sa French Development Bank. Ito ay para sa tinatawag na blue economy. Pwede bang maipaliwanag mo sa amin kung ano ibig sabihin na blue economy at paano makakatulong itong ika nga pondong nakuha na ika nga 14 billion pesos na pondo mula sa French Development Bank sa blue economy?
4: Sir Ray, kasi syempre, yung ano rin natin, iniingatan natin yung marine resources natin, yung mga water resources natin, no? Dahil ano yan eh, lalo na ngayon, di ba, kailangan sustainable po lahat. At kasi yun po yung advocacy yan din ng iba't ibang bansa, no? Na lalo pa nating maharness mabuti ang mga marine resources, no? Mm-hmm. Yung mga, kasi we're an archipelago eh, so malaking ambag yan. Isa rin yung sa gap na kailangan mas malaki pa yung ambag ng agriculture and fishery sector, no? At the same time, protektado po dapat 'yan kasi nga yung kasi merong ang ibang claims in recent years na yung ocean and water pollution, no? Eh dapat talaga pagtuunan po ng pansin yun, kita naman natin itong huling mga habagat, no? Kasi medyo indirectly yung mga basura doon papalabas din sa mga waterways, natitreten yung ibang marine resources. So, medyo integrated po yun, yung sustainability noon, yung, yan, kasama din doon. Siyempre, dapat mamanage din mabuti yung kita naman natin, no? Yung nilinis naman yan, di ba? Daang truck ng basura yung kailangan din isend, di ba?
3: Eh, lalo na, Sir Mike, ngayon, itong mga tag-ulan, pagbaha, di ba? Katakot-takot ang basura pumapasok sa mga estero sa loob ng mga syudad galing sa dagat. Nakita mo yun, yung halos pwede na maglakad, eh. Ang tao sa ibabaw ng basura doon sa mga ilog natin.
4: Po integrated po 'yan, Sir Ray. Exactly. Tapos syempre, dugtong-dugtong po 'yan eh from the upstream to the downstream. Kasi water resources din natin, yung dapat sufficient, no? Lalo na ngayon, dapat marami rin dapat handa tayo sa mga opportunities na binubuksan na pinto, no? Kasi ba yung mga investments na paparating, no? Yung related sa AI, well, gagamit yan ng mga utilities. Well, yung kahit tayo pa lang dito, yung water resources natin, di ba? Yung supply ng yung security ng supply ng sa Metro Manila, sa mga key cities, at syempre sa agriculture din, sa no? Kasi lalo na ngayon. Tingnan niyo. Kasi from time to time, we have a monster El Nino. The strongest El Nino na paparating, hindi pa natin nararamdaman, nagbabaha pa po eh. Pero nag-uulan pa, nag-abagat. Pero itong later this year, this would be the strongest El Nino in 76 years since 1950. Kasama po 'yan doon. Yun sa
3: itong pera na mula sa French Development Bank is considered as what? Foreign assisted project, ODA?
4: Opo, multilateral.
3: Ito yung mga ganitong klase ng programa na poponduhan o at least partly poponduhan sa ilalim ng National Expenditure Program ng 2027.
4: Opo, Sir Ray, kasi at least specifically tutok doon kasi otherwise at least yun na tumutulong na yung mga donors na mga mababait na countries na nagbibigay sa atin ng assistance, no? Eh kasi Yeah, that's ano rin eh, talagang masisig targeted eh, na identify nila na may foresight sila eh. Dapat may abang tayo diyan. No, hindi yung kung kailan huli na, ubus na. Kita naman natin yung 'di ba, yung reports nga recently, yung angat daw below the normal level, no? Yung mga, dapat ma-secure yung water supply natin eh. From the upstream pa lang 'yon.
3: So, no, may, pa, so when we say blue economy, that means yan yung mga marine resources. And of course, when we say marine resources, yun yung iba't ibang mga nakukuhang yamang dagat sa karagatan. And probably even sustainable sources of energy na manggagaling sa karagatan. Tama ba yung assessment ko na yun, Sir Mike?
4: O, Sir Ray, kasi doon talaga yung future, yung foresight. Kasi una, dun sa dagat. Meron din mga ano eh, yeah, bukod doon sa lamang dagat, no? Kasi kita naman natin ngayon, nagkaka-dispute pa, di ba? Yung territorial dispute dahil siya sa mga marine resources na yan, pati marine territorial waters. Kita-kita, na-acknowledge din po nila yan, sir. Eh. Kasi yung food supply, doon din nakadepende. No?
3: Alright. Okay.
4: Kaya integrated yan from upstream to the oceans, no? Integrated po yan yung pag-manage ng waste, no? Yung kasi yun nga yung claims na one of the biggest polluters sa Philippines sa ocean. So dapat matugunan po yun habang may pagkakataon pa at maging sustainable. Kaya nga po hina-harness din po yung ano rin eh, from time to time may mga ano yung mga yung ibang-ibang bodies of water, meron ding ano yan. Minsan merong may sinasara temporarily para paramihin yung marine yung ano po doon yung halimbawa okay. Pagka yung mga isda no tapos at the same time kasi yung food security nakadepende rin po doon pati livelihood din ng ating fisher folk
3: right.
4: Kasi may gaps pa po talaga sa agriculture
3: right. Sir Mike, you mentioned food security. Okay, food security, pag sinabi nating food security, ang unang-unang dapat makinabang dyan yung ating mga mahihirap na mga kababayan, di ba? Yung talaga nasa laylayan. May lumabas po kasi na National Social Weather Survey noong June 20 to 29 na nakita na itong self-rated poverty ng mga Filipino family sa kanilang sarili, ika nga, bumaba ng 3 points. Ibig sabihin yung mga mahihirap natin mga kababayan, yung ating mga kababayan, nire-rate nila yung sarili nila as mahirap or poor. Bumaba ito ng 3 points from 52% noong Marso, ngayon po 49% na lang ng June. Okay? Sa tingin niyo po ba itong pagpapakita ng pagbaba na ito ng self-rated poverty ay sumasalamin sa mga hakbang na ginagawa ngayon ng gobyerno? Sir Mike?
4: Sorry, kasi alam naman po talaga ng ano eh yung na-identify naman po lahat ko. Dapat consistent ko sorry sa dami ng intervention measures. Lalo na itong taon na to, 'di ba? Yung mga targeted na subsidies, no? Dapat nag-reflect 'yon. Yung targeted, yung meaning yung pinaka vulnerable sectors like 'di ba, yung transportation, agriculture, pati rin yung sila yung binigyan ng targeted na subsidies para well, mari naka it helped them ano. Kumbaga parang get by, no? Yung makarao sila sa mga pangangailangan sa araw-araw, no? Kasi otherwise kung wala 'yon, tumaas yung kahirapan, no? Pati rin po yung syempre, yung mga temporary po 'yan, mga ayuda. Sige, fine, mari nakatulong din po 'yon. Parang relief measure to tide them over eh. Given this challenging environment sa inflation, pataas na presyo ng crudo. Pero, Sir Ray, wala pa nga po yung wage hike dyan dahil na TRO, no? Diba? Wala pa po yun. Pero at least yung mga, yan, kasi mas sustainable po talaga. Right. Kitang
3: pero
4: kita yung budget items eh.
3: Meron pang isang lumabas na resulta mula dito sa survey na ito, Sir Mike. Yung self-rated not poor o yung kinoconsider nila yung mga kababayan natin na kinoconsider nila yung sarili nila na hindi mahirap ano or not poor. Batay dito sa survey na ito, tumaas ng 2 points from 35% to 37% ang nagsasabi na hindi nila kinoconsider ang sarili nila bilang mahirap. Tumaas ito ng 37% from 35%. So, ibig sabihin, ito ba'y resulta rin ng mga fiscal reform, financial reforms at yung mga availability ng mga financial programs and assistance ng gobyerno para sa ating mga kababayan. Ito ay sa kabila, ha? Sa kabila ng mga kinakaharap natin mga problema sa ekonomiya, both inside and outside the Philippines. Sir Mike.
4: Matutulog po yun, Sir Ray, kasi kahit paano, di ba, na-manage yung presyo ng local rice, di ba? Nakap yan at some point, eh. So, tapos yung bukod sa subsidies, sa mga assistance program, at yun yung, ano, di ba, dadagdagan din yung social spending, no? So, tapos, at syempre, Mr. Sir Ray, mas sustainable yung mga hanap buhay at trabaho. Kasi habang maanggat, maraming may kabuhayan sila, yun talaga yung tunay na, ano, yung masasabi talaga na umangat sila sa kahirapan. At yung separated poverty, bumaba. At yun nga, i-consider kasi yung mas sustainable po yung ano eh, bigyan mo silang hanap buhay. Di ba? Meron din mga programa na nagbibigay ng hanap buhay sa ating, lalo na sa mga poorest of the poor na kababayan natin. No? Kaya yun po, yung nakatulong din po yun kasi kikita sila. No? Kahit paano siya eh. So kasi ang laki ng budget na allocated to sa social services bukod sa edukasyon eh. So yun po yung importante, Sir, yung paglikha na maraming oportunidad na kumita sila. At gaganda pa po yan pagka yung catch-up spending po na yung gap do sa infrastructure, no? Lalong lalago yung ekonomiya at susunod-sunod po yan, Sir, eh. Sa, kasi sa kalagayan na to, di ba, mababa pa yung economic growth. Lalo pa mag-improve yan, Sir, eh. Pagka na-accelerate yung mga proyekto na yun at naglikha na maraming trabaho na nadilay lang naman kasi dapat talaga umaandar na po talaga yan si Sri.
3: Alright, so Sir Mike, so based on your assessment as an economist, together with, of course, siguro nakikipag-usap din naman kayo sa iba pa natin mga ekonomista, ano po, sa banking industry. So you see this budget as proposed by the executive department. Sa ano kasi yan, galing sa executive department yung NEP. So you see this as a, sabihin na nating budget that could really help push the Philippines next year para makabangon tayo sa nararanasan natin ngayon sa ekonomiya, lalo-lalo na makabawi tayo sa gross domestic product, sa manufacturing, at lalo pang ma-promote ang kapakanan at kabutihan ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng national budget na ito 2027.
4: Ideally, Sir, eh. Kaya talagang ano, kung ma-deploy yan, ma-roll out yan kagad-agad, ma-utilize mabuti. Kasi minsan ito yung challenge, yung nandoon na yung budget, yung paggastos na po talaga ng mabuti. At syempre, more important, Sir, eh, yung anti-corruption measures, okay, good governance. Kasi parang cancer sa lipunan yung corruption. Well, para parang in many years eh, kung alam mo, efficient yung pag-collect na ng revenues ng pamahalaan natin, no? Dahil nga sa good governance, tapos yung more disciplined yung spending, yung ano, mga yung anti-losses, anti-corruption, anti-wastage. So nandun yung fiscal discipline. Yes. So yun, kukunti, mas kukunti yung ninipis yung budget deficit. Right. Yung kailangan utangan, mas kukunti. So at babalik yung kumpiyansa ng foreign investor. So time and again, it has been proven, Sir. So the ideals are already in place and to make everything conducive. Di ba?
3: Okay.
4: So it's really a matter of implementing it well. And of course, yung priority reform measures. Kasi ngayon, syempre, yung kailangan timely mapasa yan on a timely basis. Importante po yung Sir. Kung mapasa yan, dapat ano. Okay. Kasi minsan nagiging drag yan sa economic growth pag delay. Yeah, although right. Itong, in fairness, this year, January 5, napasa naman po almost on time. Kaya yun po, pati yung isabay na rin yung reform measures na magbabalik ng kumpiyansa sa ating ekonomiya. Kasi right, syempre, nasa scoring yan ng ano eh, foreign investors yung governance eh.
3: Okay,
4: yung,
3: sige.
4: So, with that,
3: Sir Mike, gusto ko mapahabain itong ating usapan. We're ikanga running out of material time, pero as usual, we appreciate very much your deep insights, professional deep and objective insights on this budget. And hopefully nga, sabi mo nga, yung mga positive at encouraging outlook para dito sa budget na ito will be something to look forward to in 2027. Thank you very much, Sir Mike. Maraming salamat.
4: Maraming salamat po, Sir Ray, at sa inyo mga taga-subscribe. Magandang umaga po sa inyo.
3: Si Mr. Michael Recaport, ang ating RCBC Chief Economist. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.

0: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, nagbabalik po ang programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magnitude 7.7 earthquake o lindol. Tumama sa Indonesia. Ano po? Maaga nung Sabado. At daang-daang well, batay po sa mga initial reports, ano, maraming mga building sa region ang naapektuhan na na-damage ng nasabing lindol. At sinundan pa ito ng mga magkakasunod na aftershocks, ano po? Tumama po yung lindol sa isla ng Flores. Mga around 5 to 6 in the morning local time sa Indonesia. Meron tong lalim na 15 kilometers at ika nga po, sabi nga nila itong Flores Island, tinagurian itong gateway. Kasi chain of islands ito sa Indonesia. At itong Flores Island, tinagurian itong gateway sa Bali. Yan. Sa Bali at saka doon parang meron pa yung Komodo. Diba? Marami pong mga turista doon. At pag sinabi natin marami turista, marami rin tayong mga Pilipino na maaaring nagtatrabaho doon sa tourism industry. Kaya minarapat po natin makausap ang ating Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia para kamustahin sila at yung ating mga kababayan Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho na sa Indonesia. Kasama po natin mula sa Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia, Consul General Gona Ranau Musor. Magandang umaga po, Conjen Musor. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga narinig po ba ako?
1: Opo, narinig po na. Pero kung maaari po sanang lumapit kayo ng konti pa para mas maganda yung audio. Sige, pero alright. Anong oras na po ngayon dyan, Consul General Musor?
2: Ngayon po ay 8:36 a.m. po ng umaga.
1: 8:36 a.m. ng umaga. So advance tayo o advance kami ng isang oras sa inyo. Ano ho?
2: Oras po.
1: Well, opo, Consul General Musor, unang-una napatawag po kami dahil dito sa tumamang lindol sa Indonesia, 7.7, dyan po sa may island ng Flores. Kamusta po ang sitwasyon ngayon at kamusta po yung ating mga kababayang Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho dyan sa Indonesia, particular dito sa island ng Flores o dito sa region na ito, Consul General Musor?
2: So far po naman, wala pa po kaming nare-receive na balita na may mga kababayan po tayo na naapektuhan. Actually, kukunti lang po yung mga Pilipino po na recorded na nakatira sa East Nusa Tenggara or where Flores Island is located, around 92 Filipinos. Mm-hmm. So kukunti lang po. Naramdaman po nila yung, of course, yung lindol, but wala naman pong naging sako na po.
1: So meron tayo doong 92 Filipinos?
2: Yes. Okay. So it's not just in Flores but yung the whole East Nusa Tenggara where Flores Island is located.
1: Okay. Doon sa buong region na yon, we have what? 92. Tama po ba yung dinig ko?
2: Yes, for that particular region only in Indonesia.
1: Okay. Pero wala naman pong recorded na nasaktan o reported na nasaktan sa kanila, ano?
2: So far po, wala po kami na-receive na balita. Of course, yun nga lang po na medyo nagulat nga po yung mga kontak po natin ng mga Pinoy doon. Mm-hmm. Pero they're in good condition naman po.
1: Mm-hmm. Pero hindi naramdaman din po ba yan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Indonesia, lalo na yung mga kalapit na rehiyon dyan sa island ng Flores?
2: Kami dito sa Jakarta, hindi po namin masyadong hindi namin naramdaman yung lindol.
1: Mm-hmm.
2: So, kaya ano naman po, doon lang po talaga sa, kasi yung Flores Island po, mas malapit po siya actually sa East Timor, which is another country.
1: Okay.
2: So, doon po siya mas malapit. So, pero dito po sa Jakarta po, hindi po namin naramdaman po yung lindol.
1: Opo, kasi gusto din namin malaman, ma-confirm kung kamusta yung sitwasyon, hindi lang ng mga kababayan nating Filipino na nagtatrabaho dyan, kundi yung mga iba pang, yung Indonesia National. Kasi may mga lumalabas sa mga social media na ang haba ng pila na humihingi ng tulong, pagkain, tubig, na naapektuhan ng lindol. Ganun din, yun ba yung nakikita nyo rin sitwasyon dun sa lugar, sa rehiyon, consul?
2: Yes po, actually nakita nga po namin yung mga video footages po, marami pong mga infrastructure po na nasira. So yun nga po talagang nakakaawa pong tingnan po yung mga kaibigan po natin, mga Indonesians, na apektuhan dun sa Lindol. Pero so far pa naman po, we're just waiting for a formal call from the Indonesian government if they will be requiring any international assistance. Pero sa atin naman po sa Pilipinas, of course, kung ano po yung pwede natin maitulong, we are ready naman po. We're just waiting for the international call from the Indonesian government if in case they would need international assistance.
1: Ayun, okay. Wala naman po tayo mga kababayan dito sa Pilipinas na tumatawag na dyan sa ating embahada at nangangamusta kung kamusta yung mga kababayan. Baka may kamag-anak o kaibigan sila na nagtatrabaho dito sa rehiyon o dito sa Mexicali. Flores Island.
2: So far, wala naman po. Although yun nga, after nung mangyari nung Lindol, nag-post po agad po kami ng,
1: yes,
2: ng announcements sa social media pages po namin to update our kababayans. Not just here in Indonesia, but also doon sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
2: And we provided them our hotline number. So in case po may mga queries po, we can easily address them. But personally, like ako, I've received a few messages from colleagues and family,
1: mm-hmm,
2: nangungumusta po. And sinabi naman po namin na kami naman po dito sa Jakarta is we're doing good. Hindi po namin naramdaman po yung din.
1: At least safe din ang mga officials, kayo at iba pa natin mga officials at staff ng ating embahada. Ano, ngayon, pero maalala nyo kaya, Consul General, Monsieur, kung kailan yung last time na nakapagtala ng ganitong kalakas na lindol sa Indonesia?
2: Well, actually, ito nga po very, ang lakas po tayo, 7.7.
1: 7, oo. Oo.
2: Tapos, kung ano, kanina lang sa morning, may lumabas na balita na may lindol ulit kanina lang, 5.9, although mas mahina po siya. Pero dito po kasi sa Indonesia po, it's a natural occurrence. Kumbaga parte na nung parang way of life nila yung lindol.
1: Mm-hmm.
2: Kung sa atin po, sanin na po tayo sa mga bagyo, ulan.
1: Mm-hmm.
2: Dito naman po, normal occurrence na rin po yung
1: lindol.
2: Yung pagkakaroon ng lindol. Kasi nga po marami po silang mga bulkan.
1: Mm-hmm.
2: Pero I think if gantong kalakas, parang I don't think this has happened before.
1: Mm-hmm.
2: So kaya grabe yung naging media attention nung mangyari ito nung last Saturday.
1: Alright. Okay, that's good to hear, Consul General Muson, na okay po kayong lahat sa ating embahada, all of our officials, embassy officials and staff, and of course yung ating mga kababayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Indonesia, particular dyan sa Flores Island at sa rehiyon na tinamaan ng 7.7 na lindol. Maraming salamat po. Unless meron pa ho kayong mahalagang gustong iparating na mensahe paunawa sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa inyo ngayon dito sa Pilipinas at maging dyan po sa Indonesia. Go ahead po, Consul General Muson.
2: Well, yun lang po. We just wanted to update our kababayans, lalo na yung mga pamilya nila sa Pilipinas na everything is okay naman po. We're lucky na kukunti lang yung mga Pilipino dito sa Indonesia. So, kaya at least we're not that much vulnerable when it comes to this natural disasters. But we continue to monitor the situation kasi katulad nga nung nasabi ko kanina lang umaga nagkaroon ulit na parang aftershock sa Flores Island and before that no, sa North Sumatra. So, we are continuing to monitor the situation and if there are any updates, please just check our online platforms for the latest update on what's happening here in Indonesia po.
1: With that, maraming salamat po, Consul General Muson, sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. And always, stay safe po.
2: Maraming salamat po.
1: Alright, ang ating pong Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia. Kasama po natin si Consul General Gona Ranau Muson. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
5: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
4: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
6: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
0: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, bago tayo magpatuloy sa ating programa, shoutout muna kay Sean Carl Flores at ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan, nakikinig at nanonood po sa atin ngayon si Sean Carl Flores. Nag-aaral siya ng Associate in Computer Technology sa may City College of Angeles. Good morning sa iyo dyan, Sean Carl Flores. Wala raw sila pasok ngayon, buong levels, public and private, sa Angeles City. Dahil na rin po sa habagat at pagulan. Speaking of Pampanga, kamusta po yung mga kababayan natin sa Makabebe? Diyos ko po, Panginoon ko. Makanano kayo ngin? Oh, makanano kayo ngin ni Ken? Diyan sa Makabebe, Pampanga. Ano, itong aking mga kabalin. Ano po, hindi na ho yata bumababa yung tubig sa Makabebe, Pampanga kasi catch basin ang Makabebe, Pampanga. Yung kahabaan ng Pampanga River na yan, catch basin po ang Makabebe. Ang problema, hindi kagad nasusolusyonan yung flooding dyan. So, mas matagal bumababa ngayon ang tubig sa Makabebe. Diyos ko, parang water world na rin po sila dyan. Ano ba? Ano ba ginagawa ng DPWH dyan, ng Region 3, DPWH, ng National Government, Secretary ng DPWH? Ano pong nangyayari? Si Governor, si Nanay, di ba? Si Governor Pineda, Governor. Ano, napapabayaan na lang natin ang Makabebe? Makanano? Anong gawa natin sa Makabebe? Alright? Nakakaawa po yung mga kababayan natin dyan sa Makabebe. Hindi na sa Makabebe, kundi sa iba pang mga lugar na talagang halos hindi na bumababa ang tubig baha. Lalo pa ngayon, itong sabi ng PAGASA, ito pong habagat, itong pag-ulan, tatagal pa ngayong buong linggo to. Meron ang forecast hanggang buong buwan ng Agosto, Sus Maria Joseph. Paano na, ano po? Kaya itong budget na ito, itong National Expenditure Program na pinropose for 2027, merong pa rin mga unprogrammed appropriations. Babantayan natin yan, yung mga unprogrammed appropriations. Ha? Tsaka, ano po yan? Merong mga flood control projects na binalik. Okay? So, babantayan po natin yan. Baka mamaya maulit na naman yung mga anomalous flood control projects. Pero palagay ko, sa nangyari dito mga nakalipas na taon, mga nakalipas na buwan sa pag-expose itong mga anomalous flood control projects, gising na at mulat na mga mata ng taong bayan. Babantayan po yan. Yung mga kongresista natin dyan, na magde-deliberate dyan. Okay, yung mga senador natin. Ha? Nako, kayo rin. Kayo rin. Malapit na ang eleksyon. 2028 na. Malapit na. Kayo rin. Samantala, narito muna ang ating Balitang Global.
0: Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global.
1: Para sa ating Balitang Global, 18 kabataan kabilang sa mahigit na 70 nasawi sa pagtaob ng ferry sa bansang Zimbabwe. Hindi po bababa sa 70 katao ang nasawi, kabilang ng 18 kabataan sa pagtaob ng isang ferry sa Lake Kariba sa Zimbabwe, ayon po sa ulat ng CNN World. Batay sa investigasyon ng mga otoridad sa Zimbabwe, overloaded ang lumang ferry na bumiyahe mula sa bayan ng Kariba patungo sa mga fishing community sa Hilagang Kanluran. Tinatayang may mahigit sa 153 pasahero ang ferry kung saan kaya lamang nitong magsakay ng 70 katao. 77 sa mahigit na 153 sakay ng ferry ang nagawa naman pong mailigtas ng mga responding rescuers. Sa inalabas na tala ng mga otoridad, sa 16 na kabataan na nasawi, nagkakaedad po na 10 taong gulang pababa. Meron pa nga po isa dyan, 1 taong gulang ang nai-record. Ang Lake Kariba ang pinakamalaking artificial na lawa sa buong mundo. Ginawa ito ng itayo ang dam para sa ilog ng Zambezi. May habang 200 kilometro at 40 kilometro ang lapad. Sinimulan gawin ang man-made na lawa sa huling bahagi ng taong 1950.
0: Balitang Global. Balitang Global.
1: Sa Balitang Global pa rin, dadako pa rin tayo dito sa Strait of Hormuz. Sa Strait of Hormuz, gagawing teritoryo ng Estados Unidos. Itatalaga ni US President Trump ang Strait of Hormuz na teritoryo nito sa nalalapit na panahon. Ayon naman yan sa report ng Al Jazeera. Ginawa ni Trump ang pahayag sa isang talumpati sa isang police academy sa New York. Pinunto ng US President ang kasalukuyang naval blockade ng US Navy sa Strait of Hormuz kung saan walang nakakaraang sasakyang pandagat nang walang pahintulot mula sa Amerika na siyang ginawa niyang basihan sa kanyang napipintong deklarasyon. Agad naman itong kinontra ng Iran at tinawag na nonsense ang panibagong pahayag ng US President at nananatili pa rin ang kontrol ng nasabing waterway sa Iran. Ayon kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi na ang Strait of Hormuz ay sa Iran at mananatili sa poder at kontrol ng Iran.
0: Balitang Global. Balitang Global.
1: Okay, yan po ang ating balitang global. And speaking of Makabebe, Pampanga, abay, nasa ano po natin? Nasa linya po natin ng komunikasyon. Ang ikang MDRRMO officer ng Makabebe, Pampanga. Ano po? At malalaman po natin kung kamusta na ang ating mga kababayan mula po dito sa Makabebe, Pampanga. Malalaman po natin at alamin po natin ano po okay, so nasa linya po natin ngayon si Jomel Cruz. Ayan, siya po ang MDRRMO officer ng Makabebe, Pampanga. So Ginoong Jomel Cruz, maya pa abak po sa inyo dyan sa Makabebe.
7: Maya pa abak po, Sir Ray.
1: Hindi ko malaman kung maya pa abak dahil siyempre alam ko yung nangyayari ngayon sa Makabebe. Kabalin?
7: Okay lang, maya pa rin po kasi buhay pa naman.
1: Oh yes, yes, yes. Ganang Ginoo, ganun talaga, di ba? So, anong ilang mga bayan sa Makabebe ang hanggang ngayon lubog pa rin sa tubig baha?
7: Sir, 100% po. Wow. 25 po yung barangay natin. 25 po rin ang under flooding, no?
1: Hanggang ngayon.
7: So, since almost a month ago. Before po partial lang, pero ngayon talagang buong Makabebe na po pa. Even yung ating town plaza, no?
1: Wow.
7: Yung pong munisipyo, inabutan na rin yung ground floor. So, ganyan po yung sitwasyon.
1: Wow. Ultimong munisipyo na flooded na rin ng baha. So there's no town, walang bayan na hindi flooded as we speak.
7: Yes po. Wala pong barangay ang hindi flooded as of this moment po.
1: Okay. Pero
7: yung pong nakalitaw lang yung mga taas ng tulay.

0: Si Gob po nag-declare na ng state of calamity for the whole of Pampanga. So, yun po, malaking bagay po yun kasi may access na natin yung QRF natin para sa quick response sa ating mga kababayan. Actually po, right now, meron tayong mga nasa evacuation centers.
1: Mm-hmm.
0: We have 15 evacuation sites na minamanage po ng ating management, camp management team. And nasa humigit kumulang pong 600 individuals po all in all.
1: Alright, ulitin ko lamang po, sir, ilang evacuation sites at ilan ang nasa evacuation sites natin?
0: Nasa 15 evacuation sites po. Usually, ano po yan, mga eskwelahan na
1: okay,
0: malapit dun sa may barangay.
1: Mm-hmm.
0: And all in all po, yung individuals na nasa inside evacuation ay almost 600 po as of 6 a.m. this morning.
1: Okay. So, ang wala naman po kayong problema, shortage pagdating sa ikang pagkain, may suporta naman mula sa DSWD?
0: Meron naman po. Actually, we have given 21,000 DSWD boxes just over the weekend po. Sa priority po natin yung talagang tinamaan or apektado dito sa baha. Although, lahat naman po apektado na talaga, no? So, may instruction na rin po ang ating mga barangays to use their calamity fund or yung QRF para po mag-augment, tulungan yung ating mga kababayan, especially yung nasa area of responsibility nila.
1: Alright, so lahat
0: tapos
1: po...
0: Tapos po, isa pong problem namin dito, yung paglabas in and out of Makabebe, no? Kasi marami tayong mga trabahante na... nagtatrabaho sa labas. So, tayo po ay nagbibigay ng libreng sakay magmula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 po ng gabi.
1: Okay.
0: So, yun po sa tulong ng ating mga ibang LGU like ng Apalit. Meron po siyang pinahiram na truck na matataas. Tapos yung Army at saka po yung Coast Guard at pati na po yung Philippine Air Force. So, yan po yung ginagawa natin para matulungan at least, no, kahit paano yung ating kababayan.
1: Okay. Siyempre, sa matagal na pagkababad sa tubig, baha, hindi maiwasan ang sakit, sir.
0: Opo.
1: So, kamusta naman ang pag-assist sa inyo ng Department of Health at ng Municipal Health Office natin?
0: Actually po, katulad namin, frontliner sila, so wala rin silang, hindi po rin sila tumigil sa pag-duty upang matulungan po yung mga kabalen natin, no? Nagbigay po kami ng mga gamot, lalo na yung doxycycline para sa ating mga kabalen, no, para hindi po, kung hindi nila maiwasan ang lumusong sa tubig, at least protektado po sila. Tapos tuloy-tuloy pa rin po yung ano, yung serbisyo ng ating mga RHU1 at saka RHU2 pati na po ang district hospital dito sa may batasan.
1: Okay. So sa ngayon, wala pa naman pong nare-report na nagkakasakit. Ano ba, nilalagnat, nagkakaroon ng diarrhea, o etc.
0: Wala pa naman pong malawa ang gano'n. Pero normal lang po na, yun, siyempre merong magkakasakit dahil nabasa sa ulan.
1: Yes, yes.
0: Kaya we are already declaring yung walang face-to-face na mga schools para at least po hindi na sila yun, mapilitan pumasok pa ng eskwelahan at baka magkasakit lang. So meron naman po tayong alternative learning modality. So based naman po sa death ed order, alam naman po ng ating mga punong guro kung paano i-handle po yung ganitong mga sitwasyon.
1: Okay. So at the moment po, kamusta ang weather ngayon dyan sa Makabebe? Maulan pa rin ba? Maulan pa rin?
0: Opo. Actually, magmula kaninang alas 7:30 hanggang sa oras na to, hindi pa po tumigil yung ulan. From light to moderate, pero tuloy-tuloy po.
1: So
0: and saka overnight po, kagabi, medyo, yun nga, nawala na sana yung tubig sa medyo ground floor ng municipality.

0: Ito, pero
1: Oh.
0: dahil magdamag po yung pag-ulan, so
1: Bumalik.
0: ayan, bumalik na naman. Opo.
1: Okay. Pero kasi para maintindihan ng ating mga kababayan, ano po, sir, ang
0: Yes,
1: Makabebe
0: sir.
1: kasi is a catch basin eh. Along the Pampanga River. Tama ba yon? Tama ba yung assessment na yon?
0: Kami po kasi yung pinakadulo, pinakababa ng Pampanga River Basin. Kami po ng Masantol,
1: Okay.
0: Makabebe, Masantol yan na halos yung Batikandaba, San Luis. Yan, kami po yung pinakalapasan ng tubig galing sa Pampanga River Basin, which is manggagaling po sa Nueva Ecija yan. Kaya
1: Pataas, pababa.
0: isipin na lang, opo, isipin na lang po natin yung volume of water na manggagaling sa taas bukod pa po dun sa nahutulog diretso sa ulan dito, eh bababa po yan sa amin. Eh alam naman po natin ang Pampanga River ay medyo silted na, kaya yung carrying capacity niya ng volume of water hindi na ganun kalaki at may tendency po mag-overflow. Kaya
1: Yes.
0: yan po ang nangyayari. Tapos, sir, Sir Ray, sinasabayan pa ng high tide.
1: Oo nga, oo nga, oo,
0: last
1: oo,
0: week po,
1: wow, wow,
0: ang high
1: oo.
0: tide natin, di ba, is 4.9 feet. So, kapag mataas ang dagat, hindi kayang bumaba ng tubig. So, mas malaki po kasi yung pressure ng dagat kesa sa bumababang tubig. So, ang tendency, pag di makapunta sa dagat, eh, mag-o-overflow at
1: Yes.
0: pupunta po sa mga barangay na malapit sa Kailugan. Pero, sabi nga po, dahil parang siyam-siyam na to, talagang na-overwhelm po yung ating lugar sa, hindi lang po naman sa atin, no? Kahit yung katabing mga
1: Bayan.
0: Bayan,
1: Itong Masantol,
0: nagulat din.
1: Ining Masantol, kamusta? Ganon din. Bumabahan na rin.
0: Opo, mas marami siyang coastal sa atin eh. No? So, mas mahirap din po yung kalagayan niya. Ang mahirap para sa aming dalawa po is yung paano ka lumabas if you're from Makabebe, paano ka lumabas ng papuntang San Fernando or
1: Yes,
0: Apalit or
1: wala.
0: Kaya nga po kahit paano eh nag-ano kami ng libreng sakay.
1: Paano, ang DPWH po, ang Regional Public Works and National DPWH natin. Ano ang plano nila sa inyo para at least maibsan man lang, kung hindi man eh, mabilis, kung bumabaha man talaga dahil sa sitwasyon eh mag-subside naman kaagad yung tubig baha dyan. Meron ba silang master plan na pinresenta sa inyo para matulungan ang Makabebe at iba pang bayan?
0: Meron naman po, a few months ago lang yung pinresent nilang yun. Pero siyempre, this is clear and present danger yung experience natin. Kung man ma-implement yun, it will take years pa at saka ibang ilang budgetary years pa para makumpleto yung mga yun, no? So, meron naman po. Pero hopefully, maging effective sila, no? We cannot really, ano, pero our leaders naman po, especially si Gov, at saka yung ating mga congressmen, congresswomen dito, eh, yun nga, isa lang naman po ang clamor nila is to, for DPWH to, finally design an effective plan
1: Yes,
0: control dito
1: oo.
0: Sa kasi lagi pong sa upstream eh yung kanilang mga project pero yung pong dadatan ng
1: yung downstream
0: yung downstream napaka konti po ng proyekto nila dito para
1: hindi, tsaka,
0: maging
1: tsaka tama yung sabi mo Jomel eh nasa downstream kayo, nasa dulo bukod doon sa
0: opo.
1: Pagbaba ng tubig yung pagsalubong din ng high tide bukod
0: yes,
1: doon sa tubig,
0: opo.
1: 'Di ba? Na galing sa
0: so
1: taas.
0: Dapat hindi na maging ano, hindi na po maging issue yung high tide. Eh. Kung maganda yung pinrogramang flood control. So hindi naman po namin nais na matuyo ng todo. At biglang po
1: yes.
0: kahit 1 week, 2 weeks, pero after that mapapatuyo natin
1: yes.
0: o mapapababa natin na hindi gaanong apektado yung transport system, yung mga businesses, no, kahit paano nakakapag-negosyo pa rin po kasi ngayon talagang ang laki na po ng economic impact nitong yung pumbaha, no, kasi masyadong mataas. Kami po sana ay na may baha pero hindi ganito kataas yung manageable, so we can still live around that pero itong mga ganitong medyo nagbibigay na ng paralysis sa ating mga kababayan, no, sa pati na sa LGU, no, dahil limited lang yung resources natin, eh yun talagang kailangan natin is help from the national na once and for all bigyan tayo ng effective at na talagang science-based na solusyon sa flooding, no? Hindi lang po makabebe, pati na yung mga karating bayan namin kasi ano naman yan eh. It's a tool of government naman po yung apektado dyan eh.
1: Alright. With that, kabayan, Jomel Cruz, head ng Makabebe, Pampanga, MDRMO, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin.
0: Opo. At po rin pong salamat for hearing us. Epo.
1: Ay, salamat din po. At dalangin namin na talagang maibsan yung ikangang sitwasyon po ninyo dyan sa Makabebe, sa ating mga kababayan dyan. Nakalasalamat.
0: Okay po. Nakalasalamat po, sorry.
1: Thank you.
0: Okay.
1: All right. Sa pamamagitan po ng panayam natin kay Jomel Cruz, head ng Makabebe, Pampanga, MDRRMO, mapipilit na po tayo ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa production side, ng ating executive producer, Jam Season, sa master control, si Ms. Susan Aison, sa wirecast, si JP, Lumuntad. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Ang tabayanan ng mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English Service Platform, Dateline Malacanang, kasama si Leo Magpayo. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. At nakalasalamat. At bimingat po tayo, mga kabalen, sa Makabebe, Pampanga.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service. Sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Teeds ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, halos 700 milyong pisong halaga ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo at habagat ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development.
2: Headlines.
3: Bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa mga bagyo at habagat, 23 na ayon sa Office of Civil Defense. Higit 730 milyong pisong halaga ng tulong ipinaabot ng OCD sa mga napinsala.
2: Headlines.
3: Klase sa ilang paaralan, suspendido pa rin dahil sa matinding ulan. Ilang biyahe ng aeroplano, kanselado rin.
2: Headlines.
3: Senado, maghihigpit na sa paggastos ang confidential at flood control funds. Samantala, 20% ng diskwento sa mobile at internet load ng mga estudyante isinusulong sa Senado.
2: Headlines.
3: Halos 10 bilyong pisong funding gap para sa libreng higher education program inilabas na ng Department of Budget and Management.
2: Headlines.
3: 12 pesos kada litrong fuel discount sa Jeep at UV Express, palalawakin pa ng pamahalaan. Amortization assistance sa mga driver at operator, posibleng ipamahagi na sa susunod na linggo.
2: Headlines.
3: At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang mahigpit na seguridad sa BARM kasunod ng pananambang kay BARM Chief Abdularof Macacua. Sa kabila ng magkakaibang pananaw sa politika, MILF nanawagan ng malalimang investigasyon sa pananambang kay BARM Chief Macacua.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo dito sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa ating mga detalye ng balita, alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno e diniklara ng Malacanang simula alas 12 ngayong tanghali sa National Capital Region at iba pang lugar sa bansa. Sa report mula kay Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
6: Isang maulang umaga, nag-anunso na Malacanang ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa National Capital Region at ilang lalawigan simula alas 12 ngayong tanghali. August 17, dahil na rin sa patuloy na malakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Tangkop ng Memorandum Circular No. 127, ang MPR at Candales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nanatili naman ang operasyon o ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic health services. Disaster preparedness at response, ganun din ang iba pang vital services para matiyak ang patuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo ng gobyerno. At naroon sa mga paaralan sa mga nasabing lugar, patutupad naman ang alternative learning needs para sa lahat ng atas. Maliban kung may ibang direktiba ang mga local chief executives. Maaari rin magpatupad ang mga local chief executives ng localized extension ng klase o trabaho sa mga government office sa iba pang lugar ay isunod na rin sa umihira labatas at mga panuntunan. Kaya sa palaso ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, ang bimbo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Mahigit 690 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na mahigit 1 milyong family food packs na ang kanilang naibigay sa mga apektadong pamilya, partikular ang nasa evacuation center. Tiniyak din itong natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga apektadong local government units.
7: Mahigit 1 milyong family food pack po ang na-distribute ng DSWD sa iba't ibang mga LGUs. Again, para matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Gayun din po, the total cost of humanitarian assistance already extended by the department ay nagkakahalaga na po ng mahigit 390 million peso. And yan nga po yung binubuo ng mga family food pack, non-food item, at gayun din po yung cash assistance na naipaabot sa mga apektadong mga pamilya.
3: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Pumalo na sa 23 ang naitalang nasawi sa isang linggong o ilang linggong pag-ulan na dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 17 naman ang nasugatan habang isa ang nawawala. Batay sa pinakahuling datos, umabot na sa 5.1 milyong katao ang epektado ng mga pag-ulan. Samantala, narito naman ang datos kaugnay ng pinsala sa infrastruktura, agrikultura at kabahayan.
8: Nakapagtala na po tayo ng 3.45 billion worth of damage sa ating infrastruktura. Sa agrikultura naman po is meron na po tayo na itala na 689.7 million na worth of damage. Sa bilang po ng mga kabahayang nasira, meron na po tayo na itala na 1,900 na nasira ang kabahayan. Sa 182 doon is totally na nasira talaga at 1.7 is partially damaged lang po.
3: Sa kabilang dako, nasa 700

0: Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 28 local government units sa mga lalawigan ng Cavite at Batangas ang nagsuspinde ng pisikal na klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong Lunes dahil sa ulang dulot ng habagat. Ayon sa Cavite Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, suspendido ang klase sa Dasmariñas City, General Trias City, Imus City, Tagaytay City, Bacoor City, 13 Martires City at Cavite City. Wala ring pasok ngayon sa mga bayan ng Indang, Amadeo, Tanzan, Naik, Noveleta, Rosario, Kawit, Maragondon, Ternate, Mendez, General Emilio Aguinaldo, Alfonso at Magallanes. Samantala sa Batangas, ipinatupad ang class suspensions sa mga lungsod ng Batangas at Calaca at mga bayan ng Nasugbu, Lian, Balayan, Tuy, Calatagan at Lemery. Pinayuhan ng mga paaralan na magpatupad ng alternative learning protocols sa panahon ng class suspension.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maliit naman ang tsansa nito na maging isang bagyo sa mga susunod na oras. Samantala, asahan pa rin ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa amihan. Kabilang sa makakaranas ng pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Agriculture nakatutok na sa pagtugon sa pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo sa sektor ng agrikultura. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tiniyak ng Department of Agriculture ang tuloy-tuloy na tulong para sa mga magsasaka at mangisdang na apektuhan ng malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa tala, ang DA umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng pangisdaan at agrikultura kung saan apektado nito ang nasa 30,000 magsasaka at mangisda. Kabilang naman sa inihandang tulong na ng kagawaran, ang higit 177 milyong pisong halaga ng agri-inputs gaya ng binhi ng palay, mais at bulay at 1,000 sako ng palay milled rice mula naman sa NFA para sa mga LGU ng La Union at ng Batanes. Available na rin ang nasa 35 milyong pisong halaga ng indemnification para sa 5,000 insured farmers at fisherfolk sa pamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Nakadeploy din ang logistical support ng DA katuwang ang mga kadiwa trucks para mapabilis ang transportasyon at paggalaw ng mga agri-commodities at tulong sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng DA sa mga regional disaster offices at sa mga lokal na pamahalaan gayon din ang monitoring pagdating sa presyo at dali ng mga agri-commodities para matiyak ang sapat na supply at maiwasan ang profiteering. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi inaasahan ang Department of Agriculture o DA ang taas presyo sa bigas kabila ng patuloy na epekto ng mga pag-ulan sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, karaniwang nasa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ang harvest losses kada taon bunsod ng mga kalamidad. Pero batay anya sa pinakahuling ulat ay nasa 13,000 lang ang naitalang losses kung saan 15,000 sa 18,000 hectares na apektado ay may tsansa pang makarecover. Samantala, inaasahan ang paggalaw sa presyo ng ilang gulay dahil sa epekto ng mga pag-ulan.
3: Posibleng may paggalaw sa gulay, lalo na rito sa ating lowland vegetables, yung tinatawag natin na pinakbet. Maliit lang din yun, about mga 10 to 15% normally gumagalaw yung presyo ng mga gulay. Pero mabilis din man din na nakaka-recover. Yung ating highland o yung ating chop suey na gulay, hindi naman na masyadong naapektuhan. So we can expect na maganda pa rin at stable yung presyo ng ibang klase ng ating mga gulay.
0: Si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 7 biyahe ng eroplano ang apektado ng hanging habagat ngayong Lunes, August 17. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 4 flights ang diverted o lumihis ng ruta dahil sa masamang panahon. 3 nila rito ay international flights mula Vancouver, San Francisco at Dubai patungong Maynila. Diverted din 6 ang flight na mula Maynila patungong Bacolod. Samantala, 3 flights ang nahirapang lumapag sa Clark International Airport sa Pampanga na mula Seoul at Singapore.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bumaba na ang pamasahe.

0: aeroplano simula nitong August 16. Ayon sa Civil Aeronautics Board, mula sa level 13 ay bumaba kasi sa level 12 ang fuel surcharge na epektibo hanggang August 30. Ang fuel surcharge ay dagdag bayad na kinokolekta ng airlines para makarecover sila sa fuel cost. Sa ilalim ng level 2, maglalaro ang fuel surcharge mula sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos para sa domestic flights, habang nasa 1,284 pesos and 80 centavos hanggang 9,550 pesos and 13 centavos para sa international destinations, depende sa distansya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang babasahin ngayong Lunes si Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang pasya sa isyu ng sub judice rule sa paggamit ng social media ng prosecution at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang isyu matapos ihain ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang manifestation hinggil sa social media post ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Inaasahan namang bibigyan ng pagkakataon si Ligutan na makapagpaliwanag bago gumawa ng ruling ang korte sa usaping ito. Samantala, inaasahan din ang pagharap ng tatlong testigo ng depensa sa isyu ng paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente sa 16 na araw ng paglilitis ngayong Lunes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinanawagan ng National Council on Disability Affairs o NCDA ang kaligtasan at kapakanan ng mga person with disability o PWD sa lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan. Kasunod ito ng pagkahulog ng PWD sa hindi natapos na drainage project sa Pasay City kamakailan. Ayon kay NCDA spokesperson Attorney Walter Jason Alava, nakakabahala ang ganitong insidente lalo ngayong nagpapatuloy ang mga pag-ulan. Anya, dapat matiyak na nasusunod ang accessibility law tulad ng paglalagay ng maayos na barriers at malinaw na warning signs sa palibot ng construction sites at iba pang hazardous areas. Mahalaga rin anyang palakasin ang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW para mas maprotektahan ang mga may kapansanan.
2: Need talaga na mas palawakin po yung kaalaman ng ating mga PIDAWs. At the same time, yung mga ibang hindi mga LGUs na hindi pa po talaga naglalagay ng PIDAWs or hindi naglalaan po ng mga focal persons, ay dapat po talaga magkaroon sila ng PIDAW. Kasi yan po yung parang tinatawag natin na grassroots or first line of defense or services ng ating mga persons with disability.
0: Si NCDA spokesperson Attorney Walter Jason Alava.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maghihigpit ang Senado sa mga tuntunin nito sa confidential funds at flood control spending sa gitna ng pag-usuri nito sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ito ang sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian sa gitna ng panawagan ng mas matinding transparency ng Kongreso sa paghawak ng pera ng taong bayan. Anya, kailangan maging limitado lang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensya na may enforcement, intelligence o security functions. Hindi anya dapat bigyan ng naturang pondo ang civilian agencies na hindi nangangailangan nito tulad ng Office of the Vice President at Department of Education. Samantala, mananatili naman ang confidential and intelligence fund o intelligence funds sa enforcement and intelligence agencies tulad ng Philippine Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agencies, Philippine Drug Enforcement Agency at National Bureau of Investigation.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak ang detalyadong impormasyon at feasibility study sa mga flood control project. Si Ninfo Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Giniit ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pangangailangan ng mas detalyadong impormasyon at feasibility study para sa flood control project na isasama sa 2027 national budget para maiwasan na ang mga tinatawag na ghost at makakaparehong proyekto. Ayon kay Gatchalian, dapat nakasaad sa mga proyekto ng DPWH ang mga detalye gaya ng station numbers at eksaktong coordinates ng mga proyekto. Mahalaga rin niya ang pagkakaroon ng feasibility study para matukoy kung magiging epektibo talaga ang isang flood control project. Sinabi ni Gatchalian, trillion na sinisimula na niya ang paunang pagsusuri sa panukalang 7.2 trillion pesos sa panukalang 2027 national budget kabilang ang preliminary review sa budget ng DPWH. Ayon kay Gatchalian, mas maayos na yung pagsusumite ng DPWH ng budget proposals ngayon, pero meron pa rin mga kakulangan sa detalye na kailangang linawin sa budget deliberations. Samantala, sinabi ng Senate President na malaki ang kanyang tiwala sa kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na sa masusin itong pagbusisi sa panukalang 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, mas biyasa si Ehersito sa budget process dahil sa kanyang mahabang karanasan sa serbisyo publiko bilang mayor at naging congressman. Patuloy rin niya ang koordinasyon ni Ehersito sa magiging takbo ng budget deliberations. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang 20% discount sa mobile load, mobile postpaid plans at mobile internet packages sa mga estudyante. Ayon sa Senador, mahalagang mabigyan na maaasahan at abot kayat na internet connectivity ang mga estudyante para mas matuto, magkaroon ng mas malawak na access sa educational materials at makapag-develop ng digital skills na makatutulong sa modern economy. Sa ilalim ng kanyang Senate Bill No. 2275 o mas kilala bilang Student Loan Discount Act, layan itong mabawasan ang gasto sa mga pamilyang nahihirapan ang internet o data ng mga estudyante. Ito'y sa gitna pa rin ng ilang linggong pag-ulan na nagtulak para lumipat sa online classes ang maraming estudyante. Sakop ng panukala ang discount sa lahat ng Pilipino na naka-enroll sa autorisadong elementary, secondary, technical vocational o higher education institutions at hindi kasama ang postgraduate studies. Ang 20% discount ay available buong taon, kahit weekends at holidays para tuloy-tuloy ang access ng mga estudyante sa pag-aaral.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pondo para sa local government support fund sa susunod na taon aabot sa 58.53 billion pesos. Nagbabalik si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nasa 58.53 billion pesos ang inilang pondo ng pamahalaan para sa Local Government Support Fund o LGSF. Ang LGSF ay ang budget na direktang ibinababa ng national government sa lokal na pamahalaan, partikular sa mga barangay na dito ay ipinamamahagi ang 200,000 piso para gamitin sa pagbibigay ng scholarship at proyekto para sa kanilang lugar. Ayon kay Executive Secretary Ral Precto, ang 58.53 billion peso LGSF allotment sa 2027 ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng bansa kung pag-uusapan ay pagbibigay ng pondo para sa mga LGU. Halos 30% ang irekto ng tax collection ng pamahalaan ay otomatikong binababa sa mga lokal na gobyerno. Malinaw sabi ng Rekto ang utos ng Pangulo na mas palakihin, dagdagan at palawakin ang pamahalaan ng suporta sa local government kung makakatulong naman sa mga tao ang programa sa LGU. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilabas na ng Department of Budget and Management ang 9.752 billion pesos na funding gap na kailangan upang ipatupad ang Free Higher Education Program para sa 108 state universities and colleges o SUCs sa buong bansa. Ipambabayad ng pondo sa mga hindi nabayarang gastusin para sa school year 2022 hanggang 2023, 2023 hanggang 2024 at 2024 hanggang 2025. Kapag nabayaran na ito ay magkakaroon ng SUCs ang mas malaking budget para sa iba pang mahalagang pangangailangan nito, kabilang ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries, information technology resources, at learning facilities. Kasabay ng paglabas ng pondo ito, tiniyak ng budget management o budget department na natitiyak pa rin ang maayos at balansing paggamit ng pondo ng gobyerno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kamara, ibabalik ang mga Pilipino sa sentro ng budget bilang sukli sa kanilang dugot pawis. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tiniyak ni House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na itutuloy ng Kamara ang mga sinimulang reforma para gawing mas bukas, transparent at accountable ang proseso ng pagtalakay sa pambansang budget. Sa kanya opening statement sa pagsisimula ng deliberasyon ng 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program, sinabi ni Swansing na palalakasin pa ng Kamara mga reformang ipinatupad noong nakaraang taon, kabilang ang pag-alis sa Small Committee, pagtatatag ng Budget Amendments Review Subcommittee at live screening ng mga pagdinig at deliberasyon. Di ni Swansing na ang panukalang budget para sa 2027 ay nakasentro sa people-centered growth na may layunin makamit ang mas inclusive at resilient na pag-unlad ng bansa. Ibabalik din anya ng Kamara mga Pilipino sa sentro ng proseso ng budget dahil ang bawat pisong kinagastos ng gobyerno ay mula sa dugo at pawis ng taumayan. Maglalagay rin anya na sapat na safeguards ang Kamara upang maiwasan ang pang-abuso at matiyak na ang 2027 national budget ay isang budget na papagkakatiwalaan ng publiko.
6: Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay ilalaan sa mga programang inyong mararamdaman.
5: Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, aarangkada na sa September 2 hanggang 4 ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Central Luzon. Pangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST Central Luzon ang aktibidad na gaganapin sa Pampanga State University sa Bacolor, Pampanga. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat, sinabi nitong isa sa pinakaabangan sa aktibidad ang tungkol sa paggamit ng artificial intelligence. Bukas at libre ang aktibidad para sa lahat. Inaasahan naman ng DOST na magiging bukas ang publiko sa paggamit ng AI at iba pang makabagong teknolohiya.
7: Yung gusto ko sana makita doon sa mga umaattend sa ating RSTW na pwede lang sabihin, ang galing pala ng Pilipino. Gusto kong bumili ng technology na gawa ng Pilipino. Ang artificial intelligence pala, ang automation pala, ang big data pala ay hindi nakakatakot. At ito ay something na maaari kong gamitin upang mas gumaan ang aking trabaho, upang maging mas efficient ang aking pag-perform ng aking work.
0: Si DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas maraming gasolinahan sa Metro Manila ang nakasunod sa unang araw ng pagpapatupad ng 12 peso per liter na fuel discount para sa jeepney at UV Express. Personal na ininspeksyon ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III nitong Sabado ang 10 gasolinahan sa Metro Manila kung saan nabatid na 8 rito ang nagpapatupad ng 12 pesos na fuel discount mula sa dating 10 pesos kada litro. Sa programang Boses, sinabi ni Mendoza na dinagdagan din ng nasabing gasolinahan ang diskwento para sa kanilang loyal customers.
8: Yung 80 yun, both yung tatlong malalaking oil companies tsaka yung napuntaan kong independent company, no, ay nagbibigay ng karagdagang 5 pisong discount per liter. In effect, ang nakukuha ng ating mga driver is 17 pesos per liter per day. Meron silang ini-issue loyalty card, libre naman yun, para maingganyo yung ating mga driver na doon pupunta.
0: Palalawakin naman ng gobyerno ang mga gasolinahan na magbibigay ng 12 pesos na fuel discount para mas maraming tsuper ang makinabang dito. Ayon kay Mendoza, mahigit 90,000 na ang nakikinabang sa fuel discount program at target na mapataas pa. Sa ilalim ng 12 peso per liter fuel discount ay inaasahang makatitipid ang mga driver na 1,800 pesos kada linggo.
8: More than 90,000 na ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less close to 80%. So meron pa tayong hinahabol na 20% na sana matulungan rin natin. Ito'y sa pagpapalawak natin ng mga gas stations.
0: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chair Vigor Mendoza III na posibleng maipamahagi na ang amortization assistance sa mga driver at operator sa susunod na linggo. Naglaan ang pamahalaan ng 20,000 pisong ayuda para sa mga driver at operator ng modern jeepneys. Ayon kay Mendoza, tinatalakay na ang mga panuntunan para sa 20,000 pesos monthly amortization assistance na tatagalang hanggang 3 buwan. Hinihintay na lang anyang maaprubahan ang guidelines ng Department of Transportation.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit 3 pisong taas presyo sa diesel habang mahigit 2 piso naman sa gasolina. Asahan bukas ayon sa Department of Energy. Sa report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, Chad, asahan nga ang taas presyo sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggong ito. Kung saan, batay nga sa inilabas na final computation ng Department of Energy, nasa ang tataas, Chad, ng 3 pesos and 84 centavos ang taasingil sa diesel simula bukas, habang sa gasolina naman ay 2 pesos and 49 centavos naman ang taasingil bukas, habang sa kerosene naman ay 5 pesos and 1 centavos ang taasingil sa kada litro ng kerosene. Chad, inaasang ipatutupad na rin ito ng iba't ibang mga oil companies simula Martes ng alas 6 ng umaga bukas. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigpit na seguridad sa BARM. Kasunod ng pag-atake kay BARM Interim Chief Minister Abdul Raof Macacua. Nito nga Sabado ng hapon ang paputukan ng mga armadong lalaki ang convoy na nasabing opisyal habang bumabiyahe sa National Highway sa Barangay Bitu, Datu, Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Hindi naman nasaktan si Macacua, subalit tinamaan ng ilang bala ang kanyang armored vehicle kabilang ang bahagi ng driver's side. Kasama rin tinamaan ng mga bala ang 2 pang armored vehicle na kasama sa convoy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinundina ng Pangulo ang karahasan sa nasabing opisyal at mga kasamahan nito, kasabay ng pag-iit na hindi mapapahina ng insidente ito ang pag-isikap ng gobyerno na magkaroon ng democratic governance ang rehiyon. Sa ngayon ay pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos ang insidente habang pinayuhan ang publiko na manatiling kalmado at pairali ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan at buhay ng mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kabilang magkaibang paniniwalang pampolitika, nanawagan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ng mas malalimang investigasyon sa pananambang laban kay Interim Chief Minister Abdul Raof Macacua. Umapila ang MILF ng kapayapaan para maiwasang lumala ang sitwasyong pansiguridad sa rehiyon. Kinundina ni MILF Chair Ahod Al-Haj Murad Ibrahim ang ambush sa nasabing opisyal na una nang sinuspindi ng grupo bilang leader ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Iginiit ni Ibrahim na anumang akto ng karahasan laban sa sinumang individual ay hindi katanggap-tanggap sa BARM.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police on top of the situation sa kaso ng pananambang sa Interim Chief Minister ng BARM, si J. Mark Dagala sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Na nanatiling nakalatag ang mga hakbang pansiguridad na inilatag ng Philippine National Police kaugnay sa nangyaring pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Raof Macacua. Ito ay kasunod na rin ng atas ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na silipin o malalimang imbestigahan ang naturang sitwasyon. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melecio Nartates Jr. na ang insidente ginasasangkutan ni Macacua sa Maguindanao del Norte ay hindi nakaapekto sa nakatakdang halalan sa Setyembre 14. Alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na tiyakin na kaligtasan ng publiko at suportahan na mapayapa, maayos at mapagkakatiwala ang pagsasagawa ng parliamentary election sa rehiyon. Sinabi ng COMELEC, una na rito ay sinabi ng COMELEC na lumalabas na isolated incident lamang ang pag-atake at hindi ito dapat maging dahilan upang ipagpaliban ang naturang halalan. Hindi nasaktan si Macacua at ang kasama nito matapos paputukan ng mga armadong lalaki ang kanilang convoy noong Sabado ng hapon sa Barangay Dulangan, Datu, Odin, Sinsuat sa Maguindanao del Sur. Galing anya noon sa kanilang bayan sa barangay Gambar, Mother Kabuntalan, na matapos na...
0: Okay, maraming salamat sa report na yan, J. Mark Dagala. Punta na tayo sa ating larangan ng palakasan.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alas Pilipinas duo Sofia Pagara at Kylen Progelia itinanghal na kampiyon sa 2026 Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa Busan, South Korea. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
11: Nakamit ng tambalang Sofia Pagara at Kylen Progelia ang titulo ng Volleyball World Beach Pro Tour Futures Busan matapos talunin ang fellow Alas Pilipinas duo na sina Cici Rondina at Bernadette Pons sa naganap na All-Filipino Final kahapon. Nasungkit ni na Pagara at Progelia ang straight sets na tagumpay 21-18-21-13 upang makumpleto ang impresibong 1-2 finish para sa Pilipinas. Kumawala sa second set sina Progelia at Pagara at itinala ang 18-10 bentahe. Dineliver ni Progelia ang huling dalawang attacks na naghatid sa kanilang unang futures title. Naunang nanaig sina Progelia at Pagara kontra Japanese duo Mayu Sawame at Wakana Akishige 17-21-21-13-15-11 sa semifinals. Nagkasya naman sa silver medal sina Rondina at Pons habang bronze medalist ang Australian duo ni Najana Molitinovic at Jasmine Rayner. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Napocor magtatayo ng 100 kilowatt solar project para sa mas sustainable na enerhiya sa Itbayat, Batanes. Sa detalye mula kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Suportado ng sangguniang bayan ng Itbayat ang panukala ng National Power Corporation o Napocor na magpatayo ng photovoltaic o PV power plant na mayroong energy storage system o ESS sa municipalidad ng Itbayat, Batanes. Layunin ng proyektong makalikha ng 180 kilowatt power capacity na magbibigay ng mas epesyente at mas sustainable na elektrisidad sa lugar. Makatutulong din ang bagong planta sa pagbabawas ng pagdepende ng bayan sa krudo, pagpapababa ng operating cost, pagpapaunlad ng seguridad sa enerhiya at pagsusulong ng environment sustainability, alinsunod sa adhikain ng pamahalaan sa kampanya nito patungo sa energy at climate resilient na Pilipinas. Kritikal ang elektrisidad sa mga liblib na lugar tulad ng isla ng Itbayat na umaasa sa kuryente upang patuloy na maghatid ng serbisyo publiko, pasiglahin ang negosyo, paandarin ang operasyon ng healthcare, komunikasyon at ang pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan sa lugar. Makikipag-ugnayan ngayon ang Napocor sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Provincial Office upang makasunod sa rekisitos ng Indigenous Peoples Rights Act o IPIRA Law sa usapin ng pagkuha ng lupa para sa pagpapatayo ng proyekto. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa puntong ito, bigyan na natin ng Palace press briefing na katutok doon ang ating kasamang si Raquel Bayan.
13: Ang gano'n natin si Anders sa Ariel Castro ngayong umaga.
14: Ho ni Pangulong
15: 87,487.55
14: na pinamamahalaan ng 487.55 hectares ng forest land sa ilalim ng Community-Based Forest Management Agreement o CBFMA. Sa tala noong Abril, mayroong 1,293 ng CBFMA na nakakatulong sa 167,543 members ng People's Organization o mga PO's. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., umabot sa 7,645.61 hectares ng kagubatan ang naipaayos ng pamahalaan. Aabot sa 50 POs ang nakatanggap ng tulong pinansyal at 14,460 trabaho ang naibigay sa ilalim ng programa. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa Basyako sa patuloy na pangangalaga sa kapaligiran kasabay ng pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pagpapalago ng mga lokal na produkto. Pangunahing produkto ng Basyaco ay kape, kung saan umaabot ang kanilang produksyon sa 30,000 kilograms sa isang taon. Bilang suporta sa Basyaco, ipinatayo ng pamahalaan ang dalawang agricultural greenhouses sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Mamayang alas 12, nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program sa Negros Oriental. Inaasahang mamamahagi ang Pangulo ng tig-10 kilong bigas sa 2,230 beneficiaries mula sa barangays Talay at Cantil E ng Dumaguete City sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaan. Kailangan buong sa 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO. Libre lang din ang ayudang ito ng pamahalaan. Ibig sabihin, walang sinisingil na bayad ang gobyerno sa bigas o sa tulong na ibinibigay sa ating mga beneficiaries. Target ng Pangulo na mabigyan ang 386,673 beneficiaries sa buong Negros Oriental. Sa pinakahuling tala ng pamahalaan, umabot na sa 1,281 local government units ang nakatanggap ng financial assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program. Inaasahan ding makikinabang ang 2,785 presidential scholars sa buong Negros Oriental sa ilalim naman ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 38,279 barangays ang napagkalooban ng SCPF sa buong bansa. Sa kabuuan, nakapagbigay ng ang pamahalaan ng 7.66 billion pesos. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
15: Unang tanong po mula kay Ivan Marina, GMA News.
14: Ngayon ko lang nalaman na si Ivan ay medyo magaling pala magpatawa. Maraming salamat.
16: Yusek, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this?
14: Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma.
16: Pero wala rin po kayong dinedeny by saying that. So should such a request be made, is the President inclined to grant that request?
14: Hypothetical question. Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.
16: But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the President remains open to reconciling or working with the Vice President?
14: Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo.
16: Salamat po.
15: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
17: Good morning, ma'am. Ma'am, will there be a possibility na hindi na matuloy yung barm pulse dahil sa nangyaring insidente ng ambush sa isang mataas na official nila? At ano na po ang latest report ng PNP kung natukoy na po ba ang salarin ng insidente?
14: Katulad po ng nabanggit natin na mensahe ng Pangulo, hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC ay peaceful naman ang buong BARM. And patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung ano man po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito, ay ipapaubayan na lamang po natin sa PNP at hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon.
15: Susunod na tanong po, Aileen Taliping, Abante Tonight.
18: Yusek, may mechanism ba ang government para ma-check, verify, and validate yung mga kung totoo mga deserving students na mga mahihirap na estudyante ang nakikinabang doon sa Presidential Scholarship Program ni Pangulo? Kasi mayroon pong isang umikot sa social media na anak ng kapitana ng barangay ang binigyan o nang binigyan nung scholarship.
14: Kahit noon pa po ay nabanggit na po ng Pangulo sa meeting na dapat na ipaalam sa ating mga kababayan ang scholarship na ibinibigay ng ating pamahalaan. At gusto niya makarating ito sa kasuluk-sulukang parte ng Pilipinas para kung sino man yung mga deserving na mga kabataan na nais na mag-aral pero kapos sa buhay ay dapat na matulungan at sila ang magiging pag-asa ng bayan. Yan ang nais ng Pangulo. At sa ngayon ay meron naman po na mekanismo na ipinatutupad. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At katuwang din po ang Office of the President ng Office of the President Andiga ng mga barangay National Office at ang DILG. Sila ang nagsasagawa ng programang ito at kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang magatubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito, dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials. Baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. So yun lang po naman ang gusto ng Pangulo.
18: Hello, ma'am. Paano po kasi kung minsan naaabuso din ng mga barangay officials yung ibinigay na pribilehyo para sa mga mahihirap na estudyante at ibinibigay sa mga kamag-anak nila?
14: Yes, kaya nga po, kung meron po tayong nakikita ng ganyan, katulad po niyan, may nagsusumbong, madali naman po magsumbong ngayon. So, ang mga ganyan mga klaseng reklamo ay wini-welcome po natin at tinatanggap po natin dahil kailangan po talaga ng ayudang ibinibigay ng Pangulo at ng pamahalaan at ng local government units natin ay makarating sa tama.
18: Thank you.
15: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
19: Good morning, ma'am. Na-mention po ni President Marcos during po yung FOCAP forum last week na nagkakaroon raw po ng issue sa implementation ng infrastructure projects pagdating po sa absorptive capacity ng concerned government agencies at mga contractors. Paano po kaya ito i-resolve ng Marcos administration at ma-ensure na hindi na po ito maulit sa 2027?
14: Yes, opo. Nabanggit po yan ng ating Pangulo mismo sa isang sagot sa FOCAP at nabanggit niya ito dahil nga nagkaroon ito ng epekto sa economic growth ng ating bansa dahil yung public spending natin noong nakaraang taon ay napigilan or hindi umalagwa dahil nga mas minabuti na protektahan ang pondo kaysa mapunta sa mga walang basihang mga proyekto. At napansin na ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi umalagwa ang ating ekonomiya. Kaya ngayon po ay puspusan ang pamahalaan sa pamumunan na rin po sa, ng DBM ni Secretary Kim De Leon na dapat na
20: magkaroon na po ng public spending at ang nangunguna po dito ay patungkol sa infrastruktura. At hindi po kailangan mag-alala, sabi nga po ng Pangulo, yan po ang tinitignan at kailangang balansihin. At ngayon ay meron po tayong ad hoc committee on ad hoc subcommittee on project implementation and results monitoring the infrastructures, no, na isinasagawa. So meron tayong infracom na maaaring tumingin po dito at para maibigay ang mga proyekto sa tamang mga contractor.
19: Tanong ko lang, ay follow up lang po. Paano po kaya i-address ng, sa ngayon po kasi meron na pong backlog yun ng infrastructure projects yung Marcos administration. Ano pong assurance na by 2027 yung backlog na yun plus yung additional infrastructure projects next year ma-accomplish po ng administration?
20: Yan naman din po ang gustong mangyari at naipangako ni DBM Secretary Kim De Leon. Pero hindi naman dahil sa nagmamadali tayo ay hindi na natin i-assess or i-evaluate ang mga programang at mga proyekto na isasagawa sa ngayon. Nandun pa rin po ang pag-iingat, pero mas mabilis na po ang pag-release ng pondo ngayon basta po mapatunayan lamang na tama po ang proyektong igagawin.
19: May naging commitment po kaya yung DBM at saka yung DPWH kay Pangulo pagdating sa pag-address ng absorptive capacity?
20: Yun po ang gusto ng Pangulo, kaya yan din po ang pinangako nila sa ating Pangulo.
19: Thank you po.
15: Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN.
21: Good morning, Yusek. Yusek, I understand there's already a legitimate memo, but earlier there's this supposed fake memo that circulated on social media about the suspension of in-person government work and classes. Just wondering, Yusek, na-trace na ba yung source and would the palace seek legal action over this?
20: Sa ngayon ay inaaral po natin yan at ang sabi nga po natin, lahat ng mga nagbibigay ng mga ganitong klaseng mga impormasyon na maaari maka-apekto sa ating mga kababayan ay hindi po palalagpasin. So, aalamin po natin kung saan ito nang gagaling at medyo ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news. So, hindi lamang po PCO, hindi lamang po ang pamahalaan ang magsasagawa ng anumang pag-iimbestiga rito o pag-assess. Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganitong mga klaseng fake news.
15: Huling tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
22: Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Arise na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Deason na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. Uh-huh. Well, dito, Yusek, nakakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Deason yon kay Congressman Arise?
20: Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, napagsabihan ni Secretary Vince Deason na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin si Secretary Vince Deason at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Arise sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Deason dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Arise patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Arise sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano ang dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid dahil mayroong nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan, yun pala ay galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya.
22: Pero sinasabi ni Congressman Erice doon sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Ng mga tao, sabi ng mga tao, pero yun ay ini-air niya lang base na din doon sa damdamin ng mga taong bayan.
20: So, dyan pala ang maliwanag na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel sa News 5 na sinabi na laglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglagan na. Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. Ile-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating daladalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang. So, yun ang pinaka-importante dito, ebidensya.
15: Follow-up question po si Ivan Marino. Jimmy News.
16: Ma'am, naitanong na po ito sa inyo last week, but I just like to follow up on this. Nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa nabanggit na leadership funds and what did he have to say about it?
20: Yes, nakausap po natin. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo, dali yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Yan din po ay tinanong natin mismo sa DBM. Wala pong leadership fund dito sa GAA.
16: But as it appears in former Secretary Bonoan's affidavit, ang leadership funds daw po, or at least internally that's what they call it, came about upon the President's instructions na tugunan yung kabawasan sa mga priority projects dahil nga nagsisingit ang mga legislators. So, are we still saying na hindi ito alam ng Pangulo? Even if it appears, like I said, na ito po ay bunga ng kanyang utos.
20: Yeah, ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Senate, si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho.
16: Panghuli po, this question needs to be asked. Pag meron hong ginawa ang mga underlings mo, ang mga tao sa ilalim mo na hindi mo alam, ang tawag po kasi ng ordinaryong tao doon eh, nalusutan. Is this to admit na nalusutan ng Pangulo at least on this particular point?
20: Kaya nga po, ano ang ginawa ng Pangulo nung nalaman niya na may anomalya sa DPWH? Dahil mali na yung report ni Secretary Manny Bonoan, ang ginawa agad ng Pangulo, nagpaimbestiga. Wala naman magagawa ang Pangulo kung hindi paimbestigahan yan Dahil kung meron kayong ginawang anomalya dyan, dapat managot ang lahat ng dapat na managot. Hindi po ito pinabayaan ng Pangulo.
16: Sorry, one final point. Does the President believe that former Secretary Bonoan should be or deserves to be a state witness?
20: Hindi po na pag-uusapan po yan. So, depende na po yan sa korte, depende na po yan sa prosecution, sa ombudsman, sa state prosecutors, pero hindi po na pag-uusapan ang patungkol sa issue kung kinakailangan maging state witness si Secretary Manny Bonoan.
16: Thank you.
15: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you.
20: Maraming salamat. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang sektor ng edukasyon, naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.753 billion pesos sa Commission on Higher Education or CHED upang matugunan ang kakulangan sa pondo ng 108 state universities and colleges para sa free higher education program ng pamahalaan. Galing din ang pondo sa mga pondong nakapaloob sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act at sa Higher Education Development Fund. Ayon sa DBM, sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon, ang pondo ay para sa naipong obligasyon mula academic years 2022 to 2023, 2023 to 2024, at 2024 to 2025. Ang CHED sa pamamagitan ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST ang namamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong state universities and colleges alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Mahalaga ang hakbang na ito ng pamahalaan bilang tugon sa hangarin ng Pangulo na iprioridad ang edukasyon. Ngunit kailangan tiyakin na maingat at responsable ang paggamit ng limitadong pondo ng gobyerno. Bukod sa pagtugon sa ating mga dating obligasyon, inaasahang makakatulong ang financial relief sa SUCs para maponduhan ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries at IT resources, classrooms at iba pang learning facilities, medical, dental, guidance, sports at cultural services, at iba pang legal at aprobadong university development projects.

0: Dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay hindi sa pasigaw-sigaw o pagtaas ng boses sa kanyang mensahe idinadaan ang pagpansin sa pamahalaan, kundi sa lehitimong ebidensya. Hindi bumibida na pag hinanapan ng basihan, iibahin na ang usapan. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa pagkatapos lamang ng press briefing ni Under Secretary Claire Castro dito sa Malacañang, ilan sa mga natalatay ni si Castro na itanong kung humiling ka talaga ng private meeting si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Ornac. Hindi ito pinapirma ni Under Secretary Claire Castro, wala rin informasyon
2: si
1: ito. Ngayon pa man, sakali man anya na totoo ito o talaga humiling si VP Sara ng pulong kay Pangulong Marcos Jr., sabi niyo si Castro, si Pangulong Marcos na rin yung sabi noong pagkakaunahang podcast na bukas siya sa pagkikipag-usap sa lahat para sa pagkakaitindihan kahit sino pa man yung humiling na pakipag-usap sa Pangulo ko aliado man ito ng institusyon o hindi. Kaugnay naman sa nalalapit na Bangsa Moratones Dahil mayroong kumalat sa social media na anak daw ng barangay captain, yung isa sa mga nanabang dito sa presidential scholar, sabi ni Yusek Castro, ang pinapasiguro ni Pangulong Marcos, alam dapat ng lahat ng mga Pilipino yung mga programa ng pamahalaan para matiyak na yung mga deserving nating kababayan yung maging beneficiaryo nitong mga programa na ito. Meron anyang mekanismo na ipinatutupad para yung mga graduating student na may risk na ma-drop out sila yung mga mabigyan nitong programa. Yung mga barangay officials daw ang pumipili ng mga beneficiaryo niya. Ngayon, kung mayroong mga umaabuso, huwag daw mag-atubili yung publiko, huwag silang matakot na magreklamo, ipaabot sa DILG, ipaabot sa Liga ng mga Barangay, maging sa PCO, sa OP, iparating na dahil para maimbestigahan dahil nais ng pamahalaan yung mga tunay na deserving na beneficiary yung makinabang dito sa mga programa na ito. Samantala, paugnay naman doon sa kumalat na fake memo kaninang umaga ito, kaugnay sa kanselasyon ng pasok bago yung official na announcement ng palasyo, sabi ni si Castro, inaalam na nila kung saan nanggaling itong fake news na ito at hindi daw papalampasin ng pamahalaan yung mga ganitong nagpapakalat ng kalituhan sa publiko. Ito na muna yung pinakulang mula dito sa Malacañang para sa bagong Pilipinas, nakalpay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 100 magtatabako sa Bagao, Cagayan, nakatanggap ng financial assistance mula sa excise tax share ng lokal na pamahalaan. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
2: Baka buklan as ang agasutok patapulog at tinam ngagmulmula ti tabako iti ili ti baggaw Cagayan tinakaawat ti financial assistance manipod iti tobacco excise tax share ti munisipalidad. Iti panangidaulo ti lokal a gobyerno na isayang ka ti panangibunong iti nasao at tulong kadwada ti National Tobacco Administration when NTA kan ti mangidadaulo iti baggaw Tobacco Producers Farmers Association. Kadag iti nasurok sa agasot at tobacco farmers dumanon iti 85 tinakaawat para iti taon 2022 kabayata na 110 farmers para iti taon 2023. Iti panangiwaras iti dayti atulong kadagiti kwalipikado at tobacco farmers masupportaran ti pagbiaganda kan maparparang ay pa iti industriya ti tabako iti nasaunga ili. Sigon iti NTA may salaang ti ili ti baggaw kadagiti sa ngapulo ang munisipalidad kan syudad iti Cagayan nga agtultuloy iti produksyon ti tabako nga dan pakabuklan upat gasot in 55 nga ektarya. Manipod syudad ti Tugegaraw dayti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
5: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, lokal na pamahalaan ng Benguet, patuloy na pinagtitibay ang HIV response nito. Ang kabang ulat ihatid naman sa atin ni Jong Munar.
6: Mas pinabilag pa iti panagtignay iti gobyerno probinsyal iti Benguet kontra iti sexually transmitted diseases, particular iti human immunodeficiency virus wenno HIV. Inyunay unay digiti opisyal iti Benguet asan nga agbuteng nagiti umiling agpa-screen para iti HIV, gaputa da iti libre nga testing and treatment services iti probinsya, ken naingat nga protektado iti personal nga impormasyon nagiti agpa-test iti sidong iti data privacy law. Dayto ikat may basar iti provincial ordinance number 2026-392 amang pabilag iti response program iti probinsya para ti sexually transmitted infections HIV and AIDS. Sigon kini board member Lady Charmaine Molintas Likigan, saan nga may aplikar iti contract tracing para ti panakabigbig dagiti persons living with HIV kas iti COVID-19, gapo iti confidentiality law ang mang salaknib iti personal ng impormasyon ng iti pasyente. Nupay kasta kinunana nga pagrebang ti gobyerno nga ipakamuti publiko anas nakasagana da ang mangtedi titulong kan suporta ken awisen nagiti maseknan nga agnumar karigiti health services tapno maala da iti umisong treatment. Kinunamat ni Provincial Health Officer 2 Dr. Melia Razon Dulay amasapol ti counseling sakbay ti HIV testing tapno maawatan nagitig patest iti proseso ken iti treatment no agpositibo iti resulta. Inayon na nga protektado iti personal nga datos nagiti HIV patients, babayin iti data privacy law. Adame treatment services iti Benguet General Hospital, agraman nagiti libre nga agas nga gapo iti Department of Health. Manipod Radyo Pilipinas.

0: Paagi kan PDRRMO asimpig tagama para sa mga parasirang nakaparehistro ngunya na taon. Ginibo ang pananao sa pakikipagtabangan kang Provincial Agricultural Services Office, Municipal Agriculture Office, as in Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pinanginota ng aktibidad kan lokal na gobyerno, kan San Andres, kaibanan ang Municipal Agriculturist. Kasabay kang pananao, nagkondusir man ang MDRRMO nin halipot na training as in demonstrasyon sa tamang pagsusulot as in paggamit kan life vest como para kan mga lakdang nganing mapakusog ang seguridad kan mga parasira mantang naglalayag. Gikan sa RP Vira, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. 50 persons deprived of liberty o PDLs sa Cebu naging scholar ng TESDA. Ang kabang ulat, ihahatid naman sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
2: Lakip ang mga persons deprived of liberty kon PDL nga anaa sa kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology diri sa Region 7 ang apil sa nakapahimulos sa mga programa sa Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA. Malampuson ni nahuman sa 25 ka mga PDL sa Bureau of Jail Management and Penology Lapu-Lapu Male Dormitory ang ilang masonry training isip mga scholar sa TESDA Cebu Province. Gipahigay ang graduation sa mga PDL dungan sa pag-release sa ilang training support fund allowance. Ang naisgutang mga PDL ang nakahuman sa ilang masonry training sa St. Peregrine Institute ubos sa Special Training for Employment Program sa TESDA. Pinaagi sa maong programa ang mga benepisyaryo nga PDL aduna nay practical skills nga mahimo nilang magamit alang sa ilang pagpangita o panginabuhian o employment opportunities sa higayon nga makabalik na sila sa komunidad. Samtang laing 25 sab ka mga PDL gikan gihapon sa Lapu-Lapu City Jail Dormitory ang mupaubos sa tile setting NC2 training ubos sa Training for Work Scholarship Program. Ang TESDA Cebu Provincial Office ni pahigayon og training induction program sa dili pa sila magsugod sa ilang training sa ALO TUCP Workers Training Center Foundation Inc. Ang TESDA Cebu padayon sa paghatag og mga oportunidad sa mga PDL pinaagi sa mga skills training aron nga makakuha sab sila og industry relevant skills og maandam sila sa mga oportunidad sa pagpanrabaho sa higayon nga makabalik sila sa komunidad. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. 2,600 ml na gatas ng mga nanay na kolekta sa ginawang breastfeeding activity sa Davao City. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Maselma Mondasalia mula sa Davao.
3: Mukabat sa 2,600 ka milliliters nga gatas sa inahan ang nakolekta atol sa breastfeeding activity nga gihimo sa Barangay Katalunan Grande sa Davao City niadtong Agosto 13 ning tuiga. Mitambong sa maong kalihukan ang 40 ka mga inahang nagpasuso nga gitumong sa pag-awhag o pagpaligon sa breastfeeding sa komunidad isip kabahin sa selebrasyon sa Breastfeeding Awareness Month ning bulan sa Agosto. Gihimo sa maong kalihukan ang milk letting din hiniusang nag-amot o breast milk ang mga partisipante ang nakolektang gatas gitumong nga makahatag sa mga batang nanginahanglan niini. Gipangunahan sa lokal nga kagamhanan sa Barangay Katalunan Grande ang kalihukan uban sa DOH Davao Southern Philippines Medical Center Human Milk Bank City Health Office o Philippine Pediatric Society. Pinaagi sa maong mga kalihukan mas napalapad ang kahibalo o suporta alang sa breastfeeding samtang gipakita usab ang importansya sa malasakit o panagtinabangay sa komunidad alang sa kahimsog sa mga bata. Gikan dinhi sa Davao City, Maselma Mondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Maselma Mondasalia mula sa Davao. Tutunguhin naman natin ang Butuan. Pamahalaang palalawigan ng Agusan del Sur, naghahanda para mag-host ng Public Relations Society of the Philippines Mindanao Leg Conference. Ang kabang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
4: Kagamhan ng probinsyal sa Agusan del Sur, nangandam pinaagi sa Provincial Public Information Office para mag-host sa Mindanao Leg Conference sa Public Relations Society of the Philippines kun PRSP nga gitakda sa kinalihi ang semana sa

0: Oktubre ning tuiga kabahin sa pagpangandam. Gipahigayon ang planning meeting tinambungan sa mga direktang malambigit sa kalihukan sa manalamang sa Provincial Tourism Office apil mga nagrepresenta sa PRSP. Gipanghisgutan ang mga pagpangandam para sa umalabot ng kalihukan unsay mamahimong malauman ug daghang panguban. Gilauman ang 150 ka mga sumasalmot ka mga provincial, city ug municipal information officers, public relations practitioners ingon man mga estudyante ang gitakdang PRSP conference muhatod sa saktong plataporma para mapaambit sa mga partisipante ang ilang best practices sa public information, public relations ug strategic communication ug do na sila kahigayunan nga magkabinayloay sa kahibalo. Karon pa lang dasig na ang kagamhan ng probinsyal para modawat sa nagkadaiyang mga information officers gikan sa nagkadaiyang lugar sa nasod. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Punta naman natin ang Marawi. Pamahalaang panlunsod ng Marawi handa na sa gaganaping selebrasyon para sa 86 na araw ng Marawi. Narito ang kabangulat mula naman kay Malik Mambuay.
2: Mapupuntun sa kipangulalanan ko sa lasla ko ika-8 ng Marawi na Charter DOD na araw ng Marawi at kitaling umako August 19 lamang ko at 23 sa kaya rago na 2026. Kaya kaya sa lasla na kapangbunti anunsyo a pimbara nga papakaladyan ang makanggugunanaw sa kakilay ko mga pakasalagan at mga ulaw-ulaw mga lokos kay sa gusto a kapakusuro ingad. Parisan ko a mitatari a papakaladyan na padunso a colorful float parade, cultural showcase sa vibrant sports tournament suri na kasugay, traditional games sa public service exhibits, raffle prizes, adumpon a fun ranun agua grand fireworks display. Gia gobyerno City of Marawi na papagimitan yang suwa madaklataw sa kagupiran sila-sila ag mamang perkuwa pimbarang ang mga papakaradyanon. Gia po si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng Regional News dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang din po kami sa aming FB page para live na live niyo po nga napapakinggan at nasusubaybayan ang ating mga programa dito sa ating himpilan.
0: Bukod sa FB page, ay maaari ninyo rin kaming panoorin sa aming YouTube channel sa Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede ninyo po kaming balikan ang aming mga episode.
1: Samantala, meron din tayong tinatawag na Evox PBS Receiver App. Yan po ang ating platform for our audio live streaming. Paano ba ito ma-access? Syempre ay i-download at i-install nyo po ang mobile application na ito sa pamamagitan ng Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa Apple App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre hindi naman pwedeng nakatenga ang ating mobile application dahil kung kayo po ay on the go pero nakakasaga pa rin po kayo through Wi-Fi or data, ay pwedeng-pwede nyo pong masubaybay yan pa rin, no, through audio live streaming ang ating mga programa. Particular itong episode na ito ng Warm Heart. Paano ba ang gagawin? Syempre pagkapasok nyo muna, no, sa Evox PBS Receiver app, pakihanap nyo lang po, nasa likod na ni Ka-Warm Heart Drizel ang ating logo ng Radyo Pilipinas World Service. Click nyo lamang po, pindutin nyo lamang po at agad-agad po kayo mapupunta sa live episode ngayon ng Warm Heart.
0: Sa pagpalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Ka-Warm Heart Drizel, syempre hindi naman natin pwedeng kalimutan ang kapitbahay nating istasyon, ang Radyo Magazine, dahil meron tayong replays via audio po yan every Saturday and Sunday mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Ka-Warm Heart Steph, ano nga ba ang ating topic ngayong umaga na to?
1: Eh kasi sa panahon na ito, no, in relation to our topic today, sa panahong ito, mas bukas na yung mga discussions regarding sa kalusugang pangkaisipan o mental health, no. Kumbaga marami na yung naging masasabing naging woke, no, patungkol sa kalagayan ng kanilang lusog isip, kasi dati ay talagang siguro mas napapayag pag talaga yung stigma, yung takot talaga na mag-seek ng professional help sa ating mental health community, no. Lalong-lalo na siguro doon sa mga kabataan na matatawag na Gen Z. Ako, hindi ko alam kung ako ba yung millennial ba talaga, Gen Z, kasi iba-iba yung lumilito. Pag ginugoogle mo yung 1996, nilalagay minsan sa millennials, minsan sa Gen Z. Kaya kahit ako nalilito, ano ba talaga generation ako? Pero yun nga, no, madalas kasi natin naririnig, no, pagka pinag-uusapan ng mga Gen Z or even the younger generations, yung mental health, makakarinig ka ng words like triggered, trauma, boundaries, at healing. Diba? At sa pang-araw-araw na usapan yan, lalong-lalo na sa social media, pero kasabay ng mga ganyang diskusyon ay may tanong pa rin, no, na kumbaga lumilitaw sa isipan ng karamihan sa atin. Masyado na bang meron kasing kung ating matatandaan, may isang politician, hindi ko napapangalanan, no, na sinabi na weak yung mga kabataan ngayon, no, at umaasa sa usaping mental health, no, kesyo sa mga nakarang henerasyon walang ganyan-ganyan. Pero ang tanong talaga ay ma-validate ba yung sinabi nitong politician na ito, na sensitive na yung kabataan ngayon, o mas matapang lang, no, ang mga kabataan na maging totoo sa kanilang nararamdaman.
0: Kaya ngayon, Ka-Warm Heart Steph, ang tatalakayin natin sa paksang ito is Gen Z emotions, too much or just honest. Susuriin natin kung paano nagbago ang paraan ng pagpapahayag ng emosyon ng mga kabataan, ang papel ng therapy language sa kanilang araw-araw na pamumuhay, at manipis na linya sa pagitan ng pagtatakda ng boundaries at yung tinatawag na walang pakikisama.
1: Kasama rin natin pag-uusapan itong epekto ng tinatawag na cancel culture at social media sa emotional responses ng ating Gen Z at maging yung mga younger pa na generations, at kung paano natin mas mapapalalim ang pag-unawa ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba ng mga henerasyon.
0: Ating makakapanayam sa araw na ito si Ms. Jesusa Bianca A. Fernandez mula sa Guidance and Counseling Program ng Office of Student Affairs sa University of the Philippines, Manila. Ms. Bianca, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga, Drizzle and Steph. So thank you for having me this morning.
0: Yes, well, good morning. Ma'am Bianca, start na po tayo sa interview. Una ko pong katanungan, bilang guidance counselor, ano po yung naging obserbasyon ninyo sa mga Gen Z or younger generations kumpara sa mga generations like millennials, boomers, na talagang maging bukas sila sa kanilang pagpapahayag ng emosyon?
2: Siguro talakayin ko lang din muna yung nabanggit ni Steph kanina, no, na talagang kapag nag-search ka sa Google, no, or other platforms, minsan medyo nakakalito kung ano ba talaga yung edad, no, ng mga Gen Z, but karamihan ng lumalabas, no, nasa edad sila ng 14 to 29 sa ngayon. So kung mapapansin natin, saklaw nila yung school age, no, adolescence until, no, working class already, or yung tinatawag natin na young adults, no. Yung nakikita kasi natin ngayon with Gen Z na tinatawag, and even the younger generations, no, isa siyang pagpapatunay, no, na ito ay kabilang na sa mga digital natives kumpara kasi sa mga millennials. So I for one is a millennial, so inabot ko pa yung pag-transition, no, dun sa analog to the digital lifestyle. So kumpara noon, sabi nga kanina, mas malaki yung stigma nung panahon natin, no, ng mga nakakatandang henerasyon tungkol sa usaping mental health, sa feelings, no, sa thoughts, emotions, lahat ito para siyang tabu noon. Pero ngayon, dahil sa dami ng information, sa dami ng availability ng pag-uusap tungkol dito, mas nagkakaroon ng idea ang mga kabataan, at the same time, mas may laya din sila magpahayag ng kanilang saloobin, no. So, nagkakaroon ng yung digital capacity natin ngayon, mas malawak yung reach. So kapag nag-express sila, hindi na lang towards dun sa face-to-face, no, kung sino yung kasama nila. Umaabot pa ito kahit sa eskwelahan, sa employers nila, no. So yung sinasabi natin na are they too sensitive, siguro mas nagkakaroon lang ng platform ngayon for them to express. Yun yung masasabi ko doon. Kasi yung pinagdadaanan nila, iba-iba pa rin. At doon sa mga diskurso na nagkaroon ako with Gen Z, ito rin, pag inaalala ko, ito rin yung mga pinagdadaanan namin noon, doon sa edad namin na yun. Pero ngayon, mas meron silang laya, no, na ipahayag ito kumpara noon. Yan.
1: Ito naman po, Ms. Bianca, ano po kaya yung masasabing dahilan kung bakit dumarami po itong paggamit ng therapy language, katulad na lamang po dito yung trauma, saka yung pagiging triggered, o kaya yung gaslighting sa pang-araw-araw po na discussions ng ating mga kabataan, lalong-lalo na yung mga nasa Gen Z, yung mga nasa Gen Z po?
2: Like what I have mentioned, no, so digital natives kasi sila. So ngayon lahat nasa social media, no. So when let's say for example a content creator utilize these words, no, nagiging linggo na siya ng mga nanonood. While it is nice to see na it is being easily expressed, at the same time nagkakaroon din ng diskusyon tungkol dito. So, nagkakaroon ng pag-unawa dito sa mga terms na to. Nagkakaroon din siya ng panganib, kapag ginagamit siya na hindi akma dun sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin niya. Kasi minsan nagkakaroon din ng pagkakataon na nagkaka miscommunication, no? Let's say for example, we utilize, nabanggit niyo, no, yung word na trauma. Kung titignan natin siya, no, sa psychological assessment perspective, napakabigat po ng salitang trauma. No, pero ngayon ginagamit na rin siya, no, to describe experiences, to put, it seems like, no, nagiging adjective na siya sa mga experiences. Na minsan, while it is easier for us to grasp, no, where are they coming from, nagkakaroon din ng miscommunication. So doon siguro papasok yung efforts ng mental health professionals, no, to continuously give awareness para sa mga kabataan at even, no, sa different generations, how do we understand this lingo na being utilized by the youth of today.
1: May follow-up question lang po ako dyan, Miss Bianca. Ito po kaya nga paggamit ng mga mental health-related terms ay dahil po minsan ay nagsiself-diagnose po ang mga kabataan using digital platforms?
2: Yun din, no? There's, gaya nga na sabi ko, dahil sa sobrang daming information na available, when we check what we're experiencing, mag-type lang tayo, no? Meron pa tayong AI ngayon. So, magbibigay na yan ng mga ideas sa atin. So, totoo, no, na may posibilidad na dahil kaka-search lang nila sa Google, no, or kaka-search lang nila sa different AI platforms, no, meron na sila nabubuo na parang idea kung ano ba yung pinagdadaanan nila. Gaya nga na sabi ko, yung information, okay lang naman yun, no? Maganda na may alam tayo. Pero yung paggamit natin, kung tama ba talaga ito, yung critical thinking, kumbaga na tinatawag, kung tama ba talaga yung nakukuha nating information, doon tayo mas dapat siguro nakatutok. And doon papasok yung, kung meron tayong mga nararamdaman, nakikita na natin na may mga symptoms, no, na tinatawag in terms of our mental health. Instead of just searching, no, sa Google, why not we try to help seek help from mental health professionals, no, especially if you are still in school, no, lahat naman madalas, no, lahat naman ng paaralan ay meron tayong mga guidance counselors na pwede nating makausap, mapagtanungan. Pero yan nga din ang nilalaban ngayon, no, na sana lahat ng paaralan ay mabigyan ng angkop na mental health professional to address these concerns. And kung young adult ka naman, no, gamitin natin yung mga platform, yung searching platform, not just to understand what we're feeling, but to also find the appropriate help for us, no, saan tayo pupunta na mga professional para mas lalong maintindihan pa.
0: Miss Bianca, kakawin lang ako ng ibang topic tungkol naman to sa boundaries. So, di ba mga Gen Zs po, mahilig silang mag-express. Like you said kanina, mahilig silang mag-express. May mga platform sila like social media na nag-e-express sila ng kanilang mga saloobin. So, kailan po ito nagiging healthy bilang pag self-protect nila? At kailan naman ito masasabi na unhealthy na nagkukos na siya ng paglayo o walang pakikisama?
2: Okay. So, Drizel, no, ang boundaries kasi napaka-personal yan. No? Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, ikaw, masyado na mataas yung boundaries mo. Ay, ikaw, sobrang baba na boundaries mo. Pero, kailangan din natin maintindihan whether your role is being a student or kaya naman an employee or you are part of a family. Meron tayong mga expectations, no, by the norm na dapat nagagawa at nagagampanan natin. So, ang boundaries, no, healthy siya if we are still following kung ano yung expected sa atin. Let's say, for example, as a young adult, you are working. So, meron ka mga task na dapat nagagawa mo bilang trabahador or bilang empleyado. So, importante na lahat yun ay nagagampanan natin. Beyond that, no, beyond those tasks, beyond those expectations from you. Nasa sa atin na what are we comfortable to, let's say, allow. Mm-hmm. So let's say, for example, may mga other tasks pa na parang hindi po ako masyadong ready, no, to undertake this. Nandun papasok yung healthy boundary siya. If we communicate, no, na ito lang po, hanggang dito lang po yung kaya ko o alam ko, ano po kaya yung pwede natin magawa tungkol dito. Nagkakaroon ng unhealthy boundaries if we, kasi ilagay na rin natin, no, na nasa social media na tayo. So, if we place it in the social media, tas nag-rant lang tayo about it, no? And then, we just, let's say, for example, nag-ghost tayo, no? Yung sinasabi nila, that this is for my boundaries. Pero wala kang naging paliwanag. Hindi ka na, let's say, for example, hindi ka na nakipag-cooperate sa groupmates mo. No? Pero may kailangan kayong tapusin. Ah, boundaries ito, no? We also have to maintain your respect, di ba? Na kailangan ipaalam natin ano yung mga boundaries natin para maintindihan din ng other party. Ah, okay, hanggang dito lang pala siya. So, alam din nila kung paano i-address or paano makipag-relate sa inyo.
0: Bali, Ma'am Bianca, tanong ko lang, paano po natin mai-establish yun sa mga young generations na okay, mag-set tayo ng boundaries, pwede mo siyang sabihin in a way na hindi feeling nila na nadi-disregard yung pakiramdam nila, yung feeling nila kailangan ko to, kailangan ko i-isolate muna yung sarili ko, i-ghost ko muna, i-ayusin ko muna yung mga thought process ko. Paano po kaya natin matutulungan as an older person naman po para hindi sila mahirapan na mag-open up?
2: Yeah. For one, no, syempre again, communication, no? We have to also constantly, no, explain to them na if there are necessary things that you need to do for yourself, let me be aware of it, no, as the older person, no. Pero syempre meron ding perspective yung yung mga nakakatanda na parang, teka, ako ang susuyo, ganyan, ako pa ang hahabol, parang ganyan, no. So yung mga gantong konsepto, nandun papasok yung, syempre, ano ba yung gusto nating ma-achieve? Ano ba yung goal? Di ba yung maintindihan sila? Di ba yung matulungan pa rin sila maging productive? So, doon po tayo mag-focus sa goal na para mas maging maayos yung relationship between different generations. No? Communication is one. Syempre, when importante ang orientation, no? Orientation, let's say for example, this is a school nga po, no? Sa school, kailangan constant yung reminder natin sa kanila. Let's say for example, this is an employee, constant din po, no? Yung reminders sa kanila. Kasi importante po na kapag may mga gantong instances na sinasabi nila na bigla sila nagsiset ng boundaries, or wala naman ito from the get-go, tas biglang ito po yung nagiging reason nila later on. Importante na maintindihan natin where does that come from. And then from there, we do the action in relation to that. And yung on the other end naman, no, paano natin mapapaintindi? We also have to be firm, no, na ano ba yung policies natin? No, ano ba yung policies natin sa eskwelahan? Ano ba yung policies natin sa trabaho? No. So, again, doon natin pinapakita na yes, we understand. No. Yes, we are listening to you, but we also have to do what is necessary, no, na expected of you also as a student. Or kaya naman po ay as an employee.
1: Mm-hmm. Ito naman po, Miss Bianca, no, mabalik lang po tayo dun sa paggamit ng therapy language. Mm-hmm. Paano po kaya natin na matutulungan yung ating mga kabataan, yung mga nasa Gen Z and even younger generations na maunawaan yung kaibahan po ng normal emotions doon sa mga serious mental health concerns, since baka nagkakaroon ng confusion lalong-lalo po kapag may instances na nagsa-self-diagnose?
2: Yeah. So very important yan, no? That's why doon sa mga mental health professional na merong wider reach or merong platform, we really ask for them, no, or request them na let's be mindful of what we share also. Kailangan palaging meron tayong mga disclaimers, no? Kailangan meron tayong mga further information, no? Where to go, what to do, no? Kasi ito yung mga importanteng nag-grasp nila in social media. But let's say, for example, this is between two individuals, no, na nag-uusap lamang. To identify normal emotions. Actually, lahat naman po na na-feel natin. These are all, sinasabi nga nila, valid. No?
1: Mm-hmm.
2: So, lahat naman ito. Pero kailan nga ba siya nagiging in relation to serious mental health condition? Unang-una na po, no, kapag yung mga pinagdadaanan natin is disrupting our daily living. Meaning, hindi tayo na nagpa-function as we go. Let's say, for example, sa bahay, kailangan, di ba po, tayo nakakapag-alaga pa rin ng sarili natin, kailangan kumakain tayo, natutulog tayo ng ayon sa oras, no? Pag itong mga little things na to na sinasabi, eh, hindi na rin nagagampanan. Dahil, let's say, for example, masyadong malungkot, masyadong madaming iniisip, masyadong kinakabahan, hindi na siya nakakaligo, hindi na siya nakakain. No? So, kung meron ng nagiging disrupt dun sa normal and usual routine ng isang tao, then that is a point wherein maybe there is something na kailangan i-assess or tignan regarding mental health. No? So, yung mga negative emotions na sinasabi nila na sadness, fear, worries, no? Feeling ng pain, no, hurt, emotional hurt. Lahat po ito ay normal na nararanasan, pinagdadaanan. Yun nga lang po, yun. Pag nagkaroon na ng disruption sa kanilang daily routines, yung mga usual na ginagawa nila, then that's probably a time also to seek help. Actually, even before that, no, yun nga po. Kaya po kami as guidance counselors, we try our best to also reach students in terms of psychoeducation. So, prevention, nasa prevention level. No? Pero at the same time, kapag medyo stressful na, tapos parang, ay, parang hindi na ako masyado nakakapag-review. Or parang yung focus ko na iiba na. Hindi pa man disrupted fully yung kanilang life, daily living, pwede na silang mag-seek ng help, no, sa mga counselors nila. Yes.
0: Miss Bianca, paano naman po ninyo hinihikayat yung mga kabataan para balansehin nila yung emotional na pagiging expressive nila, pagiging nasasabi nila lahat sa social media, at yung pagiging resilient naman nila?
2: Actually, in terms of resiliency, isa sa mga factors in relation to resiliency, dapat you are emotionally aware. So, hindi ibig sabihin na resilient ka, wala ka na nararamdaman, or hindi ka na nasasaktan, hindi ka na nahihirapan, no? Pero you are able to move beyond those difficulties or challenges. So in relation to being expressive, this can be a way, no? This can be a way for them to even be resilient, no? Pero paano natin sila siguro ma-remind? Beyond those emotional expressions, I always do this, not to my students. I always ask them, after these expressions, after saying that you're sad, after saying that you're having a difficult time, what do you do next? So, let's call for them for action. So, how do you help yourself? No? Doon po mapasok yung, okay, nakapag-express tayo. So, anong kailangan natin gawin para matulungan yung sarili natin? So, I guess that is something na we can do, not to remind them. Kasi doon papasok yung resiliency, eh. Yung pag alam na natin yung pinagdadaanan natin, this is challenging, this is difficult, but I am choosing to do something about it.
1: No. And speaking of resiliency po, Miss Bianca, paano po kaya matutulungan yung ating mga kabataan na mag-handle po ng criticism or disagreement ng hindi po agad naapektuhan yung kabuuan, no? O kaya yung matatawag po na emotional well-being?
2: Well, for one, no, different talaga yung pagtanggap natin mm-hmm. in terms of criticisms and ano. So, let's say, for example, there are students or individuals na madali nilang natatanggap yung mga criticisms because they are self-aware, they are confident, no, sa sarili nila. So, I guess, isa rin yan sa pwede natin mabuild sa mga kabataan ngayon, yung kanilang confidence, kasi medyo mataas ang validation nila, eh, no? Yung pag-seek ng validation dahil nga sa social media, the likes, the followers, no, the comments, no. So nasa yun yung kinalakihan nila, eh. Yun yung dun sila namulat. So siguro we have to rebuild in terms of confidence and self-awareness, and then at the same time, a constant reminder siguro na when there are criticisms, let's look at it in an objective manner first. Ano ba yung sinasabi ng criticism na yon? Then next, totoo ba siya? Ginagawa ko ba talaga siya? Next, anong pwede nating gawin, no, to address that criticism? Pero syempre yun nga po, no, this is an exercise also na we constantly have to let them experience or practice. So, siguro as adults sa bahay, pwede po itong maging conversation, point of conversation between parents and children. No? And if we are also in school, in well, I guess I understand kapag empleyado na medyo different na po yung take dito kasi meron ng kaakibat ng mga performance evaluation and all that. But again, yon, we try to build their confidence through different information, no, through different exercises, also activities. We try to also let them understand that we take criticisms as objective as possible, no. Sa tapos, andun din po yung sa on the other end, the one giving criticisms, no. If this is really an intention to help the other person improve, then yung manner po natin of giving it is important as well.
0: Ma'am Bianca, eto curious lang ako. Ano yung mga misconceptions usually ng mga older generations like millennial, boomers, or older generations sa mga Gen Z at saka sa mga younger generations pagdating sa mental health?
2: Okay. Kagaya ng nabanggit nyo kanina, no? So weak, yung sasabi nila na weak. Very impatient.
0: Mm-mm.
2: No? They are somehow quoted as privileged because yun nga, they can express na parang about mental health. Parang ngayon, meron na, di ba, ang sinasabi lang, meron na mga wellness leave. So, nagre-react yung mga older generation, kami doon, kailangan pumasok. Ganyan. So, yun yung mga bagay na nagiging misconception sa ngayon. In terms of the younger generation.
1: Mm-mm. At kanina, napag-usapan natin na Miss Bianca, yung pag-handle ng criticism and disagreement, medyo iaano lang natin to a wider scale, no? Kasi may tinatawag na, tulad ng nabanggit kanina sa ating introduction, ipag-uusapan natin itong tinatawag na cancel culture. So, bale po, Miss Bianca, ano po ang epekto nitong ganitong klase ng kultura sa mental health at emotional responses ng ating mga kabataan?
2: Well, in terms of cancel culture, it really affects, no, yung self-esteem ng individual. Because again, nabubuhay, most of them, no, nabubuhay sa social media. So, ang cancel culture kasi talagang if one starts it, talagang dire-diretso yan until wala ka na talaga opportunity to like redeem yourself, no, in a duration of time, no. So it really does put a person, sinasabi nga nila, into a dark place sometimes. It really hits, no, yung mga tiwala or yung tingin nila sa sarili nila. And then, that could spiral down to other mental health conditions.
0: Ano naman po yung nagiging panganib pag over emotions or over sa pag pag-share yung mga kabataan natin ngayon, like yung mga Gen Z's po, sa kanilang decision making?
2: Ayun. Siguro yung doon sa oversharing, no, or parang yung impulses, no, yung onting ano lang, nakapost agad, or kaya naman difficulties, naka-express agad. So, what is dangerous in that is sometimes meron tayong mga bagay na ine-express na after a while, when things are calmer, hindi pala yun yung gusto nating gawin or sabihin. So, yung vulnerability natin, it puts us out in a bigger scale. No? So, ngayon, kapag meron tayong mga gusto, ay, hindi pala dapat ito yung nasabi ko. Parang napakahirap na ngayon bawiin, no? Napakahirap na na hindi pala dapat ito yung nagawa ko. Hindi pala ako dapat nambash agad or sumagot agad, no? So, I am more of the impulse, no, na nagiging dangerous siya if we share right away yung mga pakiramdam natin or thoughts natin without having that pause to understand really kung ano yung current na pinagdadaanan natin. But there's also that aspect, no, na sinasabi nila na cathartic release, no, yung pagka nasigaw na or kaya naman eh naisulat na, na-type na, na-post na, biglang umu-okay. No? That is something na nangyayari po talaga sa mga individual. Yun nga lang, syempre, mayroong consequences yung mga actions natin. And in oversharing, people can feed off of that. Right? So, people can judge you. People can say a lot of things. No? Actually, rampant ito, no, na when someone posts, doon makikita nyo sa comment section, no, napakadaming opinions. And while sometimes you can get answers from those opinions, sometimes it also clouds your thoughts even more. So yun yung siguro nagiging danger lang din when we do oversharing, especially in the context of social media.
0: Miss Bianca, siguro panghuling katanungan ko lamang po ito. Ano po yung easiest way para matukoy namin kaming mga older people or tayo po na valid yung nararamdaman ng isang bata or ng mga younger generations o sobra lamang silang emotional sa isang mga nangyayari sa events nila?
2: So, when we say kasi na valid ba or is valid yung nararamdaman ng isang tao, actually, no, in my perspective as a counselor, everything naman is valid. So, let's say, for example, when a person says to you na natuwa ako, hindi mo naman pwedeng sabihin, ay, hindi ka natuwa. Diba? Kasi siya yung nakakaramdam nung kung ano man yung emosyon na yun. But, the identifier there is, hindi porket valid yung naramdaman. The behavior or the actions in relation to that feelings or emotions, hindi yung guarantee na valid lagi. And lagi nating tatandaan, no, na let's say when an adult, no, or an older generation see or narinig niya na nag-express sa kanya yung anak niya, let's say for example, no, dami sinabi, nag-rant na, no, nag-breakdown, ganyan. We can always choose to listen and look at saan ba nanggagaling itong taong ito. And then from there, try to also explain to them na I get you, I see you, but then the actions that you have has consequences.
1: Mm-hmm. Siguro, so, go ahead po.
2: So, dun kasi din natin matutulungan yung younger generation to be accountable for their feelings and emotions. When we remind them na even if you have these emotions, those actions in relation to that will always have consequences as well.
1: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, Miss Bianca. Ano po ang inyong mensahe sa mga tagapakinig natin na mula sa iba't ibang henerasyon, mga Gen Z at even the older generations, para mas magkaintindihan po ang lahat pagdating sa emosyon at sa kalusugang pangkaisipan? Go ahead po, Miss Bianca.
2: Siguro, I would like to remind everyone that it is important to have an open mind when we are relating with each other. And let's all choose, no, to handle the situation with proper communication. And siguro, ito yung madalas nakakalimutan, yung respeto para sa pinagdadaanan ng isa't isa. So, lahat tayo may karapatan na magkaroon ng healthy na pag-iisip, no? Hindi lang yung older generation or younger generation, lahat tayo, no? So there is no generation superior over the other. There will always be a better environment, no, if each and every one of us understand each other. So I guess nandun lang ako sa reminder to everyone na when we interact with different people, let's always treat them with respect. No, and be mindful also of how we treat others.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Miss Bianca, for joining us dito sa ating programang Warm Heart. Kahit na, of course, we know that Sunday is a family day. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Thank you.
0: At ating nakasama si Ms. Jesusa Bianca A. Fernandez mula sa Guidance and Counseling Program ng Office of the Student Affairs sa University of the Philippines, Manila, kaugnay sa paksang Gen Z Emotions, Too Much or Just Honest.
1: Susunod naman natin dadakuin ang segmentong Attitude of Gratitude. Magbabalik ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Attitude of gratitude.
11: Attitude of gratitude.
12: Attitude or gratitude.
13: Attitude of gratitude. Gratefulness.
14: Gratefulness.
13: Gratefulness.
14: Joy.
13: Joy.
14: Joy.
13: Appreciation.
14: Appreciation.
13: Appreciation.
14: Attitude.
13: Attitude
14: of gratitude.
13: Of gratitude.
0: At nagbabalik tayo dito sa programang Warm Heart at narito na ang segmentong Attitude of Gratitude. Bago natin ibahagi ang personal experiences natin for this week, Ka-warm heart staff, ano ang mga katanungan na nagpapakita ng isang grateful heart?
1: So, ayan na nga, ka-warm heart drizzle, no? Ito yung mga questions na lagi naman natin sinasabi na nakapag-evoke, no, ng gratitude sa ating mga puso. Una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I could be thankful for? Pangapat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? What am I most looking forward to this week, month, and year and why? Yan yung pang-anim natin. Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo, what can I celebrate today? Ayun. So siguro, sino mauna sa atin dalawa?
0: Ikaw na, warm-warm.
1: Ah, ako na ba?
0: Yes.
1: Siguro, ito naman in general naman ito eh. Matagal-tagal na rin, no? Nung huli tayong nakapag-discuss ng ganito yung personal experiences. Siguro in general, no, yung maka-get by ka sa araw, mairaos mo ang isang araw, isang malaking blessing na yun. Kasi lalo na mahirap ang buhay ngayon, lalo na kung meron ka pang mga sinusuportahan na mahal mo sa buhay, isang malaking bagay na nakakain ka tatlong beses sa isang araw, natapos mo yung 8 to 5 na trabaho mo, pagdating mo sa bahay, kakain ka, makakatulog ka, and then reset, nagre-reset yung katawan mo, and then balik ulit sa dating routine. Tapos, syempre, meron tayong mga days off na ating pinapahalagaan time para magkaroon ng bonding moments with family, makausap yung mga mahal mo sa buhay, makachikahan, makakatch up mo yung iyong mga kaibigan. Yung mga ganong simpleng mga ganap ay maituturing na big wins and of course blessings na binibigay sa atin ni Lord. And of course, syempre, yung pagiging thankful siguro dun sa mga tao na nakakasama mo sa journey mo pang araw-araw, yung presence nila para ma-survive mo ang bawat araw. Malaking bagay na yun kasi minsan kailangan mo lang talaga ng kausap para mailabas mo lahat ng mga, hindi naman masasabing hinanakit, no? Pero mailabas mo yung saloobin mo, yung burdens na kinikimkim mo, no? Although, sabi nga nila, dapat iniiwan sa bahay, no? Yung stress sa bahay. Iniiwan mo sa trabaho, stress sa trabaho. Pero kasi, minsan di mo maiiwasang mag-overlap parehas yan, eh. Kaya, nandyan yung mga friends para mapalabas man ng opisina, dito sa opisina, mapa nasa eskwelahan man o nasa labas ng eskwela, nandyan sila kasi hindi ka naman nakakahon talaga dun sa ano mo, sa kumbaga dun sa mga nararamdaman mo eh. Hindi siya mo pwedeng ikahon na para dito lang yun, para dito lang yan. Dahil merong mga tao na handang makinig kahit hindi nila masyadong alam yung topic, sa totoo lang, no? Basta nandiyan lang may mga tenga na handang makinig para dun, kahit sa mga personal na bagay, kahit paulit-ulit niya, yung mga taong yun, willing pa rin sila makinig, magbigay ng advice. So nakakatuwa, no? Kasi ako personal, nakatagpo ako ng mga taong ganun na meron akong mga personal struggles din, no, sa bahay na nasasabi ko sa mga workmates ko or mga work friends, no, ko. Pero hindi sila yung sasabihin na, oh, ba't mo dinadala dito sa trabaho yung problema mo sa bahay? Hindi ganun kasi nakikinig sila, nagbibigay ng possible solutions at yun, nakakatulong yung mga solution na yun, pang guide din, no, sa pagbalik ko naman sa bahay kapag ka umuwi ako from work. So yun ang aking pinagpapasalamat sa ating segment kayo na Attitude of Gratitude. Ikaw naman ka, Warm Heart Drizzle.
0: Siguro ako ang sasagutin yung number 7, yung what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Mm-hmm. Siguro ako, Warm Heart, lagi ko nasasabi sa'yo, looking forward ako every Saturday kasi tita duties eh.
1: Oo nga!
0: Yun. So, share ko lang sa lahat, sobrang happy lang ako kasi etong darating na July 23, 1 month old na ang baby Kyrie namin.
1: Yun.
0: Tapos, sa next month naman, sa August, is it August na, di ba?
1: Yes.
0: August 3 months na din ang aming baby Basti. So, yung dalawang pinakagwapo na newborn sa paningin ni Tita Drizel, sila yung looking forward ako every day, every moment. At mga warm heart, i-share ko lang kasi proud tita nga.
1: Uh-oh.
0: Na gumagawa ako ng journal para sa mga pamangkin ko. Yung growing up nila hanggang siguro dumating sila sa 5 years old. Tapos ipapakita ko sa kanila kung gaano sila ka-cute ng mga bata pa sila, mga newborn pa sila.
1: Mm-mm. Ano talaga, iba rin ang feeling ng mga may baby, mm-hmm, no, sa paligid. Kasi nakakagaan naman talaga ng loob kapag kami nakikita ng mga baby, no. Lalo na pag ang cute-cute, no, kahit pagod ka, makita yes mo sila, parang ay, ano na, gumagaan na yung, nawawala na lahat ng burdens, no. Kaya nakakatuwa, no. Although, syempre sa amin naman sa bahay, wala pa kaming ganun, eh.
0: Soon sa, na, sa,
1: ay, ganun. Wala pa nga ano, eh.
0: Ay,
1: oversharing. Pero, yun nga, we're thankful, no, dun sa mga tao talaga na nandyan, sa atin, mapa baby man, mapa adults man, no, na kasama natin sa school and sa work, no. Iba pa rin talaga na meron kang matatawag na support system.
0: Yes, actually dadagdag ko lang, pag may baby kasi parang nakaka-good vibes. Kunyari, parang hindi maganda yung gising mo or hindi maganda yung nag-experience mo the whole week.
1: Mm-mm.
0: Pag nakita mo sila parang nawawala, lalo na pagka nagiging talkative, like yung mga pamangkin ko, ang talkative na nila. Although, hindi pa sila nakakapag-form talaga ng mga word, pero alam mo yun, yung parang nagkakaroon kayo ng conversation, naiintindihan niya yung mga pinagsasasabi ninyo. Which is, ang saya lang. Nakakagaan sa feeling.
1: Yes. At siguro ayan na, no, dito na natin natapos. Yes. Yung ating segmentong Attitude of Gratitude. So ano na ang next ka, Warm Heart Drizel?
0: Yes. Sa ating pagbabalik ng Warm Heart, dadakuin naman natin ang ating public service announcement. Narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
15: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
16: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
17: Warm Heart.
18: Warm Heart.
17: Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
19: Alamin ang ilang mga self-help tips.
17: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
18: Warm Heart.
1: At nagbabalik na ang ating programang Warm Heart. At narito na tayo sa huling bahagi ng ating programa. Narito na ang ating mga PSA o Public Service Announcements. Una na dyan mula sa MedCaisa dahil magkakaroon, no, ng libreng webinar for psychological first aid po yan. Essential skills for crisis response. Ayan, kailan ba yan? Yan ay sa darating na July 31, 2026, 7 p.m. via Zoom po yan. Ang speaker ay isa pong registered psychologist at registered psychometrician, si Ma'am Daniel B. Madero. Ayan, so meron mga, para dun sa mga gusto ng certificates, no, kasi syempre pandagdag din yan sa kanilang credentials para sa kanilang career, meron pong available na e-certificate na merong processing fee po na 199 pesos. Kaya naman, sabi nga nila dito sa event na ito, one training could help you change someone's life. Kasi hindi natin alam kung ang katabi lang natin ay merong episode ng mental breakdown o kung ano man yan, no, anxiety attack, PTSD, no, ay at least makatulong tayo kahit ano lang, no, kahit panandalian lang, kasi it's better pa rin na sumangguni dun sa mga talagang mental health professionals. Kaya mag-register na, no, kasi sa 31 na yan, July 31, at mag-register na kayo para makasecure ng slot. Samantala, mula naman, no, dito sa, ano ba yan? Ayan, marami tayong mga, ano, kasi events ngayon, eh. Ayun. So, sa pangalawang event naman natin, meron tayong dito, Mental Health First Response o MHFR Basic and Advanced Face-to-Face Certification Training na gaganapin sa St. Paul University sa Quezon City. Kailan ba to? No, actually, sa Oktubre pa to. Pero, syempre, alam naman natin, baka magkaubusan ng slots, no? Kaya ngayon pa lang ay talagang ina-announce natin yan. Sabi nga, no, nila ay become part of a growing community of responders committed to supporting individuals experiencing mental health concerns and crisis. Welcome dito yung mga healthcare professionals, educators, HR practitioners, counselors, first responders,

psychologist din, program developer nito ngang Mental Health First Response. So, kailan ba itong mga training schedule na ito? Sa October 3, 2026, araw ng Sabado, para sa MHFR Level 1 Basic Certification. Sa October 4, 2026, ay araw naman yan ng Linggo, para naman sa MHFR Level 2 Advanced Certification. Meron din po dyan, no? Yun nga, no? Level 1 and Level 2, ang training po ay tatagal mula 8:30 a.m. hanggang 5 p.m. Ang registration and check-in ay 7:45 a.m. So, ano ba ang matututunan dito, no? Mental health crisis response, suicide prevention and safety planning, MHFR core skills o yung tinatawag po na estimate, risk assessment and referral, at practical skills through interactive activities. Para po sa mga gustong magtanong patungkol sa event na ito, ay paki-contact na lamang po, no, si Sir Anton Jeremy Evangelio, ang MHFR Clinical Program Coordinator and Trainer, sa pamagitan po ng kanyang email address na jeremy@mhfirstresponse.org. Samantala, mula naman dito sa Gestalt Wellness Institute, dahil magkakaroon naman sila ng 3-day seminar workshop on advanced counseling and psychotherapy skills. Yan po ay sa darating na August 6 to 8, 2026 sa Cebu Institute of Technology University o CITU Cebu City. Kung kayo po ay isang psychologist, psychometrician, guidance counselor, mental health practitioner or isang helping professional, itong workshop na ito ay para sa inyo. Ayan, para pwede kayo makagain ng technical and practical tools na inyong maya apply sa inyong professional practice. Kasi hindi naman po nagtatapos, no, sa pag-aaral, no, sa universities, mas lalong hindi nagtatapos kapag nakapasa sa board exam yung learnings, no, ng ating mental health professionals. So, ayan, sabi nga natin, no, total professionals na rin ang tinutukoy natin dito. Meron po dyan CPD points para sa mga registered psychologists, registered psychometricians, at mga registered guidance counselors, no. Pinoproseso na po 'yan, no, para syempre ay makadagdag po sa inyong credentials. So ito ay mga rates, no, para sa ating mga kababayan na nais mag-participate dito sa Seminar Workshop on Advanced Counseling and Psychotherapy Skills. 5,499 pesos, early bird rate until July 2026. Ayan, so bukas na pala, no? Ayan, doon sa mga gustong magbayad for early bird rate, meron din tayo, no, na regular rate after July 20, 6,499 pesos, at 1,499 pesos per session, pero walang CPD points. So nasa sa inyo na yan, no, kung gusto niyo magkaroon ng CPD points. Pero I guess, no, syempre sa mga professionals natin, nag-iipon talaga sila ng ganyan na mga points para din makaangat-angat, no, sa kanilang credentials. Samantala, para sa pang-apat natin na PSA ay galing po, no, sa Educational Counselors and Psychologists of Asia Pacific o ECPA APECA Philippines. Ayan, dahil meron po silang tinatawag na Finding the Middle Ground, a Guide to Crisis Stabilization event, kasama po ang isang registered guidance counselor, si Ms. Rosemary A. Tayoto. Ayan, yan po ay gaganapin sa darating na Agosto 1, 2026 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Philippine Standard Time po yan via Zoom. Para po sa mga ECPA members, 500 pesos lang po ang
ang inyong babayaran para doon sa mga non-members naman pero gustong matuto, 700 pesos. So, 200 pesos lang naman pala, no, yung difference. So, meron dyan, no, certificate of attendance at access to module materials. Mahalaga yun, no, kasi minsan kapag nagtitake down notes tayo, hindi naman lahat nakukuha. So, mahalaga na meron ding kopya nung mismong mga module materials para pwedeng balikan. So, yun yung pang-apat natin na PSA. At

0: mahuhuli natin na PSA ay tinatawag na Thriving in a Changing World, the Role of Positive Psychology, na gaganapin din sa August 1, 2026, araw ng Sabado, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon via Zoom, at libreng-libre po ito. So maraming mga speakers po dyan, no, at 7 breakout workshops. So ano yan, no, talagang merong mga masasabi na activities para masubok yung mga natutunan, no, kasi hindi naman pwedeng nakinig ka lang, no. Syempre, dapat makita rin kung maia-apply ba, no, yung mga natutunan sa mismong webinar na ito. So, ang focus nito, no, ang kino-cover na topics nito ay positive parenting, education, mindfulness, stress management, psychological first aid, at inclusive, pagkakaroon ng inclusive communities. So, meron dyan mga registered psychologists at mental health professionals. Marami po sila dyan. Kaya marami din kayong, for sure, marami kayong matututunan dito sa tinatawag na Thriving in a Changing World, the Role of Positive Psychology. So, meron na po nga lumabas na registration link. I-click nyo lamang po yun. At slots ay, syempre, no, like the usual, limited lang po yung slots. Kaya mag-register na po para sure na po na kayo'y makakasama sa webinar na yan. So, yun ang ating mga PSAs for today, Kawarm Heart Drizzle.
1: So, Kawarm Heart staff, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama ngayon sa ating edisyon ng Warm Heart.
0: Siyempre, magpapasalamat tayo sa mga naging kaagapay natin sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison, at John Paul Muntad. Salamat din sa ating resource person, no, para sa edisyon ito ng Warm Heart na si Miss Jesusa Bianca A. Hernandez. A. Fernandez, mula sa Guidance and Counseling Program ng Office of Student Affairs sa UP Manila.
1: At dito po nagtatapos ang isang palatuntunan na araw na ito. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Nanyong
0: at Steph Vicente, at ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ako mag-request? Yeah, yung pangkat na gusto-gusto ko? Oo, thank you. Mr. DJ.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

niya sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patali. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin kahit

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, habagat patuloy na nakakapekto sa Luzon at Visayas ngayong araw. Malakas na pag-ulan mararanasan sa ilang bahagi ng Luzon.
0: Headlines.
3: Malacañang iniutos ang pagpapatupad ng alternative setup sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan ngayong araw.
0: Headlines.
3: Klase sa ilang bahagi ng bansa suspendido ngayong Martes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat.
0: Headlines.
3: Department of Budget and Management naglatag ng mga pag-iingat para maiwasan ang ghost project sa 2027 budget.
0: Headlines.
3: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng mga ulat na umano'y trade-off at resignation ayon sa House Prosecution.
0: Headlines.
3: Eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM sa Setyembre tuloy sa kabila ng isolated violence noong weekend ayon sa Malacañang.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, August 18, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na nakakapektong southwest monsoon o habagat sa Luzon at Visayas ngayong araw. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang monsoon rains sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malalakas hanggang sa matinding pag-ulan. Makakaranas naman ng paminsan-minsang pag-ulan ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Pinag-iingat na rin ang mga residente sa posibleng flash floods at landslides. Patuloy namang minomonitor ng PAGASA ang dalawang low pressure area na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang LPA 08F na nasa loob ng PAR ay may matas na posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Nasa labas naman ang PAR ang LPA 08G na may katamtamang posibilidad na maging bagyo.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Naglabas ng heavy rainfall warning ang mga otoridad dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Nasa red warning o matinding banta ng pagbaha ang ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Batangas. Pinapayuhan naman ang mga residente na manatiling alerto at lumikas kung kinakailangan, lalo na sa mga mabababang lugar. Nasa orange warning naman ang natitirang bahagi ng Zambales at Bataan, pati ang ilang lugar sa Cavite, Batangas, Laguna, Pampanga at Tarlac. Samantala, nasa yellow warning ang Metro Manila, Rizal at ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Quezon. Patuloy namang makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na may manakanakang malakas na buhos ang Nueva Ecija at ilang bahagi ng Bulacan, Laguna at Quezon. Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakatutok sa mga opisyal na weather update at unahin ang kaligtasan.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Iniutos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative setup sa mga tangkapan ng gobyerno sa National Capital Region o NCR at ilang lalawigan ngayong Martes, Agosto 18. Kasama sa mga lugar na sakop ng kautusan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, serbisyong pangkalugsugan at tumutugon sa mga sakuna. Maaari ring magpatupad ang mga local chief executive ng cancellation o suspension ng klase at trabaho sa gobyerno sa mga lugar na hindi kasama sa kautusan. Depende ito sa lagay ng panahon at sitwasyon sa kanilang lugar. Para naman sa mga pribadong kumpanya na kasalalay sa kanilang pamunuan ang desisyon kung magsususpinde ng trabaho o magpapatupad ng alternatibong work arrangements.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes, Agosto 18 dahil sa masamang panahon dulot ng southwest monsoon o habagat sa Metro Manila, kabilang sa mga lugar na nagpatupad ng suspension o alternative delivery mode ang Caloocan, Manila, Marikina, Pasig, Quezon City, Pateros at Pasay. Iba-iba ang pinatutupad na setup ngunit karamihan ay sakop nito ang lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. May mga universidad din na naganunsyo ng pagbabago sa klase. Sa University of Santo Tomas, walang klase ang lahat ng antas at suspendido rin ang office work. Sa University of the East Manila at Caloocan, walang face-to-face classes at lilipat sa asynchronous modality.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Sa mga lalawigan, kabilang sa may suspension o alternative learning arrangement ang ilang lugar sa Cavite, Pangasinan, Pampanga, Zambales at Benguet. Kabilang dito mga bayan ng Laik, Aguilar, Bugalyon, Infanta, San Simon, Santo Tomas, Candelaria, Masinloc at La Trinidad. Bukod pa ito sa ilang partikular na paaralan, pinapayuan ng mga estudyante, magulang at guro na manatiling alerto at patuloy na sumabayan ang mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at paaralan.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Malacanang hiningi ang tulong ng mga nasa mainstream media sa harap ng naiuulat na fake news na may kilalaman sa work at class suspension dahil sa sama ng panahon. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
5: Iningi ng palasyo ang tulong ng mga nasa mainstream media sa gitna ng anyay patuloy na pagkalat ng fake news kahit ngayong may sama ng panahon. Partikular na dito ang insidente ng pagpapakalat sa social media hinggil sa umano ay pagpapatupad ng alternative working arrangement bandang bago mag-alas 9 kahapon ng umaga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaki ang mayambag na tulong ng mga nasa mainstream media para mapabulaanan ang ganitong mga klase ng fake news. Sa pamamagitan na niya ng mainstream media ay mapipigilang kumalat pa ang ganitong mga peking balita na maaaring makaapekto sa ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganitong mga klaseng fake news.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Nailang tulong sa mga apektado ng habagat at mga bagyo, halos 700 million pesos na ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
7: Kahit nagpapatuloy ang masungit na panahon, hindi tumitigil ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development para maabot ang lahat ng komunidad na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinakauling tala ng DSWD, sumampa na sa halos 700 milyong piso ang halaga ng nailaan itong tulong sa mga apektadong residente. Kabilang rito, ang nasa higit 1 milyon ng family food packs. Patuloy din tinutulong tukan ang lagay ng nasa 21,000 residente na nananatili pa rin sa mga evacuation center. Kaugnay nito ay patuloy rin ang pagkakarga at pagdi-dispatch ng family food packs mula naman sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ang mga family food packs ay patungo sa Mimaropa, Calabazon at CAR bilang augmentation support para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong sa gitna ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Mahigit sa 8,000 silid aralan na pinsala dulot ng masamang panahon dala ng habagat. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
2: Report.
9: Sumamba na sa mahigit 8,000 mga silid aralan na naitala na pinsala dulot ng masamang panahon dala ng habagat batay sa datos ng Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Operations Center mula sa 1,439 na mga paaralan sa buong bansa. 5,039 dito ay nagtamo ng bahagyang pinsala, 1,804 naman dito ang nagtamo ng matinding pinsala, habang 1,780 naman ang tuluyan ng nawasak. Pinakamarami sa mga napinsalang silid aralan ay sa Central Luzon. Nasilundan naman ang Ilocos, Cordillera, Calabarzon, Eastern Visayas, Mimaropa, NCR, Cagayan Valley, Negros Island Region at Western Visayas. Nasa 917 silid aralan naman mula sa 244 ang mga paaralan ang ginagamit na evacuation center ng may 7,634 na pamilya sa 7 rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Nakita ng mataas na water level ang ilang pangunahing ilog at dam sa Quezon City. Umabot sa alert level 3 ang Lamesa Dam sa 79.69 meters, habang nasa alert level 2 naman ang Marikina River na may 17.04 meters na water level. Samantala, nasa 38.91 meters ang Quirino o Tulian River at wala pa itong alert level. Ang San Juan River naman ay umabot sa 14.25 meters at nasa alert level 3. Ayon sa Quezon City Government, maaaring maapektuhan ang pag-apaw o pagtaas ng tubig mula sa Lamesa Dam ang mga mabababang lugar malapit sa Tulian River, kabilang ang Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Maaari ring maapektuhan ang ilang mababang lugar dahil sa pagtaas ng Marikina River at San Juan River. Kabilang dito ang Bagong Silangan, Batasan Hills, Libis, Matandang Balara, Lourdes, Santo Domingo, Tatalon at iba pang kalapit na komunidad. Patuloy naman na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang mga water level at pinapayuan ng mga residente na manatiling alerto.
2: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLX sa posibleng panibagong aktibidad ng bulkang Mayon. Ito'y matapos ang malakihang pagtaas ng sulfur dioxide emissions nito. Ayon sa EVOLX, umabot sa 6,393 tons kada araw ang sulfur dioxide emission mula sa summit crater ng Mayon. Ito na ang pinakamataas na naitalang emission mula nang magsimulang bumabang volcanic gas concentrations noong Hulyo at 16. Bago ito, nasa average lamang na 2,532 tons kada araw ang emission matapos ibaba sa alert level 2 ang status ng bulkan noong Agosto 5. Napansin din ang panandaliang pamamaga o pressurization sa hilaga at silangang bahagi ng bulkan.
2: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Samantala, nananatili naman sa background levels ang volcanic seismicity at real-time seismic energy release ng bulkan Mayon. Sa kabila nito, sinabi ng PHIVOLX na maaring senyales ang mataas na sulfur dioxide emission ng panibagong yugto ng eruptive activity. Nananatili sa alert level 2 o moderate level of unrest ang bulkang Mayon. Nagbabala ang PHIVOLX na ang panibagong pagsabog ay maaring magdulot ng mapanganib na volcanic hazards gaya ng pyroclastic density currents o uson, rockfall, ballistic fragments at malawakang ashfall na maaaring lumala dahil sa masamang panahon. Pinapayuhan naman ng publiko na manatiling mapagmatyag at na mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkang Mayon.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
12: Kaalamang ASEAN.
11: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
13: Navigating our future together.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of Budget and Management nagpatupad ng safeguards para maiwasan ang ghost projects sa 2027 budget. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Report.
15: Siniguro ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na naglatag na sila ng mga reforma upang hindi na maulit ang pagkakaroon ng ghost project sa ilalim ng panukalan 2027 national budget. Sa naging budget briefing ng DBCC, isa sa mga nausisa ni House Assistant Minority Leader Iris Marie Montes, ano ang garantiya na hindi na magkakaroon ng korupsyon at wastage ng pondo ng bayan sa ilalim ng panukalan pambansang budget? Tugon ng kalihim pangunahing reforma ay ang masusing pagsusuri sa mga project proposal upang matiyak na hindi makakapasok sa budget ang mga proyektong hindi tunay o hindi maipapatupad. Kabilang din sa reforma ang early procurement upang maiwasan yung pag-aantala sa implementasyon ng infrastructure projects. Sa ilalim naman ng New Government Procurement Act, naging mas bukas sa transparent na procurement activities kabilang yung pagla-livestream ng procurement proceedings at pagpo-post ng mga detalye ng mga procurement. Sinabi rin ng DBM Secretary na patuloy nilang isinasagawa yung agency performance review at inilunsad ang DBM Compass kung saan maaaring masubaybayan ang bawat release ng allotment. Hindi na lamang din sila aasa sa Documentary Accomplishment Report dahil gagamit na rin ang technology at satellite imagery para i-validate kung ang isang proyektong iniulat na natapos ay talaga na ipatupad na. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Dinala kay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang plano ng administrasyon na palakasin ang direktang suporta sa mga lokal na pamahalaan sa programang Bawat Bayan Makikinabang. Layunin ang hakbang na mapabilis ang pag-atid ng tulong sa mga komunidad. Sa kanyang pagbisita sa Dumaguete City, binahagi ni Pangulong Marcos na ginagamit ang Local Government Support Fund o LGSF upang matulungan ang mga probinsya, lungsod, munisipyo, gayon din ang mga barangay. Anya, mas alam na mga lokal na opisyal kung sino-sino ang mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong.
16: Ang governor, ang mayor, ang barangay opisyal, wala nang mas nakakaalam na sitwasyon doon sa kanilang lugar kung hindi sila. Maraming bagay, maraming issue sa local government na pare-pareho lahat ng local government. Ngunit marami ring issue na iba-iba. Kaya piniiwanan natin sa local government, sila ang magdesisyon kung saan nila gagamitin ang pondong ito.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Samantala, pinuri ng ilang opisyal ng barangay ang programang pinatutupad ni Pangulong Marcos na nakadirekta sa mga barangay. Kabilang sa dito, ang scholarship para sa mga nangangailangang estudyante at ang Rice Assistance Program na nagbibigay ng 10 kilos na bigas sa mga kwalipikadong pamilya. Umaasa ang liga ng mga barangay na nagsimula na ito na magpapatuloy sa mga susunod na mga taon.
12: All the presidents of the republic, sa lahat ng presidente na dumadaan, this is the only president, the first and only president nag-create ng program like this, no? Going down to the barangay level, the very grassroots of our government. And we are so happy, no? The barangay captains are very happy because in a time like crisis ngayon, we need intervention.
3: Si Liga ng Mga Barangay Dumaguete Chapter President Jovencio Tan Jr.
8: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang pamaraan sa paggamit ng agricultural byproducts para sa industriya ng tela sa bansa. Mahigit 1,550 na mga hobby sa Ilocos at Cordillera ang makikinabang sa pagbubukas ng kauna-unahang Regional Yarn Production and Innovation Center o RIPIC sa Bintar, Ilocos Norte. Gamit ang makabagong teknolohiya, ginagawang dekalidad na yarn ang abaka, saging, pinya, kawayan at bulak. Mayroon ding dyeing at finishing facilities ang sentro para sa mas malawak na produksyon ng tela. Layunin ng RIPIC na matulungan ang mga manghahabi na magkaroon ng mas magandang access sa locally produced at sustainable yarn at maiwasan ang pagdepende sa polyester yarn. Inaasang makakalikha ito ng dagdag na kabuhayan at mapapalakas ang lokal na industriya ng tela habang pinapanatili naman at tinataguyod ang tradisyon ng Inabel at iba pang telang Pilipino.
8: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
3: Sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagbigay ng testimonya ang unang hostile witness ng prosecution na si Gina Acosta tungkol sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ayon kay Acosta, walang target accomplishments ang OVP para sa 125 peso o 125 million peso confidential fund na natanggap noong December 21, 2022. Sinabi rin ni Acosta na nag-release siya ng kabuang 500 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023 kay Colonel Raymond Lachica, alinsunod sa utos ni VP Sara. Si Lachica ang commanding officer ng Vice Presidential Security and Protection Group at security officer ng OVP noong mga taong iyon.
18: Permanente po ba kayo doon o coterminous?
19: Coterminous po, Your Honor.
18: So, pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo?
19: Yes, Your Honor.
18: So, pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon?
19: Wala na po akong trabaho sa OVP.
18: Sa OVP, siyempre. So, maalis kayo sa OVP. Tama po?
19: Yes, Your Honor.
18: In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that the witness has taken a position in by virtue of her counter-affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13.
3: Ang bahagi po ng paglilitis kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
8: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
3: Samantala, binanggit sa pagdinig ang Joint Circular Number 2015-01 na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon dito, ang cash advances ay dapat gamitin para sa aprobadong programa o aktibidad at hindi maring lipat mula sa isang accountable officer patungo sa iba. Sa pagdinig, nilarawan din ni Acosta kung paano nilabas mula sa land bank ang 125 million pesos. Ayon sa kanya, apat na duffel bag na naglalaman ng confidential funds ang kinaladkad ng dalawang security guard patungo sa sasakyan ng OVP. Patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga testimonya at ebidensyang inihaharap sa paglilitis.
8: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
3: Wala pang malinaw na legal na batayan para magsagawa ng virtual o online hearing ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, lumitaw ang usapin dahil sa patuloy ang masamang panahon na maaring makaapekto sa schedule ng impeachment trial. at magdulot ng work suspension sa ilang lugar. Ayon kay Tungbol, hindi nakasaad sa impeachment rules ang pagsasagawa ng virtual proceedings, kaya kailangan munang matukoy ang sapat na legal na basihan bago ito ipatupad.
20: Ito 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no, para mag-constitute ng quorum. Kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugudugo po yan. Plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila at pati yung respondents ko, so marami rin pong tao yun, in even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing.
3: Si impeachment court spokesperson attorney Reginald Tungbol.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News nationwide.
3: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng mga ulat na umanong trade-off at resignation. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas. Report.
23: Ni House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng mga lumalabas na balita hinggil sa di umano'y political trade-off, sinagot din ni Barbers sa mga hindi kumpirmadong ulat na palihim umano nga nakikipag-usap si VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magbitiw sa pwesto kapalit ng pahintulot na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ayon sa mambabatas, baka chika lang o chismis lamang ang naturang balita. Paliwanag ni Barbers na sa proseso ngayon ng Kongreso na pagsunod sa saligang batas upang ipatupad ang accountability mechanism sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din niya na kung meron man talagang usapan o trade-off, labas dito ang prosecution na panel dahil sa kanilang malinaw na mandato na ipagpatuloy ang paglilitis, magpresenta ng mga ebidensya at papanagutin ng mga opisyal ng gobyerno. Narito ang pahayag ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers.
24: Mayroong mga usapin tungkol dyan sa mga trade-offs, iyan po ay wala sa prosecution panel because ang task ay ipagpatuloy itong paglilitis, ipresenta ang mga ebidensya at siguruhin na naiintindihan ng ating mga mamamayan kung ano-ano itong mga ebidensya ito. Talks about secret or private meetings that we were not aware of, and I don't think both parties that allegedly met, I don't know if that would be a possible scenario, at least in my own personal opinion.
23: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News nationwide.
3: Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARMM parliamentary election sa Setyembre. Tuloy kahit pa nakapagdala ng isolated violence noong weekend ayon sa Malacanang. Narito ang report ni Raquel Bayan.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: Report.
25: Siniguro ng Malacanang na magpapatuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa 14 ng Setyembre. Sa kabila ito ng nangyaring pag-atake sa convoy ni Interim Chief Minister Abdurrauf Makakwa nitong weekend. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatuloy ang halalan. Bahagi kasi anya ito ng transition tungo sa democratic governance sa Bangsamoro Region. Sabi ni Castro, ang Commission on Elections nauna nang inilarawan ang naganap na pananambang sa Bangsamoro official bilang isolated incident. Binigyan din ng komisyon na dapat na masunod ang nakatakdang schedule ng BARM election nang walang delay. At ayon rin anya si COMELEC, nananatili namang generally peaceful ang buong BARM region.
26: Hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC, ay peaceful naman ang buong BARM. Patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa.
25: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Pasig Local Government Unit muling nagbukas ng government internship program para sa mga out-of-school youth. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
5: Muling nagpatupad ang Pasig City ng government internship program para sa mga out-of-school youth. Bukas ang programa para sa mga 18 hanggang 29 na taong gulang at may kabuuang 100 internship slots. 4 para sa District 1 at 6 naman para sa District 2. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng mga kwalipikadong kabataan ng pagkakataong magkaroon ng aktwal na karanasan sa trabaho sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan habang nalilinang ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa workplace. Nakatakda namang isagawa ang internship mula September 1 hanggang December 29, 2026. Layunin din itong matulungan ng mga kabataang hindi nag-aaral na magkaroon ng work experience at skills na maaaring nila magamit sa paghahanap ng trabaho at pagbuo ng kaninang career path. Sa pamamagitan nito, nabibigyan din ang mga kabataan ng pagkakataong maranasan ng serbisyo publiko at aktwal na government workplace environment. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, United States President Donald Trump inatasan ng Pentagon na bawasan ang military drill sa South Korea. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
6: Inatasan ni US President Donald Trump ang Pentagon na tapyasan ng malaking porsyento ang military exercises nito sa South Korea. Sa isang social media post, inahayag ni Trump na matagal na siyang hindi nasisihan sa joint military drills kasama ang Seoul dahil masyado anya itong magastos at nagpapahiwatig ng agresibong tindig laban sa North Korea. Binigyang diin din ni Trump ang very good relationship nito kay North Korean leader Kim Jong-un at nagpahaging sa anya'y pagtanggi ng South Korea na makiisa sa denuclearization efforts laban sa Iran. Ginawa ng US leader ang pahayag ilang oras bago ang pagsisimula ng taon ng Ultra Freedom Shield Joint Military Exercises sa pagitan ng Amerika at South Korea. Sa kabila ng pahayag ni Trump, nagpatuloy pa rin sa schedule ang nasabing pagsasanay militar nitong Lunes. Una nang kinundina ng Pyongyang ang nasabing military drill na anilay provocative at dinadala sa bingit ng nuclear war ang seguridad sa daigdig. Nagbanta rin itong tatapatan ng bagong antas ng deterrent ang nasabing pagsasanay. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Kaya Women's FC Iloilo naitala ang opening win sa AFC Women's Champions League preliminaries sa Kyrgyzstan. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Tagumpay sa unang match day ng AFC Women's Champions League 2026-2027 ang Kaya Women's FC Iloilo nitong Lunes sa Dolen Omurzakov Stadium sa Bishkek, Kyrgyzstan. Ito'y matapos lampasuin ng reigning league champions ang kupo ng Elbriz FC ng host Kyrgyzstan to full-time score na 6-0. Nagtala ng mga goals sina Alessandrea Carpio na nag-brace o 2 goals sa laban at tig-isa naman sina Saki Yoshida, Maya Mendano, Inday Tolentin at Marisa Vasquez. Susunod na makakaharap ng Kaya Women's ang Phnom Penh Crown ng Cambodia sa Webes dakong 6 p.m. Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Pilipinas!
0: News Nationwide!
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes na makalipas pong alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag,
1: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 500,000 pesos na napagbentahan ng mga MSMEs sa Ablan Celebration Trade Fair sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Rani Dorilag.
16: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas. Report.
3: Rani.
28: Umabot sa mahigit 500,000 piso ang napagbentahan ng mga micro, small and medium enterprises sa anim na araw na trade fair na inorganisa ng Governor Roque and Manuela Ablan Foundation. Katuwang ang Department of Trade and Industry Ilocos Norte Provincial Office. Ayon sa tagapagsalita ng DTI Ilocos Norte, nasa 57 na maliliit na negosyo ang pumuesto sa paligid ng Lawag City Hall para makapagbenta bilang bahagi sa selebrasyon ng 120th na anibersaryo ng kapanganakan ni dating Governor Roque B. Ablan Sr. Kabilang sa mga produktong ibinenta ng mga MSMEs ang mga cassava chips, banana chips, empanada, Abel Iloco products at mga handwoven water hyacinth crafts. Sa pamamagitan ng trade fair ay nabigyan muli ng pagkakataon ang mga MSMEs at magsasaka na kumita sa kabila na maulan ang panahon na mas kakaunti ang mga turistang bumibili ng mga pampasalubong imbes ay mga kababayan sa Ilocos Norte ang naging customer ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
3: PDRRMO at PCG Kalinga pinahusay ang kahandaan sa pagtugon sa mga insidenteng may kaugnayan sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
15: Report.
3: Amelia.
29: Pinagtibay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at Philippine Coast Guard o PCG Substation Kalinga ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga insidenteng may kinalaman sa tubig sa pamamagitan ng Water Search and Rescue o WASAR Refresher Activity na ginanap nitong nakaraang linggo sa Chico River. Isinagawa ang aktibidad mula sa Barangay Suyang hanggang sa Gatab Bantay sa Tabok City kung saan nakibahagi ang mga responder ng praktikal na pagsasanay sa mga pangunahing pamamaraan ng water search and rescue, standard rescue procedures at wastong paggamit ng mga rescue equipment. Ayon sa lokal na pamahalaan, napapanahon ang nasabing pagsasanay dahil sa inaasahang pagdami ng malalakas na pag-ulan dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat at tropical cyclones na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog at panganib ng pagbaha. Layunin ng WASAR refresher activity na mapalakas ang kasalanan kasanayan, koordinasyon at kumpiyansa ng disaster response team ng lalawigan upang maging mas mabilis at maayos ang kanilang pagkilos sa oras ng sakuna. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng PDRRMO at mga katuwang na ahensya upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente ng Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Mayigit sa 173 million pesos na pinsala sa agrikultura at infrastruktura na itala. Halos 300 pamilya naman ang apektado sa Mountain Province dahil sa habagat at bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Dona.
12: Mahigit 173.6 milyon pesos ang kabuuang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Mountain Province dulot ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa PDRRMC, mahigit 154.3 milyon pesos ang pinsala sa infrastruktura kabilang ang mga kalsada, paaralan at iba pang pasilidad. Sa agrikultura, mahigit 19.3 milyon pesos ang pinsala. Pinakamalaki dito ang mga gulay at prutas. Apektado ang 46 sa 144 na barangays o 272 pamilya at 1,118 individual. Isang injury ang naitala at 59 na bahay ang bahagyang nasira. Patuloy ang paghahanap naman kay Sofia Magalgalit Oria ng Sagada na nawawala mula August 9. Namahagi rin ang DSWD SWAD ng cash assistance at relief goods sa mga apektadong individual. Patuloy din ang clearing operations ng DPWH at LGUs sa mga apektadong kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Site inspection sa ipapatayong Digital Transformation Center Facility. Pinangunahan ng DICT at ng Camarines Sur Local Government Unit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Jerome.
16: Pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda at mga opisyal nito at ng PLGU Camarines Sur ang site inspection sa ipapatayong Digital Transformation Center o DTC Level 4 facility sa loob ng Camsur Uptown sa munisipalidad ng Pili. Ito ang pinakaunang DTC Level 4 sa Pilipinas na naitayo sa pamamagitan ng direktang pakikipagtulungan sa isang local government unit. Magbibigay ng lupa ang provincial government upang itayo ang DTC sa loob ng 200 hektaryang Camsur Uptown at sila ay magbibigay ng supply ng kuryente at tubig at mga tauhan na magpapatakbo nito, habang ang DICT naman ay magbibigay ng infrastruktura o gusali, mga high-end na kagamitan sa ICT at mga technical training programs. Magsisilbi ang naturang gusali bilang isang malaking digital campus. Magkakaroon ito ng mga advanced computer labs, co-working spaces, dormitories para sa mga trainee na galing sa malalayong lugar at mga espasyo para sa mga maliliit na negosyo o MSMEs at startups. Ayon kina Camsur Governor Elrey Villafuerte at Secretary Aguda, maghatid ang pasilidad na ito ng mabilis na internet, mga dekalidad na trabaho sa teknolohiya at digital skills training para sa mga Bicolano. Layunin ng proyekto na palaguin ang lokal na digital economy upang umasenso ang mga mamamayan ng hindi na nila kailangan pang lumayo o umalis ng kanilang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: Positibong epekto ng mga drainage projects sa Puerto Princesa, ramdam na ng mga residente. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Darito ang report ni Lizelle Pilapil.
8: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Lizelle.
17: Nararamdaman na umano ng mga residente ng lungsod ng Puerto Princesa ang positibong epekto ng mga karagdagang drainage projects na isinasaayos at patuloy pang inaayos ng mga proyekto ng syudad sa pangunguna ng lokal na pamahalaan, partikular ng City Engineering Office. Kaugnay nito ay personal na inspeksyon ng alkalde ng syudad kahapon ng iba't ibang mga drainage project upang masiguro ang maayos na pagtatrabaho sa mga ito. Kabilang sa mga proyektong binisita ng alkalde ang Jacana Gabinete Road sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, Westcom Road sa Barangay San Miguel, De Los Reyes Road 2 at Pinera Road sa Barangay San Pedro, gayon din ang Buhanginan at C Road 1 sa Barangay San Manuel. Mabusising sinuri ng alkalde at ng City Engineering Office ang pagsasagawa ng naturang mga proyekto kasabay ng paalala sa mga contractor na gawin ng maayos ang pagtatrabaho at sa mga project engineer na maging mahigpit sa pagmomonitor sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Filapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
5: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Cebu Port Authority nagsagawa ng public consultation sa sinusulong na pagtaas ng domestic cargo handling tariff sa Pantalan sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
18: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
18: report.
3: Jessa.
30: Isinagawa ng Cebu Port Authority ang isang pampublikong konsultasyon na kasama ang mga stakeholder ng daungan sa Cebu nitong 14 ng Agosto taong kasalukuyan sa CPA Social Hall A at sa pamamagitan ng CPA Facebook Livestream, alinsunod na rin sa kahilingan ng Port of Cebu Association of Cargo Handling Operators Incorporated o PICACHOY upang pag-usapan ang iminungkahing 25% na pagtaas ng domestic cargo handling tariff. Formal na inihain at hiniling ng PICACHOY ang nasabing pagtaas dahil sa patuloy na pagtaas ng mga gastusin sa operasyon kabilang ang inflation, pagtaas ng pasahod at ang pabago-bagong presyo ng langis. Sa naturang konsultasyon, nagpahayag ng mga tanong at rekomendasyon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng paggamit ng barko, cargo handling at industriya ng negosyo patungkol sa iminungkahing pagtaas. Hinimay ang naging batayan sa isinusulong na 25% na pagdaas, maging ang proseso ng pag-aproba at pagpapatupad at ang posibilidad na unti-unti o staggered na pagpapatupad nito. Wala pang pinal na desisyon ng otoridad hinggil sa iminungkahing pagdaas dahil kailangan munang pag-isahin at ipunin ng CPA ang mga position paper at puna mula sa mga stakeholder ng daungan upang masusing suriin bago ito iharap sa CPA board. Sa Agosto 24 na ang deadline para sa pagsumite ng position paper ng mga stakeholder ng daungan upang maisama sa kabuuang report na tatalakayin sa CPA Board. Tinitiyak din ng CPA sa lahat ng stakeholder ng daungan na ang iminungkahing pagtaas ng taripa ay sasailalim sa angkop at masusing pagsusuri at deliberasyon bago magdesisyon sa pag-aproba o pagpapatupad nito. Isinagawa ang public consultation upang mabigyan ng pagkakataon ng mga kalahok na stakeholder ng daungan sa Cebu na marinig ang panukala, maglahat ng mga alalahanin at katanungan at iharap ang kani-kanilang paninindigan sa hiniling na pagbabago. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Cebu.
18: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
3: Inflation rate ng Eastern Samar umabot sa 8.2% noong Hulyo. Pagkain at kuryente pangunahing nagtulak sa pagtaas Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
21: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
21: Report.
3: Pen.
1: Umabot sa 8.2% ang inflation rate sa Eastern Samar noong Hulyo 2026, mas mataas kumpara sa 5.8% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa pulong balitaan, sinabi ni Supervising Statistical Specialist Susana Mosco, pinakamalaki ang naging ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages na nasa 9.2%. Kabilang sa mga pangunahing nagmahal ang isda at iba pang seafood na 28.1%, bigas na 15.2%, at gulay at tubers na 6.1%. Malaki rin ang naging epekto ng kuryente na umabot sa 21.6% habang 19.3% naman ang inflation sa LPG. Ayon sa Department of Agriculture, nakadagdag sa presyo ng isda ang mababang huli dahil sa masamang panahon. Gayun din ang pagtaas ng presyo ng diesel at iba pang production inputs. Samantala, ipinaliwanag ng Isamelco na halos 1 piso kada kilowatt hour ang nadagdag sa power rate dahil sa pagtaas ng generation cost. Patuloy naman ang price monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga pangunahing bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
21: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
21: News Nationwide.
3: Interagency Territorial Defense Exercise isasagawa bilang paghanda sa mas pinalakas na Territorial Defense Readiness. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holosulu. Darito ang report ni Fatma Gino.
21: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
21: Report.
3: Fatma.
6: Isa sa buwan sa August 19 ang Interagency Territorial Defense Operations Exercise o IATIDOX bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang koordinasyon, interoperability at kahandaan ng mga ahensya sa pagtugon sa mga

0: 18, isasagawa ang opening ceremony, habang nakatakda sa August 20 ang after activity review upang suriin ang naging pagpapatupad ng mga aktibidad at tukuyin ang mga aral at rekomendasyon para sa mga susunod na pagsasanay. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holosulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: World Cafe of Opportunities and National Tech Voc Day 2026. Nagatid ng job matching at employment opportunities sa Marawi City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Nadif Haji Habel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Nadif.
3: Isinagawa noong Agosto 15 sa may Pakpak Central Elementary School, Marawi City, ang World Cafe of Opportunities bilang bahagi ng pagunita sa 2026 National Tech Voc Day. Layunin ng National Tech Voc Day na bigyang pansin ang kahalagahan ng Technical Vocational Education and Training o TVET sa pagbibigay ng kasanayan at paghahanda sa mga Pilipino para sa trabaho at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Ayon kina MBHTE, TESD, Lanao del Sur Provincial Director Asnawi Bato at PCMDC Administrator Bae in Sanoray Amirol Makapaara, kabilang sa mga aktibidad ng selebrasyon ng World Cafe of Opportunities upang mas mapalapit ang mga TVET graduates at job seekers sa mga industry partners at mabigyan sila ng pagkakataong makahanap ng trabaho. Sa aktibidad, isinagawa ang job matching interviews at industry booth visits kung saan direktang nakipag-ugnayan ang mga job seekers sa mga employer at nalaman ang iba't ibang available na employment opportunities. Isa sa mga naging resulta ng job matching ang anim na hired on the spots umatapos mapili ng mga participating employers. Samantala, hindi kayat ng Provincial TSD at PCMDC ang publiko na bisitahin ang kanilang tanggapan upang malaman at mapakinabangan ang iba't ibang programa at serbisyong maaaring makatulong sa skills training at employment. Nagsimula ang aktibidad bandang alas 8 ng umaga at nagtapos bandang alas 4 ng hapon matapos ang mga nakatakdang programa at closing activities. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 18, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, Dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.

0: Rice farmer, sabisable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
3: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo sa
4: training po nag-training kami sa DOST.
5: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
6: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Marami hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Araw po ng Martes, ngayon ay August 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan ng gambamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Sa puntong ito, mga kaibigan, makikipag-ugnayan tayo sa Metro Manila Development Authority. Makakausap natin, mga kaibigan, ang MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
7: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyo, mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, dito po sa mga namomonitor pa na pagbaha, kung meron man dito sa atin sa Calacang, Maynila. Yusek, sir.
7: Sir Alan, lahat ho ng ating mga flooded areas nag-subside na. Pero matataas pa rin ang tubig sa ating mga ilog, kaya pinapayuhan ng lahat na sumunod muna sa mga pinagpapayo ng weather station at saka ng gobyerno regarding sa mga alternative work from home at especially sa mga estudyante natin, sa mga kabataan.
5: Opo, since yun nga po, nabanggit niyo, work from home, alternative work arrangements for today dito sa National Capital Region, at yung mga estudyante, wala namang pasok. So kung hindi naman kailangang lumabas, eh manatili muna, ika nga, sa loob ng bahay. Yusek, sir, ano po?
7: Yes, sir. Opo, yun po talaga mismo, para maiwasan ang mga aksidente, kung ano man, emergency. Dahil mayroon pa rin ina-expect na pagbagsak na ulan ngayong araw na ito.
5: Yes, sir. Okay, pag-usapan nga natin, sir, yung pag-ulan na nangyari magtatanghali kahapon. Mag-alas 12 ng tanghali until about 2 p.m. Kahapon, ang tindi po pala ng volume ng rainfall na bumagsak sa Metro Manila kahapon ng tanghali, Yusek, sir?
7: Opo, yun pong bumagsak kahapon sa loob ng 5 oras ay halos kalahati ng 24 oras ng undoy. Kaya 44%, actually, to be exact.
5: Mm.
7: So, medyo mataas talaga ang volume kahapon. At lalo na, yung alas 12 hanggang alas 2 na portion, 136 yun. Pero yung hanggang alas 12 hanggang alauna lang, 76 mm yun. Napakataas yun. Halos 3/4 ng meters. 3/4, parang 3 feet ang magsak na ulan sa Science Garden. Kaya makapal talaga ulan kahapon.
5: Ayun. So this explains kung bakit talaga nagkaroon ng flash floods in some areas dito, limbawa sa Quezon City, na kahit paano ay napahupa naman kaagad. Ika nga, na dahil sa rehabilitation ng ating mga drainage system and flood control projects po, Yusek.
7: Yes, Sir Alan. Mga pinakaiba yan sa parang, di ba, pag naghuhugas tayo ng plato sa lababo gamit ang isang palanggana, habang may tumatagas na tubig sa habang tayo naghuhugas, okay lang. Ay, nadadala ng drain ang lahat ng tubig na lumalabas kung galing gripo lang. Pero oras na itinapon mo na yung laman ng palanggana ng biglaan, eh talaga magkakaroon muna ng tubig sa lababo bago pumasok sa drain.
5: Mm-hmm.
7: Kaya ganoon ang nangyari kahapon. Yung bumungkus ang malakas na ulan, talagang umangat ang tubig sa mga ilog, pumapaw. At pagkatapos ay nagsubside naman.
5: Yun, okay. Now, dito po halimbawa sa yung kahapon, yung matinding volume ng pag-ulan, may na-monitor pa ho ba halimbawa ng mga daanan ng tubig, baha, na biglang nagkaroon pa rin ng mga nakaharang o nakatambak na mga basura, sir?
7: Sa taas ho, sir, ng tubig kahapon, yun nga, nakita natin na inaanod talaga yung mga basura papunta sa major waterways. Kaya nung nandun tayo pumunta sa area ng Ilog Pasig, taas Ayala, nakita na naman natin, may video nga kami dyan na ilalabas.
5: Opo.
7: Eh talagang yung basura, talaga namang kitang-kita na napaka, dahil medyo mang Ilog Pasig, so dispersed. Hindi siya gaya ng Redemptorist Water Channel na maliit, na talagang naipon. Eh yung sa Ilog Pasig, dahil nagpo-flow ang Ilog Pasig, eh talagang yun, nakakalat at napakarami. Pero alam nyo, napakarami talaga, Sir Alan, nakakalungkot tingnan ang
5: Opo.
7: Masura kahapon.
5: Yes, sir. Okay. At syempre, dito sa aspetong ito, mahalaga ang pakikisa ng bawat isang mamamayan, para doon man lang sa aspeto ng hindi pagtatapo ng basura o yung tamang disposal dapat ng basura, starting from the household mismo. Yusek, sir.
7: Yes, sir. Alam niyo, Sir Alan, ang garbage disposal kasi ay yung garbage disposal ay multifaceted kasi yan.
8: Opo.
7: Dalawa major component niyan. Isa ay parte ng gobyerno at obligasyon ng gobyerno ang mag-set ng sistema sa collection at sa disposal ng basura. At siyempre naman, itong mamamaya naman, tayong mga mamamaya naman, ay may obligasyon din na huwag nang pabigatin ang trabaho ng gobyerno, huwag nang magdagdag sa stress ng system at simulan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga regulasyones, pamantayan sa pagtapo ng basura, gaya ng halimbawa, segregation, very important,
8: yes,
7: recycling, upcycling, at iba pang mga paraan para ma-reduce ang waste na nakakarating sa ating mga landfill.
8: Okay. Opo. Isang puntos pa po, Yusek Torres, sir. Kumusta po yung ating mga pumping stations all over Metro Manila na gagamitin kung sakali para higupin yung mga naiipong tubig, baha at mabilis na mapahupa ang mga ito, sir?
7: Okay po, sir. Ang ating mga pumping station, gumagana na po lahat. At kahapon, nag-deploy rin tayo ng mga mobile pumping station at saka mga booster pumps para makatulong sa pagpahupa ng agarang pagpahupa ng baha, lalo na diyan sa area ng Mindiola kung saan ang mga eskwelahan natin ay may mga pinasok hanggang sa loob ng kanilang mga eskwelahan. So nagpadala tayo ng mga inhinyero natin, tiningnan kung saan ang tubig at kung paano natin sila matulungan para mapahupa agad ang tubig sa kanilang mga establishmento.
8: Ayun. Okay. Isang punto sa lang, sir. Ang inyong mensahe at panawagan sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon pong umagang ito ng Tuesday, sir, please.
7: Yes, mga kababayan, magandang umaga po. At sana po, sa ngayon, patuloy tayong maging mapagmatsyag, maghanda, at sumunod sa mga pinanunukala ng ating pamahalaan regarding sa pag-iingat ngayong araw sapagkat meron pa rin orange sa rainfall warning sa Metro Manila at matataas pa rin ang tubig sa ating mga waterways. Sana po mag-ingat palagi at laging tandaan po yung ating hotline 136 sa MMDA ay para po sa emergency. Huwag na po kayong tumawag kung ang inyong itatanong lamang ay kung suspindi ang number coding kasi kahapon Sir Alan ay talaga nabulunan ng system sa katatanong kung number coding ay suspindi. Ang number coding po ay ating ipinapublish sa MMDA Facebook page. Real time po yan. At, katabi lang po ng mga telephone operators natin ang mga social media personnel natin na nag-update sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Facebook at sa ating iba-ibang social media accounts. So, again, ang ating hotline 136 pang emergency, kung gusto nyo malaman lang ang ibang mga balita or mga promulgations ng gobyerno, especially yung number coding, dyan na po tayo sa Facebook page ng ating MMDA.
8: Yes,
7: sir Alan, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito.
8: Opo, thank you sir. Good morning po.
7: Yes sir, opo.
8: Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Yun hong matinding volume ng rainfall kahapon ng tanghali. Yun nabanggit initially kanina ni GM Torre, yung limang oras, magmula alas 12, yung limang oras na rainfall ay equivalent sa about 44% ng rainfall na ibinagsak ng Ondoy. Mamaya pag-uusapan nun natin yan. At ang ating kakaugnayin, ang chief naman ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Kumustahin natin yung gaano ba talaga karami yung rainfall, yung volume ng ulan na bumagsak kahapon na naging dahilan ng pagkakaroon ng pagbaha in most parts of Metro Manila. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
6: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon.
2: Sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
6: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
8: Mga kaibigan, 19 minutes makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikibalita muna tayo diyan po sa Mandaluyong City. Makakausap natin this morning ang department head ng kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Roald Arcangel. Sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Alan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
8: Opa, makikibalita lang kami. From your end, dyan po sa Mandaluyong City, yung Mandaluyong, merong portion, merong side dyan na nakaharap din sa Pasig River. Ano po? Kumusta po sa inyo sa kasalukuyan dyan sa Mandaluyong City, Sir?
12: Sa kasalukuyan po, Ano naman po tayo, wala po tayong reported floodings as of this time. Lahat naman po natin mga kalsada ay passable po.
8: Ayun. And nung kasagsagan ba ng mga pagulan kahapon, meron tayong mga kababayan tiga Mandaluyong na kailangang ilikas to safer areas, sir?
12: Oo, sa katunayan, meron po tayong preemptive evacuation at hanggang sa ngayon ay nakalagak po sila sa iba't iba nating mga evacuation center. So meron po tayong naka-preemptive evacuation mula po sa Barangay Edition Hills, mula po sa Barangay Daang Bakal, Hagdang Bato, Itaas, Poblasyon, Old Saniga at San Jose. So total po meron po tayong 156 families plus meron po tayong outside evacuation na 56 na total of 773 lahat po ng ating mga taka-preemptive evacuation po. At bagay po kaninang 130 update, medyo nadagdagan po yung ating naka-preemptive. So, ang total na po is 812 individuals na po.
8: Okay. At yun naman pong mga supplies na kailangan nila, pagkain, mga hygiene kits, inuming tubig, ay kumusta naman po, sir?
12: Oo, mula ho kagabi, mula nung amin po silang inilikas, ay tuloy-tuloy po ang suporta ng pamahalaan lungsod ng Mandaluyong. So lahat po sila ay provided naman po ng mga sinasabi po natin mga supplies, yung ating pong mga pagkain, ay tuloy-tuloy po yun hanggat hindi po sila nakakauwi ng kanilang mga sarili-sariling mga tahanan.
8: Ayun. And syempre, ang pag-uwi o pagbabalik nila dun sa kanilang mga tahanan, ano yan, nangangailangan muna ng go signal o clearance from the local government unit to make sure na ligtas na para sila sa kanilang pagbalik, yung kanilang lugar, sir.
12: Oo, totoo po yan. At kami po ay direkta nakikipag-unayan sa mga respective barangay captains po nila. At alam naman po natin na meron pa ho tayong forecast na tuloy-tuloy pa ho ng pag-ulan.
8: Opo.
12: Hanggang Wednesday at Thursday meron pa ho tayong pag-ulan. Kaya hindi po, hanggat hindi po nasisigurado na maganda na po ang panahon at wala na po yung banta, doon lang po natin sila papayagan na tuluyang bumalik at muling manirahan sa kanilang mga tahanan.
8: Ayun. So ngayon, wala namang mga bahan na nakakasagabal sa mga pangunahing kalye natin dyan sa Mandaluyong City, sir?
12: Opo, as of now, wala po tayong reported flooded areas po. Kahapon po kasi nakapagtala po tayo ng average rainfall of 158 millimeters. So medyo may kalakihan po yun. At the same time, tumaas po yung mga waterways po natin, yung San Juan River, Pasig River, mga nagsiangatan po.
8: Opo.
12: At syempre, hindi ho natin maalis dito yung basura na nakasagabal din po sa mga drainages po natin.
8: Mm.
12: Kaya yun po yung isang sanhi sa pagbaha po sa ating lungsod. Pero ang kagandahan naman po rito sa Mandaluyong, once na humupa naman po ang ulan at bumaba yung mga ilog, ay tuloy-tuloy naman po ang pagbaba ng ating mga waterways, ating mga baha po sa ating kalsada.
8: Ayun, okay. Nako, Sir Roald, sir, salamat po ng marami ha, sa mga update na ito na inyong pinagkaloob mula po dyan sa Mandaluyong City, sir.
12: Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
8: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang chief ng Mandaluyong City Risk Reduction and Management Council, si Sir Roald.
6: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
13: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, Ayon, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo!
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Collab.
6: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko.
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Radio Pilipinas.
6: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio,
6: Radyo Magazine,
9: Serbisyo Publiko,
6: the AM and FM Collab,
9: sa Capital 104.3 FM,
1: Radyo Pilipinas,
6: Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Collab.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service,
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Mga kaibigan, ang oras natin 31 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito, magpapatupad po ng libreng sakayang Department of Transportation o DOTR. Ha? At ilan pang mga ahensya ng pamahalaan. Ngayong araw na ito po yan, mula 6 AM hanggang 8 PM. At yan po'y para alalaya ng mga pasahero sa gitna naman ng masama pa ring panahon. Ha? At ito po'y maring may extend kung kinakailangan. Mamaya po pag-uusapan natin yung detalye niyan, lalo na yung mga ruta na alalayan po ng libreng sakay ng Department of Transportation. Makikipag-ugnayan muna tayo sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So CAAP, makakausap natin ang kanilang Public Information Officer, si Ms. Bea Bernardo. Magandang umaga po.
17: Good morning, Sir Alan, and good morning po sa ating mga kababayan.
8: Yes, ma'am. Una, makikibalita kami kung may abiso ng mga canceled flights para sa araw na ito as we speak, ma'am.
17: Yes po, no, Sir Alan. Since 12 midnight last night, 26 na po yung affected flights. Sa mga flights na po na nagkaroon naman po tayong canceled flights, pero ito po ay mostly mga diverted flights. So 11 po yung na-divert na flights. Mostly mga international flights po ito na papunta sa Manila. Na-divert po yung flight nila sa May Clark. And then lima pong miss approach at 10 naman po yung go-around flights natin.
8: Okay, pag sinabing diverted yung flight, sa halip na mag-landing o lumapag dito sa Manila, doon muna sila, ikaw mo, sa Clark, Miss Bea, sa Clark muna sila.
17: Yes po, exactly. Ganun po yung ginawa natin kasi mas okay po yung panahon sa May Clark compare po dito sa Manila. Kaya instead na lumapag sila dito sa Manila, dinala mo po na muna din sila doon sa Clark and doon natin sila binigyan ng assistance. So, binigyan natin po ng option kung pwede natin silang ihatid dito sa Manila ng by planned travel na po to o kaya na willing silang try para sa susunod na flight at para may dala dito, madala sila dito sa Manila. So, ganun po binigyan natin sa kanilang mga option. And so far po, naman po yung mga pasahero natin. Wala naman po tayong stranded mga pasahero sa Clark po.
8: Ayun, okay. So, yung iba, kamo, bumalik, ganun ba? Merong mga bumalik na flight sa point of origin?
17: Yes po, noon. During the time na naging okay-okay na po yung panahon dito, ibinabalik din po natin sa Manila yung flight. So, para ang nangyayari lang po is, from their point of destination, from their point of origin, so kapunta po sana ng Manila, diverted flight. Nung okay na yung panahon, ibinalik din natin po sa Manila.
8: Ah, okay. So, yung totally canceled na naka-scheduled flights, anong detalye tungkol doon?
17: Wala pa po tayong canceled flights po na nagtatala. Mostly diverted flights lang po.
8: Mm-hmm. Mostly diverted flights patungo o paalis ng Maynila. Ganun po yun, ano?
17: Mostly po na mga affected flights natin ay yung from, galing po ng ibang lugar po ng Manila. Yung from Manila flights naman po, papunta sa mga provincial or international flights, naging okay naman po, nakalipad naman po sila.
8: Ayun. Okay. So, sa ganitong mga sitwasyon, Bea, no, ang may papayo sa ating mga may nakaschedule na biyahe o mga paglipad ngayong araw na ito is to double check first kung tuloy o hindi, kung canceled o hindi ang kanilang flight bago pumunta sa airport. Madam?
17: Yes po, exactly, no, Sir Alan. We advise po yung ating mga kababayan na makipag-coordinate or tingnan nila sa website, sa Facebook pages ng kanilang mga airlines kung tuloy o hindi yung kanilang flight bago sila pumunta sa may airport. Wow. Sa mga ganito namang panahon, meron naman tayong mga itinutuloy na flights pero yun nga lang, may mga flights talaga na hindi kinakaya ng mga aircraft kaya hindi natin tinutuloy yung flight. Pero kung sakali namang isa yung mga flights nila, mga affected flights, tutulungan naman natin sila makipag-coordinate sa mga airlines nila para malaman nila kung pwede nilang ma-rebook o ma-refund yung kanilang flights po. Pero really advice po talaga na bago pumunta ng airport ay i-check kung talaga tuloy ba o hindi yung kanilang flights.
8: Okay. Nako, Miss Bea, salamat na marami ha. Thank you very much for the updates mula sa ating Civil Aviation Authority of the Philippines, ma'am.
17: Thank you po at mag-ingat po tayong lahat.
8: Thank you. Good morning, Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Ms. Bea Bernardo.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 36 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito po yung mga ruta kung saan magkakaroon ng libreng sakay. Ang ating Department of Transportation ay i-deploy po mahigit sa 40 vehicle assets ng pamahalaan para alalayan ang mga commuters na maaaring ma-stranded. At siyempre, nandiyan din ang pakikipagtulungan ng iba pang mga government agencies sa pagbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero na apektado po o maaaring maapektuhan ng matinding pag-ulan. Prioridad na makapasok at makauwi sila ng ligtas. Yan po ang sinabi ni Transportation Secretary Banoy Lopez. Ito po yung mga areas, ha? Yung mga ruta balikan ng libreng sakay ngayong araw na ito. Quiapo to Fairview at pabalik. Luton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft Avenue, Luton to Muntinlupa Star Mall, Heritage Market Heritage patungo sa Market, Monumento patungo sa PITX busway route po yan. Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta Avenue, Baclaran to Sucat. Katuwang po ng DOTR sa pagkakalob ng libreng sakay, ang Office of the President, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang Department of Energy, Department of Labor and Employment, at ang Philippine Army.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Maya-maya, makikibalita naman tayo sa Commission on Elections. Makakausap natin si Chairman George Erwin Garcia. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Radyo Publiko Serbisyo.
25: Bayang Mahal
18: News Nationwide.
26: Balitang pambansa.
27: Sa ulo ng ating
26: pinakamalawak
27: na pagbabalita.
18: Ang Radyo ng Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
29: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
18: Ang Radyo ng Publiko.
28: Radyo Publiko.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan
18: sa sambayanan.
29: Ay inyo ring mapapakinggan
18: sa 104.3 FM band.
30: Magkaisa.
31: Pagtulungan.
30: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
18: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
18: Sa 104.3
29: The Capital.
18: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
29: Radyo Publiko,
18: and The Capital.
29: Ang boses ng Pangulo.
18: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
32: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
18: Radyo Pilipinas,
29: Radyo Publiko,
18: sa 104.3 The Capital.
33: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Sa puntong ito, hingi naman tayo ng update sa Commission on Elections sa pamamagitan po ng kanilang chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
35: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat.
8: Ayan. We understand that the COMELEC has actually ordered a probe dito sa ambush sa BARMM Interim Chief Minister Makakua. Ano pong latest sa bagay na yan, Mr. Chairman, sir?
35: Yes, Sir Alan. Kaagad tayo nakipag-ugnayan sa pinuno ng Philippine National Police, General Nartates, at kaagad natin sinabi nga sa kanya na kinakailangan mayroon ditong mga aresto. Hindi pa pwedeng wala sapagkat at kinakailangan magkaroon kagad ng follow-up operation at investigation sapagkat siyempre yung mga kababayan natin baka kasi magkaroon ng agam-agam, mayroon magkaroon ng takot dahil nga ang mismong Chief Minister ng Bangsamoro ang tinangka na inaambush nga. So as of kahapon naman ay patuloy pa rin ang kanilang investigasyon at nakita nila naku, napakadami pa lang mga ano yung mga basyo ng bala ang ginamit at ibig sabihin talaga ang intensyon ay i-neutralize ang chief minister. Ang Philippine National Police, Sir Alan, ay hindi pa nila kinukonsider na election-related incident ito dahil may proseso ito para maideklara na ganyan. Pero ang COMELEC po, kinukonsider na natin ito election-related incident sapagkat una, chief minister yan, ang pinakamataas na opisyal ng Bangsamoro. Number two, ay siya mismo ay tumatakbo dito sa election na mangyayari sa September 14. At the same time, yung palang mismong araw na siya ay na-ambush, ito ay nanumpa bilang miyembro ng pangalawang pinakamalaking partido sa buong Bangsamoro. Originally, nandun siya sa pinakamalaki. Ngayon, pumunta na siya doon sa pangalawang pinakamalaki, yung Bangsamoro Federal Party, at naging chairman din ng nasabing partido. At yun, pagkatapos mangyari yung panunumpa, pabalik siya mismo sa Cotabato City. So, again, as far as the COMELEC is concerned, wala kaming ibang makuhang konklusyon kung hindi ito ay may relasyon sa halalan.
8: Okay. Given this situation, Mr. Chairman, sir, inaaral na rin ba na COMELEC na magtaas ng level of alertness o concern, halimbawa sa isang particular na area dyan sa BARMM, Mr. Chairman, sir?
35: Lalo-lalo na, Sir Alan, kung ang katanungan ay ilalagay ba sa COMELEC control yung WDSWAT kung saan nangyari yung pananambang. Hindi po. At this point, Sir Alan, ang COMELEC ay hindi handa at wala tayong pinaplano na ilagay ang kahit anong area sa buong Bangsamoro sa 105 municipalities at dalawang syudad sa buong Bangsamoro under COMELEC control. Hindi po dapat na yung isang pangyayari na yan ay maging dahilan upang sirain natin ang napakatahimik na nararanasan ng mga kababayan natin sa bawat mga munisipyo sa buong Bangsamoro. Ibig sabihin, maaaring tama, nangyari po ito bilang isang election-related incident, pero hindi ito ang trigger para malagay sa COMELEC control sapagkat ayaw natin magdagdag ng puwersa o kaya naman po yung mismong karapatan ng mga kababayan natin ay malilimitahan dahil lamang sa isang pangyayari. Again, ginagarantya natin sa buong Bangsamoro, tuloy na tuloy ang halalan sa September 14, number 2, at ang katahimikan sa buong Bangsamoro ay napaka-generally po peaceful pa rin ang buong Bangsamoro, Sir Alan.
8: Okay, oha. So, ang assurance then from the end of the Commission on Elections, Mr. Chair, tuloy ang BARMM parliamentary elections as scheduled on September 14, sir.
35: Yes po, Sir Alan, wala pong kaduda-duda. In fact, ang inyong lingkod kasama ang iba nating mga kasamahan sa komisyon at ang ating pong AFP Chief of Staff kasama na rin ang Philippine National Police Chief at ang ating pong Philippine Coast Guard Chief ay magsasama-sama sa isang lingkod. Kami po'y pupunta mismo sa Bangsamoro para sa aming command conference at yan ay para ipakita rin sa mga kababayan natin na nagkakaisa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa pamumuno ng COMELEC upang igarantya na magiging matahimik ang ating halalan sa September 14.
8: Ayun, okay. In closing, Attorney Garcia, Mr. Chair, sir, ang message of assurance po ninyo sa ating mga taga-subaybay mula sa Commission on Elections. Sir, please.
35: Yes, Sir Alan, maraming salamat. Alam niyo naman po mga kababayan, lagi naman may mga pangyayaring ganyan pagka nalalapit na ang halalan. Pero kita niyo po, bago nangyari yung pangyayaring pagtambang sa chief minister ng Bangsamoro, zero po, inuulit ko, zero ang election-related incident natin at nangangahulugan mula po nung nagkaroon ng filing ng candidacy noong May 5 to 7 ay hindi po nagkaroon ng kahit na anong insidente ng karahasan na may relasyon sa halalan. Ibig sabihin, handang-handa ang mga kababayan natin na tiling malinis at maayos at tahimik ang halalan sa Bangsamoro. At the same time, inyo pong COMELEC, kasama ang ating mga security forces, we are on top of the situation at wala pong kaduda-duda, tuloy tayo sa September 14.
8: Yes, sir. Thank you so much po, Mr. Chair.
35: Yes po, Sir Alan. Maraming salamat at magandang umaga po.
8: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang Chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
33: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya sa ating pagbabalik dito pa rin sa programang Boses. ang update naman mula diyan sa Navotas. Sandali lang!
33: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawa.
2: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
4: sa Philippine Sports Broadcast.
2: Di papahuli
4: sa mahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Collab.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
33: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
33: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Sa bayan po, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Siyempre, mapapanood po sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po na mga himpila ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya, subukan nating makipag-ugnayan sa PAGASA Forecasting Center, ha? Update tungkol po sa magiging kalagayan naman ng panahon sa araw na ito. Siyempre, nariyan pa rin, pinangangambahan pa rin ang pagkakaroon ng mga pabubugso-bugso hanggang sa malakas na pag-ulan. Pero siyempre, ang OCD, ang NDRRMC, mas madalas nating textmates ngayong mga panahong ito, di ba? Bigla na lang tutunog ang ating mga phones at may alerto via text na dumarating mula sa Office of Civil Defense para magbigay, paalala at babala sa ating lahat tungkol sa mga rainfall warning, yellow, orange at red. Rainfall warnings. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan na sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
8: Narito ang update direkta mula sa PAGASA. Hatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
7: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig. At narito ang ulat sa laging ng panahon. Sa kasalukuyan nga, meron tayong dalawang low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung nasa Silangan nga ay huling namataan sa layong 1,115 kilometers Silangan ng Northern Luzon. At yung ikalawa naman na low pressure area ay nasa layong 295 kilometers Kanluran, Hilagang Kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Alinman sa dalawang LPA na yan ay wala pang direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit yan ngayon patuloy na humahatak dito sa ating habagat na siya nagpapaulan pa rin sa Luzon at Visayas. Magdudulot ngayon ng mga malalakas at patuloy ng mga pag-ulan dito sa may Benguet, maging sa may bahagi ng La Union, kasama rin dyan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pabugsubog sa mga pag-ulan naman ang dadalhin nitong habagat sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Magiging maulap at makulimlim pa rin ang kalangitan dito sa may Negros Island Region, nalalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, mas magandang panahon pa rin ang aasahan. Pero sa chance ng mga pulupulong mga pag-ulan ang dadalhin ng habagat at localized thunderstorm. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala naman tayo nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat nga lang sa papalaot sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, maging sa may silangang bahagi ng Mindanao, dahil maging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla, nag-uulat.
8: Thank you so much, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
33: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Oh, paalala pa rin ha, ingat, ingat, ingat. Kung lalabas ng bahay, magbitbit ng payong o kaya magdala ng jacket,

0: Ang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
7: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
8: At
7: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
9: training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal.
4: Pag-uusapan,
3: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
4: Tatalakayin,
3: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
4: At sasagutin,
3: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
4: 738 AM.
5: Ang oras po ay alas 8:02 na po ng umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang petsa po ay Agosto 18, 2026 at araw po ng Martes. Pansamantalang tayong umuupo sa ngalan ni Alian Corpus na tila na apekto ng bagyo at ulan at baha ngayong mga nakarang araw. So we're sitting in for him this morning, and as always it is a pleasure and a joy to substitute for a good man like Alian Corpus. So marami pong salamat. Anyway, magkakaroon tayo ng panauhin ngayong umaga. Pag-uusapan natin mga iba't ibang importanteng bagay, no, sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Kahapon lamang ay bumuhos ang malakas na ulan na dahilan upang bahain ang iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dahilan upang magsuspende ng mga biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o yung tinatawag na PITX. Meron tayong bisita ngayong umaga, kakausapin natin siya. No? Aalamin natin ang mga nangyayari doon sa kanilang organisasyon, kanilang lugar, kasi tuwing merong ganitong maulan at baha, ang laging yung affected right away yung mga commuters, no? Kasi alam nyo po, yung mga ating mga taong bayan na nagko-commute, those who resort to public transport, are greatly affected each time something like this happens, especially yung continuous rains and continuous flood waters rising, no? So, transportation has always been a problem. So, kakausapin natin ang isa sa mga tao doon sa PITX. Aalamin natin kung ano yung ginagawa nila just to ease the burden